0: nag-anunsyo ang Malacañang, ang palasyo ng Malacañang na ngayong araw na ito, ilang bahagi po sa bansa. Buong Metro Manila, buong National Capital Region, suspendido po ang klase. Ito po ay dulot pa rin ang poor air quality, dulot ng haze, at ang mga panakanakang pag-ulan, dulot ng habagat. I think yung mga ilan ding mga lalawigan, mga bayan sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas, suspendido rin ang pasok. Hinahanap nyo po yung actual list at yung announcement mula po mismo sa Presidential Communications Office. Magtungo lamang po sa kanilang Facebook page.
1: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 6 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Mga kababayan, tanggapin muna natin ang mga ulat mula po sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan.

0: Artilist Solon nanawagan sa Commission on Human Rights na mas maging aktibo sa pagpapakita ng suporta sa mga pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killing sa gitna ng paggulong ng kaso sa International Criminal Court. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Umapila si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya sa Commission on Human Rights na maging mas vocal sa kanilang pagsuporta sa mga biktima ng extrajudicial killings sa ilalim ng Administrasyong Duterte kasabay ng pagpapatuloy ng paglilitis sa International Criminal Court. Iniyayag ito ni Sendanya sa ginawang budget briefing para sa 2027 na pondo ng ahensya sa harap ng House Committee on Appropriations. Ayon sa mambabatas, nararapat na kung gaano kalakas ang boses ng komisyon sa kanilang posisyon sa pagbabalik ng Pilipinas sa Rome Statute, ay gayon din dapat ang kanilang pagpapakita ng suporta sa mga pamilya ng mga biktima ng EJK. Deserve anya ng mga naulilang pamilya na maramdaman na sinusuportahan ng CHR ang kanilang paghahanap ng katarungan sa ICC. Pinuna rin ang party ni Solon ang tila pananahimik o kawalan ng komisyon ng public discourse kaugnay ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Dahig. Bagamat kinikilala ni Sendanya ang pagbuo ng CHR na isang task force upang muling suriin at i-reevaluate ang mga kaso ng EJK, iginiit niyang mahalagang maramdaman ng publiko ang kanilang hayagang pakikiisa sa laban sa ICC. Narito ang pahayag ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya.
3: Kung naging very vocal po tayo on the issue of rejoining the ICC, sana ganun rin po tayo ka-vocal sa pagsuporta doon sa mga biktima po ng EJK na ngayon po ay patuloy na binababoy ang mga masasamang puwersa habang ongoing po ang trial ni former President Rodrigo Duterte. I cannot overemphasize the role of CHR in reshaping public discourse on human rights. Alam po natin, tayo ay nasa panahon ng recovery sa ngayon. Sa mahabang panahon po na demonize ang human rights sa Pilipinas. At may pagkakataon po tayo ngayong panahong ito para itama yung pagkakamaling iyon.
2: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. Nascam na pera, posibleng maibalik ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang ulat niyan mula kay Lawrence Sanhoco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagpaalala ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa publiko na agad i-report sa kanilang financial institution ang anumang transaksyong pinaghihinalaang scam upang magkaroon ng pagkakataong ma-hold at mabawi ang disputed funds. Sa ilalim kasi ng Anti-Financial Account Scamming Act o yung AFASAT, BSP Circular Number 1215, maaaring i-verify ng financial institution ang transaksyon, makipag-ugnayan sa ibang institusyong dinaanan ng pera at pansamantalang pigilan ang paggalaw ng pondo kung hindi pa ito nailipat o nawi-withdraw. Nilinaw ng BSP na hindi otomatikong ang refund. Mas malaki anila ang posibilidad na maibalik ang pera kung mabilis na nai-report ang insidente na isumite ang kinakailangan dokumento at napatunayan ang fund transfer ay dulot ng scam o illegal na gawain. Maaari ring managot ang financial institution kung mapapatunayang hindi ito nagpatupad ng sapat na fraud risk management system o hindi nasunod ang temporary holding at coordinated verification na itinatanggap dahana ng batas. Paalala pa ng BSP, huwag magbahagi ng OTP, PIN, password at iba pang sensitibong impormasyon at gumamit lamang ng opisyal na channels ng bangko o financial institution sa pagre-report ng mga scam. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Lawrence Tanhoco. Ang oras po natin, 10 minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, we'll take a short break. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber, Viber, one tap and swipe, nandyan na lahat, receive credible news and information, pati mga trending topics at videos, sure na meron dito niyan, stay on track with Radyo Pilipinas on Viber, Viber, pick up real news, catch the latest and biggest stories, search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: 11 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Babalik po ang inyong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Mga kababayan, sa punto pong ito, makikipag-ugnayan po tayo mula po sa PDRRMO ng Tarlac. Po ay may kaugnayan doon sa kasalukuyang sitwasyon ng Tarlac kung saan dalawang tulay ang gumuho. Siyempre, makikibalita na rin tayo sa inspeksyon na mismong pinangunahan ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kasama natin ngayong umagang ito ang head ng PDRRMO Tarlac, Ginoong Marvin Giang. Sir Marvin, magandang umaga po.
6: Sir, magandang umaga po, Sir Al. Sa ating pong mga taga-subaybay, magandang umaga po.
0: Opo, Sir, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito. Ano pong kasalukuyang sitwasyon sa buong Tarlac Province matapos nga pong ideklara na nasa ilalim ng isang state of calamity ang buong probinsya ng Tarlac? Aling mga bayan po at mga barangay ang pinaka-apektado ng pagbaha at ng iba't iba pang mga epekto ng sama ng panahon gaya po ng landslide?
6: Sir, wala naman tayong landslide dito. So flooding lang po talaga yung pinakamalaking effect nitong mga ng southwest monsoon. So we're in halos 18 po nung at yung lahat po ng munisipyo ng probinsya na 18 na municipalities at saka Lone City underflooded po sila, underwater. So with a total of 341 barangays po out of 511, 341 barangay po yung talagang naapektuhan. At meron na lang po tayo ngayon, meron pa na po tayong mga evacuation ngayon, 40 evacuation centers na nakabukas. At nag-house po ito ng 2,000 plus families. So ang pinaka-affected po namin ay yung aming northern municipalities ng Paniki and Moncada, Camiling. So yan po yung tatlong munisipyo namin na marami yung reported na naka-evacuate po sa hanggang ngayon sa kasalukuyan.
0: Opo. Sir Marvin, may initial assessment na ba tayo? Gaano kalawak yung damage na tinamo natin sa sektor ng infrastruktura dito po sa Tarlac?
6: Well, sir, sa infrastructure naman po, no, base po sa report ng DPWH, meron po tayong 43 na flood control structure, yung mga slope protection na na-damage. At saka po meron tayong dalawang national roads. So kung susumahin po, kasama na ko dito yung dalawang tulay na naputol. So meron po tayong total estimated needs po or damages na 2,582,000,000 po yung estimated damage po na nireport po ng ating DPWH dito sa probinsya ng Tarlac.
0: Opo. Yung mismong nagtungo po ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para makita niya mismo yung gumuhong tulay, yung sa Aquino at saka sa Agana, kung di po kami nagkakamali. Ano po ang nabanggit ng ating Pangulo tungkol doon sa kanyang assessment? Gaano po katagal ito bago maibalik? Ano po yung full capacity nitong mga bridges na ito? May timeline na po ba tayo for the repairs?
6: Yes, sir. Actually po, ang bilin po ng Presidente, dahil nga po sa laki ng damage, ano, kailangan na daw pong palitan ng bago. So matatagalan po yon, pero temporarily, ongoing po yung construction nila ng Bailey Bridge para na kung saan para pwedeng tumawid muna yung pedestrian. At in the long run, sabi po ni Presidente, within 1 week matapos po yung Bailey Bridge para po sa parang footbridge muna. And then in the long run, after mga 2 weeks, 3 weeks, maging Bailey Bridge na po ito at makadaan na po yung mga light vehicles natin. Siyempre, consider lang po natin yung mga circumstances na hindi maiwasan, kagaya po nung nagsara yung NLEX at saka po yung mahaba po yung aming rerouting. So siyempre, hindi po natin ito matatapos sigurado sa timeline na binigay. But then again, continuous naman po yung construction na ginagawa ng ating DPWH dito sa nasabing tulay. Sa Agana Bridge po yan, sa Mintibag.
0: Opo, Sir Marvin, base po sa inyong initial na paulat, ano po ba yung tinuturong sanhi? Bakit po gumuho itong bahaging ito ng dalawang mga bridges, ano yung Agana at saka Aquino? ano ba, structural defect ba ito o ito talaga ay dahil sa malakas na pag-ulan at pagbagyo nitong mga nakalipas na linggo?
6: Tama po, Sir Alan. Bukod po doon sa dami ng tubig at saka sa lakas po ng current na nung time na ito ay nasira, may katandaan na rin po itong ating mga tulay. Nabanggit nga po ng Presidente, time pa po daw ng gera nung ito ay naitayo. So, talagang yung wear and tear po, tapos sinabayan pa po nung ganong karaming tubig at kalakas na current, kaya nga po ito ay sa tingin namin talaga, doon po siya bumigay itong dalawang nasabing tulay.
0: Opo, at nakatakda rin makatanggap ang Tarlac no, ng grant, 300 million pesos mula po sa national government. Ano pong paggagamitan po natin nito? Ito ba ay purely para lang dun sa pagre-repair ng mga istruktura, ng mga infrastruktura na nasira dahil po sa mga nakalipas na pagbagyo?
6: Yes sir, tama po. Gaya nga po nung nasabi, no, ang nakikita lang po nating malaking nasira talaga is nakafocus tayo sa dalawang tulay. But then again, sabi ko nga po kanina, 43 pa po na flood control structures o yung mga slope protection po yung nasira. At meron pa po tayong 200. So palagay ko, doon po igugugulin ng ating provincial government, ng city government. Yun pong mga, yun pong naibigay ng ating mahal na Pangulo. Para naman po, maiwasan din po na maka-apekto ito ng malaki doon sa mga nasabing nasasakupan na lugar kung saan nandun po yung mga medyo malalaki din pong sira na nabanggit.
0: Opo, balikan lang po natin ito, Sir Marvin. Bukod po doon sa ating assessment doon sa mga nasirang infrastruktura, sa mga damages na tinamo ng probinsya ng Tarlac, gaano po karami yung mga kababayan naman natin na sa atin pong datos, meron po bang nasawi? Gaano po karami yung nasugatan o di kaya naman nawawala dahil po sa nangyaring mga kalamidad na tumatama po sa ating bansa, particularly dyan sa area po ninyo sa Tarlac?
6: Yes sir, actually po ang recorded lang po namin talaga na casualty for this habagat event, ano po, at yung pagkaka-related po sa pagkakaputol ng tulay ay yung pong apat na kasama na nakasakay po doon sa SUV na nahulog nung nag-collapse po yung aming bridge. So ang official po na count namin, dalawa po yung casualty kasi na-recover na at meron pa po tayong dalawang missing. So yan po yung kasalukuyan pinagtutunan ng focus ng ating opisina sa pangungula po ng ating opisina sa paghahanap po sa search rescue and retrieval operation po na kinakandak na pinangungunahan po ng office.
0: And I think yung update po nito kagabi, if I'm not mistaken, nakuha nyo na po, na-recover nyo na yung SUV. Ano po, pakiulit lamang po para sa ating mga kababayan, gaano po karami yung hinahanap po natin doon sa yung mga nakasakay sa SUV nung nalaglag nga po ito at dahil sa pagkakasira ng bridge?
6: Tama po sir, ano po. Kahapon po, nakakuha po kami ng impormasyon sa isang residente na may nakita daw siyang nakalabas na gulong. So agad po namin itong pinuntahan at yun nga po, it was positively identified po yung mga magulang nung nakita po yung sasakyan, pinagtulong-tulungan po namin ng city at provincial government, patatulong din po ng DPWH. Bali, yung pong kanilang crane at sabay po ng ating bako ng PGT, naiaahon nga po namin yung sasakyan and hoping po sana na nandun yung dalawang nawawala pa. So, unfortunately, nung po naiyahon, lumabas po na wala po doon yung dalawang expected sana namin hinahanap dahil kami rin po yung maasa sana na nandun para po sana matapos na rin yung operation at nang matahimik na rin po yung pamilya ng ating mga biktima. Ano po? But then again, sabi ko nga po, doon po sa apat na hinahanap, dalawa pa po yung po focus ng search and rescue operation ngayon ng ating provincial government.
0: Opo, may tanong ko lamang po, Sir Marvin, gaano po katagal yung gugugulin nating panahon for the search and rescue operation bago tayo magtungo no doon sa search and retrieval operation?
6: Well, actually po, Magbuhat po nung Sabado nung nahulog yung ating mga yung sasakyan nung nasabing mga biktima. Dire-diretso na ho yung operation ng ating opisina kasama ho yung iba't ibang ahensya ng gobyerno. Lahat po ng effort naman ginawa hanggang sa manual search, nag-drone, nag-aerial na po kami gamit po yung drone at pati ho yung gamit din ng bangka. Tapos tumulong pa po ang Philippine Air Force dahil nag-aerial search and rescue rin po sila hanggang parte na po ng Pangasinan province. So hanggang ngayon po siguro ang nag-operational briefing po ngayon kasalukuyan doon sa ICP yung ating mga kasamahan at gagabi po sa meeting namin na medyo sa katagalan na nga po ng araw, sa dami ng araw na po ng search and rescue operation. Mamayang hapon po siguro may nagpapatawag po ng meeting ang ating butihing mayor ng Tarlac City, si Mayor Susan Yap. At isas imumungkahi po siguro ng incident management team na yung transfer po ng aming operation, yung ship niya from search and rescue to search and retrieval operation po. Yan po yung mapapag-usapan po mamayang hapon.
0: Sige po, antabayanan na lamang po natin kung ano magiging resulta ng inyo pong pagpupulong mamaya. But maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito, Sir Marvin Giang.
6: Thank you rin po, Sir Al, at sa ating mga sagasubabi. Maraming salamat po at magandang umaga.
0: Magandang umaga po at patuloy po tayong mag-iingat. Maraming salamat po, Sir Marvin.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Mga kababayan, ang ating pong nakapanayam, Sir Marvin Giang, ang hepe po ng Tarlac PDRRMO. Samantala, tanggapin natin ang ulat na ito mula sa ating kasamang si J. Mark Dagala, Office of the Civil Defense, naghatid ng tulong sa mga apektado ng matinding pagbaha sa Central Luzon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Yes, Al, magtutong nga mga tauhan ng Office of Civil Defense kasama ang Armed Forces of the Philippines sa mga lugar na apektado ng masamang panahon gaya ng habagat kaya hindi ng mga nagdaang bagyo. May umaga, pinangunahan ni OCD Administrator Undersecretary Harold Cabrero sa send-off ceremony para sa hatid tulong para sa sambayanan sa Campo Aguinaldo para palakasin ang nagpapatuloy na relief efforts ng pamahalaan. 10 military trucks, karga ang sako-sakong mga bigas, inuming tubig ang ipinadala ng OCD na tutulak sa Central Luzon, partikular na sa mga bayan ng Punilan, Kalumpit, Hagonoy, Bulacan at Paumbong sa Bulacan. Inaasang 300 pamilya o katumbas ang 1,500 individual ang makikinabang sa ipinadalang tulong ng pamahalaan. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
8: Talaga ng bigas, tubig at saka mga hygiene kits. So yun muna yung first wave natin and ang target natin ay ibang munisipyo ng Bulacan muna. And then second, third, and fourth sorties sa ibang lugar naman na affected ng ating mga pagbaha ng pagulan ng habagat at saka ng mga nakaraang bagyo.
7: Bukod nga sa Bulacan, Al, ay sunod namang hahatiran ng tulong ang iba pang bayan at lungsod sa Central Luzon. Para sa Bago Pilipinas, Imar Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Tapos ang ating pong panayam mula naman sa Tarlac PDRRMO. Makipag-ugnayan naman po tayo sa ating mga kasamahan, ating uniformed personnel. Po may kaugnayan mga kababayan sa mga aktibidad na gagawin ng Zamboanga Sibugay Police Provincial Office na may kinalaman po sa 32nd National Crime Prevention Week. Ito po ay ginagawa no September 1 to 7. So may tatlong araw pa po tayo. At meron pa silang partisipasyon kasi katuwang po ang Department of Education doon sa tinatawag po natin na Simultaneous School Safety Drill. Isa po itong high impact simulation exercise na inilunsad po ng ating mga police across Region 9 sa buong rehiyon. Nang matapos po nito, yung kumaalala po ninyo, ano, nakakalungkot na balita, itong pamamaril sa isang paaralan. Huwag na natin banggitin. Alam naman natin kung nasaan po ito. And then of course, makikibalita na rin po tayo hinggil po sa kanilang mga paghahanda para naman po sa gagawing BARM election September 14 if I'm not mistaken. Makakausap po natin ngayong umagang ito mga kababayan. Mula po sa Zamboanga, Sibugay Police Provincial Office, ang kanila pong tagapagsalita, Police Captain Russell John Parungaw. Police Captain Parungaw, sir, magandang umaga po.
9: Yes, sir. Good morning, sir. Police Captain Russell John Parungaw, sir. PIO ng Zamboanga, Sibugay Police Provincial Office, sir.
0: Po sir, maraming morning, salamat sir. Po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito. Alam naming busy kayo, kaya bibilisan na lang natin. Ano po?
9: Yes,
0: Police
9: sir.
0: Captain, sir, ginugunita natin ang 32nd National Crime Prevention Week. Kamusta naman po ang ating kampanya laban sa pangontra sa kriminalidad dyan sa Zamboanga, Sibugay? Bumaba po ang crime rate. Ano po ba ang klaseng mga kaso ang naitatala naman natin na pinakamataas?
9: Yes, sir. Good morning, sir. Zamboanga, Sibugay Police Provincial Office ay patuloy po nating kampanya laban sa kriminalidad. At hindi lamang ito trabaho ng kapulisan. Malaga ang aktibong pagkakaisa ng ating mga barangay, paralan, local na government unit, business sector, at higit sa lahat ang bawat mamamayan. Nakatuon tayo sa police visibility, sir. Police visibility, information dissemination, community engagement at maagap na pagtugon sa mga insidente upang maiwasan ang mga krimen bago pa ito mangyari.
0: Opo, Police Captain sir, matapos yung pamamaril, yung shooting incident ano dito sa isang universidad dyan sa Zamboanga, eh agad na naglunsad ang inyo pong tanggapan ng ating mga kasamahan mula po sa PNP ng high impact simulation exercises. Kamusta naman po naging resulta nito?
9: Sir, okay naman po, sir. Kahapon, sir, nagkandak po kami ng simultaneous. Anong isang araw po, sir, ng simultaneous lahat ng eskwelahan dito sa na nakapaloob sa Zamboanga, Sibugay province. So far, okay naman with coordination po sa DepEd, sa kanya-kanyang head of office. Nag-cooperate naman po yung mga school personnel, mga estudyante. At so far is maganda naman po ang resulta. Napakalaga po talaga ito dahil sa safety drill ay hindi lamang isang activity na ginagawa para masunod ng isang requirement, sir. Ito ay paghahanda para sa actual na emergency. Kapag may lindol, hindi lang yung shooting incident, sir. Sinasama rin namin ang lindol, sunog at iba pang emergency. Mahalaga rin na malaman ng mga estudyante, teacher at school personnel at responder kung ano ang dapat gagawin.
0: Opo, Police Captain sir, gusto lamang po naming malaman itong mismong drill. Ano ba ginagawa diyan? Halimbawa, ang paghahanda po natin for tungkol sa mga school shootings ano.
9: Yes,
0: nagkakaroon ba kayo nung parang may umaarte bilang active shooter? Ano ba yung mga tinuturo pagdating sa school safety drill?
9: Usually, sir, yung anong dapat nagagawin ng mga estudyante, sir? Depende po kasi sa school, sir. May mga school na hindi po sila nag-pumapayag, depende sa clearance kasi, sir. Hindi sila pumapayag na may actual na activities like yung actual shooting. Mm-hmm. Ang iba, ginagawa lang lecture, drill na kung paano yung gagawin ng mga estudyante, ng school personnel kung may actual na pangyayari.
0: So depende no, hindi lahat papayag.
9: Yes,
0: okay. Police Captain Parungaw sir, kamusta naman po ang magiging visibility ngayon ng PNP? Especially ano po ng inyong tanggapan sa Zamboanga, Sibugay Police Provincial Office dito sa mga paaralan. Magpapakalat ba tayo ng ating mga kasamahan para mas maging visible yung ating puwersa dito po sa iba't ibang mga paaralan sa Zamboanga, Sibugay?
9: Yes, sir. Meron po kaming deployment, sir. Lahat po ng eskwelahan sa kanya-kanyang munisipyo, sir. May naka-deploy, sir, from morning sa pagpasok at sa break ng mga estudyante at may yung pag-exit nila sa hapon, sir. May mga PNP po tayo naka-deploy, sir. Hindi naman actual na sa loob ng eskwelahan kasi meron namang existing na DepEd na bawal DepEd directive na bawal talaga kami sa loob talaga.
0: Mm-hmm.
9: Yung mga kapulisan namin sir, naka-deploy sir sa labas sir.
0: Po, so ano yun, mga ilang gaano po karaming kasamahan natin ang nandun po sa labas?
9: Usually sir, kung sa nakadepende po sa actual na strength ng police kada munisipyo sir. So, usually sa mga eskwelahan sir, may naka-deploy na dalawa sir. nakapokus kami, sir, usually sa mga senior high.
0: So, kadalasan, dalawa lang po ang nandun sa
9: yes,
0: labas, ano, panagbabantay doon sa ating mga kababayan. So,
9: yes,
0: especially
9: sir,
0: sa mga estudyante, maiba po tayo, Police Captain Parungaw, sir. Eh, nalalapit na po ang BARMM Parliamentary Elections, kung di ako nagkakamali, ano yan, September 14. Kamusta naman po ang overall peace and order sa na sitwasyon sa lugar dito, especially no, sa Zamboanga, Sibugay, sa kasalukuyan po? May mga panawagan po ba tayo sa ating mga kababayan tungkol po dito?
9: So far, sir, sa peace and order dito sa mga Sibugay, sir, and related sa BARM parliamentary election, sir, manageable and peaceful naman po ang Zamboanga, Sibugay province, sir. Ang peace and order hindi lamang responsibilidad ng kapulisan, sir, kundi ito ay shared responsibility nating lahat, sir. Ang message ko po, sir, is sana patuloy kaming maglilingkod, magbabantay at magipag-ugnayan sa ating komunidad. Ngunit kailangan namin ang inyong suporta, sir, at mga kooperasyon. Maging alerto, sumunod sa batas, protektahan ang inyong pamilya, kanya-kanyang pamilya, at huwag atubiling i-report ang anumang kahinahinalang aktibidad at sama-samang pagkilos sa kapulisan at komunidad. Magligtas, mas ligtas at mas mapayapa ang ating lugar kung tayo ay magtulungan, sir.
0: Opo, with that, maraming salamat po ano, sa pagpapaunlak sa amin, Police Captain Russell Jan Parungaw.
9: Yes, sir. Thank you, sir.
0: Alam naman natin, yung ating mga kasama, ano, yung ating mga kabaro, the men in uniform, sila yung unang-unang sumusuong sa panganib at sila rin po yung tinutulungan yung ating mga kababayan na manatiling ligtas. Maraming salamat po, sir, sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito. Mabuhay po
9: kayo, yes, at ang
0: ating
9: mga
0: kasamahan dyan sa Zamboanga, Sibugay Police Provincial Office.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 33 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag, panatag ang may alam.
11: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
12: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha kami gano'n, malaki tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay pagbigay na lang namin sa pambahon sa mga bata at pagbili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
13: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan open lang nila yung app nila makapag-register na sila.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
0: 37 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kababayan, papasukin muna natin ang isang nagmamadaling balita. Bahagi ng Marilaki Highway sa Baras, Rizal hindi madaanan dahil sa landslide. Magbabalik ang ating kasama ang si J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
7: Al abiso sa mga motorista at nagpalabas nga ng pabatid itong pamalambayan ng Baras sa lalawigan ng Rizal ngayong umaga dahil sa pansamantalang hindi madaraanan sa ngayon ang bahagi ng Marilaki Highway bago dumating ng Palo Alto, Barangay Pinugay sa naturang bayan. Ito dahil sa naitalang landslide o pagguhon ng lupa ngayong umaga. Sa ngayon ay hindi accessible ang naturang bahagi ng kalsada sa lahat ng uri ng sasakyan. Nagpaalala naman ang lokal na pamahalaan ng Baras sa mga motorista na maging maingat sa pagpapatakbo ng sasakyan at panatilihin na ligtas sa distansya sa ibang mga sasakyan, magmanman sa mga posibleng kasunod o napaguhon ng lupa o pagkahulog ng mga bato lalo na tuwing may pag-ulan, maging mapagmasid sa mga road and traffic signages na nakatalaga sa lugar at kung kinakailangan ay gumamit ng ibang daan patungo sa destinasyon upang makaiwas sa abala. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na ang Baras Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa Department of Public Works and Highways upang agad na maisagawa ang clearing operations at matiya kakaligtasan ng lahat. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report. Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: At 39 na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Maraming salamat, J. Mark Dagala. Sa punto pong ito, mga kababayan, makikipag-ugnayan naman tayo mula po sa Presidential Commission for the Urban Poor. Kakasama po natin ngayong umaga, Undersecretary Michelle Ann Gonzalez, ang chairperson at CEO ng PCUP. Yusek, Michelle, ma'am, magandang umaga po.
14: Good morning, Sir Al.
0: So, ma'am, it's a pleasure to have you here with us this morning. Ano po, maraming salamat sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito. Para po sa kabatiran ng ating mga kababayan, ano nga po ba ang mandato ng PCUP bilang isang ahensya po ng pamahalaan?
14: Ang PCUP po ay tinatag noong 1986 bilang direct link between the poor and the programs and policies of the government. So simple lang yung mandato ng PCUP. Kami yung boses ng maralitang tagalungsod. Hindi kami frontliners. Kami yung taga-ugnay ng mahihirap sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. So kabilang sa mga pangunahing gawain namin is yung social preparation. Yan, malalim na usapan yung social preparation. Yan, malawak yan. Then we do capability building, training, seminars, pag-oorganisa, accreditation ng urban poor organizations, pag-facilitate, yung nabanggit ko kanina, access to different government agencies, and then policy making, and then ang unique mandate namin is yung pagsasagawa ng pre-demolition conferences, lalo na sa mga komunidad na nahaharap sa demolition at eviction.
0: So usually yung sa mga informal settlers yan, Yusek, tama po ba?
14: Yung mga usaping lupa, yan, importante yan, yung pre-demolition conferences. We make sure yung tamang social preparation, naririnig yung mga pangangailangan nila, napag-uusapan yung relokasyon nila, kasama sila sa pagpaplano.
0: Po, Yusek, ma'am, mula po sa DSWD, muli pong ibinalik ang PCUP sa ilalim po ng Office of the President. Dahil po sa pagbabagong ito, ano po yung mga kaakibat naman na siguro changes? Will there be a change sa mga programa po ninyo?
14: Actually, hindi naman changes. Yung mandato namin, of course, stays, no? Ang nakikita ko dyan, mas mapapalakas yung mandato namin. I'm very excited kasi mas mapapalakas yung interagency coordination namin, yung policy recommendations namin, lalo na yung mga bagay that requires higher level policy making na kailangan namin yung Pangulo. Mas mapapalakas yung mga immediate needs ng ating urban poor organizations. Tapos, madadagdagan pa. Well, wait, before dun sa madadagdagan, ano, mas mapapalakas yung social protection, yung safeguards, lalong-lalo na dun sa mga communities facing demolition and eviction. Kasi direkta na ang link namin sa Pangulo. Kaya, yun yung, how do you say it, yung medyo nagpapakalma sa komisyon ngayon. Kasi diretso na yung komunikasyon namin sa Pangulo. So mapapalawak, no? Tapos mapapalakas pa namin yung opisina namin. So we're confident na mas marami pa yung communities na maaabot namin. Kasi yan yung gusto ng Pangulo, eh. Mapalapit pa yung mahihirap sa palasyo. Mas marami pa yung maabot namin. Mas marami pa yung ma-organize namin. Mas marami pa yung ma-accredit namin para mas maraming boses pa yung marinig ng PCUP. And then, syempre, dahil nga mas napalapit ka, mas madadagdagan yung trabaho. So lalo na ngayon, we're working directly with Cabinet Secretary Benhar Abalos. Eh, alam niyo naman si CabSec Benhar, action man din, di ba? So, ang dami niyang programang naiisip. So parang lumalabas, logistics arm din kami ng cabinet secretary. So maraming programang naiisip. Like for instance, itong legal assistance para sa mga OFWs. Kasi nga we're working closely with the Office of the President, with the Presidential Action Center. So yung mga immediate needs ng kababayan natin, involved na rin ngayon dyan ang PCUP.
0: Po, eh, kilala naman natin si CabSec Abalos na talagang parang alter ego ng atin pong, yes, Pangulo following his appointment. But Yusek Gonzales, ma'am, can we also see this na mismong ang Pangulo na ang lumalapit sa ating mga kababayang Maralita para tulungan, yes, sila through the PCUP and other agencies involved, no, sa pagtulong sa ating mga kababayan natin na urban poor?
14: Opo. Kasi yan po ang bilin talaga ng ating Pangulo, yung ilapit. Ilapit yung kababayan nating mahihirap sa Pangulo. Mas palakasin yung boses nila. Actually, di ba, of course, nandiyan naman yung mga frontliners natin like DSWD, DOLE, TESDA, and the other agencies. Ang CUP, link lang naman kami. So, with us under the Office of the President, nalalapit namin sila agad. Na sasabi namin agad yung mga pangangailangan ng urban poor communities. Kaya nga, now we're working on a lot of other things na concerns ng urban poor, like presidential proclamations, mga ganyan, yung mga matagal ng hinaing or hinihiling ng urban poor na hindi natutugunan. Ngayon, nailalapit na namin sa Pangulo yan. Kaya, excited talaga kami kasi marami kaming mga bagay na napag-uusapan ngayon na hindi nabibigyan ng pansin noon. At yan naman talaga yung bilin ng ating Pangulo. Idulong sa kanya lahat ng mga bagay na, yung mga, lalo na yung mga hindi napapansin dati, sabihin sa kanya.
0: Po, at nakakatuwang marinig na mas capacitated na ngayon ang PCUP para tulungan po yung ating mga kababayan. Kamakailan po pala naglunsad kayo nung tinatawag nating Bayani ng Urban Poor Award para po dun sa ating, yes, mga champions for the rights of the urban poor. At ito po ay ginawad actually kay Secretary Jose Ramon Aliling, kay Secping ng DHSUD. Opo. Bakit nga po ba siya ang napili niyong parangalan at ano po ang kanyang mahalagang kontribusyon para makuha niya itong award na ito?
14: Okay. Actually, ang PCUP, every year we celebrate yung Urban Poor Solidarity Week where we also give an award for champion for the urban poor. Pero itong bayani ng urban poor, iba ito because we only choose one every year, no? Siguro yung tanong na una would be, bakit nanggaling sa housing sector yung napiling bayani this year? Napili mula sa housing sector kasi nga yung housing program, yung pambansang pabahay ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang nagtala ng pinakamalakas na impact sa buhay ng ating urban communities ngayon. So, SecPing being the chairperson of DSUD, at nakita rin naman natin si SecPing, no? He's also another action man. Diba? He translates policy commitments into actual programs and housing solutions. Hindi lang polisiya yung kanyang pinapangako. Sinasali niya to sa mga programang konkretong nararamdaman ng urban poor communities. He advances multiple housing modalities suited to different urban poor communities, di ba? Iba-iba yung options ng housing ngayon sa urban poor. May options na yung mga kababayan nating mahihirap sa pagdating sa pabahay. Mula sa community-led housing, expanded 4PH, hanggang sa emergency shelters para sa pamilyang nasalanta ng baha at sunog. At ito talaga yung ramdam na ramdam ng urban poor communities. At itong pagbibigay namin ng bayani ng urban poor award, it's very important to us sa sektor ng urban poor dahil ito lang naman yung kaya naming ipalit or yung pagpapasalamat at pagkilala sa serbisyo at sa kontribusyon na ginagawa ni Secretary Ping sa sektor ng urban poor, lalo na yung pagbibigay ng disenteng pabahay sa mahihirap. Dahil para sa PCUP, ang tunay na bayani ng urban poor ay yung leader na kumikilos, yung ginagawang realidad, yung karapatan ng bawat pamilyang Pilipino sa disenteng pabahay. And I think Secretary Ping naman deserves it talaga. I mean, Secretary Ping has a very good reputation both in the private sector and in government service.
0: Bueno, on that note, congratulations po kay Secretary Ping Aliling mula po sa DHSUD. But Yusek, we also received the latest data mula po sa Philippine Statistics Authority kung saan sinasayit nga po yung pag-aaral na bumaba raw ang poverty incidence dito naman po sa ating bansa. Ano po ang bahagi naman dito ng PCUP sa pagkakamit ng mas mababa pang poverty incidence dito po sa ating bansa?
14: Yung pagbaba ng poverty incidence, talagang good news talaga yon. Kasi ang laki ng binaba. It's the lowest poverty incidence ng bansa natin, no? Pero this is effort ito ng lahat ng ahensya ng gobyerno, hindi lang PCUP. Ang contribution ng PCUP, tulad ng aking sinabi, hindi naman kami frontliners. Link lang kami. So ang naging contribution ng PCUP dito is sa grassroots level. Yung pag-uugnay namin kung ano yung mga programa ng mga ahensya, yun yung binababa namin sa urban poor organizations. So, nalalaman ng urban poor kung ano yung mga programa na pwede nila i-avail. Kasi lahat naman, yun ang maganda sa administrasyong ito eh. Lahat ang sisipag, lahat nagtutulong-tulong. Secretary Rex, di ba? Nandiyan siya, frontliners. Ang tawag ko nga sa kanya, Superman eh. Hindi ko alam paano niya ginagawa, di ba? Nandito siya sa araw na to, biglang nandun siya sa susunod na araw. Amazing, di ba? We have so many interventions from DSWD. We have the 4Ps, the AICS, the Walang Gutong Program. Yung disaster response ng DSWD is just amazing. Sa DOH, yung zero billing natin, yung MAIF, yung libreng dialysis, yung laboratory, yung sa PhilHealth, yung YAKAP, yung DOLE, we have TUPAD, we have GIP, internship programs, yung SPES, livelihood programs, TESDA, we have trainings, at madami pang ibang mga programa na pag nabababa namin yan sa communities, talaga naman, bababa talaga ang poverty incidence. At nakakatuwa, because these are data, hindi ito magsisinungaling. At kami sa PCUP, as I've said, grassroots level kami, nakakausap namin yung mga grupo, yung actual na tao. At sila mismo ang nagsasabi na nararamdaman nila. Doon ako natutuwa. Kasi sila mismo ang nagsasabi na nakatanggap sila ng tupad, nagtrabaho sila, or natutuwa sila kasi libre na yung laboratory nila, nakatanggap sila ng gamot, mayroong may sakit na yung dialysis niya ng buong taon, libre na. Ang laking bagay. At for me, mula sa urban poor sector, that's very important for me to hear na they're actually feeling the services.
0: Opo, at and I think, siguro po, no, you would share the same sentiment. Eh, yung mga statistics kasi, these are just numbers. Pero kung ano po talaga yung mahalaga, eh, yung mga kababayan natin na nagsasabi na talagang nararamdaman namin itong mga programa ng pamahalaan. Otherwise, eh, siguro, eh, we have to look at the grassroots. At dyan po pumapasok ang PCUP.
14: Yes,
0: with that, Undersecretary Michelle Ann Gonzalez, ma'am, maraming salamat po, no, sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito. Mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan.
14: Thank
0: mula
14: you,
0: po sa PCUP.
14: Thank you, Sir Al. Thank you so much.
0: Thank you very much po and good morning.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Mga kababayan, ang ating pong nakapanayam, Undersecretary Michelle Ann Gonzalez, Chairperson and CEO ng Presidential Commission for the Urban Poor. Totoo naman, mga kababayan, ano ba naman kasi ang alam ng ating mga kababayan dyan sa self-rated poverty? These are just numbers, ano? Hindi mo naman mararamdaman yan eh, kung numero lamang yan. Totoong mahalaga, eh yung mga kababayan natin, yung mga boses ng talagang maralita, totoong mahirap, nagsasabi o nakinabang kami sa proyektong ito ng pamahalaan. Naman eh, di ba? Hindi ka titingin doon sa ginagawa mo. Ang titignan mo, yung epekto ng ginagawa mo. Otherwise, walang kwenta yung mga programa na ginagawa natin kung hindi naman nararamdaman ng ating mga kababayan. Again, maraming salamat po sa ating mga nakapanayam, Undersecretary Michelle Ann Gonzalez mula po sa PCUP. Maraming salamat din kay Police Captain Russell John Parungao mula po sa Zamboanga, Sibugay Police Provincial Office. Of course, ang nauna nating nakapanayam, Ginoong Marvin Giang mula po sa PDRRMO Tarlac. Mga kababayan, maraming salamat din po sa pagsama sa amin sa umagang ito. September 4, Friday. Maraming salamat of course sa ating mga walang sawang nakakasama at nakakatulong dito sa ating technical and production side. Ninong Rolly Bumatayo, Madam Jo Marie Rifarial, Madam Marianne Milos, Boss Mark Boqueron, and of course, ating mga kasamahan mula po sa production division, Christopher Tirambolo, Ms. Tess Ramirez, at Ms. Ellen Buenan. Tabayanan po ang mga balita, ihatid po sa atin yan. Sir Tommy Reyes mula po sa PBS News Division. At pagkatapos niyan, Leslie Bocobo live na. Kasama pa rin ang ating lingkod, Ginoong Leslie Bocobo. Isa pong magandang umaga sa ating lahat and happy Friday everyone! Ito po ang Bangon Bayang Mahal at ako po ang inyong lingkod, Al Corpuz.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website

0: radio.com/radiopilipinas1. Together, let's dismiss this information. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 8:55 ng umaga.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Flood Control Master Plan para sa mga major river basins. Sapat na dahilan para suportahan ang 2027 budget para sa flood control efforts ng pamahalaan. Ito'y ayon sa Malacanang. Mula sa Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Master plan para sa mga major river basins para mabigyan ng tamang pondo ang pamahalaan at maikasa ang flood control efforts nito. Ang pahayag ay ginawa kasunod ng sinabi ni Senator J.V. Ejercito na mahirap gumawa o suportahan ang 2027 budget kung walang National Flood Control Master Plan. Gayong maaari umano itong maging avenue ng korupsyon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi naman nangangahulugan na kapag wala ang pinaka-master plan o ang National Flood Control Master Plan ay hindi na susuportaan ang budget para sa impasaktura. Tanong ni Castro, paano masosolusyonan ang problema sa baha kung hindi mapopondohan ang flood control efforts dahil wala pang National Flood Management Master Plan? Duda rin sila, dagdag ni Castro, na gagawa ng anomalya si Secretary Vince Dison sa gitna ng marami pang trabahong dapat atupagin para maibsan ang problema sa pagbaha. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
4: O hindi naman nangangahulugan na wala ang pinaka-master plan na iisa ay dapat hindi na suportahan ang budget para sa infrastruktura. Paano masusolusyonan yung flood control problem kung hindi mabibigyan ng tamang pondo?
3: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pamilyang nakaligtas sa pagguho ng Agana Bridge sa Tarlac, pinalalayan ng Department of Social Welfare and Development. Naritong ulat ni Merian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Agad na umalalay ang Department of Social Welfare and Development sa pamilya ni Nathaniel Taborlupa Dizo na nakaligtas sa pagguho ng Agana Bridge sa Tarlac sa kasagsagan ng habagat noong August 29. Sa koordinasyon ng DSWD Field Office 3 sa SWAD sa Tarlac, nakatanggap ang pamilya ng 10,000 pisong cash assistance at medical assistance para sa kanilang pangangailangan. Binigyan din sila ng psychological first aid para matulungan silang harapin ang takot at trauma na dulot ng insidente. Patuloy na mga nakikipag-ugnayan ng DSWD sa pamilya para matukoy ang iba pang tulong na maaari nilang matanggap. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas.
1: Panukalang executive order para sa bagong panuntunan sa suspension at pagbabalik ng klase inihain ng Department of Education kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. May detalye si J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Inilatag ni Education Secretary Sonny Angara kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang panukalang executive order para i-update ang mga panuntunan sa suspensyon at pagbabalik ng face-to-face classes, gayon din ng on-site work sa mga paaralan. Ito is ayon sa Department of Education ay isa-isa sa gawang pagpupulong na Economic and Development Council sa Palasyo ng Malacanang. Sa ilalim ng panukala, pinaamyendahan ito ang ilang pangunahing probisyon gaya ng pagpapalawak ng saklonang hazards mula sa mga bagyo patungo sa malalakas na ulan, baha, lindol, daluyong, gayon din sa kapag masama ang kalidad ng hangin dulot ng forest fires at pag-aalboroto ng mga bulkana hanggang sa pagpalo ng heat index sa 40 degrees Celsius o higit pa. Pananatilihin naman ang patakaran sa ang kapangyarihan ng mga paaralan na magsuspende ng face-to-face classes batay sa validated site-specific assessment at sa pagsang-ayon na rin ng kanilang school's division superintendent. May nakatalaga rin guidelines sa mga school head hinggil sa pagpapasya naman ng pagbabalik ng in-person classes depende sa sitwasyon sa iba't ibang lugar na may pagsang-ayon naman sa local chief executives. Habang may kalayaang magdeklara ng pagbabalik ng klase, mga pribadong paaralan na sa pagkipag-ugnayan na rin sa kanilang mga lokalidad.

Sa ating ika nga po Warcast, kasama natin si Mr. Hero Lucero. And of course, ang Himpilang Radyo Pilipinas World Service at ang mga programa sa himpilang ito ay inyo pong nasusubaybayan at napapakinggan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live, gayon na rin sa ating YouTube channel. So sa inyo pong FB page, sa browser po ninyo, type nyo lamang Radio Pilipinas World Service. Gayon na rin sa inyong YouTube channel, sa inyong pong YouTube browser, type lamang Radio Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, gamit ang ating shortwave broadcast through the facilities of Voice of America sa pamamagitan ng kanilang mga shortwave transmitters. Hindi rin po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming. Sa inyong pong mga cellphones, Android man yan or iPhone, i-download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio Receiver app. So, kamusta na po kayo ngayong araw na ito? Yan, okay? Pero bago ako magpatuloy, before I proceed with our program today, I would just like to greet Mr. Alex. Ayan, si Alex. Ano po, mabigyan ko lang na ng konting panahon ito sapagkat talaga namang pong napakasipag nito magpadala sa atin ng mensahe through our messenger, no? Si Ginoong ano pala to, hindi si Alex, hindi si I would like to greet Radio Pilipinas World Service would like to greet Mr. Nick Alexander from Germany. Yan, si thank you very much for sending us your reception report, Mr. Nick Alexander. We will be responding to it appropriately and in due time. Thank you very much. All right. Sige po, salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin dito sa pagbati kay Nick Alexander, isa nating ika nga tumututok sa ating shortwave broadcast nagpadala ng kanyang reception report dito sa ating himpilan. Thank you very much. Anyway, ngayong araw pong ito, ipinatutupad ng Malacañang ang alternative learning modes sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa Metro Manila at sa 14 pang lalawigan ngayong Biyernes, September 4. Dahil ito sa inaasahan pong malalakas na naman na ulang dala ng habagat at poor air quality sa National Capital Region mula sa haze ng mga forest fires naman sa Indonesia. Bukod po sa National Capital Region, sakop ng direktiba ang mga probinsya ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Laguna, Batangas at Occidental Mindoro. Samantala, ngayong alas 8 na umaga ay tinaas naman ng DOST Pagasa ang red rainfall warning sa Zambales at Bataan. So, mag-ingat po tayo mga kababayan doon sa mga lugar na nabanggit natin. Ano ho, ingat lamang po tayo dahil nakataas ang red rainfall warning sa Zambales at Bataan. Alam naman natin yung area ng Zambales talaga naman pong hinagupit din ng matinding pagbuhos ng ulan at pagbabaha. Okay? At dito po sa mga kababayan nating nabanggit ko, kung saan sinabi po ng nagbigay na po ng ang order ng Malacañang para sa alternative learning modes sa lahat ng antas. Ulitin ko, sa lahat ng antas na pampubliko at pampribadong paaralan sa Metro Manila at 14 pang lalawigan. Okay, yan po ay dahil na rin po sa inaasahang malakas na ulan. Ulitin ko, dalang ulan ulit, tanang habagat. At yung haze, no, na nanggagaling po sa Indonesia. Yan. So, ingat po tayo. Ngayon, sa programa natin ito, ngayong araw na ito, makakapanayam po natin ang Department of Migrant Workers. Ano po sa katauhan ni Undersecretary Bernard Olalia. Ito po ay hinggil sa 16 na Filipinong seafarers na sakay ng Saudi Arabia Flag Oil Tanker na SIDR. Nang tamaan ito ng mga hindi pa natutukoy na projectile habang papalapit sa Strait of Hormuz. Dalawa po ang nasawi. Dalawang Pilipino seafarers po ang nasawi. Habang ligtas naman ang 14 na iba pang Pilipino seafarers. So, bantayan po natin yan. Ano po? Bantayan natin yan. Mamaya po, antabayan na nyo yung panayam natin na yan with Undersecretary Bernard Olalia para malaman natin. Bukod dito sa dalawang nasawi nating kababayang Pilipino seafarers, yung kalagayan po ng 14 pang iba na Pilipino seafarers na lulan din nitong oil tanker na SIDR. Samantala, balita pa rin sa kalalagayan ng ating mga Filipino seafarers, meron pong isang kababayan tayo na nawawala noong pang August 25
Isang Pilipino si pero din po. Ang pangalan niya ay Christian Dimalig

0: Fabilani. Nawawala pa noong August 25, sakay naman ng MT Maran Morpheus. Ito namang MT Maran Morpheus ay patungo namang Bulgaria. Samantala, ito pa, bukod ito na napag-uusapan na rin naman po natin ang ating mga OFWs, land-based and sea-based. Ito naman, sea-based, land-based. May panawagan eh. May panawagan din ng Department of Migrant Workers sa lahat. Lalo na doon sa gusto magtrabaho sa South Korea. Nagbabala po kasi ang DMW sa mga LGUs na kalahok sa tinatawag na Seasonal Workers Program para sa South Korea sa mga hindi otorisadong kumpanya o individual na nag-aalok ng recruitment para sa nais makasama dito sa tinatawag nga po na Seasonal Workers Program sa South Korea. Ito po kasing Seasonal Workers Program, ito po yung government to government po ito eh. Kundi po ako nagkakamali, government to government ito, kasunduan ito sa pagitan ng Pilipinas at ng South Korea, gobyerno sa gobyerno nag-uusap dito para po sa mga seasonal. Ano ba yung mga seasonal? Siyempre, yung mga seasonal, pag halimbawa, time ng harvest, time ng pagtatanim, time ng mga, may mga okasyon sila doon, may mga holidays o mahabang holidays o kinakailangan talaga ng mga manggagawa na magtrabaho doon sa mga panahon na yon, di ba? One example ng seasonal program dito sa Pilipinas, halimbawa, Pasko, kapaskuhan, habang papalapit ang Pasko, di ba tumataas ang bilang ng mga nabibigyan ng trabaho? Dahil seasonal nga po eh, Pasko, maraming nangangailangan ng mga extra na mga manggagawa, di ba? Seasonal, papalapit ang Pasko. Ano pa, yung pang iba pang mga seasonal work na kinakailangan, halimbawa sa agriculture naman natin dito sa Pilipinas, yung tinatawag na anihan, di ba? O minsan kinakailangan ng mga talagang dagdag na trabaho para sa anihan, lalo na para doon sa mga multinational companies na involved sa agriculture. And of course, sa marami pang mga pagkakataon na kinakailangan, yung mga seasonal workers. So lahat pong yan, bahagi ng ating programa ngayong araw na ito. So antabayan lang po ninyo yan, ano po mga kababayan. And of course, kung tayo'y papalarin, tayo'y magkakaroon din ng pagkakataong makausap ang isang pantas sa batas. Hinggil naman dito, ito kinagulat din ng, naging usap-usapan na rin naman po ito, pero mukhang natuluyan na. Itong si former DPW Secretary Babe Singson, na may utos eh. May utos ang Sandigan Bayan na, di ba, i-drop ba yung kanyang mga kaso. So titignan ho natin kung may makakausap tayong ano dito, pantas sa batas. Okay? Para malaman naman natin ang reaksyon nito. Ano ang nasa likod nito. Kaya, kung bakit ito. Alam nyo naman po si former Secretary Singson, involved. Not Singson. Nasa isip ko Singson. Bonoan pala. I'm sorry. Bonoan. Okay. Si former Secretary Bonoan. I stand corrected. Si former Secretary Bonoan ang anong tawag dito? Ng Sandigan Bayan. Ang sinabi ng Sandigan Bayan is parang dinadrop na siya doon sa role sa mga kakasuhan na may kaugnayan dito sa mga flood control project anomalies. Ano po? Okay, so medyo bantayan po natin. Ulitin ko ha, hindi po si Babe Singson kundi si Secretary Manny Bonoan mukhang tinanggal na sa listahan ng mga involved sa anomalous flood control projects. Meaning ba yan bibitawan na yung mga kaso laban sa kanya. So medyo marami po nagre-react dyan. So yan ang titingnan natin ngayon. Alamin natin mula sa isang pantas sa batas na madalas na rin naman natin nakakasama at nakakausap dito sa ating programa. Pero meron tayong kapapasok lamang na balita na ito. Yung pong inflation rate natin. Yung inflation rate, yung pagbilis o pagbagal ng presyo ng mga bilihin sa Pilipinas, bumagal para sa buwan ng Agosto. 6.1%. 6.1% ang inflation rate para sa buwan ng Agosto. Ulitin ko, 6.1%. Okay, sige. So, mamaya titignan din po natin yan. 6.1%. For August po yan, ha? For August. Alright, yan po lahat ang laman ng ating programa. sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. So ang tabayan lang po niyan, magbabalik kami makalipas ang ilang paalala.
1: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
1: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
3: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
4: Maganda man takbo.
3: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
1: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
5: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
1: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
6: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many things.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
7: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampan dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Tuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Alright, we would just like to greet also Mr. Nijat Imranli from Germany. Thank you very much, Mr. Nijat Imranli from Germany, who's watching our program today. Samantala, nasa linya na po natin ngayon ang ating butihing Undersecretary Bernard Olalia ng Department of Migrant Workers. Ano po? At ito po ay may kaugnayan dito sa lagay ng 14 pa nating mga kababayang Pilipino seafarers na tinamaan kasi yung sasakyan, yung kanilang tanker vessel na SIDR, ano po, na kung saan dalawang Pilipino seafarers ang nasawi. Samantala may 14 pa ang nakaligtas, pero yan po ang patuloy nating tututukan, patuloy nating aalamin ang kanilang kalagayan. Okay? So yun po, ano ang tabayan po ninyo yan? Alright, sige po. Pero kasi kailangan nating malaman din yung kalalagayan. Ano po, bukod dun sa dalawang nasawi, although pinuntahan na po yan ni Secretary Hans Leo Kakdak, itong pamilya nung isa sa mga nasawing Pilipino seafarer. Nasa linya na po si Undersecretary Bernard Olalia. Magandang umaga po, Yusek Olalia. Welcome po sa programa Global na Tayo.
8: Yes, good morning po, Sir Ray. Good morning po sa mga nanonood po sa inyong programa. Opo, Sir Ray.
0: Maraming salamat po, Yusek Olalia, sa pagpapaulak. Opo. Alright, gusto lamang po namin makakuha ng update tungkol po dito sa dalawang Pilipino seafarers na nasawi dito sa Strait of Hormuz. Sa kasalukuyan po, nasaan po ang mga labi ng mga kababayan natin na ito, Yusek Olalia?
8: Opo, unang-una po, tama po, kinonfirma na po natin ng Department of Migrant Workers yung pagkasawi, yung malungkot na pagkasawi ng dalawa nating seafarers na lulan po ng isang barko na kung saan 16 po silang lahat na Filipino seafarers doon at tinamaan nga ng missile dito po sa may Oman, sa may Strait of Hormuz, no? At bunga po ng pagkatama ng missiles, dalawa po, no? Isang Fourth Engineer Deck Officer, Engine Officer, at isang oiler natin ang nasawi, no? At sila po ay naibaba na mula sa barko at nasa Oman na po sila. Tinutulungan na po sila ng ating labor attache, nang sa ganon, sila po ay maayos na maiuwi na dito sa ating bansa.
0: Okay. So nasa Oman po ba yung labi ng dalawa nating Filipino seafarers?
8: Tama po kayo, Sir Ray. Nasa Oman na po siya. At sila po ay nasa discretion na ng ating labor attaché at nakipag-ugnayan na rin po ang license manning agency at tayo po ay nakipag-ugnayan sa kinaukulan doon at inaayos na po yung repatriation of the remains ng dalawa nating nasawi na kababayan.
0: Yung pong 14 USEC na kasamahan nitong dalawa nating nasawing Filipino seafarers, kamusta po ang kalalagayan nila?
8: Yung pong 14 na natira ay binabana rin po natin sa barko kasi napaka-delikado po yung sitwasyon doon. Ano? At naipabana rin sila at sila po ay nasa maligtas na lugar sa isang hotel sa Oman at sila po ay tinutulungan na rin natin na mailikas pabalik po ng ating bansa. Ibig sabihin, there will be a facilitated, safe, and immediate repatriation of the remaining 14 seafarers aboard yung pong tinamaan na barko.
0: Okay, pero Yusek, pasensya na po kayo pero kailangan ko lang tanungin ito no kasi lumabas na rin to sa mga balita kagabi na itong isa sa mga Filipino seafarer na nasawi inabil niya yung right to refuse to sail. Kaya lang mukhang wala na siya magawa dahil nalaman na lamang niya na padaan pala sila sa Strait of Hormuz. So sa mga ganitong klase pagkakataon, saan papasok dito ang DMW para sa ganitong klase ng mga insidente?
8: Nako, napakaganda katanungan po yan, Sir Ray. Alam niyo po, yung ating polisiya ng right to refuse sale ay hindi lamang isang papel na ating ipinalabas para nang sa ganon, ito po ay ma-deny or hindi ma-invoke ng ating seafarer. No? Matibay po ang utos ng ating mahal na secretary na i-monitor ang mga seafarers natin na naglalayag na malapit sa Red Sea, sa Strait of Hormuz at sa Black Sea. Tatlo pong big waters of water yan na ating pong binabantayan. 24/7 po ang monitoring namin sa aming war room na tinatawag. At lahat po ng LMAs ay nakaantabay at may responsibilidad na mag-monitor. Kaya bago sana pumasok doon sa Strait of Hormuz, dapat na abisuhan na po yung ating mga seafarers kung sila ba ay papayag or i-elect nila yung kanilang right to refuse sail. Kaya lang po sa kasamang palad, ito nga pong barko na ito ay nandoon na mismo. Huli na ng ating malaman at ng malaman ng ating seafarer, pagamat nag-elect sila ng right to refuse, eh nandoon na po sa gitna at papasok na doon sa bukana noong Strait of Hormuz. At sa kasamang palad, tinamaan po siya ng
0: misa. Kasi batay po sa pahayag ng mga kamag-anakan, ng ina at ng asawa, batay po dun sa lumarabas sa balita, ano po, Yusek. Hindi nila, ano ba yun, parang hindi sila nasabihan na doon dadaan, nalaman na lamang nila na nandun, na malapit na sila doon sa area. Sa mga ganito, mga pagkakataon, may responsibility ba na pwedeng makita rito sa manning agency, particular dito sa Pilipinas?
8: Nako, may pananagutan po manning agency, maliwanag po 'yon, no? At tama po kayo, Sir Ray, ano? Kasi sa ating regulasyon, bago pa lang sumampa, while on board, naka-monitor dapat ang agency. Kung saan papunta at saan ang destinasyon ng isang barko, no? Ngayon, bago sila pumunta sa isang lugar, inaalam nila at ipinapaalam din sa ating mga seafarers na ito yung pupuntahan at ito yung dadaanan. Kaya nagkakaroon sila ng decision whether to join the crew or to elect a repatriation. Yung kanilang karapatan nga. Pero nagkulang ang ating ahensya dito. Hindi agad-agad na na-inform ang ating seafarer. Nung na-inform na nandoon na sa gitna, hindi na pwedeng umalis yung barko. Diba? At nakasamaan sa kasamaang panag nga tinamaan. No? Kaya yes, tama kayo, may responsibility dahil nagkulang at sila po ay haharap sa aming disciplinary sanction.
0: Opo. Ayun. Kasi alam ko na pag-usapan na rin natin to before, ano po, Yusek Olalia, on one of our previous interviews with you, yung right to refuse sale. Para lang po maintindihan ng ating mga kababayan, para magkaroon sila ng mas malawak na pag-intindi dito. Halimbawa po, ang isang Filipino seafarer, sakay ng isang vessel, tapos nalaman niya na, halimbawa, hindi pa umaalis sa port of origin yung barko. Nalaman niya na, uy, dadaan pala tayo sa Strait of Hormuz. Pero hindi ako po, hindi ako sasama. Magpapababa ako, mag-right to refuse sale ako. Ano po ang dapat asahan ng isang Pilipino seafarer kapag yung kanyang vessel na hindi pa nakakaalis sa port of origin pero papunta sa isang sabi nating conflict area? Anong gagawin, anong dapat niyang asahang mangyari kapag nag-right to refuse sale siya? Bababa ba siya ng barko? Maghihintay siya sa pantalan? Ano po yung mga dapat na malaman?
8: Okay, ganito po yan. Napaka-importante po nung inyong katanungan. Una po, yung right to refuse may be elected at any point in time during onboard a vessel. Ngayon, halimbawa doon sa example po ninyo, immediately while on port, nag-elect na siya, pwede niyang i-email yung license agency niya.
0: Mm-hmm.
8: Pwede rin niyang i-email ang DMW. Meron po kaming direct email para dito.
0: Mm-hmm.
8: No? Kapag hindi in-implement yung right to refuse, hindi siya binaba, pwede pong i-inform kami agad at kami naman, tatawagan namin agad yung manning agency. Sasabihin namin, may isa kayong barko, nandito dito, may isang seafarer, gusto mo ba? Bakit ayaw ninyong ibaba? At uutusan namin yung seafarer. Sasabihin namin, bumaba ka na dyan at kami nang bahala.
0: Okay? Oh, okay.
8: So yun po ang gagawin natin. Immediately, responsibility po yun. Not only by the ship owner, not only by the crewing manager, but by the LMA, solidarily liable po sila dyan na ibaba at tulungan makabalik o ma-repatriate in a safe way yung ating seafarer.
0: Ayun. Kaya lang ang kung babasihan po natin yung naging pahayag ng mga mahal sa buhay nitong nasawing isang Pilipino shipper, wala na silang magawa eh. Ano na sila eh, no? Nasa gitna na sila eh.
8: Opo. Wala na po magagawa. Yan nga po. Pero alam niyo po, Sir Ray, magkaiba po ang regulasyon natin sa Strait of Hormuz at sa Black Sea, no?
0: Mm-hmm.
8: Ang kaibahan niyan, while there is a right to refuse sale sa Black Sea, alam natin na kahit wala ka doon sa conflict area, pag ikaw ay papunta sa isang port, halimbawa sa Ukraine port o sa Russian port, pwede kang targetin ng either countries, eh, di ba? Kaya doon sa ating Black Sea, sa Northern Black Sea, may panibago tayong bagong dinabas na polisiya na kapag ang barko ay nandoon, immediately mag-deviate na ng route. Huwag na silang pumunta sa North Black Sea. No? Huwag na silang pumunta. At kung nandoon sila, i-repatriate agad yung OFWs. Kung natutunan na sila, malapit na sa North Black Sea, malapit sa port, i-repatriate. Ibig sabihin, huwag nang antayin na mag-refuse to sail. Huwag nang antayin.
0: Alright.
8: Ibaba na agad sa pinaka-safe, whether in Romania or in Budapest, kung saan man yan, pinaka-malapit na port, ibaba na agad at pauwiin na. No?
0: Okay.
8: Hindi na natin aantayin yung right to refuse sail kasi napaka-delikado po doon sa lugar na yun. Marami na tayong natanggit, marami na namatay. Opo.
0: So meaning, Yusek Olalia, if I correct me if I'm wrong, mas delikado sa Red Sea. Ganun ba? Kasi both sides can attack you anytime, di ba?
8: Apa, hindi po natin alam kung saan nagkagaling yung missile. Oh, pwede po magkaroon ng miscalculation. Kasi po pareho nilang ayaw na napapuntahin ang mga barko sa mga ports nila at nagkakaroon sila ng retaliatory action. So hindi po natin alam. Wow. Ako, napaka-delikado. Hindi natin alam kasi kasalukuyan niya ang noon, ang gyera, no? Eh nakita naman ninyo, palitan ng drones, palitan ng attack, no? So ngayon, yung mga ship owners natin, siyempre, hindi natin papabayaan yung kalagayan natin mga seafarers sa mga nangyayaring ganito.
0: Epo.
8: Hindi natin pababayaan na yung commercial interest nila, yung mga monetary businesses interest nila, makinabang.
0: Mm-hmm.
8: Yung unahin natin yung kapakanan ng ating seafarers.
0: Alright, so ulitin ko lang ba ito, just for confirmation lang ito, no po, Yusek Olalia. So merong bagong order ang DMW para sa mga vessels who are flying in and out of the Red Sea. Na kapag alam...
8: Po, North Black Sea po.
0: North, I'm
8: yung
0: sorry.
8: Yung Red Sea po,
0: North,
8: yung Butis eh.
0: Okay, North Black Sea.
8: Opo. Alright,
0: sa North Black Sea.
8: Ito yung sa Ukraine, tsaka sa Russia. Opo.
0: Okay.
8: Opo.
0: So mayroong bago na pag alam nilang dadaan dyan, huwag nang tumuloy, huwag nang pumasok.
8: Huwag na pong tumuloy, oho.
0: Huwag nang hintayin na, yung right to refuse, basta huwag nang tumuloy.
8: Huwag nang tumuloy, okay. Okay, tapos pag nandoon na sila doon sa designated na lang Northern Black Sea, yung mismong delikadong lugar, no?
0: Mm-hmm.
8: Yung mismong hindi man lang sa port pa, doon na i-repatriate na agad sa lalong malapit na safe na port. Yun po ang ating...
0: Yun ang susunod kong tanong, Yusek. Alright, nandoon na sila sa loob, kinakailangan i-repatriate.

0: So, tumaas yung farm gate pricer eh.
1: Mm.
0: Pero at the same time, siyempre, para tulungan yung mga magsasaka natin at kumita naman sila. At ngayon, tinigil din muna yung, ano, since late last year, noong harvest season, o September yun, tinigil muna yung imported na rice pagpasok sa bansa
1: Alright.
0: para supportan yung mga magsasaka. At at the same time, yung ngayon kasi, the world is preparing for this potentially strong El Nino.
1: Yes.
0: Tumaas yung, ito, international to, tumaas yung rough rice price to the highest in more than 1.5 years since December 2024. So, nag-combine yun po yung seri. Pero at least, yung mga magsasaka natin, protektado sila.
1: Alright.
0: Kumikita sila.
1: Last July, Sir Mike, ang inflation is 6.2, right? 6.2. Ngayong August is 6.1. So, masasabi ba natin, siguro sasabihin ng mga nakikinig sa atin, lalo ng ordinaryo Pilipino, eh noong July, 6.2. Ngayong August, 6.1. Ano ba naman yung 0.1? Malaking bagay ba yung 0.1, Sir Mike?
0: Well, medyo, ano naman, medyo steady naman siya. May, ito, kasi, sir, eh, yung nag-offset din doon, yung transport ko sumakit din. Nag-ano na sila, nagtablahan. Hindi naman tablahan, eksakto. Pero they offset each other. No?
1: Okay.
0: Kasi alright. Meron din kasing mga measures na in place. No? Magmula sa transport sector, magmula itong, siyempre, anong biggest factor itong taon na to? Yung gera doon sa Middle East, no? Sa Iran. And, meron na mga targeted subsidies, yung ibang measures para maibsan yung inflation, no? Kumbaga, ano na yan eh, meron na naka-template siya, naka-ready na. O, ito yung panapat na, ano, para hindi masyado maging mabigat.
1: Alright. So, pero
0: o,
1: itong,
0: yan,
1: ito nangyayari ngayon, Sir Mike, di ba, nababanggit mo nga, bagyo dito, habagat dito, baha dito, nagiging problema sa transportation, particularly dito sa North Luzon Expressway. Limbawa, nakausap namin yung mga Truckers Association kahapon. Biruin mo, Sir Mike, ang nawawala sa kanila per day, per truck, ha? Per truck, 10 to 15,000 pesos ang nalulugi sa kanila per truck dahil hindi sila makabiyahe ng maganda dito sa NLEX at hindi nila ma-deliver yung mga produkto sa ilang mga bagsakan nila sa Northern Luzon. Ano? Eh, itong mga ganito, will this reflect for the month of September, yung inflation na to, Sir Mike?
0: O, may pagkakataon po, Sir Ray, eh. Baka mag-pick up ng konti. Kasi, hindi naman ura-urada yung epekto niyan. Eh, no? Kasi, kung may tawag ng lag effects, no? Kasi tatawid dating ng September, may spillover effect po yan. Maaring yung pagtala. O, pero, ano na, Sir Ray, more or less reflect, well, kasi reflective na yan, no? Yung sa exchange rate din, di ba, nag-62 tayo nitong mga nakarang araw, above 62, tataas din yung importation cost. Tapos yun sa kalamidad eh, Sir Ray, eh, kasi, ano yan, yung kailangan talagang ano yan eh, kasi ipapasa at papasa yan, yung
1: okay.
0: Demand supply, bawas nababara sila doon for many hours, no? Diba, yung marami kasing galing agricultural products, just sa Northern Luzon, Northern, Central, yung regions 1, 2, 3, lalo
1: yes.
0: Na, no?
1: Oh.
0: Eh, syempre, madidelay, at tapos yung mapapawasan yung supply. At the very least, tataas yung transport cost. No? Kung makakadaan naman talaga, kasi mga truck naman yung talaga yung ginagamit siya, matataas. But the thing is, additional transport cost, ipapasa yun. Sorry.
1: Yes. Oo,
0: tapos
1: nga.
0: Demand supply, bawas yung, kasi time is valuable eh. Perishables yung mga yan, yung mga gulay.
1: Oh.
0: That's valuable. Eh, kung maipit ba naman ng for many hours, di ba? Imbis na naka-turn around na, makadala na mas maraming supply.
1: Oh.
0: O kasi demand supply sa merkado eh. No? Yung lahat ng mga palengke. O pag inipon-ipon natin yun, bawas yung supply.
1: Alright.
0: E tapos, ito pa eh. Siyempre, may mga naninira pa itong mga nakaraang mga habagat at bagyo. Bawas yung output, bawas yung pananim. So may tendency na may temporary spike in prices. Sana naman mamitigate yun kasi I'm sure may mga price freezes naman po, sir. Kaya hindi po masyado nag-reflect eh kasi may mga price freeze sa mga bansa, sa mga lugar na nagde-declare ng state of national energy emergency. Wag naman masyadong ano, 'di ba? Boy, nagkaroon na nga kalamidad, wag na samantalahin.
1: Ano,
0: diba?
1: Samantalahin pa, 'di ba? Yung mga
0: opo.
1: Kawawa natin mga kababayan. Pero puntahan ko lang to, Sir Mike, ano? Kasi ang sinasabi, 'di ba? Correct me if I'm wrong, I'm not an economist, pero kasi sinusubaybayan kita lagi. Sinasabi kasi Kaya nagtataas ang tama ba? Ang central bank ng interest rate is to manage in inflation. Ano po? Para magtaas ng interest rate. Kasi ngayon may balak na namang magtaas ng central bank ng inflation ng interest rate sa kabila ba nitong sabi na nating 6.1% inflation rate na bumagal ngayong buwan ng Agosto. Maipupush ba nila na magtaas ulit sila ng interest rate? At another question here is, kapag nagtaas sila ng interest rate, anong epekto nun sa ekonomiya at sa kabuhayan ng ating mga kababayan, Sir Mike?
0: It's a delicate balancing act, Sir Ray. Kasi sino ba naman ang may gusto na tataas yung borrowing cost, yung funding cost, pagka yung mga loans, di ba? Wala naman siguro may gusto basta-basta nun. Pero kasi kailangan. Parang gamot yan. Mm. Yung gamot, sa may sakit na pasyente, siyempre, pag mapait, mapaklayo lasa, walang may gusto nun, pero kailangan gawin. Ay, yun po yung takeaway po doon, Sir Ray. Whether we like it or not. Bakit po? Ano pong, sige, pagka hindi kasi nirenda yung inflation na yan, mag-spiral yan. Mapa dito, mapa abroad. Kaya at least, maswerte tayo dahil yung local monetary authorities natin, transparent and clear about it. Nagbibigay sila ng guidance, forward guidance. Kaya magmula pa ng June, pwede mag-hike ng August 27, nag-hike na. O sabi nila, baka mag-hike pa in the coming months. Kasi ang condition, Sir Ray, for as long as inflation is above the central bank's target of 2-4%, above 4%, yung upper end ng target, may chance pa na mag-tighten sila ng monetary policy or magtaas ng interest rates. Kasi bakit po? Kasi Sir Ray, pag pinabayaan yan, aakit yan ang aakyat. At ano po bang epekto ng pagtaas ng interest rates? Parang gasolina yan tumatakbo sa NLEX. O, alam naman natin may baha ngayon doon. Ano ba, pupuntang Baguio yan. Pagka mabilis yung takbo sa expressway, no? Kung medyo mapanganib na, kailangan tapakan yung preno. Ganun po yung wisdom doon. Kasi otherwise, baka madisgrasya, delikado, na hindi makarating sa paroroon.
1: Yung huling interest rate hike ng BSP, I think July, tama ba ako doon, Sir Mike? July sila nagtaas ng interest rate?
0: Yung pinakauli po, Sir Ray, more than a week ago, August 27, 25 basis points to 5%.
1: 25 basis points.
0: Before that, Sir Ray,
1: so 25 basis points a week ago, nagtaas na sila. Opo. So may plano pa sila magtaas in the coming months kung kakailanganin.
0: Ayaw po. Clear naman, at least, kasi, para pasyente yan, Sir Ray. Hanggat may sakit, kailangan bigyan ng gamot.
1: Alright. Pero nagre-reflect ba ito sa inflation tulad ng sa maasahan ba natin na makakatulong yung pagtaas ng interest rate for the inflation sa month of September, just in case, Sir Mike?
0: Ay, paano, Sir Ray? Kasi pangatlong hike na po yan Nung April yung una, tapos June yung pangalawa. Tapos yung pangatlo, itong August 27. So, 0.75 na yung inakyat.
1: Wow. Okay.
0: Pero early this year, noong February, nag-cut pa nga sila kasi wala pa pong gera noon. Nagka-gera, yung pa yung epekto . So, naging effective kasi kahit nga yung sa Amerika, ayun lang, yung sa Amerika, ngayon lang sila nagiging transparent. Pero wala pa rin silang forward guidance na hindi nagbibigay ng guidance yung kasi bago yung si Fed chair, no? Parang central bank governor na si Kevin Warsh. Noong meetings June, July, hindi siya nagbibigay ng forward guidance.
1: Okay.
0: Pero at least nag-signal na sila ito sa Jackson Hole noong August 28 last week. Sige, prioritize nila yung pagbaba ng inflation din, papunta doon sa target na 2% sa kanila. So, at least, mag-hike din sila, Sir Ray. Kasi kung mag-hike ang Amerika, in fact, yung pinaprice ng markets, on September, mga 50% chance. Pwede. Pero mukhang later this year, mga towards fourth quarter na. No?
1: Alright.
0: Mag-hike sila. Kung mag-hike sila, tatapatan yun ng buong mundo to better manage the interest differentials. Kasi ganun po yun Pag nagtaas yung US central bank ng interest rate, sunod na po lahat. Kasi kailangan din nila magtrabaho, Sir Ray. Dahil nga, at least medyo nagiging klaro na, no? Na gusto rin nila kasi yung pababain yung inflation back to the target. Kasi yung mandato nila, they would drop everything, or rather, they would do everything just to achieve that objective.
1: Ngayon, Sir
0: Kaya,
1: Mike, oh,
0: apo,
1: we have ano, we have a few more minutes left to go, pero itong tanong ko na lang, last question. Ano ang correlation, if ever, kung meron man, ng inflation rate natin sa ating gross domestic product o yung ating economic growth sa ngayon, Sir Mike?
0: Inversely related yan, Sir Ray. Pag tumataas yung interest rates, may tendency to slow down the economy. Yun naman po talaga yung mitiin nun. Slow down demand, yung parang preno yan sa sasakyan. Kaya yung sasakyan, hindi naman pwede puro gasolina lang yan. Kailangan, oh, teka, delikado, magpreno tayo. Kasi otherwise, delikado. Pag hindi kasi nirenda yung inflation, mapanganib yan sa economic growth and development natin over the long term. Parang sa Amerika, ganun din. And they were successful 4 years ago during the Russia-Ukraine war. Hawig yun, di ba? May langis na tumaas. And they were able to bring down inflation back to the target. So yun po, that's why they'll try to do that that same thinking, that same those same parameters. Pero kasi sacrifice po yung Sir Ray, kailangan talaga to deliberately slow down the economy, to slow down demand, and to bring down the demand for oil, lalo na yung oil, yun po yung pinaka-tinatarget ng buong mundo. O pag bumaba yung presyo ng langis at ibang commodities, bababa na yung mga, babagal na yung, pagpre, yung mga presyo ng bilhin. Pero medyo tiyaga-tiyaga lang kasi sometimes it would require 1 to 2 years at least, para, lalo na mga 2 years, para ma-achieve po talaga yung mapababa back to the target kasi may challenges pa po. Kaya nga, yun, may mga nakaayos ng other non-monetary intervention measures kung kinakailangan. Kasi itong El Nino na padating, lalo na pag nag-summer season po yan, at least na-replenish yung ibang dam to prepare for that. No? Like yung angat, more than 200 meters. At least, yun, at i-prepare yun, ibang-ibang mga intervention measures then para maibsan yung epekto sa ating mga kababayan, no? Pine-prepare po lahat yun.
1: Right,
0: kasi monster, this is a monster El Nino, the worst in more than 75 years since 1950. Yung pinakamalala po kasi before that was 1998, kaya nandudo po lahat ng preparasyon. Kasi hindi lang naman po yan dito.
1: Right,
0: bunga na yan. India, Indochina, practically large part of dito sa Asia Pacific.
1: Right.
0: Lalo na, similar to 3 years ago. And of course, pe-prepare din yung epekto ng higher wages. Nagka-TRO lang po yung preliminary injunction by a local court since last month. So, ayun, minamanage din po yun, Sir Ray. Kasi oras na dumating po yun, kaya makatulong yun sa spending power. Kasama rin po yun sa pagtulong sa ating mga kababayan, sa ating mga manggagawa. Pero, syempre, from the point of view of the businesses, papasa rin po nila yung higher cost. Kaya, minamanage po lahat yan, Sir Ray. It's really a delicate balancing act. Yan, pati yung paggamit ng monetary policy, ng interest rates. Ayun po kasi, para ma-fulfill yung mandate. And they were successful in doing that. And even the exchange rate stability, ganun din. Sometimes to better manage the importation cost and overall inflation.
1: Malinaw, malinaw yun. Yung pong there is a very, very important effect and correlation in implementing interest rate hikes, ano po, in managing also inflation. Hindi lamang dun sa presyo ng mga nakikita natin sa merkado at yung epekto nito sa kabuhayan, kundi pati yung pag-control sa interest rate hike, meaning pagtaas nito para makontrol ang demand at makontrol din ang galaw o bilis o bagal ng inflation. With that, Sir Mike, maraming maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob niyo sa amin. Once again, as usual, thank you for your very informative and professional insight on the matters being discussed. Thank you so much, Sir Mike.
0: Maraming salamat din po, Sir Ray. And more important dito, complete the picture, yung catch-up spending ng ating government, especially on infrastructure. Yan po yung magdadala ng lahat.
1: Yes.
0: Pati fiscal performance mag-improve pag bumilis yung economic growth. Yun po. At balansyado po yan vis-a-vis in managing inflation also, Sir Ray. Thank you po. Ganang umaga po sa inyo.
1: Thank you so much. Si Mr. Mike Ricaport, ang ating chief economist ng Rizal Commercial Banking Corporation. At kami po ay magpipilid na ng isa pang edisyon na programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating Global na Tayo team sa production side, si Miss Jam Season, ang ating executive producer, and of course sa ating wirecast, si Hero Lucero, at sa ating master control, si Ginoong Milo Junela. Ako naman po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat and God bless.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan,

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR

0: QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
2: anytime, anywhere
1: from Manila, Philippines.
3: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacañang.

0: sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines.

0: para planchahin ang mga plano kasama ang Amerika, Japan at Australia. Sa kanyang mensahe, nilatag ni Commanding General ng Philippine Army na si Lieutenant General Donald Gumiran ang kanyang guidance para sa strategic planning at epektibong pagpapatupad ng Army-to-Army Salaknib exercise. Ang Salaknib ang magsisilbing paghanda bago ang mas malawak na combined at joint balikatan exercises. Sinuri rin ng mga opisyal ang resulta ng initial planning conferences at initial site surveys para sa Sabak 2027. Dito rin napagkasunduan ang mga layunin ng pagsasanay na mahalagang desisyon sa pagpaplano, koordinasyon ng multinational training activities at paglalaan ng resources sa pamamagitan ng bilateral at multilateral training target ng Philippine Army na higit pang mapaunlad ang kakayahan ng mga ground force at maihanda ang mga ito sa external security operations. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagada, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Hinimok ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang Department of Education o DepEd na ituro sa mga kabataan at mag-aaral ang paggamit ng Emergency 911. Sa pagdalo ni DILG Secretary John Vicrimulla sa ginanap na National Simultaneous School Safety Drill, iginit nitong mahalagang malaman ng mga mag-aaral ang kanilang tatawagan tuwing merong karahasan sa loob at labas ng paaralan. Mula na mangyari ang mga insidente ng karahasan sa mga paaralan sa bansa, nagpakalat na sila ng mga tauhan ng Philippine National Police sa labas ng mga paaralan. Maging ang mga barangay tanod ay tumutulong na rin sa mga pampublikong paaralan para tingnan ang mga bag ng mga estudyante at matiyak na walang mga armas na dala ang mga ito. Hirit pa ni Rimulla, gumagana ang Emergency 911 anuman ang gamiting dialekto at nakahandang rumisponde 24/7.
3: Luan nun natin ang ating mga bata na gumamit ng 911. Nationwide na po yan. Nationwide. Dati po, 400 na numero ang tatawagan nyo basta may emergency. Ngayon, isang numero na lang. 911. Sasagutin kayo kung Tagalog kayo, Tagalog ang sagot. Kung Bisaya, Bisaya. Kung Tausug, Tausug. Kung nasaan ka man sa Pilipinas, kanong lingguwahe mo, naka-adjust na ang PNP, ang BFP sa emergency response para alam namin kung anong gagawin. Trust the system. Kung meron tayong kailangan matutunan dito, trust the system.
2: Si DILG Secretary John Vicrimulla.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Sasampahan ng kaso ang minor de edad na estudyanteng sangkot sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban City noong Hunyo. Ayon kay DOJ Undersecretary Ian Norman Dato, 4 counts ng frustrated murder at 6 na bilang ng attempted murder ang ihahain laban sa 15 anyos na child in conflict with the law o CICL. Ayon kay Dato, nakita ng prosekusyon na alam ng estudyante ang kanyang ginawa ng mamaril ito sa San Jose National High School at kasabwat ang kapwa minor de edad. 2 mag-aaral ang nasawi habang mahigit 20 ang napaulat na sugatan sa school shooting noong June 22. Dahil dito ihahain na ang mga kaso laban sa 15 anyos na estudyante sa Tacloban City Regional Trial Court.
5: Our prosecutors in Tacloban City have ordered 4 counts of frustrated murder and 6 counts of attempted murder filed against the 15-year-old classmate accused of opening fire during the 22 June 2026 incident at the San Juan National High School after our prosecutors found that he acted with discernment and in conspiracy with a second minor.
4: Yan ang pahayag ni DOJ Undersecretary Ian Norman Dato.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Minimum age of criminal responsibility ipinanukalang ibaba sa 12 anyos. Mula ang kamera, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Itinatulak ni Acovico Park List Representative Alfredo Garbin Jr. na ibaba sa 12 anyos mula sa kasalukuyang 15 anyos ang minimum age of criminal responsibility. Ayon kay Garbin, kailangan ito para mapanagot yung mga minor de edad na sangkot sa karumal-dumal na mga krimen na may kakayahang umunawa sa bunga ng kanilang mga ginawa. Kasunod na rin ito ng mga insidenteng kinasangkutan ng mga minor de edad sa pamamaril sa Tacloban at Zamboanga. Hindi anya layunin ng panukala na talikuran ang mga prinsipyo na kasentro sa kapakanan ng bata. Bata at Restorative Justice na nakapaloob sa Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Sa ilalim ng kanyang House Bill 10334, mananatiling hindi makakasuhan yung mga batang 12 anyos pababa habang maari naman sampahan ng kaso ang higit 12 anyos sa ilang mabibigat na krimen kung mapapatunayan may discernment. Kabilang dito yung murder, kidnapping, parricide, infanticide, carnapping na nagresulta sa kamatayan at ilang mabibigat na drug offenses. Mananatili pa rin naman anya ang mga proteksyon para sa mga bata tulad ng diversion programs, confidentiality ng juvenile records at intervention para sa children in conflict with the law. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: House Impeachment Advisor naniniwalang ang mas mabilis na paglilitis ay kinakailangan para iwasan ang hearing fatigue ng publiko. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
7: Radyo Pilipinas Report. Naniniwala si House Prosecution Panel Advisor at Spokesman Ace Barbers na mas magiging epektibo ang binagong schedule ng impeachment trial sa darating na Oktubre dahil mas mabilis nitong matatapos ang proseso. Ayon sa kanya, layunin ng prosecution na maging mabilis at epektibo ang paglilitis upang hindi mawala ng interes ang publiko basta't sapat na ang mga naipresentang ebidensya. Binigyan din ni Barbers na bagamat pinag-aaralan pa ang paglalabas sa ilang saksi at ang posibleng pag-drop sa bribery charges, wala pa itong pinal na desisyon. Importante anya na kung sapat na ang mga ebidensya, hindi na kailangan pang mahabain ito. Sakali namang matuloy ang mga hakbang na ito, inaasahan ng prosecution panel na matatapos nila ang paghaharap ng ebidensya bago sumapit ang Nobyembre. Panawagan ni Barbers dapat maging balanse ang trial, pabilisin ang proseso upang mas madaling maunawa ng taong bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Inilagay sa red alert ang Visayas at Mindanao power grids ngayong Biyernes dahil sa limitadong supply ng kuryente. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, iiral ang red alert sa Visayas mula alas 3 ng hapon hanggang alas 10 mamayang gabi. Yellow alert naman mula alauna ng hapon hanggang alas 3 ng hapon at mula alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Red alert naman sa Mindanao mula mamayang alauna ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Yellow alert sa Mindanao mula alas 10 ng umaga hanggang alauna ng hapon at mula alas 9 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi mamaya.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Energy Secretary Sharon Garin nangakong mababawasan na ang yellow at red alert status sa Visayas at Mindanao grid sa susunod na buwan. Si AJ Ignacio para sa balita.
1: Radyo Pilipinas Report.
8: Yes, John, nangako nga si Energy Secretary Sharon Garin sa publiko na mababawasan na ang yellow at red alert status sa Visayas grid at Mindanao grid sa susunod na buwan. Ito'y matapos kang maitala ang sunod-sunod na power interruption sa dalawang peninsula. Ayon nga kay Secretary Garin na patuloy na isinasapinal ang gagawing plano para sa mga transmission lines na itatayo sa Visayas at Mindanao grid. Ito ay upang maisawala na ang mga power interruptions at mas magiging stable na ang supply ng mga enerhiya. Inaayos na lamang, ayon pa kay Secretary Garin, ang mga grid sa mga isla gaya ng Panay at Marinduque na isa sa mga lubhareng nakakaranas ng malawakang power interruption. At kabilang din ang Negros Occidental. Yan muna pinakuling balita mula pa rin sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Ipinunto ni Energy Secretary Sharon Garin na nananatili ang commitment ng Administrasyong Marcos upang pataasin pa ang share ng renewable energy sa kasalukuyang energy mix ng bansa kung saan isa sa key factors ang geothermal energy. Sa isinagawang 7th Philippine International Geothermal Conference sa Lipa City, Batangas, hinimok ni Energy Secretary Garin ng mga investor na samantalahin ang mga inihahaing programa ng pamahalaan, partikular na sa exploration ng karagdagan pang geothermal sites. Ani Garin, maraming positibong epekto sa bansa ang pagpapalawak pa ng geothermal development para mapataas pa ang energy security status ng Pilipinas. Isa rin itong paraan para patuloy na mamayagpag ang Pilipinas bilang world's second largest geothermal energy producer.
9: We want more projects. We want more geothermal. As we work towards increasing the share of renewable energy in our power generation mix to at least 35% by 30, and 50% by 2040. Developing these geothermal resources will be important to strengthening the country's energy security and reliability while advancing a cleaner energy mix.
2: Pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: National Library of the Philippines hinimok ang publiko na gumamit ng silid-aklatan para sa access sa totoong impormasyon. Ang reported din sa atin ni Quincy Kahilig.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
10: Bilang bahagi ng pagsusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maitaas ang kalidad ng edukasyon sa bansa, hinihibok ng National Library of the Philippines o NLP ang publiko, lalo na ang mga kabataan, na gamitin ang serbisyo ng mga silid-aklatan sa bansa. Ayon kay Maricel Oreña, Chief Librarian ng Research and Publications Division ng NLP, importante ang papel ng mga library dahil makasisiguro ang publiko na totoong impormasyon ang mga nakalathala sa mga print and digital references sa silid-aklatan. Bukod dito ay nagsasagawa rin ng NLP ng storytelling activities para engganyuhin ang mga bata na magbasa. Narito ang pahayag ni Jose Tomasito Fernando, head ng Children's Section ng NLP.
11: Bilang ganun, napupukaw yung interest nila na, ah, may mga kwento palang ganito, may mga libro palang ganito, na nagigising natin yung interest nila na, ah, baka pag nabasa ko yung libro na yan, pumunta ako sa National Library of the Philippines, yun, para ma-promote po natin ang pagkakaroon ng kilig sa pagbabasa.
10: Samantala, inilunsan din ng National Library ang mga aktibidad nito para sa paggunita ng Library and Information Services Month 2026 sa Nobyembre, kung saan kasama ang skills training para sa mga librarian sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: Sa larangan ng palakasan, Alex Ayala nakabawi kay Alexandra Olinikova para umusad sa third round ng US Open. Mula Sports Radio 918, may ulat si Dennis Hilanga.
12: Nakabawi si Alex Ayala laban kay Alexandra Olenikova ng Ukraine sa score na 6-1, 6-4 para makarating sa third round ng US Open kaninang umaga. Mas agresibo si Ayala sa pagkakataong ito kumpara noong una silang nagharap noong Mayo sa first round ng International Strasbourg sa France, kung saan itinakas ng Ukrainian player ang 3-set win. Sinandala ng Filipina tennis star ang 4-0 lead sa first set bago kunin ang 5-3 advantage sa second para tapusin ang laban sa loob lamang ng isang oras at 4 na minuto. Ito na ang kasalukuyang best finish ni Ayala sa US Open dahil noong isang taon ay hanggang second round lang ang kanyang narating. Magiging mahirap ang laban ni Ayala sa third round kung saan makakaharap niya sa ikatlong pagkakataon ang matalik na kaibigang si Iva Jovic ng USA. Hindi pa nananalo si Ayala kay Jovic. Dalawang beses tinalo ng American ang Pinay ngayong taon sa first round ng French Open at round of 16 ng HSBC Championships sa London. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: 12 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, antabayanan po ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations. Manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.

0: pangit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga, malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan open lang nila yung app nila makapag-register na sila.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras po natin, 8 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Karagdagang balita dito sa Luzon. Central Luzon po mangalawa sa may mga pinakamaraming kaso ng leptospirosis. Kabilang na ang 7 namatay. Mula Radyo Pilipinas Tayog, narito ang ulat ni Leslie Gemino.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Umakyat na sa 632 ang kabuang kaso ng leptospirosis sa Central Luzon ngayong taon matapos magdulot ng patuloy na pagbaha ang mga matitinding pag-ulan at habagat. Dahil dito, ang Region 3 na ang ikalawa sa may pinakamataas na naitalang may sakit sa bansa. Kasunod ng National Capital Region na may 1,732 cases. Sa Nueva Ecija, mayroong 103 na kaso ng leptospirosis mula January 1 to July 11 at 7 ang nasawi. Mas mababa ang bilang ng mga nasawi kumpara sa 12 pasyente sa parehong panahon noong 2025. May 58 cases lamang ang naitalang kaso sa parehong panahon. Batay sa record, ang mga nasawi mula sa mga lungsod ng Cabanatuan, San Jose at Muñoz, ganyan din sa mga bayan ng Piñaranda, Santo Domingo, Talavera, General Mamerto Natividad na apektuhan ng sakit ang mga pasyenteng may edad 3 hanggang 73. Ang kay Dr. Christian Salazar, pinuno ng Nueva Ecija Provincial Health Office, maigpit silang nakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan partikular sa mga kampanya ng impormasyon at pamimigay ng doxycycline. Hinimok din ng publiko na agad kumonsulta sa doktor kapag lumitaw ang mga sintomas. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Punta naman tayo sa Bicol Bushfire sa Patitinan Tiwi Road sa Sangay, Camarines Sur na ideklarang fire out bandang hating gabi ng Huwebes. Si Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas Naga sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Naideklarang fire out bandang hating gabi ang bushfire na nangyari sa Matarik na Dalisdias sa bahagi ng Patitinan Tiwi Road sa Barangay Patitinan Sangay, Camarines Sur. Batay sa inisyal na ulat, bandang alas 5:34 kahapon, September 3, 2026, nang maitala ang sunog sa lugar. Kaagad naman na rumesponde ang Bureau of Fire Protection at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Sangay at naging katuwang din sa operasyon ang BFP sa Karatig Bayan ng Tigaon, Goa, San Jose, Camarines Sur at ang BFP at MDRMO Tiwi sa Albay. Upang makatulong sa pag-apula ng apoy kagabi, nagpahiram ng boom truck ang local government unit ng Tiwi. Ngunit naging pahirapan ang naging operasyon ng mga otoridad dahil sa malakas na hangin at matarik ang lugar. Samantala, labis naman ang pagpapasalamat ni Sangay Mayor Jovie Fuentebella sa lahat ng mga ahensya at LGUs na tumulong upang maapula ang apoy. Para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa Visayas naman, Eastern Samar nangunguna pa rin sa Measles Rubella Supplemental Immunization Activity sa Region 8. Vaccination drive pinalawig hanggang unang linggo ng Setyembre. Ang detalye mula kay Penelope Pomida ng Radyo Pilipinas Borongan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Patuloy na nangungunang Eastern Samar sa buong Region 8 sa implementasyon ng 2026 Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o MRCA habang pinalawig ang kampanya hanggang unang linggo ng Setyembre. Batay sa pinakahuling datos, nasa mahigit 29,000 na mga bata ang nabakuna sa lalawigan mula sa target na mahigit 44,000 katumbas ng 65.40% accomplishment. Ayon kay Mark Greg Rodriguez, Provincial National Immunization Program Coordinator ng PHO Eastern Samar, nananatiling numero 1 ang lalawigan sa Region 8 sa MRCA accomplishment, pinakamataas

0: naman ang accomplishment rate ng bayan ng Hipapad na nasa 93.39%, sinunda ng Arteche 79.60% at bayan ng Sulat sa 75.29%. Hinimok ni Rodriguez ang mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak na kabilang sa target ng programa upang maprotektahan laban sa measles at rubella na maaaring magdulot ng seryosong komplikasyon. Libre ang bakuna sa ilalim ng National Immunization Program ng Department of Health. Maaring magtungo ang mga magulang sa pinakamalapit na health center o makipag-ugnayan sa barangay health workers para sa pagbabakuna para sa bagong Pilipinas. Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa ibang bahagi ng Visayas, 3 barangay apektado sa naganap na grass fire sa bayan ng Hinunangan, Southern Leyte. Ang ulat mula kay Aljon Malot ng Radyo Pilipinas, Sogod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: 3 barangay ang naapektuhan ng naganap na grass fire sa bayan ng Hinunangan, Southern Leyte noong Agosto 31. Nasunog ang mga bahagi ng barangay Santo Niño, barangay Badzangon at barangay Manalog. Batay sa ulat ng Hinunangan Fire Station, nagsimula ang sunog pasado alas 10:30 ng umaga, ngunit alas 3:30 na ng hapon ang ito ay naiulat sa mga otoridad. Agad namang responde ang unang responding team pasado alas 3:30 ng hapon at nagsagawa ng fire suppression at containment operation upang mapigilan ang pagkalat ng apoy. Tinatayang umabot sa 70,000 square meters na agricultural lands at vegetation ang naapektuhan ng sunog. Nakipagtulungan sa Hinunangan Fire Station ang Hinundayan Fire Station at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa isinagawang operasyon. Ayon sa ulat, nakontrol ang sunog pasado la 1:40 ng madaling araw noong Setyembre 1 at tuluyang naapula alas 2:10 ng madaling araw. Tinatayang umabot sa 50,000 piso ang halaga ng pinsala. Wala namang naiulat na nasawi o nasugatan sa insidente. Wala ring bahay o establishmento ang naapektuhan ng sunog. Kasunod nito, nagpaalala ang Bureau of Fire Protection o BFP sa publiko na maging maingat sa mga gawain na maaaring pagmula ng sunog, lalo na sa mga lugar na may tuyong damo at halaman upang maiwasan ang pagkalat ng apoy. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Samantala, sa Mindanao, Department of Agriculture Region 11, itinampok ang Philippine Halal Products sa Saba International Expo. Mula Radyo Pilipinas Davao, narito ang ulat ni Marcel Dasalia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Lumahok ang Department of Agriculture Region 11 sa Saba International Expo 2026 na ginanap mula Setyembre 2 hanggang 6 sa Kota Kinabalu, Saba, Malaysia. Layunin ng Expo na palawakin ang networking at trade connections sa pagitan ng mga negosyo mula sa BIM, IAGA at ASEAN. Itinatampok ng DA-11 ang mga produktong pang-agrikultura ng Pilipinas, partikular ang mga halal certified products upang mabuksan ang mas maraming oportunidad para sa international market. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamondasalia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Punta naman tayo sa Radyo Pilipinas Iligan. May report si Sheriff Timhar, Department of Education Region 10, itinuturing na seryoso ang 2 text message threat sa mga paaralan sa rehiyon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Seryoso ang pagturing ng Department of Education o DepEd Region 10 sa 2 text message na banta sa mga paaralan na naitala sa 2 lungsod sa rehiyon. Ito ang kinumpirma ni OIC Chief Education Supervisor Dr. Ricardo Dragon sa isinagawang nationwide simultaneous school safety drills sa Iligan City National High School. Aniya agad na nakikipag-ugnayan ang DepEd sa mga awtoridad, biniberipika ang mga ulat at pinapalakas ang seguridad sa mga paaralan. Kabilang dito ang agarang pagsuspinde ng face-to-face classes kapag kinakailangan bilang pag-iingat sa kaligtasan ng mga estudyante at guro. Naaksyonan naman na aniya ang 2 banta habang napigilan din ang iba pang lokal na ulat. Binigyang din naman ni Dragon na seryoso ang anumang banta, prank man o hindi, dahil nakasalalay rito ang kaligtasan ng mga guro at estudyante. Sa kasalukuyan, wala nang banta sa mga paaralan sa rehiyon. Nananatiling nakatutok at alerto naman ang kagawaran upang protektahan ang mga paaralan sa anumang banta, partikular na matapos ang mga malagim na insidente ng karahasan sa Tacloban at Zamboanga City. Para sa Bagong Pilipinas, Sheriff Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: CSC Tandag maglulunsad ng libreng seminar bilang bahagi ng 126th anniversary ng Philippine Civil Service. si Angel Luisa Obosa ng Radyo Pilipinas Tandag para sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Magkakaroon ng libreng seminar ang Civil Service Commission o CSC Tandag sa September 17 sa Cortes at September 28 sa Hinatuan, Surigao del Sur bilang bahagi ito ng pagdiriwang ng 126th Philippine Civil Service Anniversary. Ayon kay CSC Tandag Director 2 Evangeline B. Gulindang, kabilang sa mga tatalakayin ang Republic Act 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, pati na rin ang iba pang special eligibilities para sa mga kawani ng gobyerno. Layunin ng seminar na dagdagan

0: is always a big no-no.
1: Yeah.
0: Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Batas ang tulong pinansyal sa pamamagitan ng tertiary education subsidy at ang tulong dunong program. Sa naturang amyenda, pinapalawak ang subsidiya at nagbibigay ng karagdagang tulong sa mga mag-aaral kabilang na mga kwalipikadong benepisaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Bahagi ito ng layunin na tulungan ang mga Pilipino sa mga gastusin sa paaralan para maipagpatuloy ang tertiary education.
4: Update sa cash gift distribution para sa mga senior citizens at ipag-uusapan kasama si Attorney Maria Merceditas Gutierrez, Chairperson ng National Commission of Senior Citizens. Attorney Gutierrez, magandang tanghali po at welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
5: Ay, magandang tanghali naman sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig, lalo na sa mga senior citizens.
4: Yes, magandang tanghali po, Attorney. Si Joshua po ito, together with Asi Kueng. Attorney, ano po ang pinakahuling update natin sa distribusyon ng cash gift para po sa mga senior citizens na may edad na 80, 85, 90, 95 at 100? Ilan na po ang nakatanggap at ilan pa po yung mga nakapila?
5: Sa 2025, ang mga nakatanggap sa age na 95,464. Yung 85 naman, 54,464. And 90 years old, 22,682. At 100 naman, nakatanggap may bilang yung 1,240. At tuloy-tuloy tayo sa pagbibigay, pagproseso at pagbibigay ng cash gift sa mga lahat na nag-a-apply.
3: Ma'am, nagsimula na po yung malawakang cash gift distribution sa Metro Manila noong September 2. Ano po yung naging resulta nito at gaano karami ang target na mabigyan sa NCR?
5: Dali kasi, yung law, yung 11982, Republic Act 11982, nag-take effect yan ng March 17, 2024. So, after March 17, 2024, marami na nag-apply. Sunod-sunod yan until 2025, August 2025, pero wala namang budget pang natanggap. So, nag-carry over lahat ng mga application up to 2025. So, kasi may nagreklamo sa ALSA na hindi nabigyan, may mga sinasabi na hindi pa nabibigyan. Dahil ito kasi, nagkaroon ng paghihintay ang komisyon bago nakapag-proseso at nakapagbigay ng cash gift sa ating mga senior citizens na qualified. So, ngayon, tuloy-tuloy naman ang pagpuproseso at yung mga nagpunta sa ALSA, nabayaran na yon at kung ano man yung mga hindi po na-proseso, pinapos ang maging problema dito sa NCR. Pero sa ibang regions, okay naman. Dahil ang senior citizen, siyempre, magpo-qualify sa NCR, ay ang population kasi ng NCR is 1.4 million. So marami mga mga applicants yan for the gift. So yun, tuloy-tuloy naman at tuloy-tuloy din ang pag-distribute na pinamadali mula nitong September 2. So ngayon, continuous yung distribution.

0: MCR.
1: Okay. Well, Attorney, speaking of pagpapabilis po, matapos nga po itong direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin yung pamamahagi ng cash gifts, ano po yung mga naging hakbang po? Ano po yung mga ginawa ng NCSC para mas mapabilis pa ang payout sa mga kwalipikadong senior citizens, hindi lang po dito sa NCR, kundi gayon din sa mga liblib na lugar?
0: Sa buong ano, sa buong Pilipinas, sa lahat ng mga regions natin, ito is na maproseso lahat yung mga natatanggap ng ating ng komisyon. Then, may buong umpisa yung pag-apply sa OSCA. Mm-hmm. Yung Office of Senior Citizens Affairs na under the LGU, yung kasi nag-apply. At yung mga requirements, yung silang sumiti nila sa OSCA. At doon lang pupunta sa komisyon, sa region ng komisyon ang mga papeles. At yan, i-validate, titingnan kung may mga double application, to avoid pa yung mga tao. At pinapamadali natin ngayon at sinishorten natin yung process. Dahil kumisan ang kadalasan ang problema, yung mga birth certificates ng ating mga senior citizens. Kumisan hindi sila nakapag-apply dahil kasi kulang ang mga dokumento o kaya walang birth certificate. So, aayusin pa yun. So, yun ang mga nagiging problema at yung mga double applications at saka tinitingnan natin kung andyan pa ba sila na i-validate, tatanungin ang OSCA, ang mga barangay, kung naandyan pa yung mga nag-apply.
1: Okay, Attorney, follow-up lang po doon sa nabanggitin nyo, no? Kung paano po kung mahirapan sila na mag-provide yung katulad ng birth certificate, meron po bang alternative na dokumentong pwede silang ibigay para patunayan yung kanilang kapanganakan?
0: Oo naman. Kaya ang ating OSCA, at sa pakikipagtulungan ng PSA, sinapan madali ang ng birth certificate. Tinutulungan sila. At kung meron namang mga dokumento, mga ibang dokumento na pwedeng mapagsilan lang na, kasi ay tinangan na malalaman, nade-determine sa mga birth certificate ng mga anak, no, more or less, nade-determine na yung kanyang birth. Dahil, alam mo kung may mga problema, we resolved it in favor of the senior citizens applying for this.
2: Siguro kasama po yan doon sa mga...
0: At saka yung ID ngayon, meron tayong ID for senior citizens sa ini-issue at makukuha sa pamamagitan ng e-gov.ph. At yung e-gov.ph, yan ay nagkaroon ng tulungan ang Commission, National Commission of Senior Citizens, at ang PSA, at ang CICT na pagka nagkaroon na ng ID from e-gov.ph, kasi dumaan na yan sa PSA, yun na, hindi na kami hihingi na ng birth certificate pa dahil kasi meron ng ID ng galing dyan.
2: Okay. Mm-hmm. So,
0: tinatawag na digital ID.
2: Yes, ma'am, bukod po dyan sa birth certificate, anong pa po yung mga hamon o challenges na kinakaharap ng NCSC sa pamamahagi ng cash gifts at paano po ito tinutugunan ng NCSC?
0: Dito sa NCR, yung number of personnel ang problema. Number of personnel. Kasi nga, walang enough na personnel ang komisyon na nagbabalidate lang 4-5. Sa mga regions, ganun din. Pero sa region, na dadagdagan yung personnel sa pamamagitan ng GIT, di pa may programa ang DOLE na makakakuha na ang mga graduates ay pwedeng magtrabaho, magbigay na ang substance. Kagaya sa komisyon, pwede nakakahingi kami ng 4 na intern para mag-assist sa validation. At sa mga OJT, sa mga universities, sa colleges, nakakakuha po tayo ng assistance yan. At ang binabalak namin ngayon na kumaari ang ating mga senior citizens ay maka-avail o mabigyan ng pagkakataon na makapagtrabaho sa komisyon pag-a-assist lang through the TUPAD program of the DOLE. At gusto ng ating mga senior citizens na makatulong sa validation at kung ano man ang pwede nila maitulong sa komisyon. Gusto pa nila magtrabaho, gusto pa nilang kumita to be productive and independent.
1: Okay. Well, magandang balita po yung attorney. Ito naman po, attorney, sa pakikipagtulungan po ng NCSC sa land bank para sa digital distribution, itong cash gifts, gaano po kalawak ang paggamit ng digital payment at paano po ito o paano po nito napadali yung pagtanggap ng benepisyaryo sa kanilang cash grant?
0: bago pa lang yan, inumpisahan ko lang yan itong pag-upo ko, sabi ko, eh, ang hirap naman ng, ginagather mo pa lahat, kung sino yung bibigyan, iipunin, tapos magkakaroon ng payout, para unting-unting mawala yung doon yung sistema, eh, pwede nang, kung may mga digital account, i-deposit na lang sa kanilang mga account. So, nagkaroon kami ng MOA with the Land Bank. Ang ating mga senior citizens pwede mag-open sa kanilang piso account, mag-open sila ng account sa Land Bank na walang bayad, walang gagastusin ang mga senior citizens. At pag nag-apply sila, bibigay lang ang yung verified copy ng kanilang account at pwede lang doon ipadala yung kahit ng galing sa ating pamahalaan through the commission.
2: Attorney, para naman po dun sa mga senior citizen na may sakit, lalo na po yung mga bedridden o hindi makapunta sa payout venue, ano po yung mekanismo ng NCSC para matiyak na matatanggap nila yung cash gift?
0: Malaki ang maitutulong ng ating OSCA dahil wala ko yung mga opisina sa local, sa mga LCU, sa mga town, sa municipalities. So ang OSCA ang tumutulong sa ating dyan. At ang local social welfare officers, titingnan nila, puntahan nila yung mga itong mga nag-a-apply na ito, yung pwede mag-apply ng mga bedridden, at kung sino ba yung tatanggap, yung kanilang mga next of kin, yung mga pwede tumanggap na para sa mga may mga sakit at sa mga disabled na ating mga senior citizen.
1: Okay. And attorney, sa mga ulat po tungkol sa mga naniningil o nagkakalta sa cash gift, paano po binabantayan ng NCSC yung distribusyon at ano po yung maaaring gawin ng senior citizen pagka po may ganitong insidente na nabawasan yung kanilang cash gift?
0: Nag-schedule ang commission ng distribusyon na ipinapaalam yan sa ating mga LGU, sa mga barangay, para magbigyan ng notice na ito magkakaroon yung ganitong distribusyon, kaya dito kayo. At ngayon, ang ginagawa namin ay meron kaming BOA with FM at sa Robinsons na tumaari doon gawin ang distribution dahil nahihirapan naman ating mga seniors na naghihintay sa mainit na lugar na wala aircon. Pero dito, mapapadali ang pagbibigay at hindi sila mahihirapan sa paghihintay dahil madami din sila na bibigyan ng cash gift.
2: Attorney, mensahe niyo na lang po sa mga senior citizen na naghihintay pa rin ang kanilang cash gift.
0: Sa ating mga senior citizens, magtiwala po kayo sa ating komisyon at tuloy-tuloy po namin ginagampanan ang aming sungkuli na kami ay makapagbigay ng cash gift sa inyo. At dahil ngayon, marami na nakakaalam itong cash gift, so marami na nag-a-apply. Before kasi, hindi pa nila alam ito. Kaya dito sa ating interview na to, ay ngayon marami naging makakaalam sa ating mga senior citizens na pwede sila mag-apply sa kanilang OSCA para makakuha ng application form, pag-fill up, at tingnan ang mga requirements na andon at mabibigyan sila ng cash gift na binibigay ng ating pamahalaan through the National Commission of Senior Citizens.
2: May pahabol na tanong lang po, attorney. Paano po dun sa venue po ba? Gaano po katagal yung pag-process, yung paghihintay ng mga senior citizens? Tsaka meron po ba time na ipoprovide dun
0: ngayon, ng mga tubig? Ngayon, seniorte na natin yung dati ng mga 56 days, seniorte na natin sa 20 days.
1: Okay.
0: Subject yan sa mga dapat ay hawak na lahat yung mga requirements at na-validate ng gusto. Dahil kasi kung minsan may mga double claim.
1: Okay.
0: Okay.
1: So mas mabilis na po kahit pa paano, attorney. Tama po?
0: Hello?
1: Yes, attorney. So mas mabilis na po ang proseso ngayon. Tama po, kumpara sa dati.
0: Yes, oo. Tapos makatulong din, yun nga, yung may digital account, sa mapapadali lalo.
1: Alright.
0: Kasi sa maghihintay pa ng payout, diba?
1: Okay po. Well, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Attorney Maria Merceditas Gutierrez, Chairperson ng National Commission of Senior Citizens. Salamat, Attorney. Bayan, huwag kayong bibitiyong maraming pambalita talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
3: Disaster Watch. alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow rainfall warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
4: Tara, lumika! Salubungin natin ang Teachers Month with these fun projects. Batiin natin ang ating mga guro with the Teachers Day Pop Cart. Pwede rin gift idea itong DIY canned lid coaster. Sini ang magniningning dito sa
5: Artsy Craftsy!
4: Artsy Craftsy! Sabado, alas 10:30 ng umaga. Dito lang sa inyong People's Television.
6: Yung ibig sabihin nitong Youth Leadership Summit or YLS?
7: The Youth Leadership Summit is a long-time Philippine Army program or Armed Forces of the Philippines program. It is implemented by interagency. We coordinate, we lead, but it is composed of all stakeholders in the area of operations. It was conceptualized and implemented primarily to stop the recruitment of youth to groups who are violent extremists.
6: Ano po itong IEC?
7: So the Information Education Communication Campaign Service, it involves informing the communities and the other stakeholders on the army programs, government programs, and the threat that is in the community.
8: For our next food crawl.
9: Ang laki niya.
8: Tara na sa another Chibugan. Kasama ang certified foodie na si Leslie Ordinario.
9: Ala eh.
10: Nag-lunch ka na ba?
9: Opo, pero parang gutom pa ako, no?
8: It's fun! Ngayong linggo, alas 10 ng umaga.
9: Uy, ang sarap. Na-enjoy ko.
11: Legit ba?
9: Mm-mm.
8: Dito lang sa PTV. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Laring ito, live, dito lang sa PTV.
12: Home is where your health journey begins. Huwag palampasin ang weekly health advice mula sa mga eksperto. Masasarap at masusustansyang recipe. Guided exercises to boost your fitness levels. Tips to keep our fur babies happy and healthy.
10: at iba-ibang fun activities na perfect pang-bonding ng buong pamilya.
11: Ito po si Ninya Corpus. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 7 ng umaga para sa simula ng healthier and happier lifestyle ng buong pamilya.
10: Health at Home. Dito lang sa inyong People's Television.
13: PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

0: Narito na ang inyong mga tagapagbalita. Pagsapit ng tanghalian. Trixie, Jafar Chu, Jules Gia, at Angelique Lazo.
1: Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
0: Sentro Balita, alauna ng hapon, mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong People's Television. Kumanda ng matuto at malibang sa mga programang puno ng kaalaman at tiyak na for everyone. Mula sa sine, kainan, kalusugan, mga in na in na usapan, balitaan, hanggang sa iba't ibang exciting adventure, sagot namin yan. Hatid sa inyo ng PTV para sa bayan.
2: Disaster Watch. Alamin ang Modified Tropical Cyclone Wind Signal System para sa mga parating na bagyo. Signal number 1. Isa itong tropical depression na nagtataglay ng bahagyang lakas ng hangin at tatama sa loob ng isa't kalahating araw. Walang pasok ang mga bata sa preschool. Signal number 2. Ito ay tinatawag na tropical storm na may dalang katamtamang lakas ng hangin at posibleng tumama sa loob ng 24 oras. Pinapayuhan ng lahat na isecure ang kanilang mga bahay at kagamitan. Wala ring pasok ang mga mag-aaral mula preschool hanggang high school. Signal number 3. Ito ay severe tropical storm na posibleng tumama sa loob ng 18 oras. Pinapayuhan ng mga residente na lumikas sa mababang lugar, baybayin at tabing ilog, at maghanda ng pagkawala ng kuryente at komunikasyon. Walang pasok sa lahat ng antas ng edukasyon. Signal number 4. Ito ay isang ganap na typhoon na maaaring tumama sa loob ng 12 oras at nagtataglay ng napakalakas na hangin. Bawal ang maglakbay at dapat ay nakaligas na mula sa mga mapanganib na lugar. Signal number 5. Ito ay isang super typhoon na nagtataglay ng napakalakas na hangin at posibleng magdulot ng malawakang pinsala. Manatili sa loob ng matitibay na gusali at mag-monitor ng mga weather update para sa inyong kaligtasan. Sa panahon ng bagyo, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Muling sisiya sa atin ng pamahalaan ang Flood Control Master Plan na nabuo na noong mga nakaraang taon. Ayon sa Malacanang, susuriin at iaangkop din ito sa kasalukuyang panahon. Ang detalye sa report ni Kenneth Paciente.
1: Pinaiigting ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapatupad ng pangmatagalang flood control plan sa bansa. Ayon sa palasyo, may mga master plan nang nabuo sa mga nakaraang dekada, kabilang ang Aquino-Singson Master Plan pero hindi ito na ipatupad. Kaya ngayon, muling sinusuri at ina-update ang mga naunang plano, lalo na dahil sa nagbabagong epekto ng climate change.
2: Yan po ay pagsasamasamahin at titignan at kailangan na po rin i-update. At ang sabi nga rin po ng Pangulo sa nakaraang pagpupulong, kailangan na rin i-update kung ano ang dapat na gawin nang naaayon na po sa maaaring epekto ng climate change. Kasi iba po ang maaaring ginawa noon or mga plano noon na hindi na po maaaring tugma sa epekto ng climate change.
1: Tututukan din ng administrasyon ng mga flood control plan para sa mga major river basin. Layunin itong maglatag ng mas angkop at pangmatagalang solusyon sa pagbabahang nararanasan ng mga komunidad sa tuwing malakas ang ulan at may bagyo.
2: Ang hawak po ni Secretary Vince Tison, katulad ng kanyang binabanggit, ay tungkol sa major river basins. At patungkol sa binabanggit na master plan, hindi nga po ito na ipaabot noon. Dahil from Secretary Babe Singson na ipaabot daw di umano sa panahon ni dating Pangulong Duterte. At nung ako mismo ang nagtanong kay Secretary Bunoan noon, ay wala po siyang nahawakang master plan. So si Secretary Vince Tison, nung siya ay na-appoint, ang tinitugunan niya ngayon ay yung tungkol sa major river basins. At ngayon ay nakikipag-ugnayan na rin po siya patungkol doon sa Aquino-Singson Master Plan.
1: Pabor naman ng Malacanang na maisa publiko ang National Flood Control Master Plan para magkaroon ng ideya ang publiko patungkol dito na pwede ring sundan ng susunod na administrasyon. Muli namang binigyang diin ng palasyo ang pagpapaigting pa sa hakbang ng pamahalaan sa issue ng climate change. Iniutos na raw ng Pangulo sa lahat ng ahensya ng gobyerno sa pangunguna ng DENR at Climate Change Commission na tumugon sa kanilang obligasyon hinggil sa climate change.
2: Kasabay nito, isinasagawa ang mga hakbang upang pigilan ang mabilis na pagtaas at kalaunan ay bawasan ang greenhouse gas emissions ng bansa. Sa pamamagitan ng estratehiya nito, sa mabilis na pagbabago ng klima, layunin din ng pamahalaan na ilatag ang pundasyon ng isang matatag at inklusibong ekonomiya na mapapakinabangan ng kasalukuyan at hinaharap ng mga henerasyon. Kaya ang utos ng Pangulo, ipatupad ang polisiya para sa pagtugon ng climate change.
1: Samantala, iniatas na rin ng Pangulo ang pagtugon sa baha sa NLEX.
2: Ilan pa sa mga solusyon na nakita ng DPWH at ng NLEX Corporation ang paglalagay ng sheet piles upang hindi tumawid ang tubig mula sa Tulaok River sa expressway. Kasama rin dito ang pagpapalalim ng Tulaok River na magsisilbing imbaka ng nabombang tubig upang maiwasan ang pag-apaw sa expressway tuwing high tide o tuloy-tuloy ang buhos ng ulan.
1: Kenneth Paciente para sa Bayan.
3: Update sa assistance ng pamahalaan sa mga apektado ng patuloy na habagat at ning aalamin kasama si Director Vicente Gregorio Tomas mula sa Disaster Preparedness Service ng Office of Civil Defense. Magandang tanghali po, Director Vic. Director Vic? Sige na, wala siya. Babalikan natin si Director Vic maya-maya lang.
0: Samantala, nag-ikot si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Philippine International Convention Center o PICC kung saan ininspeksyon niya ang paghahanda para sa 49th Association of Southeast Asian Nations, ASEAN Summits at iba pang pagpupulong na gaganapin mula November 13 hanggang 15. Kabilang sa mga sinuri ng Pangulo ay ang mga exhibit, cultural performances at paglahok ng mga Filipino artists. Ininspeksyon din ng Pangulo ang mga lugar na pagdarausan ng mga pagpupulong at iba pang opisyal na aktibidad. Maging ang event flow at mga logistical arrangement para matiyak ang maayos at maginhawang karanasan para sa mga lider, delegado at iba pang kalahok. Isasagawa ang summit sa ilalim ng tema ng Philippine-ASEAN Chairship na Navigating Our Future Together. Layunin itong palakasin ang regional integration, resilience, kapayapaan, katatagan at paglago ng ekonomiya sa rehiyon.
3: Okay, update sa assistance ng pamahalaan sa mga apektado ng patuloy na habagat. Ating alamin kasama si Director Vicente Gregorio Tomas mula sa Disaster Preparedness Service ng Office of Civil Defense. Magandang hapon po, Director Vic. Director Vic.
4: Hello. Yes, hello.
3: Yes, sir. Naririnig niyo na po kami, sir.
4: Medyo minsan po maliwanag, minsan po garbled. Sige po.
3: Okay, sir. Ito na po, patuloy sa nararanasang habagat. Saan mga lugar po, particular yung apektado sa ngayon? At ano po yung mga tulong na agarang naihatid ng pamahalaan sa mga lugar na ito?
4: Yes, sir. Yes, ma'am. Maibahagi ko lang po. Yung pong mga affected regions po ngayon ay Regions 1, Regions 3, 5, 6, Calabarzon, CAR, ang NCR pa rin po at Mimaropa. Yun ang mga region na medyo meron pa pong nararamdaman ng epekto po ng mga bagyong dumaan at habagat po, ma'am.
0: Okay. Sir, si Joshua po ito. Kasabay po nito.
4: May mga sir.
0: Yes. May mga lugar o probinsya na may naitatala pa rin unhealthy air condition. Ano po yung assistance ng OCD para po dito? Lalo na sa mga vulnerable or vulnerable sector.
4: Opo. Bali po ang datos po ngayon po na natanggap po natin sa monitoring po, doon po sa region sa nabanggit po natin ay may mga nandu pa po sa mga different evacuation centers po, sir. At pa naman po, yung pong tulong na mula po sa ibang ahensya ng pamahalaan gaya po ng Department of Social Welfare and Development ay tuloy-tuloy naman po. At hindi po tumitigil, lalo na po yung mga response units ng local government units doon po sa nabanggit po natin na regions na still affected by typhoons po na dumaan at yung pong mga pag-uulan dahil po sa habagat po.
0: Okay. Director, malibang po dito sa habagat at pag-uulan, yung mga naapektuhan po nitong unhealthy air condition o yung lagay po ng hangin, ano po yung assistance na ibinibigay ng OCD para po sa mga naapektuhan nito?
4: Yes, sir. If I understand right, yung epekto po ba nung yung hangin po, sir?
0: Yes po. Yes po. Yes, Director.
4: Opo. So, if I may share po, ang mga affected areas po, we have a total of 840 land assets po na tumutugon po doon po sa mga areas na affected po. At meron din po tayong naka-standby resources po. Galing po ito sa mga response cluster agencies like DSWD, DILG po, AFP, Philippine Coast Guard, ang PNP rin po. A total of 3,841 standby resources available po ito. Ready po siya to be deployed sa land, sa tubig po, at even air assets po upang matugunan po yung mga pangangailangan doon po sa maulit ko lang po yung mga heavily affected regions like NCR, Region 1, 2, 3, CAR, Calabarzon po, and po, kasalukuyan, we have 92 land assets and 16 water assets on standby para handa po silang tumugon kung kinakailangan po, sir.
3: Okay. Sir, sa ngayon, ilan na po sa kabuuan yung bilang ng mga nasawi dahil sa habagat at ano pong probinsya o lalawigan ng mga lubhang naapektuhan?
4: If I may, would like to add po, sa evacuation centers, we have 903 na po ang nandoon ngayon, medyo nabawasan na po. Ang families inside the evacuation centers ay 20. There are 903 evacuation centers that still cater to 20,747 families, that is roughly 71,281 persons. Ang nabigay po in terms of finances, tulong po, food and non-food items, ay umaabot na po, sir, ng 1.59 billion pesos po. Nandito po, yung front-loading po, ng stockpiling po ng 900,935 family food packs. Galing po ito sa DSWD. At of course, may mga other relief items coming from the local government units po, ma'am and sir.
0: Okay. Director, hingi din po kami ng updates sa inyong search and retrieval operations. Kumusta po yung ating paghahanap dun sa mga nawawalang individual, lalo na po nung kasagsagan ng bagyo at habagat?
4: Sir, with regard, ma'am, with regard po dun sa mga victims, lalo na po yung reported missing, ay tuloy-tuloy pa rin po. Hindi po tumitigil yung pong search rescue operation until they will recover yung pong mga missing. Sa ngayon po, last report na 41 na po ang na-report na namatay. At ito po ay doon po sa mga regions that I mentioned a while ago, which are regions 1, provinces of Benguet, La Trinidad, La Union, Baguio, ganun po. Pangasinan, Zambales, Rizal, Antipolo, Batangas din po. At meron din po sa NCR po, sir and ma'am.
3: Mm-hmm. Director, kumusta naman po yung pakikipag-ugnayan ng OCD sa DSWD, LGUs at iba pang ahensya para maiwasan yung duplication at syempre, masigurong walang pamilyang maiiwanan?
4: Opo, ang coordination po natin ay tuloy-tuloy. Ito po ay, of course, ang instructions ng ating pong presidente doon po sa ating NDRIMC headed by Secretary Teodoro. And just recently po, ma-share lang po natin, ni-launch po o nagkaroon po tayo ng relief caravan. Ito po ay consisting of 10 M35 trucks na 5 to 10 tonner po, loaded with several sacks of rice at potable water. At ang target po nila, sir, ma'am, ay flooded areas in Bulacan. And then ang sunod po na sortie po niyan ay dadaanan din po yung mga flooded areas sa Pampanga po, sa Zambales, sa Bataan, at dito rin po sa May Nueva Ecija at iba po pong lugar as we receive the report na natatanggap po from the regions through the regional offices ng OCD coming from the LGUs at nare-report po dito sa central office po.
0: Okay. Director, kumpirmahin ko lang po yung nabanggit nyo kanina na datos. Kanina po nabanggit nyo na meron na pong 41 o 41 na nasawi. Ilan po yung nasa inyong datos na nawawala pa na ngayon po yung hinahanap pa?
4: Sir, as of this report, there are 3 or 3 po na reported missing.
0: Okay.
4: But hindi nga po tigil ang ating pong mga response unit in doing their best effort po to meet the 3 missing persons po.
0: Okay.
4: So, sir, but I have to compose, sir, no, ma'am, as the report, nababago po yung figure.
0: Okay.
4: So, baka po after we speak, we might give you another report as regard the dead, the missing, and the injured po, sir and ma'am.
0: Okay.
3: Okay, sir, ano naman pa yung susunod na hakbang ng pamahalaan para sa recovery at rehabilitation ng mga pamilyang nakinsala ng habagat?
4: Po, with regard po to recovery and of course rehabilitation, of course po, nangunguna po ang Department of Public Works and Highways and of course yung counterparts po sa local government units. Dito po sa OCD, marami po tayong on standby na mga materials na makakatulong din po for rebuilding and reconstruction. But of course, the lead agency would be the Department of Public Works and Highways and the other agencies who have inventories of supplies and construction materials din po. And coming from the local government units po, sir and ma'am.
0: Okay. Director, panghuli na lamang po, mensahe niyo po sa ating mga pamilyang apektado ng habagat at sa mga lokal na pamahalaan na patuloy na humaharap sa epekto ng pagbaha at malalakas na pag-ulan.
4: Yes, sir. And ma'am, thank you po for the opportunity na nabibigyan po kami ng pagkakataon na maibahagi po ito pong mga latest advisories, latest situationers and updates. And yun po, napakalaki po ng tulong ng ating media friends na ito po ay napaparating sa ating pong mga kababayan na most affected Basta ang kagandahan po nito, yung response po ng ating response units from the LGUs and the other response agencies ay very composed sila, very responsive. In fact, yung nabahagi ko po kanina, meron na po tayong inilabas na relief caravan na as early as 6 in the morning po ay patungo na po sila doon sa mga affected area. So, lagi lang po mag-ingat, lagi lang po makinig sa mga balita at mag-ingat din po tayo sa false news dahil marami rin pong nananamantala. So, maraming salamat po on behalf of Secretary Teodoro, of course, Yusek Cabreros, and no less than our President, PBM. We are here 24/7 to serve. And please stay safe and God bless everyone, sir and ma'am.
3: Okay, maraming salamat din po sa inyong oras, Director Vicente Gregorio Tomas mula sa Disaster Preparedness Service ng Office of Civil Defense.
0: Thank you, sir. Mantili nakatutok, magbabalik pang Bagong Pilipinas ngayon.
5: Healthwatch, alertong pangkalusugan. Mag-ingat sa rabies. Ang rabies ay isang mapanganib na viral infection na naisasalin sa tao sa pamamagitan ng kagat o kalmot ng isang infected na hayop. Kabilang sa sintomas nito ang lagnat, sakit ng ulo at panghihina, pananakit, pamamaga at pamamanhid ng sugat. At kapag lumala, ay maaaring makaranas ng pagkairita, pagkalito, pagdedeliryo at halusinasyon. Takot sa tubig at hangin, pananakit ng kalamnan at panginginig, at pagkaparalisa.
6: Technology sa Mountain Province, pinangunahan ang seminar ukol sa digital marketing at e-commerce para sa mga overseas Filipino worker at kanilang pamilya sa probinsya. Para sa kabuang detalye, narito ang ulat ni Arlene Fagya ng Radyo Pilipinas Buntok.
7: Sayangkat iti Overseas Workers Administration iti Mountain Province, ngay dadaulwan ni Jennifer Morrison, Workers Welfare Officer, iti maysa nga seminar may naig iti digital marketing kan e-commerce karag iti overseas Filipino workers kan iti pamilya dati probinsya iti Montañosa. Iti programa kat mangtad karag iti overseas Filipino workers kan pamilya da iti digital skills kan e-commerce skills kakaro iti business nga inda bangunan. Daytoy kat inbingay iti DICT personnel nga da Aldrich Sumisig kan Information Officer Wise Apolinar. Nakasuro garo dagitoy nga overseas Filipino workers kan pamilyada kadagiti kanayunan awagas tapno manayunan dagiti income da babaen iti panagilako kadagiti produkto da iti serbisyo iti online bayat nga dada iti balasyo taaw wenno ditoy Pilipinas. Uray basit iti puunan da ket ammo dagitoy nga overseas Filipino workers kan pamilyada nga maamuan nga agilako iti produkto kan serbisyo iti social media kakaro no adada iti abroad wano ditoy pagilian. Manipod ditoy DCRA Radyo Pilipinas Bontok, Arlene Fagan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
6: Salamat Arlene, mula Cordillera, baba naman tayo sa Southern Luzon. Karagdagang automated weather stations inilagay ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa 6 na bayan sa Palawan. Para sa kabuang ulat, nagbabalita si Valerie Regalado ng Radyo Pilipinas Palawan.
9: Imbutangani ang Palawan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office i-automated weather stations o ang mga istasyon ig-instrumento ngayong gagamit sa pagkolekta iang mga impormasyon ig-dato sa pagmonitor iang timpo. Inkabit dya sa mga munisipyo iang Dumaran, El Nido, San Vicente, Rizal, Linapakan, Igkulyon ang akalubas ng mga adlaw. Makon ang Palawan PDRRMO katabid ko no sa mabubal nga datos nga galin sa mga istasyon ang bilang orakay ang uran, temperatura, halumig ig ang kondisyon ng angin nga magagamit sa tamang pagbali impormasyon at tutungod sa timpo igpapabaskag ang sistema sa magang pagpapandam o early warning system. Ingasan nga makatatabang nga banggit nga teknolohiya sa mas madasig nga pagpreparar kung misa ko na ig sa pagbuhat ang mga programa para maprotektan ang mga komunidad o banwa sa Palawan sa mga kalamidad. Alindigi sa Radyo Pilipinas Palawan, dyan si Valerie Regalado para sa Radyo Pilipinas World Service.
8: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
6: Salamat Valerie mula Luzon. Tawid naman tayo sa Kabisayaan. 1,000 seedlings ng fruit-bearing at forest trees ipinagkaloob sa lokal na pamahalaan ng Kalbayog sa Samar. Para sa detalye, nagbabalita si Charmin Perito Balves ng Radyo Pilipinas Kalbayog.
10: Maabot sa kayukot na seedlings and fruit-bearing o forest trees ang gin-turnover sa LGU Kalbayog como suporta sa Million Tree Project sa syudad. Ginbuhat ang turnover ceremony sa Centro Grounds sa Barangay Payahan kundi informal na ginkarawat sa syudad ang donasyon tikang sa Vena Energy Corporation. Katuyuanan sa inisyatibo nga makabulig sa programa sa syudad sa pag-ataman sa kalibungan ug pagduso sa sustainable nga komunidad. Parte ini sa padayon nga pagborbigay sa pribado nga sektor ug lokal nga gobyerno para mapakusog ang mga programa pankalibungan ug maprotehiran ang likas nga yaman sa Kalbayog. Tikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Charmaine Perito Bavas. Para sa Radyo Pilipinas World Service.
8: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
6: Salamat Charmaine mula Kabisayaan. Lipat naman tayo sa Mindanao. Ikatlong quarter meeting ng Regional Peace and Order Council Region 13 isinagawa sa lungsod ng Tandag sa Surigao del Sur. Para sa kabuang ulat, narito si Angel Obosa ng Radyo Pilipinas Tandag.
11: Gipanguluhan ang Regional Peace and Order Council Region 13 sa pagpatigayon sa ikatulong quarter regional council meeting ni adtong September 2 sa Tandag City, Surigao del Sur. Mitambong ang mga representante gikan sa nagkalainlaing national government agencies ug local government units aron hisgutan ang kahimtang sa kalinaw ug kahapsay sa rehiyon mga padayon nga security initiatives ug uban pang mga isyu nga may kalabutan sa kaluwasan sa publiko. Gipasiugda usab ang kahinungdanon sa mas ligon nga koordinasyon ug kooperasyon tali sa mga ahensya sa gobyerno ug lokal nga mga stakeholder aron matubag ang mga concerns sa peace and security ug masiguro ang kaluwasan sa mga komunidad. Nahimo usab nga higayon ang meeting aron susihon ang makasamtangang programa ug inisyatiba ug matino ang angay nga mga lakang alang sa dugang nga kalinaw, kalig-on ug kalambuan sa rehiyon. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Tandag kini si Angel Obosa alang sa Radyo Pilipinas World Service.
8: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
6: Salamat Angel mula Surigao, magtungo naman tayo sa Sulu. Reading intervention sa mga struggling learner, isasagawa kasunod ng pagtatapos ng unang termino ng pagtuturo sa pampublikong paaralan. Para sa kabuuan ng balita, narito si Eloisa Muhammad ng Radyo Pilipinas Hulo.
12: Tiagnaan na bihaon si mga kamastalan habakod Central Elementary School, Hababaan sin Hulo 3 District in Pagparagbus. Sin aral program, hambok reading intervention sin Department of Education. Habayta hi Ben Hassan Masuhud, principal sina nasabot school, lumuway lima adlaw yung nasabot program. Dunhay ni, dahilan parulisin pa kaniya pa kaniya bastaling kabataan nila, di pa makabasa, iban di kahatihan in biyabasa. Kaya panaw ini dukayan iban sin closing block at amin end of first term block. Habiyaw ang piyaparagbo sin DepEd in tri-semester ha mga public school. Wat-wat inhi masuhod ina maparulidiin paginduha mga kabataan hasupaya makaapas sila hapaginduha waktu mawukab na in second term. Deng ho RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service.
8: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
6: At yan po ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas World Service mula shortwave, audio live stream hanggang sa aming social media pages para sa iba pang update. Ako po si Win Peñano, muli magandang araw.
8: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
13: Workers na may kalampatan parusa kapag napatunayan natin na hindi sinunod o hindi na yung mga polisihan na yan. Priority po natin yung pamilya, yung remains at yung natitira pang 14 na agar maiuwi natin sila ng ligtas at maayos.
0: Okay. Yusek, paano po mapoprotektahan ang mga seafarers laban po sa posibleng pressure o retaliation kung sakaling gagamitin nila ang kanilang karapatang tumanggi sa isang delikadong ruta?
13: Yes. Ay elect na tumanggi sa mga pagsampa o pagtuloy ng paglayag ng barko, meron tayong pulisya na hindi dapat gawa ng retaliatory o mga karampatang parusa para hindi po sila at pinatutupad po natin yan. At kapag hindi pa sumunod ang isang ahensya at kapag may reklamo tayong natanggap mula sa isang marino o seafarer, pinapatawag po natin ang ahensya, pinaki-explain natin at tayo po ay may karapatan na natinahin sila.
3: Yusek, sa harap ng tumitinding security risk at sa mga international shipping routes, may iba po bang plano ang DMW na magpatupad ng mas mahigpit na safety rules para sa Filipino seafarers?
13: Yan po mga risk assessment at yan pa mga safety rules kasama po sa protocol na dapat kinocomply ng monitoring measures dyan at responsibilities.
3: Okay. Hello, Yusek? Hello, Yusek? Yes, Yusek?
0: Yusek Bernard?
14: Hello?
3: Yes. Sir, may tanong lang po ako. Opo, yung nabanggit nyo kanina na pauuwiin yung iba pang mga seafarers na nandoon sa ship na yon, ano po yung plano ninyo para sa kanila? Meron na po ba tayong nakaabang na tulong? Kasi syempre, kung hindi natapos ang kontrata, ano po yung coordination natin doon sa kanilang agency at ano po yung tulong na maaaring ibigay ng pamahalaan sa kanila?
13: Unang-una po, yung napapaloob sa kanilang kontrata sa standard employment contract ay dapat masunod, no? Ngayon, pangalawa, lahat po ng mga beneficiaryo, lahat po ng mga benefits na kanila pong dapat matanggap na naaayon sa kontrata o sa kanilang CBA ay dapat din matanggap. In addition to that, meron pong action fund at ating Department of Migrant Workers na naka-budget at yan po ay bibigyan natin ng implementasyon din. Yung ibig pong sabihin, makakatanggap po ng financial assistance at lahat ng klase ng programa yung mga seafarers na naantala ang kanilang biyahe dahil po sa mga insidente tulad po ng ganito.
0: Okay, panghuli na naman po, Yusek. Mensahe niyo po sa ating mga kababayan, particular na doon sa mga pamilya ng ating Filipino seafarers.
13: Unang-una, nakikiramay po kami sa pamilya ng dalawang nasawi at sa ngayon nga po, kausap namin sila ngayon dito sa departamento at ang aming mahal na sekretary ay nasa Cebu pa para puntahan at dalawin yung isa pang pamilya. No? Tuloy po tayong tutulong. Yan po ang aming natanggap na instruction at patuloy po natin silang tutulungan at umaasa po sila na lahat ng pulisya para maiwasan yung ganitong insidente ay ating po pinatutupad at lahat po ng mga kaganapan ay aming po minomonitor at patuloy po nating imamonitor para ganap po ang impormasyon mararating at makatanggap ng pamilya. Maraming salamat po.
3: Alright, maraming salamat din po sa inyong oras, DMW Undersecretary Bernard Olalia.
0: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
3: Samahan niyo kami uli sa Lunes para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Assistant Secretary Weng Hidalgo.
0: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Bayan. Sama-sama tayo para sa isa. Bagong Pilipinas, ngayon.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problema ang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
16: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
14: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
17: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
18: Maganda man takbo.
17: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
14: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
19: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
14: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
20: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
8: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
21: Radyo Pilipinas,
22: Radyo Publiko.
23: Oras, sa launa, papasukan lang natin itong flash report mula sa ating kasamang si AJ Ignacio.
8: Radyo Pilipinas, Flash Report.
23: NBI nakatakdang maghain ang reklamang qualified human trafficking sa Department of Justice laban sa mga sangkot sa honey trap. AJ?
24: Yes, Ched, sa kapapasok lamang na balita, sa sasampangan ng reklamang qualified human trafficking ng National Bureau of Investigation sa Department of Justice ngayong hapon, sina Batangas City First District Representative Leandro Leviste, dating Congressman Jing Pras at iba pang individual. Sa kumpirmasyon nga, Ched, ni NBI Director Melvin, Attorney Melvin Matibag, ito'y kaugnay sa nabistong honey trap plot o planong pambibiktima kay Executive Secretary Ralph Recto. Ayon kay Matibag, formal nila itong ihahain sa National Prosecution Service ng Department of Justice ngayong hapon na ito. Chad, mula pa rin dito sa NBI para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
23: Maraming salamat, AJ Ignacio, sa nagmamadaling balitang yan.
8: The doctors are in. Ang iyong kalusugan, pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan. Pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating

0: Sila eh, asahan daw itong mga pag-ulan hanggang sa Linggo. So it would be a rainy weekend para sa ating mga taga Metro Manila. Well, thank God it's Friday once again. Ang bilis talaga ng panahon, September 4, 2026. Chad Oliva po ang inyo namang kaagapay sa kalusugan. At ito pong pag-asa DOST ay naglabas kaninang alas 11 ng umaga na bukod sa ilang bahagi ng Zambales at Bataan, eh kasama rin po dyan yung Pampanga ay nasa ilalim na ng red rainfall warning. Kaya ingat po tayong lahat. At sa una po nating pag-uusapan sa hapon na ito, eh ito pong isang aspeto ng kalusugan na madalas nating nakakalimutan tuwing may kalamidad. Yan ang ating mental health. Ilang linggo na nga po natin nararanasan itong habagat na nagudulot ng malawakang baha, lalo na dito sa Luzon. Ibig sabihin, sunod-sunod din ang rescue operations ng ating disaster responders, maging yung paglikas sa mga kababayan natin sa mga apektadong lugar at ang pagbabalita ng media sa mga pangyayaring ito. Paano nga ba natin mapapangalagaan ang ating sarili mula sa tinatawag na disaster fatigue sa panahon na ito? Alamin natin yan sa ilang saglit mula sa isang eksperto sa larangan ng kalusugan. At makapanayam natin na anumang oras mula ngayon ang kilalang clinical psychologist sa bansa. At mayroon pa tayong isang pag-uusapan na health case. Yan naman ay sa tulong ng ating opisyal na magagamot sa ating programa. Pero ito na muna, nasa linya na ng ating komunikasyon, si Dr. Camille Garcia. Magandang hapon po, Dr. Camille. Welcome po rito sa Doctors on Board sa Radyo Pilipinas.
1: Hi, magandang hapon, Chad.
0: Yes po, doktora. Ayan, at ito nga po, maganda pag-usapan itong tinatawag na disaster fatigue dahil nga po para sa iba, eh talaga nakakapagod na itong ganitong klase ng mga pangyayari dahil nga po sunod-sunod na. Pero sige po, para mas malinaw talaga, sa punto de vista po ng medisina, ano ba itong tinatawag na disaster fatigue at paano ito naiiba dun sa simpleng pagod?
1: Ah, okay. Pag sinabi mo kasi na disaster fatigue or yung mental fatigue na sinasabi, ito yung talagang sabihin na natin emotional na nagaganap sa isang tao pag yung sobra-sobra na sunod-sunod yung mga disaster, o kaya naman sabihin natin yung pagkalugi at kung ano-ano pang mga pangyayari na umaabot siya sa punto na naaapektuhan ang kanilang mental health to the point na merong mga symptoms na hindi magaganda na na-experience na isang tao. Lalo na siguro yung mga tao na palaging na-evacuate pag yung panahon ng bagyo, o kaya yung talagang sabihin na natin, pati lindol, di ba? Kasi kumisan, nagkaroon na ng lindol, sabay susunod, bagyo naman. Kaya talagang naapektuhan ng isang tao na hindi lang ito sabihin na natin kasi pag yung mga bata or mga bata kasi may resilience, yung mga adult usually ang naapektuhan. And it doesn't necessarily mean na yung mga na-evacuate lang ang naapektuhan dito, pati yung mga nagre-rescue sa kanila. So kaya talagang importante na, kasi kung napapansin nyo, may tayo na parang may lapses ng memory yung mga rescuers kasi siguro sa sobrang kalituhan or sa sobrang pagod. At din yung pag napapansin nyo naman din sa mga evacuees, yung namang tipo na parang napaka-helpless, feeling nila wala nang mangyayari sa buhay nila dahil palaging nasira ang bahay o wala silang naisalbang gamit, yung mga tipong ganun.
0: Mm-hmm. At may dagdag lang natin bukod dun sa mga pagbaha, ayan, yung mga landslide, may lindol, pati na rin yung haze, di ba, Doktora Camille? Dumagdag pa yon sa mga isipin natin, di ba, nitong mga nakalipas na araw.
1: Totoo yun, lalo na yung mga ganyan. Siyempre, ikaw kahit hindi natin alam yung kung ano yung effect ng haze natin, pero kung ikaw

0: ay may asthma, parang ano siya, na sasomatize mo na, ala, maapektuhan ako, magkaka-asthma ako dahil sa haze na yan, di ba? Yung mga tipong ganun. So it really affects not only yung sabihin natin physical health, function natin, naaapektuhan kasi nga yung mga reaction natin dito sa mga ganitong klaseng sakuna.
1: Ayun, so normal lang pala na makaramdam ng mental fatigue kapag sunod-sunod na yung mga ano, mga pangyayari sa ano, sa paligid nga na dala nitong mga kalamidad. So
0: okay, siguro oo, sabihin natin normal siya, pero kinakailangan malaman din natin kung ano yung mga simptomas na magdudulot na magpapalala sa sitwasyon, kumbaga sa ano, maaapektuhan din yung kanilang critical thinking, or sabihin na natin, magkakaroon ng tinatawag na cognitive overload to the point na lalong bumabagal yung kanilang pagdidesisyon sa mga bagay-bagay.
1: Mm-hmm. So ano-ano nga po ba yung mga manifestation o senyales na nakakaranas na isang tao ng tinatawag na mental o disaster fatigue?
0: Okay, usually ang unang-una dyan yung memory lapses for reasons na syempre kumisan dahil sa sobrang pagod, pag nagtanong ng decision na ano, kumisan nag-iintay pa sila dahil kasi parang yung mga decision nila yung maabot sa puntong tinitignan pa yung sitwasyon, di ba? Eh syempre alam mo, ang hirap dahil kasi pag may mga ganyan, hindi, yung kamag-anak ko, nandiyan pa, kunin nyo, di ba? Pinagmamadali pa na, ano, so parang kahit na alerto ka, parang naapektuhan ka na dahil kasi masyadong, ano, masyado kang, may nadidinig kang mga ganyang komento, and then yung tinatawag natin na yung parang mas umaabot sa punto nagkakaroon ng error dahil nga nagkakaroon ng shifting sa mood natin dahil naapektuhan tayo. At the same time, mapapansin mo, isa sa mga talagang factors na napapansin, na hindi siguro alam din ng mga rescuers yung tinatawag nating microsleeps. Ano yung microsleeps na sinasabi? Ito yung mga 3 o 5 segundo na biglang bumabagsak at pumipikit yung mata na parang antok na antok. Tapos, di ba,
1: okay.
0: Kahit tayo, di ba, meron pag sobrang pagod, biglang yung napapatungo yung ulo natin, ganun. Tapos, biglang,
1: parang nawawala ka sa ano, sarili.
0: Oo.
1: Nagugulat.
0: So, hindi ibig sabihin mga glitches yun. They are measurable mga cognitive decline na ibig sabihin ay pagod na itong taong ito, kailangan talaga magpahinga. So, dapat yung mga response time sa mga ganyan because yung mismong pagod na yun, nakaka-apekto, lalo na if they're under pressure. Dahil kasi, syempre, kailangan yung mga ano, paano kung natabunan ng ano, ng putik or kung ano pa man, syempre, kinakailangan talaga yung mga sabihin na natin. Importante na hindi lang ito about adrenaline rush, pero kinakailangan magaling din ang kanilang pamamaraan na to more or less yung be at their own, at their best pagdating sa ganyan na attentive sila, may concentrate, tama yung concentration, walang mood shifting. Kasi syempre kumisan, pwede bang sabihin na ano, naiirita ka na rin sa mga nadidinig mo. Kaya tuloy it can indicate yung tinatawag nating parang pagod na yung utak mo. Hindi lang ito sabi, hindi physical yung pagod eh. Yung utak mo na yung napapagod dito.
1: Mm-hmm. Doktora, sino po yung pinaka-vulnerable dito? Young adults, older adults, o yung mga senior?
0: Siguro pagdating sa senior, mas makikita mo na hindi naman talaga ito tungkol sa kanilang anong tawag to, yung fatigue na sinasabi, yung mental fatigue, rather sila yung ano, grabe yung possibility na parang feeling of hopelessness, yung lalo na kung merong mga irerescue na tao. Ngayon, siguro pagdating sa ganyang pagkakataon, yung mga sabihin na natin, ang nakikita natin yung mga rescuers kasi kumisan, 'di ba, tuloy-tuloy silang nagtatrabaho na walang tigil. Yun yung nakakapag-deteriorate ng kanilang mental health kasi parang pagod na yung kanilang katawan, pagod na pagod pa rin yung isipan. For young adults, it's so if merong tinatawag na yung PFA or yung psychological first aid na binibigay ng mga social workers or ng ating gobyerno para sa ganun ay makarecover kaagad sa mga ganyang klaseng sakuna, mas resilient sila eh, lalo na yung mga bata. Mas nakikita mo yung possibility na mas matatag sila, mas nakakayanan nila yung mga ganitong klase na. To the point na, di ba, kumisa ibang mga bata kahit nasa evacuation center, naglalaro pa rin. hindi nila iniinda yung mga possibility na kailan babalik sa bahay. Parang sa kanila, akala nila parang yung camping-camping sa loob ng evacuation center, parang camping ang dating. Kaya umaabot sila sa punto na hindi nila, they are not that mindful pagdating sa ganyan. So mas aapektuhan dito mga adults.
1: Mm-hmm. Ayun. Nabanggit niyo na po yung rescuer, Doktora Camille. Meron din palang tinatawag na compassion fatigue sa kanilang hanay. Ano po ba yung psychological impact sa mga rescuer natin na nakakakita ng mga taong nawala ng bahay, mahal sa buhay, o kaya ng kabuhayan?
0: Okay, kung ang pag-uusapan natin, yung sinasabi mong compassion fatigue, eto naman yung pagkakataon na kumisan ikaw yung ano, 'di ba, yung pagod na pagod ka na nga sa kare-rescue ng mga tao. At the same time, parang feeling mo yung bang hindi mo nagampanan lahat nung yung nagawa mo bilang rescuer, kasi namamanifest mo emotionally, physically, at the same time sa pag-iisip at saka yung behavioral exhaustion. Ibig sabihin, napagod ka dahil sa prolonged exposure sa mga, sabihin na natin, sa paghihirap ng ibang mga tao, di ba? Kung ako siguro sasabihin mo, pag pumunta ako sa isang evacuation center, tapos biglang sasabihin, "Ma'am, tulungan niyo kami, nagkaganito kami," parang lahat ng tao, kinakausap ka kung paanong tulong ang pwedeng ibigay. "Ma'am, sabihin niyo naman sa gobyerno, ganyan-ganyan, ganito nangyari sa amin." Sa tingin mo, hindi ka rin mapapagod. So, yun yung tinatawag nating compassion fatigue. And sometimes, ito yung baka mamaya magkamali tayo na there's a difference also between compassion fatigue at saka yung burnout. Kasi baka mamaya pag nagkakataon na nagkakaroon na ng ganitong possibility, yung burnout naman, sabihin na natin, it's characterized by yung ganito rin na mental exhaustion due to chronic stress naman, particularly sa workplace. So, pag burnout, workplace. Pag compassion fatigue, yung nakikita mong suffering ng ibang tao. So, at least yun yung makikita mong difference. Okay?
1: Ayun pala yung distinction ng dalawang konsepto na yun. So, parang lumalabas, kailangan din pala ng stress debriefing ng mga rescuer, doktora.
0: Actually, dapat nga every 4 to, hambawa, kung exposure mo 4 to 6 hours, kasi hindi naman pa pwede tuloy-tuloy ang pagtitrabaho, every 3 hours or every 2 hours, dapat may break. Tapos sasabihin nyo, pagod na ba kayo? Meron talagang magde-debrief para sabihin, meron ba kailangan mag-shift, tapos magkailangan magpahinga. So, kinakailangan yun dahil kasi it will enable them to de-stress. Kumbaga, sa namawala yung stress na nangyayari. Kasi, paano kung 4 hours ka na nagtatabaho, tapos wala ka namang nare-rescue yung tao? Hanap ka lang hanap, tapos parang pagod na pagod ka na. So, parang, tapos sasabihin, meron pa daw 8 hindi nahahanap na tao, pero hindi nyo makita, and it took them more than already 16 to even a day na hindi nakikita yung taong yun. So bakit sabihin mo na hindi ka mapapagod sa ganung pagkakataon? So kailangan talaga every 4 hours may debriefing para sa ganun, hindi rin mai-stress yung mga nagre-rescue.
1: Doktora, ano na lang po yung paalala ninyo sa mga kababayan natin na paulit-ulit na humaharap sa sakuna at sa mga rescuer nga para mapangalagaan ang kanilang mental health?
0: Siguro pagdating sa ganyan, importante na tayo mga rescuers tayo, pero hindi ibig sabihin superhero yung katawan natin. We try our best to save as many lives as possible, pero dapat isipin nyo rin na pangalagaan din ang inyong mga sarili. Dahil kasi, di ba, parang sinasabi nga nila, ano pa yung kahalagahan na tumutulong ka, gusto mong makasagip ng buhay, pero yung sarili mong buhay naman, hindi mo rin maapangalagaan. So, napaka-importante din na meron kayong pamilya. So, dapat lang napangalagaan ang isa't isa. Dito sa pagkakataong ito, napaka-importante yung tinatawag nating body system. Huwag kang gagawa ng decision on your own. Kasi kumisan, di ba, parang sasabihin natin, hindi ganito. Tapos, iiwanan mo iba. Pagdating sa ganyan, you have to work together as much as possible para makita mo na talagang mas nagiging competent ka at saka you always work as a team, lalo na sa mga rescuers.
1: Ayan, maraming salamat po sa pagpapaliwanag sa amin tungkol sa mental fatigue na may dalawang klase nga, disaster at compassion sa panahon ng sakuna. Hanggang sa ulitin po, Doktora, ha, huwag kayo mag-asawa sa amin. Ingat kayo at isang magandang hapon.
0: Thank you, Ren Chad. Magandang hapon.
1: Yan nga po si Dr. Camille Garcia, isang clinical psychologist. At sabi nga ni Dr. Camille, kailangan talaga mag-break ano, para hindi umaabot sa tinatawag na mental fatigue. Kaya kami po rito ay mag-break muna at sa ating pagbabalik, punta naman natin yung isa pa nating health case.
2: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Ang oras po natin, 19 minuto makalipas ang alauna ng hapon. Nakaparin po si Ched Oliva. At tulad nga ng aking sabi kanina, meron pa tayong isang health case na tututukan ngayong hapon at makakasama na natin sa kabilang linya ng komunikasyon ang ating opisyal na manggagamot sa programa. Wala iba kundi si Dr. Claro Kayanan. Hi Doc, isang magandang hapon.
5: Magandang hapon sa iyo, Ched, at sa lahat po ng mga nanonood, sa lahat po ng mga nakikinig. Magandang hapon po sa inyo lahat.
1: Doc, bago natin iwanan ng unang linggo ng Setyembre, pag-usapan natin ang tungkol sa labis na katabaan o obesity. Ayan. At ito nga po ay dahil ang first week of September every year ay idiniklarang Obesity Prevention Awareness Week sa Pilipinas sa bisa ng Presidential Proclamation No. 162. Kaya himayin natin ano nga ba ang totoong dahilan ng obesity, paano ito maiiwasan, at ano yung mga simpleng hakbang na pwede nating simulan para sa mas malusog na pamumuhay. Dahil ang pag-iwas sa obesity ay hindi lang tungkol sa pagbabawas ng timbang, tungkol din ito sa pag-aalaga sa ating kalusugan ngayon at sa mga darating na panahon. Right, Doc?
5: Tama ka dyan, Sir. At maraming mga karamdaman, maraming mga sakit na kaakibat ng pagiging obese or at least overweight. Ano? Kaya yung mga kaalaman, na kagaya ng mga matututunan natin ngayon, ang magsisilbing panangga natin sa lahat ng kagaya ng mga complications na dulot ng obesity.
1: Mm-hmm. Sige Doc, umpisa muna natin sa definisyon ng obesity sa punto de vista ng medisina. Ano nga ba ito at paano naiiba sa pagiging overweight?
5: Isang overweight ay isa sobrang timbang kumpara sa taas. Ano? Samantalang ang obesity ay labis na pag-ipon ng taba sa katawan na maaari nang makasama sa kalusugan. Ano? Hindi lang ito usapin ng timbang. Mas mahalaga ang dami at lokasyon nung tinatawag nating body fat.
1: Mm-hmm. Doc, saan ba madalas ano, nakikita yung mga body fat? Anong parte ng katawan natin?
5: Usually, ano, yung mga dependent portions, kagaya ng tiyan. Yung arms natin, yung forearm yan, makikita mo dyan, ano, and even yung thigh natin sa mga kababaihan, yung waist at saka hips, ano, and usually the buttock, no, yan yung usual or yung tinatawag nilang buffalo hump, ano, sa may likod naman ito, ano, dyan nakakonsentrate yung adipose tissue naman, kung tawagin namin.
1: Mm-hmm. So may puwetan din, ayun, so braso, hita, bewang, balakang, at yung nga sa may parte ng puwetan. Ngayon Doc, bakit itinuturing ngayon ng mga eksperto ang obesity bilang isang chronic disease at hindi lang simpleng kawalan ng disiplina sa pagkain?
5: Oh, dahil ito ay komplikadong condition na naapektuhan ng genes, ng hormones, yung metabolism natin, even yung environment, no, yung kapaligiran, even yung tulog natin, stress at pagkain, ano. So, maraming effect ito. Tulad ng hypertension at saka diabetes, nangangailangan ito ng pangmatagalan na management at hindi ito nakukuha overnight.
1: Mm-hmm. Ayun. Doc, so maraming pwedeng dahilan kung bakit nagiging obese o nagiging labis yung katabaan ng isang tao. At malaking factors nga dyan, yung genetics, yung hormones, at edad, pati yung connection ng stress iba pang mga emotional problems na nararanasan natin, na tulad nga kanina na pag-usapan namin yung mental fatigue sa pagkakaroon ng sobrang timbang. Doc, pero ang tanong ko, may epekto rin ba yung irregular meal times o yung paglaktaw-laktaw ng pagkain o pagpapalipas ng pagkain, maging yung pagkain sa gabi para maging obese kalaunan?
5: Oo, hindi lang oras ang mahalaga, kundi yung kabuuang calories at kalidad ng pagkain. Ito yung mga nakaka-apekto talaga. Ngunit ang madalas na late night overeating ay maaaring magdagdag ng timbang at makakasira ito dun sa tinatawag nating sleep pattern.
1: Mm-hmm. Doc, kung pag-uusapan yung diagnosis, paano ba dinadiagnose ang obesity? Kasi may tinatawag na body mass index o BMI para masabi daw na obese yung isang tao. Pakipaliwanag naman sa amin ito, Doc, yung paraan ng diagnosis at itong BMI na tinatawag.
5: Yes, karaniwang panimula yung body mass index, kinukuha yung tamang timbang mo with the height in centimeters at saka weight in kilograms. No, kailangan na makakuha tayo ng value in at least less than or below 27 or 28. Pero in reality, parang yung iba parang ang hirap nilang paniwalaan na ganon, na ito talaga dapat ang timbang na makuha natin based dun sa tinatawag natang basal metabolic index. Pero hindi ito sapat. Tinitignan din natin yung waist circumference, gaya nung tanong mo kanina kung saan nakakonsentrate yung adipose tissue or yung taba. Sometimes nasa likod, sometimes nasa buttocks. Siyempre, hindi natin pwedeng ipagwalang bahala din ito, yung kagaya nito, waist circumference ratio, or yung waist to hip circumference ratio, yung medical history at yung mga iba pang mga risk factors, Kaya when we diagnose obesity, totoo 'yon, tinitimbang natin, at kapag lampas-lampas talaga siya at meron tayong criteria for calling someone as obese type 1 or type 2, marami talaga tayong kino-consider din at hindi lang yung timbang.
1: Mm. Doc, posible ba na hindi ka mukhang overweight pero mataas yung iyong body fat?
5: Yes, pwedeng-pwede. Kaya nga minsan ginagawa nila yung pinch test, kagaya nung fats natin dun sa arms, kapag lumampas yan ng 1 inch, parang iniisip na nila, medyo malaki na yung excess mo. Yung sa taba naman sa tiyan, kapag lumalampas na talaga dun sa ideal, usually nga dyan, pag sinabi nilang nasa 2 inches na yan, medyo madami-dami na ito. And along with dun waist-hip circumference ratio, lalong-lalo na sa mga kababaihan, magkakaroon talaga nung pagkakaiba dun sa BMI, waist circumference, and even yung body fat percentage. Pag sinabi nating BMI, yung relasyon ng timbang at taas. Pag waist circumference, sinusukat yung taba sa tiyan na mas delikado actually sa puso. So yung body fat percentage, mas direktang sukatan ng taba sa katawan kung may available na kagamitan.
1: Doc, meron bang pagkakaiba yung pamantayan o standard ng obesity para sa adult, sa mga senior citizen at sa mga bata?
5: Hindi naman. Sa adults, usually basal metabolic index cut-off ang ginagamit. Sa mga kabataan naman, yung BMI or basal metabolic index for age growth charts ang ginagamit, dahil patuloy pa kasi silang lumalaki. Pag adults na, hindi na tayo lumalaki, so hindi na nila kakailanganin yung extra fat. Pero yung mga kabataan, dahil tumatangkad pa ang mga ito, binabase natin dun sa growth charts nila. No? Ito yung ginagamit natin.
1: Mm. Dok, napag-usapan na rin natin yung mga bata. Bakit naman tumataas yung kaso ng childhood obesity sa bansa? At ano yung magiging risk nito sa kanilang paglaki?
5: Mas marami kasi yung mga ultra-processed na mga pagkain compared noong unang panahon. Eh? Mm-hmm. Usually, root crops noon, either fish or vegetables. Ano? Dahil nga yan ang
1: accessible
5: ng pagkuha natin ng pagkain.
1: Mm-hmm.
5: Yung iba naman, eh, kagaya ng mga matatamis na inumin, mas kukonte yung physical activity at mas maraming oras sa mga gadgets kumpara noong unang panahon. Ano? At kadalasan nga noon, wala naman masakyan. Kaya naglalakad din lahat ang mga tao. Nowadays, yung physical activity halos kokonti na lang. Ano? And most, if not all, halos sedentary yung lifestyle. Kaya kung titignan mo, yung manner ng eating is actually parang sabi nga nila, ano? Yung manner of eating dapat nakabase siya doon sa lifestyle mo. Kung sedentary ka, light activity, moderate or severe, yung physical activity mo, mas maraming ang kakainin dapat.
1: Mm-hmm. Dok, mapunta na tayo sa ano sa paraan para mabawasan yung timbang. At nabanggit nyo na nga itong tungkol sa pagkain. Totoo ba na mas mabilis at mas healthy ang weight loss kapag sobrang restrictive ang diet?
5: Hindi. Yes, hindi naman. Ano? Ang sobrang higpit ay kadalasang hindi napapanatili at nagdudulot pa ng tinatawag nating rebound na weight gain.
1: Mm-hmm. Ibig sabihin, Dok, mabilis kang pumayat, mas mabilis ka rin na tumaba o bumalik dun sa dati mong katawan.
5: Yes, exactly. Kaya nga ayaw natin yung rebound kasi kadalasan mas mabigat ka pa kaysa dun sa dati, no? Same as true with medications, ano? Kagaya nung mga nag-normal na nga yung mga blood pressure nila, tumigil sa gamot, and then nung bumalik ulit sa mataas, mas mataas pa at kakailanganin nila ng 2 hanggang 3 gamot para mag-normal lang ang mga blood pressures nila.
1: Mm-hmm. Dok, ano naman yung dalang panganib ng mga tinatawag na crash diets o yung sobrang pagbabawas ng pagkain para lang mabilis na bumaba yung timbang? Kasi di ba may mga crash diets din na nauuso, di ba?
5: Yes, minamadali nila, ano, sometimes yung iba, ano, ang nakakatawa yung mga reasons nila, ano, dahil next month daw magsusuot siya ng mga gown siguro na naman pagkasya kaya
1: okay,
5: binibili
1: sa nila. No? Okay, ikakasal. Yes. Diba, Dok?
5: Mm. Yes, maaaring magdulot ito ng tinatawag nating muscle loss, ano, or nutrient deficiency. Yung iba, nahihilo nga sila and ito pa yung mga hindi namin gusto, no? Yung mga gallstones. Mm. At mabilis na pagbabalik ng timbang, no? Yung rebound nga na sinasabi natin.
1: Mm-hmm. Dok, napag-usapan na rin natin kanina o napahapyawan nyo na yung tungkol dun sa gamot. Kano na ba karami ngayon yung mga anti-obesity medications at paano sila nagwo-work?
5: Well, totoo yan. Ano? May mga iba't ibang klase ng gamot na maaaring magpababa ng appetite, magpabusog ng mas matagal o tumutulong sa pag-control ng food intake. Inire-reseta lamang ito dun sa mga tamang pasyente at hindi para sa lahat ng gustong pumayat. Ano? Kasi nga, we need to evaluate them. Makakatulong ba sa kanila ito? Wala bang mga complications na maaaring mag-arise, no? O yung mga serious side effects? Ano? At kailangan talaga nilang ma-well-informed. Kung hindi, yung some of them are just, kung titingnan mo, no? Left and right, ginagamit talaga ng mga iba. No? It's all because of they really want na mag-improve sila dun sa mga timbang nila.
1: Mm-hmm. So, kailan na dapat i-consider itong mga anti-obesity medications?
5: Well, hindi ito para sa lahat. Ano? May mga buntis, mga nagpapasuso or breastfeeding. At may ilang particular na kondisyon na maaring hindi ito angkop. Ano? Kailangan ang pagsusuri at reseta ng mga doktor na kagaya namin. Ano? Kasi nga, they might be doing more harm than good. Nakakala nila, makukuha talaga nila yung mga desired effect nito, ano. However, yung mga side effects nagpalala ng mga kanilang mga condition na or comorbidities if at all kung present ang mga ito. Kaya yung mga ganito, wag parang experimentuhin yung sarili natin, ano, kasi hindi nagiging maganda yung mga kahihinatnan, and sometimes lalo pang lumalala yung condition.
1: Mm-hmm. Doc, merong operasyon para sa weight loss at ito yung tinatawag na bariatric surgery. Kailan naman nagiging option ito at paano to ginagawa?
5: Yeah, may mga para dun sa mga merong severe obesity or may obesity na may kasamang seryosong sakit gaya ng diabetes o kaya nagkakaroon ng sleep apnea, ito yung tumitigil yung paghinga nila, ano, at matinding yung kanilang paghihilik. At hindi nagiging sapat yung mga lifestyle at medication para makontrol ang mga bagay. Ano, ito ang ginagawa nila, bariatric surgery. They usually do some modifications dun sa gastrointestinal tract, starting from the stomach. Sometimes pinaliliit nila ito, ano, or kasi nga kapag maliit na ito, mas mabilis na itong mag-distend, makakaramdam na siya ng kabusugan, ano. So hindi na madadagdagan talaga yung kakainin niya. So yun ang objective ng mga surgical interventions, nakagaya na itong tinatawag na bariatric surgery.
1: Mm-hmm. Doc, kung pag-uusapan yung mga komplikasyon, ano yung mga pwedeng idulot ng obesity sa ating puso, blood sugar, mga kasukasuan o joints at sa iba pang parte ng ating katawan?
5: Oo, siguro itong mga complications na ito yung magiging compelling indication para asikasuin talaga nila or kahit papano, gumawa sila ng paraan para hindi magdagdag ng timbang, ano. Unang-una, pinapataas nito yung panganib ng hypertension, no. So kapag mataas ang blood pressure mo, di high risk ka for stroke and heart attack. Ganun din yung tinatawag nating type 2 na diabetes, yung merong mataas na cholesterol or yung meron ng history ng heart disease. Yan, ito yung mga sinasabi natin, no. Stroke, heart attack, fatty liver, osteoarthritis sa sobrang bigat natin, yung mga joints na sisira, di ba? And ito yung mga hindi natin gusto, ano, yung sleep apnea kung tawagin natin. Ito yung pag natutulog ka, matinding yung paghihilik, and sometimes tumitigil yung paghinga na hanggang 10 to 15 seconds, no.
1: Mm-hmm.
5: Hindi ito nagiging maganda. Para na rin nating sinabing may bara yung mga ugat natin sa dibdib o sa puso, kasi ka tumitigil ka sa paghinga, so parang obstructive apnea pa ang dating niya. So these things should not be left unnoticed, kasi importante na when we address obesity, kailangan i-address natin yung lahat ng causes.
1: Mm-hmm. Doc, bukod sa physical effects, ano naman yung nakikitang mental effects ng obesity sa isang tao?
5: Oh, kung mabigat na mabigat ka na, no, maaring mahirapang gumalaw, no, mapapagod ka kagad, konting lakad lang, hingal na hingal ka na, no. So may mga ano ito, no, merong hindi nagiging magandang effect dun sa mental health natin. Sometimes nagkakaroon sila ng mababang self-esteem, no, or maabot hanggang depression or even anxiety. Mahalaga yung suporta ng pamilya at pag-iwas dun sa mga tinatawag nating body shaming.
1: Mm-hmm. Doc, panghuli na lang, ano yung isang maliit pero direktang hakbang na pwede nating simulan ngayon para maging mas malusog ang ating pamumuhay at maiwasan itong labis na katabaan?
5: Oh, pwede nilang tandaan ito, ano? Pwede silang magsimula sa 10 minutong brisk walking araw-araw at palitan yung mga matatamis na inumin na tubig, ano? Maliit itong hakbang, pero kapag ginawa ng tuloy-tuloy, malaking ambag ito na sa mas malusog na timbang at mas matibay na puso. So ang layunin ay hindi maging payat agad, ano, kundi maging mas malusog. Ang sustainable na pagbabago ang tunay na susi sa pag-iwas at pag-control ng tinatawag nating obesity. Ito po si Dr. Kayanan, hanggang sa susunod na edition po ng Doctor on Board.
1: Maraming salamat, Doc Claro. At yan nga po yung ating ikalawa at huling health case sa hapon na ito, ang obesity o labis na katabaan, bilang pakikisa ng ating programa sa unang linggo ng Setyembre taon-taon sa Obesity Prevention Awareness Week. Meron po tayong 36 na minuto makalipas ang alauna ng hapon, at sa ating pagbabalik ay magpapapasok naman tayo ng mga pag-uulat mula sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan.
2: Health is wealth. Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
7: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha ko yung gano'n, malaking tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay bibigay na lang namin sa pambawas ng mga bata at pagbili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
8: Si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pag-collecta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
9: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. I am Fatima Nor sa A-Journal from Tila sa Jimu Tamad, Basilan Province. The General Secretary of MYP-MYC Barm Region. So, sa palagay ko po, makakatulong ang first Barm parliamentary election dahil magkakaroon po ng chance na makapili ang mga tao na leader na gusto nilang maihalal at maupo sa pwesto. Also po, sa part namin mga kabataan, mas maririnig po ang aming mga boses at may kaya po kaming makilahok sa mga usaping panlipunan na makakaapekto sa pag-unlad, hindi lamang po dito sa Barm Region, kundi sa buong Pilipinas na rin po. Dahil naniniwala po ako na kapag maganda ang pamamahala at mas magiging mapayapa po ang Barm Region, at nang sa ganun po, hindi...
2: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Ang oras po natin, 20 minuto bago mag-alas 2 ng hapon. At ngayon, tumanggap na tayo ng mga pagbabalita mula sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. Dako tayo sa area ni Raquel Bayan, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hinihikayat ang Filipino innovators na mag-develop pa ng mga solusyong tutugon sa hamon ng makabagong panahon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Hinihikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Filipino innovators na ipagpatuloy ang pag-develop ng mga solusyong tutugon sa mga hamon sa makabagong panahon, kabilang na sa usapin ng food security, flooding, soil erosion at energy shortage. Sabi ng Pangulo, ang Filipino innovators ay dapat na mabigyan ng sapat na oportunidad upang ma-develop ang kanilang mga idea at maging practical solutions na kaya makalikha ng makabuluhang pagbabago para sa buhay ng mga Pilipino. Ang pamahalaan niya patuloy na nakasuporta sa innovators upang may sa katuparan ng kanilang idea at maikonekta sila sa mga investors at stakeholders. Sabi ni Pangulong Marcos, ang inobasyon ng sentro ng national development ng kanyang administrasyon at kinikilala ito sa ilalim ng Philippine Development Plan 2023-2028 bilang key driver ng economic transformation, productivity at competitiveness ng bansa. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Samantala, narito na ang ating
2: Balitang Pangkalusugan. Balitang Pangkalusugan.
1: PhilHealth Yakap Caravan, inilapit ang libreng serbisyong pangkalusugan sa Iligan City. Sa detalye, wala kay Sheriff Timhar ng Radyo Pilipinas, Iligan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Inilapit ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang libreng check-up, konsultasyon at reseta ng gamot sa pamamagitan ng dalawang araw na Yakap Caravan sa isang mall sa Iligan City. Ayon kay PhilHealth Local Health Insurance Office Yakap Point Person Karen Buke, kabilang sa caravan ang health screening, risk assessment, konsultasyon at reseta ng gamot, pati on-site registration para sa mga miyembro. Layunin anya ng programa ang maagap na pagtukoy at pag-iwas sa malulubhang sakit sa pamamagitan ng preventive healthcare. Giit pa ni Buke, libre ang konsultasyon, diagnostic test at gamot sa mga pampublikong Yakap Clinic habang hanggang 700 piso kada taon bawat miyembro ang maaaring singilin sa private clinic. Sa pinakahuling tala, mayroong 10 accredited Yakap clinics at mahigit 60,000 na ang nakapagsagawa ng first patient encounter sa ilalim ng programa. Matatanda ang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address o SONA na mahigit 4.5 milyong Pilipino na ang nakapagpatingin sa Yakap mula sa 25 milyong rehistrado. Bahagi ang Yakap ng pagpapatupad ng universal healthcare sa ilalim ng Administrasyong Marcos na nakatuon sa pag-iwas at maagang pagtukoy sa sakit. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Sa Mindanao pa rin, mga health workers sa Davao Region ay sinailalim sa training para sa maagang pagtuklas sa cancer. Sa balitang yan mula kay Sheila Lisondra Silosha ng Radyo Pilipinas, Davao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Pinaigting ng Department of Health Davao Region ang maagang pagtuklas sa cervical at breast cancer sa pamamagitan ng pagsasanay sa mga health workers sa rehiyon. Dumalo sa 5 araw na clinical skills training for cervical at breast cancer screening and treatment of precancerous lesions ang mga health worker mula sa Davao Regional Medical Center at mga local health offices sa Santo Tomas, Caraga, Malita, Lupon, Bunawan, Kalinan, Macu at Island Garden City of Samala. Sa pagsasanay, pinalawak ang kakayahan ng mga health workers sa pagsasagawa ng clinical breast examination, visual inspection with acetic acid, HPV DNA specimen collection at pagtukoy sa mga posibleng precancerous lesions. Itinuro rin ang thermal ablation na paraan ng paggamot sa ilang cervical precancerous lesions. Gayon din ang infection prevention, wastong paghawak ng mga instrumento at tamang pagpapayo sa mga pasyente. Ayon kay Dr. Sharon Lily Valdez, ang head ng Non-Communicable Disease Cluster ng DOH Davao, mahalagang mailapit ang cancer screening services sa mga komunidad upang mas maraming kababaihan ang magkaroon ng pagkakataong makapagpasuri ng maaga sa pamamagitan ng mas maraming health worker na may sapat na kasanayan sa cancer screening. Inaasahang magiging mas accessible sa mga kababaihan sa mga komunidad ang maagang pagsusuri at pagtuklas ng cervical at breast cancer. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisondra Silosha, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Punta naman tayo sa Visayas. Eastern Visayas Medical Center nagsagawa ng lay forum para sa mga senior citizen hinggil sa pulmonya. Sa detalye mula kay Aljon Malot ng Radyo Pilipinas. Sogod.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Isinagawa ng Eastern Visayas Medical Center o EVMC ang isang lay forum sa geriatric medicine clinic na nakatuon sa mahalagang usapin ng pulmonya sa mga nakatatanda. Tinalakan ni Dr. Carolina Marie Arwelo ang mga mahahalagang impormasyon tungkol sa pulmonya, kabilang ang mga paraan upang ito ay maiwasan, mga sinyales at sintomas na dapat bantayan at kung kailangan kinakailangang magpakonsulta sa doktor. Layunin ang aktibidad na madagdagan ang kaalaman ng mga senior citizen tungkol sa pangangalaga sa kanilang kalusugan at sa kahalagahan ng maagap na pagkilala at paggamot sa pulmonya. Bukod sa talakayan, aktibong nakilahok ang mga senior citizens sa isinagawang mga ehersisyo bilang bahagi ng programa para sa malusog at aktibong pagtanda. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Dito naman sa Luzon, Municipal Health Office ng Bontoc sa Mountain Province, pinaiigting ang kampanya laban sa tuberculosis. Sa ulat mula kay Donna Balio ng Radyo Pilipinas, Bontoc.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Pinaigting ng Municipal Health Office o MHO ng Bontoc ang kampanya laban sa tuberculosis o TB. Isinusulong ito ang maagang pagtuklas, tamang paggamot at pag-iwas sa sakit. Kaugnay nito, nagsagawa ang MHO ng TB caravan noong Miyerkules upang mailapit sa komunidad ang mga kaukulang serbisyo kontra TB. Hinikayat ng tanggapan ang mga residente, lalo na ang may sintomas o posibleng na-expose sa TB, na magpatingin agad sa pinakamalapit na klinika o ospital. Binigyan din ng MHO na nagagamot ang TB sa pamamagitan ng maagang pagtuklas at kompletong gamutan. Nanawagan ang LGU ng kooperasyon ng mga residente para sa isang TB-free na komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Donna Cavisbalio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontoc.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Ito naman mula sa Radyo Pilipinas, sa GOO, may gagawin pag-uulat si Glenda Sarac, mga inisyatiba para sa mental health sa barangay level isinusulong sa La Union.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Suportado ng pamahalang panlalawigan ng La Union ang mga inisyatibang nagsusulong sa mental health para sa mas matibay na liderato sa level ng barangay. Tiniyak ito ni La Union Governor Mario Eduardo Ortega kasabay ng idinaos na Provincial Congress ng Liga ng Mga Barangay La Union Chapter sa Pampanga. Sa pangunguna ni Provincial League President Ramon Gio Ortega Jr., na talakay sa aktibidad ang Mental Health Act kabilang ang pagkilala sa mental health concerns, pagdaraos ng basic response at assessment, gayon din ang pagtataguyod sa kabutihan ng komunidad. Sa mensahe ni Governor Mario, ipinarating nito ang mga mental health initiatives ng La Union tulad ng komprehensibong medical hub na kinabibilangan ng General Hospital, Mental Rehabilitation Center, Drug Rehabilitation Center, Geriatric Facility, at Occupational Therapy Center upang mapatibay ang mga serbisyong pangkalusugan. Ito'y bilang pagkikisa sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pangalagaan ang bawat aspeto ng kalusugan ng mamamayang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarac, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: At mula naman sa Bicol, Department of Health Region 5, hinikayat ang mga nanay na magpatuloy sa pagkasagawa ng breastfeeding. Si Paul Hapin ng Radyo Pilipinas Albay sa balita.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Hinimok ng Department of Health Bicol ang mga nanay na samantalahin ng eksklusibong pagpapasuso dahil mahalaga ito sa malusog na paglaki at pagunlad ng kanilang mga anak. IKDOH Bicol CHD Regional Director Dr. Verter Guadalupe, mahalaga ang gatas ng ina upang lumaki ang bata ng mas malakas, mas matalino, mas produktibo at maaabot ang kanyang potensyal. Binigyan din ito ni Guadalupe sa 2026 Breastfeeding Advocacy Celebration na ginanap sa Vera Catanduanes. Ayon sa DOH Bicol, critical ang gatas ng ina sa unang 1,000 araw ng bata mula pagsilang hanggang 6 na buwang gulang. Nakatutulong ito sa malusog na paglaki, pagpapababa ng panganib ng overweight at obesity, pagunlad ng pag-iisip at proteksyon laban sa iba't ibang sakit. Inirekomenda rin ang complementary breastfeeding hanggang 2 taong gulang. Para naman sa mga ina, nakakatulong ang pagpapasuso sa pagpapababa ng panganib ng breast cancer at ovarian cancer, birth spacing at recovery matapos manganak. Patuloy naman aniyang pinalalakas ng DOH at mga katuwang ang lactation counseling, pagtatayo ng lactation stations at pagpapatupad ng Philippine Milk Code. Para sa Bagong Pilipinas, Walapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Albay.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Maraming salamat, RP Reporters.
14: Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
1: Ang oras po natin, 1:51 ng hapon. At wala na po tayong sapat na panahon. Kaya unti-unti na po kaming pansamantala magpapaalam. Maraming salamat ulit kay Doktora Camille Garcia na nagpaliwanag sa atin tungkol sa mental fatigue sa panahon ng kalamidad. At syempre sa ating opisyal na magagamot sa programa kay Dr. Claro Kayana na tinulungan tayo na unawain ang tungkol sa sobrang katabaan ng obesity bilang pangunita nga sa Obesity Prevention Awareness Week ngayong unang linggo ng Setyembre. Maraming salamat din sa inyong pagsama sa amin sa kabuuan ng ating programa at syempre sa mga naging katawang natin sa production at technical side, ang ating malusog team, andyan si Master Rolly Bumatayo, Jo Marie Rifarial, Marvin Toledana, Rose Ann Erno at sa ating napakahusay na executive producer Miss Jam Season. Ako po si Ched Oliva, have a safe and healthy weekend. Kita-kits po next week.
18: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang.
19: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
18: Doctors, Doctors on Board.
19: Doctors on Board.
18: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
20: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
22: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
23: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
24: Oras sa buong Pilipinas. 6 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
18: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
24: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Bilang ng mga benepisyaryo ng Expanded Access to Quality Tertiary Education Act para sa susunod na taon, inaasahang aakyat o aabot pa sa 2.8 million ayon sa Commission on Higher Education o CHED. May ulat si Alvin Baltasar.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
25: Sa halos 2.8 milyong mahihirap na Pilipino inaasahang makikinabang sa 2027 o sa susunod na taon para sa dagdag suporta ng pamahalaan sa ilalim ng Expanded Access to Quality Tertiary Education Act. Ayon kay Commission on Higher Education Chairperson Shirley Agrupis, ito ay mula sa 2.6 million beneficiaries para sa taong ito. Sa ilalim ng inamyendahang batas, kasali na sa mabibigyan ng suporta ng pamahalaan maging ang mga benepisyaryo ng 4-piece program tulad ng single parents, PWDs at iba pang sector group. Sinabi pa ni Agrupis na para sa kanya, ideal na sa ngayon ang 15,000 pisong allowance mula sa kasalukuyang 7,500 na para sa bawat isang benepisyaryo dahil hindi lamang naman ito para sa kanilang matrikula kundi maging para sa transportasyon, accommodation at arawang subsistence allowance. Pakinggan natin si Ched Chairperson Shirley Agrupis.
26: Yung ideal, if you ask me, 15,000 will be very ideal.
25: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: Pagpapatupad ng SIM Card Registration Act, nais palakasin ng Philippine National Police o PNP. Maya live report si Diane Lear.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Yes, Omar, nais palakasin ng Philippine National Police o PNP ang pagpapatupad ng SIM card registration act para mas epektibong matugunan ng cybercrime. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Artates Jr., handa silang makipagtulungan sa mga mababatas at mga stakeholder sa pagsusuri sa batas. Inatasan na rin niya ang legal team ng PNP na magbigay ng rekomendasyon. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. laban sa cybercrime. Nauna na nagpahayag ng pangamba ang PNP Anti-Cybercrime Group hinggil sa bisa ng batas at binanggit na may ilang butas dito at kailangan ngang matugunan. Habang pinag-aaralan naman ng mga pagbabago, ipagpapatuloy ng PNP ang operasyon laban sa illegal na pagbebenta ng SIM card at sa mga paggamit ng hindi rehistradong SIM sa mga krimen. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: Maraming salamat, live report ni Diane Layar. Pilipinong na-detain sa U.S. Immigration and Customs Enforcement o ICE, pansamantalang nakalaya ayon sa Philippine Embassy. May live report si AJ Ignacio.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Yes, Omar, pansamantalang nakalaya ang 76 years old na Filipino green card holder at cancer patient at residente ng Washington State na si Loreto Javier matapos i-detain sa U.S. Immigration and Customs Enforcement o ICE dahil sa umano'y paglabag sa immigration laws ng Estados Unidos. Ayon sa Philippine Embassy sa Washington, D.C., si Javier ay pansamantalang pinalaya habang gumugulong ang kanyang deportation proceedings sa kondisyon na ito ay dadalo ng mga nakaschedule na pagdinig. Sa naunang payag ng Philippine Consulate General sa Seattle, si Javier ay inaresto ng ICE noong June 23 dahil sa umano'y kasong kinasasangkutan nito sa Pilipinas noong 1970. Agad naman binigyan ng consular assistance ng Konsulado ng Pilipinas si Javier at ang kanyang pamilya at direktang nakikipag-ugnayan sa ICE para sa pagbibigay ng humanitarian consideration dahil sa medical grounds. Wala pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: Maraming salamat, live report ni AJ Ignacio. Department of Foreign Affairs o DFA, giniit na sa diplomatic channels idaan ng China ang mga usapin. May ulat si Kathleen Forbes.
23: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Iginiit ng Department of Foreign Affairs o DFA na nararapat idaan ng China sa diplomatic channels sa mga pahayag at usapin nito sa Pilipinas, partikular sa isyu sa West Philippine Sea. Kasunod dito ng pagwestiyon ni Acting Chair Sportless Representative Antonio Tino kung bakit tila tahimik ang ahensya sa mga pahayag at umano'y misinformation ng Chinese Embassy sa X o dating Twitter. Sa budget hearing, kinumpirma ng DFA na authentic ang X account ng Chinese Embassy sa Manila na ginagamit ito sa pagpapahayag ng posisyon ng China. Ayon sa DFA, batid nila ang paraan ng Chinese Embassy sa paglalabas ng mga pahayag at naiparating na rin nila sa panig ng China na dapat gamitin ang diplomatic channels bilang tamang forum sa mga usapin. Aminado naman ang DFA na ginagamit ang Chinese Embassy ang publiko, media at social media upang ilahad ang posisyon nito sa South China Sea at West Philippine Sea. Sabi ng DFA, may mga pagkakataong sinasagot nila yung mga pahayag ng China, lalo na kung taliwas ito sa katotohanan. Pero meron din ilan na hindi na nila pinapatulan dahil paulit-ulit lamang ang argumento. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible Heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture.
5: The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaloob dito.
6: Are inaw nandidong waranuni anarampay na.
5: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
23: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
5: To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
18: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.

0: 8 a.m.
1: Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti, mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpa at balitang sariwat mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Go Agri! Go Agri! Ang programang sagana sa magagandang balita, mga bagong proyekto sa agrikultura at pangisdan, at mga impormasyon para sa pagpapalago ng kabuhayan. Go Agri! Go Agri! Magbabahagi ng karunungan at mahalagang kaalaman para sa pag-unlad ng ating mga kababayan. Go Agri! Go Agri! Kasama ang inyong partner tungo sa tagumpay, Kuya Francis Kiko Flores, tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Go, go, go, go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture.
3: Leslie Bocopo. Leslie Bocopo. Live. Balitan, panayam at diskusyon ng mga usaping napapanahon. Paghihimay sa balitang mahahalaga para sa kaalaman ng bawat mamamayan.
4: Leslie Bocopo.
3: Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
6: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
8: Dati po akong kaingiros. Tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
9: Maganda bang takbo?
8: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
6: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad. At habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
10: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
6: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
11: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.

0: 8 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
1: Buwan trabaho. Trabaho. Usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho. Trabaho. Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho. Trabaho. Kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Buwan trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Siyam na minuto na po makalipas ang alas 2 ng hapon. Isang maulang mga hapon pa rin po sa inyong lahat, mga kahuan trabaho. Ako po si Jamie Quinto at syempre hindi na natin patatagalin pa. Kasama natin kapag ka-Biyernes ang ating life coach ng bayan, multi-awarded global master coach. At syempre pa, ang Radyo Magazine Rainbow Radyo Program Host, ang nag-iisa, Coach Mike Celes, laging mabango, maganda. Di ba?
2: Anak ko doon, munti yun. Baka iba yung lumabas. Hi partner, maulan na hapon.
0: Oo nga, di ba?
2: Pero tuloy pa rin tayo. Tuloy kailangan pa rin tayo. Pa rin.
0: Oo, fresh na fresh ka nga.
2: Of course. Diba? Ikaw din.
0: Maraming salamat syempre doon sa mga pag-leaders na
2: yes,
0: yan.
2: Yes, oo. Kailangan natin yan sa buhay para nung kahit madilim ang panahon, di ba? Maliwanag tayo.
0: Magniningning pa rin. Oo, di ba nga? Okay, ang ating pag-uusapan may kaugnayan doon sa, syempre, no, ito'y unahin lamang natin, partner. Mm-hmm. Oo. Alam mo, over the years pala, 126 years na, no, ang Philippine Public Service.
2: Wow.
0: Diba?
2: Tagal na.
0: Oo. Ang paglilingkod bayan ba ay nagbago? O kaya naman ay paano siyang nag-evolve, no? 'Di ba? Parang dati, parang mas gusto ko ata yung public service dati. So,
2: pag public service ba, partner, parang ito yung gobyerno ang tinutukoy natin, parang ganon.
0: Yun ang aalamin natin. Oo. Kasi isa sa mga itatanong ko din, kapag ka, syempre, 'di ba, nasa gobyerno o tayo dito, 'di ba? Mga public servant din.
2: Oo.
0: 'Di ba?
2: Ano
0: yung mga itatanong mo nga?
2: Oo, mamaya magkakaalaman tayo diyan. Oo, tungkol naman sa mga politiko natin kasi napakahalaga na yung mga politiko natin ay capable talaga na mag-assume ng posisyon at maglingkod sa bayan ng tapat.
0: Oo, at hindi yung lumulusong sa baha ng mga naka Grabe, no? From head to toe, talagang
2: parang napaka-puluhin na natin noon.
0: Gusto mo yon. Anyway, tamang-tama po at makakapanayam po natin ang Dean ng National College of Public Ad and Governance. Diyan po yan. Uy! Sa UP Diliman, syempre pa.
2: Hello po.
0: Ang iyong sintang minamahal. Oo. Ang Dean ng NCPAG, ayan, ng UP, syempre pa. Si Dean Christopher B. Berce. Doc, magandang hapon po sa inyo. Dean, welcome po sa One Trabaho.
3: Magandang hapon, Jamie and Coach Mike, at sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa inyong programa.
0: Okay. Now, Dean, siguro ho unahin po muna natin ano, mahigit 126 years na po pala ang Philippine Public Service. Paano ho natin nakikita yung pag-unlad ng bureaucracy and paano po yung patuloy na nakatutulong sa pagbuo ng isang mas maayos at mas responsive na pamahalaan para sa mga Pilipino?
3: Well, malaki na ang pinagbago, no? Kapag pinag-uusapan kasi natin ang public service or civil service, no, sa Pilipinas, kasama na lahat ng ahensya na yan ng gobyerno, no? At malaki yung pinagbago natin, syempre, unang-una dyan, mas professional na tayo ngayon kung ikukumpara nung nag-umpisa tayo, di ba? Meron na tayong yung civil service exam. No? So hindi pwedeng may, lalo na dun sa mga posisyon na kailangan ng technical knowledge, so may civil service exam tayo doon, no? And tinitingnan, syempre, at ini-enforce na rin natin yung, lalo na ngayon, pinag-aaralan kung paano ba ma-implement yung tinatawag na competency-based framework. No? Ibig sabihin, hindi lang sapat na ikaw ay graduado ng, let's say, isang four-year program. Tinitingnan din na kung ano yung iyong kakayahan. Kasi nakikita natin na pwedeng, lalo na pag sa usapin ng digitalization, di ba? Minsan, hindi mo na may mga kabataan na magaling na bagamat wala pang formal na na degree ay marami na ang alam, no? Pag so yung mga ganung bagay at yung digitalization, malaki na rin yung pinagbago at highly decentralized na rin yung ating public service, di ba? From national to local, at meron ng kanya-kanyang may mga sistema. Siyempre, andun pa rin yung mga pulisya at sistema kung regulasyon, no? Kung paano dapat gumalaw or yung ang isang taong gobyerno na narinig ko kanina yung binigit nyo tungkol sa paglumusong sa baha, di ba?
0: Oo, para kung mga
3: yun,
0: fashionista.
3: RA 6718. Pero malinaw na yun. Kumbaga, meron na tayong mga ganong pulisya nung actually 1990s pa yan, na malinaw na kung ano ang dapat at hindi pwedeng gawin. Nung araw, wala tayong ganon.
0: Ah, okay.
3: Ngayon, malinaw na yan, no? Kung ano ang bawal at ano yung hindi bawal.
0: Okay. Ito ho, siguro sa akin lang pong pananaw, correct me if I'm wrong, ano? Pero when it comes to, halimbawa po, yung pakikipagkapwa-tao on how to deal with people, ako ho ay medyo na nakita ko naman ho, kahit papano, noong araw, parang medyo mas magalang po. Paano ho ba natin i-instill yon? Kasi ngayon parang, although may sistema nga po, pero kumbaga parang ngayon po medyo, di ba, kung minsan nakikita natin medyo parang, paano ba nila, paano ba natin sasabihin, condescending or medyo, di ba?
2: Insensitive.
0: Oo, yung mga ganun po.
3: Tama po yun, no? Actually, hindi nga siya talaga dapat na ginagawa kasi kasama yun sa RA 6713 natin, yung Code of Conduct, no? For ethical standards, di ba? For among other regulations, no? Kasi kailangan kasi maging maingat din sa pananalita ang isang taong gobyerno kasi yun ay hindi lang tayo nagsisilbi, no? Doon din nanggagaling sa kung paano tayo magsalita, kung paano tayo gumawa o magtrabaho. Doon nanggagaling yung tiwala ng tao sa gobyerno. At kapag nawala kasi yun, magkakaproblema tayo ngayon sa pag-i-implement ng mga programa or polisiya. Kasi ano na, parang doubtful na sila o meron na silang nabuong pagdududa. Diba? Kaya ano po yan? Pwedeng ang alam ko may mga, kung halimbawa may mga ganyang condescending o hindi maganda yung pakikitungo, pwedeng magreklamo yan, eh. Pwedeng ireklamo sa, di ba, sa 8888.
0: Ah, no? Sa ARTA.
3: Pwedeng yun sa ARTA, pwede yan. Kahit sa Civil Service Commission, pwede. So, maraming mga paraan at meron na tayo mga patakaran din doon kung paano siya ma-address.
0: Aha, okay. Sa bagay, partner, sa totoo lang, di ba, Dean, sa ngayon, sa tingin ko, in fairness naman, doon sa sistema na binubuo nga ngayon, like ang bawa yan, yung mga ARTA, natatandaan ko nung elementary. Hindi, pag nanonood kasi ako ng mga balita, no, well, yung mga magulang ko. Nung araw, meron pa yung mga parang, di ba, yung bubuksan yung drawer sa LTO or sa kung saan mang mga tapos doon inilalapag na ganun, tapos di ba din may mga ganun, pero ngayon
3: malagay-lagay.
0: Pero ngayon medyo na minimize, or kahit papaano medyo aware na sila na hindi bawal to at pwede kang matanggal sa trabaho.
3: Yes. Tapos naglalagay na rin tayo, di ba, sa mga opisina, yung bawal ang fixer.
0: Yeah.
3: Ganyan. No? At saka naglalagay na rin ng CCTV, no? Although may mga ahensya na ayaw magpalagay ng CCTV for some reason. Pero di ba may mga CCTV na doon sa mga lugar kung saan may transaction ang publiko. No? I think nakakatulong yon para mabawasan din yung mga ganong dating kaugalian natin, no? Na sistema, dating sistema or kultura.
2: Okay.
0: Si Coach Mike
2: Dean,
0: Mel,
2: may ito.
4: May tanong po ako, Papa Scholar.
2: Ayan. At dyan pa rin sa UP, no? Din kasi napansin ko po, no, na yung mga politiko natin, partner, kapag naupo na sa posisyon, ang nangyayari is that, ano sila, ayan, ayan, mas bongga. Ayan. Pag naupo na sa posisyon, saka po kukuha ng mga courses sa public ad. Tama ba?
3: Additional ko, yeah. Minsan, lalo na kapag wala silang experience.
2: Oo. Bakit po kaya hindi lang gawin na bago ka maging politiko, i-mandate na magkaroon ng mga kurso. Kumbaga yun yung, alam mo naman na magpupolitiko ka, di ba? Parang gawin mo career path talaga. Bakit kailangan? Kasi partner, di ba? Parang lugi naman tayo doon. Kasi there are some people siguro na kailangan bago pumasok sa isang industriya, kahit ano pa yan, di ba?
0: Yes,
2: dapat may sapat kang kaalaman. Bakit po kaya hindi na i-mandate na gano'n na bago ka maging politiko, mag-UP public ad ka muna, mag-aral ka muna, or may kurso po ba tayo para doon?
3: Well, tama ka dyan, Coach Mike. No? Ang nangyayari, ang ginagawa na lang natin, nagpo-provide tayo kami sa NCPAG ng parang executive course. No? Halimbawa, mga bagong congressman, o mga bagong mayors, mga ganyan. Pero that's when they get elected na. Di ba? So, para doon sa mga bagong first-termer, halimbawa, no? May ganyan tayo. Pero hindi rin yun nga yung problema, hindi natin maiwasan kasi sa constitution natin, basic lang yung requirements, di ba?
0: Yeah.
3: You must be able to read and write, ganyan lang, no? At ang sabi nila, because nga bawal din yung discrimination, etc. No? Pero sa ibang bansa actually, mandatory, no? Pero yung sa amin kasi, kumbaga, hindi mandatory yon, no? We offer it as a kind of a training opportunity, but they're not forced, no? Walang implication kung hindi sila mag-enroll o hindi sila dumaan sa amin. Pero sa ibang bansa, halimbawa sa France, no? Kailangan dumaan, lalo na yung mga career na, let's say, or career mga appointed, mga undersecretary or ASEC. Kasi minsan, di ba, pansin natin, bakit na-appoint or tas iba yung sinasabi, etc.
0: Yeah.
3: Hindi alam yung patakaran ng gobyerno.
0: Oo.
3: So, doon nagkakaproblema kasi pumasok galing sa ibang sektor, private sector, tapos pumasok sa gobyerno. Siguro, tapos hindi alam yung rules sa procurement, either intentionally or not, doon tayo nagkakaproblema. But I agree with you, no? Isa din yun sa actually sinusulong namin na sa NCPAG, na sana lahat ng ano ay maging mandatory talaga. No?
0: Oo. Nga, ay di sana walang impeachment. hindi kasi di ba?
2: Kung knowledgeable, di ba?
0: Hindi kasi di ba tinanong nga abogado na nga mismo, hindi na din niya alam. Baka hindi UP NCPAG.
2: May pahabol akong tanong, partner, dyan, no? Din, sa tingin nyo ba dapat, kagaya ng lahat ng mga manggagawa na nasa public service, partner, dapat ba may probi period din ang mga politiko? Baka dapat 3 months lang muna, 6 months muna, kasi lugi-lugi tayo kapag hihintayin natin ang, di ba, taon-taon. Sa tingin nyo po, Din?
3: Well, yung sa batas na ba natin merong paraan, 'di ba? Pwede yung power of parang recall or something, no? Pwedeng pero government ano 'yon, people initiated, no? Pwedeng mag-initiate yung mga tao na magpa petition or something. O pwede silang magsampa ng kaso kung talagang walang ginagawa or may kalokohan na ginagawa. Ganon. Kasi duly elected kasi and we're a democratic country, dumaan sa election. So kung sino, ano lang naman yan, kung sino pinakamaraming boto, no? And that yun yung essence ng demokrasya. So we have also to respect that. So and the most that we can do probably is to help them out, di ba? To help them out, and maybe if we can influence them in kahit in small ways, hanggang dun lang yung kaya nating gawin. Kasi nga, ginagaranti ng konstitusyon na dapat lahat ay kahit sino ka pa, ano pa yung pinag-aralan mo or ano pa yung background mo ay may karapatang, you know, magpresenta ng sarili niya para pamunuan ang bansa natin.
0: Oo. So din para po doon sa mga nanonood at nakikinig po sa atin, ano, not necessarily na na sila po ay magiging politiko, mm-hmm. pero mm-hmm. sila ay naghahanap ng trabaho or yung mga young professional or skilled workers, paano po makatutulong ang NCPAG ng UP, no, para po sa kanila?
3: Well, unang-una, we have to understand na mas competitive na ngayon, no? Mas competitive na ang pagsisi o pagtatrabaho sa gobyerno, no? Kung ikukumpara mo sa kanong nakaraang mga panahon, 'di ba? Halos kapareho na yung entry level, lalo na meron pang salary standardization law, pang kakalabas lang nung pang last tranche niya, no? So, kahit papaano kayang sumabay na, no? At kaya lang tingin ko hindi nakikita ng karamihan, lalo na ng mga kabataan, na ang hinahanap natin sa civil service or sa gobyerno, hindi lang naman yung mga administrative positions.
0: Yes. No?
3: Kailangan din natin ng mga economists, kailangan natin ng mga policy analysts, data scientists, IT, kailangan natin ng mga communication specialists, no? Project managers, procurement experts, yung mga ganon. At madalas, pag iniisip kasi pag gobyerno, parang nakaupo ka lang sa table, sa lamesa, ganyan. But ang totoo, maraming mga positions na kailangan ng specialized field, kasi yun na yun, doon na tumutungo tayo, nagpo-professionalize na yung gobyerno natin. Kailangan natin ng expert sa disaster, kailangan natin ng expert sa climate change, yung mga ganong bagay. And tingin ko, kailangan makita yun. And kami naman sa NCPAG, meron kaming bachelor's program, meron din kaming master's program, no? So kung pakiramdam ng mga nakikinig sa atin ngayon ay kulang pa yung kaalaman at kinakabahan sila or natatakot silang pumasok kasi hindi public administration yung background or hindi nila alam kung anong mangyayari sa gobyerno, pwede silang mag-enroll sa amin. Meron kaming mga executive training, mga short term, meron kaming diploma in public management, meron kaming masters in public administration, no? Yung mga ganun, makakatulong para makapaghanda sila. Ngayon, kung nasa high school pa, pwede silang pumasok sa bachelor's program namin, yung Bachelor of Public Administration, na 4-year program yon. At karamihan ng graduate namin ay pumapasok sa gobyerno, no? At marami din ang nag-aabuga siya. So, malaking tulong yun para makapag naihanda sila para makapag, you know, makapasok sa public service.
0: Mm-hmm. Yeah. Dean Berce, yun hong ito naman, yung nabanggit natin kanina, no, na sinasabi ninyo, procurement and other specialization na talaga namang kailangan din sa gobyerno. Pero paano po tayo, ika ngay, makasasabay, no, sa mga like halimbawa AI, yan, 'di ba? Ano ho yung may offer naman ng NCPAG UP?
3: Well, may mga training kami, no, on how to use AI halimbawa for policy, no. Meron din kami mga ginagawang research na using AI. So maraming opportunity, hindi lang sa NCPAG, kundi kaysa buong UP, may mga programa na may kinalaman sa AI, no. Ang importante lang naman kasi din, kailangan din nating maintindihan na pag nasa gobyerno, no, hindi lang siya tungkol din sa technology, eh, 'di ba? Yung sa AI, no. Kailangan din ang isa sa ma-develop is yung ethics part, tsaka yung tinatawag natin na people centeredness, no. Uh-huh. Kasi naalala ko lang, minsan meron akong nakausap na mga kapatid natin na Bajaw, no, sa Zamboanga. At nung tinanong ko sila kung ano nga pa ba yung inaabangan nila o inaasahan nila sa gobyerno, alam niyo po ba kung ano yung sinabi nila?
0: Ano
3: hindi
0: po?
3: Pa bahay, hindi pera, hindi ano, ayuda. Ang sabi nila, sir, kindness.
2: Oh, ayan, sige.
0: It goes a long, long way.
3: Yung gano'n, no, yung pag kinakausap sila, pag pinapakitunguhan sila ng maayos, lalo na daw yung mga nakakatanda sa kanila. Yung mga ganong simpleng bagay na posibleng mawala dahil kapag halimbawa na ano tayo na puro digitalization lang, mga ganyan. So aside from the technical competence, no, kailangan din ma-develop yung ating compassion sa mga civil servants natin, pati na rin yung ating Yun, yung ethics, no?
0: And partner, sandali lang bago dun sa tanong mo. Alam mo, ma-comment ko lang, no? Yan yung isa siguro sa, kung minsan, magkagandahan ng nakikita mismo ni Presidente, lumilibot siya. In fairness naman kay Presidente, very humble siya na nakikipag-usap, alam niyo yun. Pero kung minsan, dun ho sa ilan na mga, sabi niyo nga, yung mga elected officials, nando dun yung parang ano eh, no? Yung ere, kung minsan. Kaya parang, di ba, kung titignan mo, eh ito nga, Presidente, nakikipag-usap na nga sa amin, anong problema, mga ganyan. Tapos meron kang makikitang mga ganong mga halal din naman on a lower position na parang, di ba ho, parang baka kailangan talaga mag-undergo sa ano.
2: Sila pa'y untouchable.
0: Oo, di ba? Oo.
2: Okay.
0: Wala lang. Napansin ko lang.
2: Sige. Dean, may tanong po tayo dito, no? Kung titingnan po natin ang mga susunod na taon, dahil ang ganda nga ng mga plano ng ano ng UPNC pa. Congratulations sa 100, ilan yun?
0: 126 na,
2: diba,
0: po pala.
2: Diba? Bongga ang ano. Ano po yung vision nyo para sa isang future-ready na Philippine bureaucracy at paano makakatulong isang modernized, professional, at people-centered public service sa mas malawak na development goals ng bansa?
3: Well, I think babalikan ko yung sinabi ko kanina. Well, number one, I think basic requirement na ngayon na dapat digitally literate, no? Ang ating, and that's how I see it, no? In the future, malaking bagay na digitally capable na ang ating public service, public servants. Hindi na yung tipong marunong lang gumamit ng computer, kundi marunong magbasa ng data, marunong makapag-detect ng kung ano yung mga fake news, no? Information, disinformation, mga ganyan. No? Meron na tayong sense of, kumbaga, discernment and critical thinking pagdating sa ganun, no? Digital information. Pangalawa, siguro yung ethical. No? I think ito yung importante na mabuo sa atin. Yung babalik at babalik pa din dun sa yung pagtingin sa pera ng gobyerno, yung pagtingin sa power, yung pagtingin sa basically yung level of influence, no, ay dapat makita na hindi lang ito para dun sa opisina kundi para actually sa para sa pagbuo ng bayan natin, yung tinatawag natin na nation building. And then pangatlo yung people-centeredness at the core of that, yung compassion. Kasi alam naman natin lalo na ngayon na may digital divide, di ba? Kahit na may mga wala pa ring access sa data, so wala pa ring access sa technology. And that kind of, even if we pagka nag full blown na tayo sa digitalization, dapat nandun pa rin yung human element, no? Kasi we cannot be dealing with a government that is primarily robotic, di ba? Kailangan meron pa rin human element doon, no? So kung yung ganon, at syempre yung deeply na yung tinatawag natin na agility, yung kayang mag-adjust at matuto ng mga bagay na bago, no? Yung mga ganon, I think marami pang kailangan gawin, but I would like to think na yung mga basic na yon, yung digital capability, yung competence, no? Yung agility, at syempre yung ethics, no? Ethical hold. Lahat ng bagay na yon importante para mabuo yung isang public, no? Yung capable and responsive na public bureaucracy in the future.
2: Yan. Siguro to wrap up this interview, Dean, siguro isang tanong lang, no? Kung merong kayong ano kakayahan o kapangyarihan na baguhin ang isang bagay pagdating sa public service dito sa bansa, eto na tayo, di ba? Ano yun at bakit? Ayan.
3: Mahirap ito, Panginoon, Miss Universe na tanong ito.
0: Oo nga, kayo, no?
3: Pero well, siguro I would say integrity, no? If we could just somehow really come up with a program that will hammer down on how we should we should perform our duties with the highest level of integrity of ethics, no? Kasi ultimately kasi yung trabaho natin sa gobyerno, unlike sa private sector, halimbawa ikaw engineer ka or architect ka, isang community o isang bahay lang. Yung decision kasi natin pag architect ka or engineer ka na nasa loob ka ng gobyerno, yung decision mo makaka-apekto sa millions of Filipinos, eh.
0: Yes.
3: So siguro yun, no? Ilagay at the core of all of our competence, dapat ang pinaka-core nun, I would say, ethics and integrity. And siguro yun. If I could change anything, come up with something na, kumbaga, kung mag-hire siguro tayo, hindi lamang yung basic na educational background,
0: yes,
3: yung experience, yung training. Kasi yun yung tatlo na tinitingnan lang usually. It should go beyond that. We should strive. I don't know how. Hindi madali, definitely. Pero dapat makita natin kung gaano ba talaga katatag yung etika ng isang public servant. Elected at saka yung non-elected, no?
0: Yes.
3: I would say mas importante yung non-elected kasi yung elected officials, they come and go.
0: Yes.
3: Pero yung mga nagtatrabaho sa bureaucracia natin, they will stay no matter what. At
0: totoo,
3: yun yung kailangan nating alagaan.
0: Ako, very well said po, Dean. Maraming salamat po sa inyo. Dean Christopher B. Berce, PhD. Siya po ang Dean ng National College of Public Ad and Governance ng UP Diliman. Magandang hapon
3: maraming
0: po
3: salamat
0: sa inyo.
3: Maraming salamat din po. Thank you.
0: Okay. Thank you so much. Ayan. Ang galing nung sinabi ni Dean. Gusto ko yun.
2: Mm-hmm.
0: At yung, I think ha, eto dun sa mga magulang or guidance sa mga may mga bata, simulan po ninyo ng bata pa lang.
2: Totoo.
0: Kapag ka tayo natutuwa tayo na halimbawa, di ba meron yung mga batang ang tatas magmura, di ba?
2: Totoo.
0: Di ba bata pa lang kung maka PIPI, ganyan. Mm. O, tas pag minsan tuwa pa yung mga matatanda. Mm. Tas habang lalaki siya, o de, susunod doon, kayo namumurahin, hindi na kayo matutuwa. Di ba?
2: Totoo.
0: O, kasi kung minsan ganun eh, parang natutuwa pa tayo na halimbawa yung bata medyo salbahe, diba? Lalo na kung halimbawa may itsura yung bata, mga ganyan. Ang cute-cute nitong batang to. Diba? Tapos yung isang
2: kahit
0: bata,
2: maldito, no?
0: Tapos yung isang bata, sinapak pala, yung mga ganun. Laway, bata lang yan. Hindi po. Nag-start po yan sa bata. Talagang kailangan i-train sila.
2: Yes.
0: Diba? O, kasi ngayon, pagka hindi ano to yung anak mo or yung mga bata, mm-hmm, 'di ba, hindi natakot sa mga may edad, ay de, how much more pag lumaki yan?
2: Totoo.
0: Oo,
2: ito so, ano yung pinapakita niyo, yun din ang susundin yan.
0: Yeah. Alam mo, ito ha, kwento lang very very quick, mm-hmm, lang, Ma'am Tess. Alam mo nung one time nasa jeep kami ni Paula, kasi pupunta kami ng bank. So merong grupo ng mga kasing edad ng anak ko, na mga bata rin na nasa jeep, mga 11, 12, mga ganyan. Meron pa nga parang 9.
2: Yeah.
0: Then ngayon nagbayad ako, siguro hindi masyado na dinig. So sabi ko, inulit ko, sabi ko, diyan lang po kami sa may ano, sinabi ko yung bangko. Aba, yung bata minamak ako. Sabi niya ganyan. Binanggit niya pa ulit-ulit yung bangko, tapos tinitignan niya, tapos tumatawa siya. Ginawa ko, nagseryoso ako ng mukha. Sabi ko, bakit? Diba? Tahimik siya eh.
2: Oo.
0: Si Paula, well, yung kasamahan namin po dito. No? Alam mo yun yung, hindi niya malaman kung nakatagilid siyang ganyan sa akin. So sabi niya ganyan, walang yaka ate. Sabi niya ganyan.
2: Uh-oh.
0: Sabi ko, huwag ka tatawa. So bumaba na yung mga bata. So sabi ko ganun sa kanya. Pag yung mga ganon na, alam mo yun, yung parang hindi ka naman inaano ng isang tao.
2: Yeah.
0: Di ba? And then, I'm a total stranger sa kanila.
2: Yes.
0: Tapos, magbabastos ka ng ganon. Di ba? Mm-hmm. Away ang ano mo, ang hanap mo. So, what I did is, talagang nagseryoso ako. Kahit natatawa ako, ha?
2: Mm-hmm.
0: So, nagseryoso ako. Sabi ko, bakit? Sabi ko, ganon. Sorry po, pero
2: uh-oh.
0: I mean, di ba? Yung mga ganon, di ba sabi nga nila eh, it takes a village to raise
2: totoo
0: a child,
2: naman.
0: Di ba?
2: And speaking up allows you to correct that. Yun.
0: Lalo na kung wala yung magulang, di ba?
2: Yes.
0: Ano, para at least aware sila na, hey, you can't do that, di ba?
2: Mm-hmm.
0: Lalo na kung sa public place na,
2: tama
0: ano, di ba? Yung mga kasing edad.
2: Mm-hmm.
0: So, yun lang. Anyway, nako, ang dami na natin mga pagkwentuhan, coach. Pero mamaya, babalikan natin. Ito yung mga, ano ba itong mga demotivation?
2: Bakit nawala ng gana ang mga tao sa work, ganyan.
0: Oo, at paano ito magbabalik? Magbabalik.
2: Yeah.
0: At that, speaking of magbabalik po kami dito po sa One Trabaho. Pagkalipas lamang ilang paalala oras natin, 2:37. ng hapon.
5: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha. Siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na ha? Good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag panatag ang may alam.
6: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
7: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
6: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
8: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
9: Asahan niyo, papangandam natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo na ipag-iingin ko. Pero magagawa ko lang yun kung kasama ko kayo mga barangay captain.
10: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay na kikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
11: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays. Total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
12: Mahal na Pangulo, maraming salamat sa inyong tulong. Hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
10: Ayon, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
13: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, to the Pawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa Luma.
14: Ako po ay payag po sa eleksyong sa BAM doon sa Mindanao, sa isla ng Mindanao. Para sa ganun ay baka ito na rin po yung kataparan na may mulad po ang bansang Pilipinas dahil ito ang kauna-unahang mag-eleksyon sa Mindanao po. Ako po ay payag na mag-eleksyon po sila. Para sa ganun po ay may sagawa po nila ang magandang kabutihan programa ng gobyerno pag autonomous region po ang Mindanao.
8: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
1: Juan Trabaho. Trabaho. Kasama si Jamie Quinto. Juan Trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: 2:44 ang ating oras at nagbabalik po ang inyong Juan Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Kami po ay napapakinggan sa 104.3 The Capital at sa lahat ng social media platform ng Radyo Pilipinas. Lalong-lalo na po. Ito na. Lalong-lalo na, i-like, i-follow at i-share ang aming pong Facebook page na mayroong 2 million subscribers! Siyempre, partner, kailangan consistent yung energy natin dyan, di ba?
2: Inaabangan ng lahat yan.
0: Oo, kailangan talaga 2 million subscribers, ganon. Tapos, kami po ay napapanood din sa pamagitan po ng telebisyon. Kung meron po kayong free TV, kami po ay nasa TV Plus Channel 3 at For the Box Channel 45-249. Dito po muna tayo, partner, sa ating mga balitaan. Marcos Administration, puspusan na ang paghahanda para sa nalalapit na 49th ASEAN Summit. Si Raquel Bayan sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Personal na ininspeksyon ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang ginagawang paghahanda sa Philippine International Convention Center sa Pasay City para sa 49th na Association of Southeast Asian Nations Summit and Related Summit sa Nobyembre. Kung matatandaan ang Pilipinas ang nagsisilbing chairman ng 2026 ASEAN Summit na gaganapin sa Metro Manila mula November 13 hanggang November 15. Ang regional meeting mayroong temang Navigating Our Future Together. Kung matatandaan, bago nito una na rin binuksan ni Pangulo Marcos ang newly renovated Coconut Palace kung saan tampok ang Filipino architecture at craftsmanship bilang paghahanda pa rin sa pagtanggap ng bansa sa world leaders at delegates mula sa ASEAN. Ang pulong sa pagitan ng iba't ibang tanggapan ng gobyerno nagpapatuloy upang masiguro na magiging maayos ang pagdaraos ng ASEAN Summit sa Nobyembre. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Juan Trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Samantala, Department of Tourism, Philippine Retirement Authority at Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority nagsagawa po ng Investment Tourism Forum ngayong araw. Si AJ Ignacio sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Yes, kapatid na Jamie, isang maulan na hapon upang mas mapangat nga ang tourism sector sa rehiyon ng Soccsargen. Nagsagawa ng 2026 Tourism Investment Forum o Socs Forum ang Department of Tourism, katuwang ang Philippine Retirement Authority at TIESA upang magkaroon pa ng mas maraming oportunidad ang nasabing rehiyon sa sektor ng turismo. Ang nasabing forum ay may temang Unlocking Sustainable Tourism Opportunities Through Conservation, Innovation, and Inclusive Growth. Ayon nga sa Department of Tourism, kapatid na Jamie, ang nasabing forum ay magbibigay ng mga oportunidad sa ekonomiya ng rehiyon, partikular sa sektor ng turismo. Kabilang sa mga lumahok sa nasabing investment forum ay mula sa iba't ibang sektor ng tourism services, hotel and restaurant companies at mga kilalang mga kumpanya na magbibigay ng investment opportunities na tiyak na magbibigay ng trabaho sa ating mga kababayan sa Soccsargen at maipakita sa mga investors ang angking ganda ng buong Soccsargen region para mahikayat ang mga banyaga mamumuhunan sa ating bansa. Sa uli naman, muling siniguro ng Department of Tourism na magiging positibo ang naturang event ngayong hapon na ito na tiyak na magkakaroon ng investment opportunities ang Soccsargen region. Kapatid na Jamie, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Okay, maraming salamat sa iyo, AJ Ignacio. And ngayon sa ating pag-uusapan, Coach, ayan, ano nga ba yung tinatawag na top demotivators? Meron palang ganun.
2: Oo. Siyempre, hindi naman lagi may inspire ka sa work, lalo na kung may mga kontrabida, di ba? Oo. Pero may mga bagay kasi na parang, alam mo yon, sinatrato nilang normal, pero hindi po normal to. At nakakawala po ng moral, nakakababa ng moral ng mga taong nasa workplace. Mm-hmm. Siguro isa-isahin natin quickly,
0: sige,
2: no?
0: Sige.
2: Siguro number one is yung hindi pantay-pantay na pay range.
0: Hi.
2: Sweldo.
0: Oo. Diba? Talaga
2: yun. Minsan kasi, alimbawa, kahit contractual ka, mas marami kang ginagawa kaysa doon sa mga permanent. Diba?
0: Tama naman.
2: Tapos noon, meron din naman syempre mga politics, office politics, mga chismis. Ayan.
0: Mga umaatik yung chismis.
2: Ang mga nagmamicromanage na mga boss, yung lagi nakatutok sa'yo. Yan para, oh, ba't walang period to? Ganyan, oh, di ba? Ano pa ba? Ano pa ba yung bakit ganyan yung kulay ng PowerPoint? Yung mga ganong klase, di ba? Yung lack of recognition, partner.
0: Uh-huh.
2: Di ba? Yung parang hindi na-appreciate yung mga ginawa mo, ganyan-ganyan. And also, yung bang opportunities for growth. Halimbawa, hindi ka na binibigyan na mas challenging na mga tasks or tinatanggal lang ka ng mga trabaho. O, di ba?
0: Oo nga. Pero dun sa mga halimbawa, willing naman na matanggalan na ng tasking, de syempre tuwan-tuwa naman sila noon.
2: Oo, di ba? Yung para sumusweldo.
0: Motivated lang.
2: Sige pa, gagawin ko pa to para tanggalin na sa akin lahat. But then again, in the long run, partner, di ba, if worst case scenario, eh, halimbawa magsarang kumpanya mo dahil nga hindi ka nagtatrabaho, mahirap naman paano kang lilipat. Wala kang portfolio, di ba? Wala kang ipapakita kasi nga tinanggal na sa lahat ng trabaho mo. So titingnan nyo din yung epekto nun. While some people medyo tamad, others who really want their job, diba, to excel in their job, malaking bagay yun na parang binibigyan nyo sila ng mga big breaks din.
0: Oo.
2: Yun.
0: Tama, alam mo, tama naman yan. Kumbaga parang, like, halimbawa, tayo dito, diba? Kapag ka, halimbawa, passion mo yung magprograma, magsalita.
2: Tama naman.
0: Diba? At bigla kang tinanggal sa mikropono.
2: Mm-hmm.
0: Para kang tinanggalan ng pakpak.
2: Oo, yung pakiramdam. Ng rib.
0: Oo, di ba? Oo, yung pakiramdam. So, paano ka, how do you deal with this? Yung mga ganitong mga demotivators na ito.
2: Sige. Siguro, partner, pag may ganun nangyari, syempre, huwag mo munang i-deny na nangyari sa'yo yun kasi nangyari naman talaga. Accept mo muna. Take time to grieve, no matter how that may look like for you. And then, isip ka na ng plan B. O, saan ka ba ilalagay? Paano ba to makakatulong dun sa overall goal mo pa rin? Remember, partner, kahit matanggal ka sa isang posisyon, it doesn't mean na dapat palitan mo na yung goal mo. Kung gusto mo pa rin talaga mag-anchor, gusto mo pa rin yung trabaho mo, you stay there, make the most of it, and while there, kung feeling mo hindi na in alignment, voice it out.
0: Uh-huh.
2: Hindi ka matatanggal dahil nag-voice out ka, mas maganda yung kasi more chances of winning na mapakinggan kung ano talaga yung gusto mo.
0: Mas and, maganda ba na you put it in writing din?
2: Yes, of course, partner. Diba? Hindi naman pwedeng bulungan lang sa pantry. Diba? Parang boss, naman. Ganito, ganyan. Put it into writing and always make sure that you justify every point. Hindi lang gusto ko po kasi mag-anchor. Bakit? A, B, C, D. Sabihin mo kung paano at paano at bakit ka magiging asset dyan sa posisyon na yan.
0: Ayun. Maganda. Mm-mm. So, dun sa paano ka naman mamomotivate siguro next week. Yun yung mas i-ano natin, mas ipag tuunan natin ng mas yes. mahabang oras, oo. No? Para doon sa paano kang mas mananatiling namomotivate sa trabaho. Oo. Bukod dun sa, syempre, sa pera.
2: Correct. Ano pa ang makakapagpa-stay sa'yo sa isang ano workplace.
0: Oo. Pero kapag sinabi ba natin na demotivators, baka naman kasi yun lang yung tingin mo na nade-demotivate ka dito sa mga bagay na ito. Pero ang katotohanan naman ay hindi mo naman nakikita. Like, yun nga, tinanggalan ka ng trabaho.
2: Mm-mm.
0: Pero hindi mo nakikita na, ay, mas kailangan pala ako dito sa ganitong aspeto, yung mga ganon.
2: Well, in general...
0: Kasi diba yung iba, ayaw sumegue or kaya naman lumipat ng
2: takot.
0: Comfort zone nila.
2: Oo, totoo naman. Well, technically, partner, ang mga tao, anything that you take away from a person, kapag unfamiliar na ang situation, they take it negatively. Diba? Hindi naman nila agad makikita yun eh. So, dadaan ka rin doon sa face na yun. It's really up to you to discover ano ba yung silver lining doon sa nangyari sa'yo.
0: Tama, tama. Nako, alam mo partner, ang dami pa nating gustong pag-usapan pero talagang, pero natutuwa ako ha, maganda yung mga tanungan din natin. Mga tanong mo kanina pang Miss Universe.
2: Diba? Na-pressure ako kasi din.
0: Anyway, saan kanila, magpapaalam na din tama tayo, so saan kanila aabangan?
2: Ayan, bukas, ang pag-uusapan natin conversion therapy.
0: Conversion?
2: Therapy.
0: Ah, talaga?
2: Yung pwede pa bang baguhin ang isang bakla? Or tomboy at maging straight. Oh, 'di ba? Hindi po. Nunaan ko na kayo, hindi po. Okay? Saka next week, ayan, next week ko na ibubulgar ang ating bagong brand sponsor.
0: Ayun. Okay, thank you Coach Mike. At least 'di ba ngayon papaalam tayo ng sabay.
2: Uh-oh.
0: Hello kay Mommy Clarina Celis, ayan, at syempre kay Ma'am Christy Detiquez watching from Mandili, Candaba. Si Tita Sanggalang watching from Quezon City at si Lola Miles, ayan. Ah, si Lauren Tanhoco nanonood din sa atin at si Amor Calmona from Candaba, Pampanga. Ayan. Thank you so much. Anyway, Coach Mike, maraming salamat and happy
2: Thank
0: weekend
2: you.
0: Sa'yo.
2: Happy always.
0: Happy weekend po sa lahat. Thank you sa ating mga engineers dito, sina engineers Marvin Toledana, Rose Ann Erno, Matet Segovia, si Tess Ramirez at si Ice Adan. Ang ating po mga executive producer. Ako po si Jamie Quinto. Magandang hapon mga kawan. Trabaho.
18: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 7-3-8.
19: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
20: Oras sa buong Pilipinas. 4 minutes bago ang 3:00 ng hapon.
18: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
20: Magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pagpapatuloy ng pagkatuto ng mga estudyante, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng mga nararanasang sama ng panahon sa bansa. Mula Malacanang, may ulat si Raquel Bayan.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mahigpit na implementasyon ng alternative learning modes at learning continuity measures sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa gitna ng suspension ng physical classes sa Metro Manila at iba pang probinsya sa bansa dahil sa mga patuloy na pag-ulan. Kung matatandaan, ngayong Biyernes sa ilalim ng Memorandum Circular No. 134, alternative learning modes muna ang umiiral para sa educational institutions sa National Capital Region, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Laguna, Batangas at Occidental Mindoro. Alinsunod ito sa rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Mayroon itong kinalaman sa mga pag-ulan at poor air quality bunsod ng haze mula sa severe forest and peatland fires sa Kalimantan at Sumatra, Indonesia. Ang kautusan na ito ng Pangulo ay upang masiguro na magpapatuloy pa rin ang pagkatuto ng mga Pilipinong mag-aaral. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Bagong batas sa libreng kolehiyo, nilagdaan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si Melanie Baldos Reyes sa balita.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Welcome ni House Committee on Higher and Technical Education Chairperson at Tingog Party List Representative Jude Asidre ang pagsasabatas ng RA 12325 na nagpapatibay sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naturang batas sa Malacañang ngayong araw. Sa ilalim ng bagong batas, magkakaroon ng mas malinaw na prioritization scheme para sa tertiary education subsidy kung saan unang bibigyan pagkakataon ang mga mag-aaral mula sa pamilyang 4Ps. Binuo rin dito ang bagong Private Education Assistance Program para sa mga kwalipikadong mahihirap na estudyante na nagnanais kumuha ng priority courses sa mga pribadong kolehiyo at technical vocation institution. Ayon kay Asidre, ang mga pagbabagong ito ay tugon sa mga naging kakulangan sa pagkapatupad ng libreng tertiary education upang matiyak na ang tulong ng pamahalaan ay nakadirekta sa mga pinakamahihirap o pinakanangangailangang bata sa kanilang tunay na kalagayan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Sa iba pang balita, Visayas Grid ay sinailalim sa red alert ngayong hapon. May ulat si Dayan Leal.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
20: Balikan po natin ang pag-uulat na yan ng ating kasamang si Dayan Leal. Pagtanggal sa non-teaching system loss target ng Department of Energy o DOE, ipatupad bago ang susunod na sona ng Pangulo. Si Luisa Erispe sa balita.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: LG na sa susunod na taon, liliit na ang singil sa system loss sa bill ng kuryente ng mga consumer. Ito ay dahil ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, inaasahan na bago ang susunod na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tanggal na ang non-technical system loss. Ito ay mga sinisingil sa mga consumer na ninakaw na kuryente mula sa mga grid. Malaki ang maaawas nito mula sa singil sa kuryente ng mga consumer. Inaayos na ng Kongreso na maipatupad ito at positibo si Garin na maisasakatuparan ito dahil sa mabilis na pagkilos ng pamahalaan. Narito ang pahayag ni Secretary Sharon Garin. Sa ngayon naman, nauna nang inayos ng pamahalaan na matanggal muna ang value-added tax ng system law sa tulong na rin ng Bureau of Internal Revenue. Umaasa si Garin na matatapos na ang pagsasaayos ng pagtanggal sa VAT sa loob ng isang buwan.
23: System laws will be eliminated to zero, no? Up to 0% na siya. Hopefully, if plans go well and our funds are available.
22: Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Trad sa Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
1: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
5: from PBS. President

0: Islam.
1: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarit Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
3: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
5: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
6: Maganda bang takbo?
5: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
3: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
7: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
3: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
8: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: Magandang gam, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang inyong kapatid sa Impapawid, Onin Miranda. Narito na ang programa maghatid ng mga balita at impormasyon tungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon.
1: Kukonekta sa bawat Pilipino sa anumang sulok ng mundo. Dala ang mga programa at proyekto ng Department of Science and Technology. Ako po si DOST Secretary Renato Yusilidum Jr. at ito ang Radyo Siyensya. Sa DOST, konektado ka.
0: Magandang agham po, Secretary.
1: Magandang aghamonin.
0: Samantala, mga kaibigan, tumanggap muna tayo ng isang mahalagang pag-uulat. QCRTC naglabas ng warrant of arrest laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng kasong grave threats. May pag-uulat si Dean Lior.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
3: Yes, Onin, naglabas ng warrant of arrest ang Quezon City

0: Regional Trial Court laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng kasong grave threats. Ito ay ayon sa kanyang abogadong si Attorney Paul Lawrence Lim. Ayon kay Lim, anuman ang usapin ng jurisdiksyon ay walang balak na takasan ng Vice Presidente ang batas. Matatanda ang nag-ugat ang kaso sa pahayag ng Vice Presidente sa isang online briefing kung saan sinabi niyang may inutusan na siyang papatay kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Diza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling siya ay masawi. Iginit naman ni Duterte na mali ang konteksto sa kanyang pahayag. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
2: Maraming salamat, Diane Layar, at para tayo lahat makakunik, mga kaibigan, oras na para pakinggan ang mga naging kaganapan sa DOST sa linggo na daan, straight from the S&T Authority ng Bansa, DOST Secretary Renato Yusuldum Jr.
3: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Noong Martes po, nagtungo tayo sa University of Mindanao sa Davao City para sa Balik Scientist Program Exit Report presentation ni Dr. Angelo Bañares at sa Grand Memorandum of Agreement o MOA signing para sa mga DOST-approved research and development projects. Layunin ng mga proyektong ito na gawing kapakipakinabang ang mga agriculture at mining waste, pangalagaan ng ating mga lokal na ecosystem at bumuo ng mga sustainable solution na makakatulong sa mga komunidad. Alaga po ang ganito mga inisyatiba dahil ipinapakita nito kung paano nagagamit ang science, technology and innovation upang tugunan ang mga konkretong pangangailangan ng ating mga babayan mula sa agrikultura at kapaligiran hanggang sa kabuhayan. Kahapon naman po, dumalo tayo sa 2026 Presidential Philippine Innovation Awards upang magbigay ng mensahe. Ang Presidential Philippine Innovation Awards ay pagkilala sa mga Pilipinong innovators, researchers at entrepreneurs na gumagamit ng innovation upang makalikha ng mga solusyon, produkto at teknolohiyang may tunay na ambag sa bansa. Sa pamamagitan ng mga awardees, nakikita natin na ang innovation ay hindi lamang tungkol sa bagong teknolohiya, ito ay tungkol sa paglikha ng mga solusyong may pakinabang, may epekto at may kakayahang magbukas ng mga bagong oportunidad para sa mga Pilipino.
2: Maraming salamat po, Sek Rene. Tanong ko lang po, ang pangatlong Philippine Innovators Award, ang award na po ngayong taon. Tama po ba?
3: Yes.
2: Or pangalawa pala?
3: Almost pangalawa.
2: Almost po. Kasi bukod doon sa palisader, naalala ko lang nung mga nakaraang taon, yung pong isa sa mga nanguna at pinangarangalan ng Philippine Innovation.
3: Yes, yun yung last year.
2: Alright. Maraming salamat po, Sek Rene. Samantala, narito na ang iba pang napapanahong balita gam. Ito ang DOST Report. Naghatid na makabagong pag-asa ang Department of Science and Technology o DOST para sa mga lokal na magsaka matapos nitong itampok ang mga bagong teknolohiya para sa Queen Pineapple Industry sa ginanap na 2026 Regional Science, Technology and Innovation Week sa Bicol Region. Sa pamamagitan ng Queen Pineapple Research and Development Institute o QPRDI, official ay pinakilala ang QPipe CPM Model App para sa mabilis na pag-detect ng peste kasama ang isang safe organic anti-pathogenic solution na nakapagpapababa ng mealybug population ng hanggang 23% upang masugpo ang halos 47.82% post-harvest losses na matagal nang buwipinsala sa kita ng mga magsaka. Nag-deploy din ang ahensya ng cold-bought refrigeration facilities at organic post-harvest deep treatments na nagpapatagal sa shelf life ng mga prutas. Sa pamamagitan ng patuloy na pagsasanay sa mga local farm leaders at pagnatag ng mga techno-demo farms lalawigan, muling pinatunayan DOST ng siyensya at makabagong teknolohiya ang susi sa pag-agat ng pagkabuhayan at sektor ng agrikultura sa bansa.
3: Malinis na tubig sa gitna ng sakuna. Project Pagpawi ng DOST inahahanda para sa mga komunidad. Ikinakasan ng Department of Science and Technology o DOST sa pamamagitan ng Forest Products Research and Development Institute o DOST-FPRDI at pakikipagtulungan ng Sorsogon State University ang Project Pagpawi, isang makabagong inobasyon na gumagamit ng industrial wood waste tulad ng sawdust at wood chips para gawing portable at gravity-driven water filtration system. Sa pamamagitan ng advanced nanocellulose technology, kayang linisin ang natatanging inobasyong ito ang tubig mula sa mga mapanganib na trace metals at biological contaminants gaya ng E. coli upang makapagbigay ng agad-agaran at ligtas na inuming tubig sa mga evacuation centers tuwing may bagyo, lindolo, baha. Pinapakita ng proyektong ito ang husay ng DOST sa paggamit ng agham at lokal na pananaliksi para sa mabilis at buhay at buhay pagtaguyod na pagtugon sa pangangailangan ng mga Pilipino sa oras ng pangangailangan.
2: Samantala mga kunek, gusto mo bang manalo ng 500 peso GCash? Sumali na sa ating hashtag Aghamuba Trivia Contest habang nanonood po ng live broadcast dito lang sa Radyo Pilipinas. At para manalo na itong ating mechanics, number one, manood at makinig sa live stream ng Radyo Siyensya dito lang sa Radyo Pilipinas official Facebook page. Number two, kaya pakinggan mabuti ang hashtag Aghamuba Trivia Question na ibabahagi namin sa mga pagitan ng ating programa. Number three, i-type ang inyong sagot sa comment section gamit ang format na hashtag DOST kasunod ng iyong sagot. Halimbawa po, hashtag DOST Habagat. Number four, bilang ikasampung taon na ng DOST TV, ang pangsampung viewer na magkocomment ng tamang sagot ang mag-uwi ng papremyo. Pero dapat ikaw ay nakapag-share na rin ng ating live program. Ikalima, para malaman pong winner, panoorin ng live stream hanggang dulo para malaman kung sino o kung ikaw ang nagwagi.
3: Tama unin, at para hindi na tumagal, narito na ang ating Aghamuba Trivia Question for the week. Mga kakonek, hashtag Aghamuba, na tuwing September, unti-unti nang lumilihis ang araw, patimog, kaya pakiramdam natin ay humahaba ang gabi at umiikli ang araw. Bukod dyan, aghamuba na mayroon isa pang bagay sa kalangitan na talagang kapansin-pansin sa pagsapit ng bear mats.
2: Mm-hmm. Kaya naman magkakonek, mga konek, hashtag aghamuba kung anong planeta ang tila nagiging isang blank sa panahon ng bear mats. Alamin ang kabuuan ng tanong maya-maya lamang, kaya makinig po mabuti para manalo ng 500 peso worth of GCash. Samantala, patuloy lang po kayo makikonek sa amin mga kaibigan. Maaari kayong mag-comment ng inyong mga reaksyon, suggestion o tanong sa ating Facebook Live sa Radyo Pilipinas at DOSTV Facebook page. Sa ating pong pagbabalik, pag-uusapan natin ngayon kung paano mas madaling aralin ang siyensya kahit nasa labas ng mga paaralan at mga laboratorio. Tutok lang dahil magbabalik agad ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka!
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Discover, learn, and grow. Alamin ang mga alok na serbisyo mula sa gobyerno. Radyo Siyensya, dito sa Radyo Pilipinas.
2: Nagbabalik po ang Radyo Siyensya. Bago tayo magpatuloy, nais ko lamang batiin ang ating mga ka-DOST Barkada na nakikinig at nakikisa sa atin ngayon sa ating comment sections. Binabati po namin si Miss Arlene Centeno, Jeffrey Centeno, Julius Marbida, Kezaya Rapas at Ralph Samson. Samantala mga konek, ito na ating kwantong SNT. Mga kakonek, hindi lang sa mga libro at laboratorio na bubuhay ang gam, mas nararamdaman ito kapag naipapaliwanag sa wikang madaling intindihin ng bawat Pilipino.
3: Yes, Onin, kaya naman ngayong araw, alamin natin kung paano ginagawang mas masaya at mas malapit sa tao ang siyensya. Sa tulong ng isang veteran science broadcaster at former chief science research specialist ng DOST Science Education Institute na si Dr. Ruby Cristobal. Magandang agham, Dr. Ruby.
4: Magandang agham, Sec at Onin.
3: Dr. Ruby, bilang isang seasoned science broadcaster at communicator, bakit mahalagang isalin ang mga komplikadong scientific research sa wikang madaling maunawaan ng karaniwang Pilipino?
4: Naku, Sec, talaga namang ito ay magandang gawin para sa ating mga kabataan at sa general public. Kasi ito ang paraan para mas maunawaan nila at maintindihan yung mga bagay na minsan ay hindi rin na ituturo sa ating mga paaralan. At madalas ay itinatanong ng mga kabataan at para rin sila ay maingganyo na kumuha ng mga karera at ng mga profesyon na makakatulong din sa ating science community at sa ating pag-unlad bilang isang bansa.
2: Alright. Doc, sa inyo pong mahabang karanasan sa DOST SEI, sa iba't ibang media organizations, ano po ba yung mga pangunahing hamon sa pagbuo po ng masigasig na science culture dito po sa ating bansa?
4: Naku, marami, Onin. Kasi alam mo, ang kultura ng agham ay talagang nililinang.
2: Mm-hmm.
4: At ang ibig sabihin nito ay hindi lamang sa mga paaralan, kundi pati na rin sa mga ating pamilya, sa household, ano, at saan man, ano, saan mang lugar. Ang nagiging balakid ay kadalasan ay yung mga hindi maabot na mga impormasyon, hindi ma-access na mga resources. At kadalasan din yung mga wikang hindi naiintindihan na nanggagaling, lalo na kung masyadong technical, alam naman natin, ano, lalo na yung ating mga scientists, hindi naman nila talaga gawi dati, lalo na nung siguro nung mga kapanahon ko, mga kabatch ko, hindi masyadong uso yung SciComm. Pero ngayon po kasi napakarami ng mga oportunidad para sa ating mga scientists. Ilan po ninyo ang ating mismong kalihim ay nasa broadcasting na ngayon.
2: Tama
4: diba?
2: Po.
4: Mm-hmm. So there are opportunities outside the classroom to develop a science culture and science literacy.
2: Tama po. Naalala ko na, Secretary, noong una akong pumasok sa radio,
3: anong
2: sa media.
3: Anong siglo
2: mga 19, ano po?
3: Dekada pala. Sorry, dekada.
2: Mga 90s po yata yon. Ang naging problema po noon ang kakulangan ng mga science program dito sa ating bansa.
3: Yes.
2: At ang pangunahing naging problema, yung pagta-translate ng mga scientific terms na mas madaling maunawaan ng mga tao. Halimbawa po yung manaka-naka.
3: Opo. Ulan.
2: Yeah po, yan po. Eh parang hindi naman maintindihan ng mga tao kung ano yun eh.
3: Oh.
2: Po ba?
3: Eh, mas mahirap dyan.
2: Ano po?
3: Tail end of the
2: conversation. Ay, nga po.
3: Ang hirap mo Tagalogin yan. Hindi
2: tama
3: maganda.
2: Po.
3: Oh, mahirap.
4: Maraming mga bagay ang hindi naiintindihan sa wika ng mga siyentista.
2: Opo.
4: Pero may mga paraan para yon ay mas higit na maunawaan. At syempre, una dyan ay yung mga informal at non-formal strategies.
2: Mm-hmm.
4: Kasama na doon ang mga museo,
2: tama
4: ang
2: po.
4: Mga science centers, yung new lab ng DOST.
3: Yung bus.
4: Yung
3: na
4: bus
3: na
4: saan ay nagbabiyahe at sumasakay din yung mga scientists kasama ng mga estudyante. Siyempre, nakahinto yun habang ginagawa yung mga proseso. At itong ating very own Philippine Science Heritage Center o Salindahi ng National Academy of Science.
3: Dr. B, paano naman nakakatulong ang mga broadcast programs tulad ng ating radio show at mga educational initiatives na nabanggit mo yung iba para mapalapit ang agham sa mas malawak na publiko?
4: Ang media, lalong-lalo na ang radio, ay tagapagpadaloy ng impormasyon at mga bagay na mahalaga para sa kaalaman at mga desisyon ng mga tao sa araw-araw nilang buhay.
2: Mm-hmm.
4: Ang radyo, lalong-lalo na itong inyong programa, ay nakakarating hanggang liblib ng mga pook ng mga lalawigan at kanayunan at nakakakuha sila ng mga impormasyon na otherwise ay hindi available dahil hindi naman po lahat ng tao ay may cellphone pagdating sa mga probinsya. Kaya napakaganda ng ganitong klaseng pag-uusap ng
2: tama
4: mga siyentista.
2: Tama po. At talagang ginagamit pa rin itong radyo.
4: Opo.
2: Sa mga probinsya. Isa po sa mga strategiya ng Philippine Science Heritage Center, yung pong binabanggit nyo, Dr. Ruby, yung PSHC, ay yung paggamit po ng interactive learning at multi-sensory exhibits tulad ng light and sensory round exhibition.
4: Mm-hmm.
2: Paano po ito nakatutulong, yung ganito mga paraan, para mas tumatak sa mga kabataan? Ang agham.
4: Ang light and sensory round exhibition ay isang malaking screen. Ito ay LED screen na buong dingding, wall, nung gitna ng sentro ay nagpapalabas ng mga kwento. So ito ay fusion ng traditional na paglalahad ng mga storya at ng bagong teknolohiya. Mm-hmm. Ginagamit ang ganitong mga approaches para mailarawan visually at maiparinig at magkaroon ng interest ang mga estudyante sa buhay ng mga siyentista. Lalong-lalo na, sir, ng mga, mga national scientists. Kailangan yan eh. Kasi mga bata, Sir Onin, ang alam nila sila Newton,
2: yes,
4: sila Einstein. Meron ding may kilala sa ating mga siyentista. Siguro isa doon, si Secretary Solidum, kasi laging nasa TV
2: po
4: noong siya ay nasa T-Box dahil sa earthquake at pagsabog ng mga bulkan. Pero bukod doon sa mga talagang humaharap sa media, eh mahalaga ang broadcast, mahalaga ang Salinlahi, ang Philippine Science Heritage Center, ang ganitong klaseng exhibit para maiparating sa mga kabataan ang ganitong mga kwento ng aghang.
2: Alam niyo po ba, Secretary Doc Ruby, yung tatlong taong hindi ko malilimutan sa pagpasok sa DOST ay yung mga pangalan na tumatak sa aking isipan na lagi ay pag binabanggit niya ang mga pangalan na yan, ibig sabihin DOST. Mm-hmm. Halimbawa po si Ginoong Amado Pineda ng PAGASA noon. Mm-hmm. Di po ba yung...
4: Tagal na yun.
3: Kaya, noong pumasok siya sa DOST, yun yung time frame natin.
2: Tama po. Sumunod po doon si Director Raymundo Punumbayan. Di po ba? At syempre, Secretary Solidum. Mm-hmm. Nung bumasok na, kasi ang karaniwan na kaisipan lang ng ating mga kababayan noon, pag sinasabing science, pag-asa, weather forecasting, at feebox lang ang ano, ang kilala. Pero iba pang mga aspeto or mga field ng siyensya, nalilimutan na at nawawala sa isipan natin mga kababayan.
3: Kasi hindi na exposed.
2: Tama po.
3: Kaya Dr. Ruby, sa iyong pananaw, anong kaibang ambag ng mga programang tulad ng Meet Your Scientist or MYS at Salinlahi Symposium Series sa pagbuo ng mga bagong STEM role models para sa ating mga mag-aral? Although nakasali na ako dyan sa Salinlahi episode sa ibang lugar. Sa pananaw nyo, ano ba talagang ambag nito?
4: Ito yung pagbibigay ng mukha sa Filipino scientist at pagbibigay ng buhay sa siyensya at teknolohiya. Kasi sa mga bata, ang pag-iisip nila pagdating ng science, subject, mahirap, experiment, or kung ano man ang napapanood nila, sci-fi.
2: Mm-hmm.
4: Pero kapag kinuwento mo sa kanila o pinakita mo sa kanila na may isang scientist na marunong mag-broadcast, may isang scientist na kayang-kayang ibaba yung lingwahe ng siyensya sa pang-araw-araw na wika, ito ang magbibigay sa kanila ng oportunidad para mas maunawaan. Yung inspiration, umpisa lang yun. Yung interest, umpisa din yun. Pero yung understanding, appreciation, application, kailangan ng mas tuloy-tuloy na exposure, Secretary.
3: Yes, nakasama ako sa ilang Salinlahi episode. Mm. Talagang interesado yung mga bata na ma-meet yung mga scientist. In fact, pagkatapos ng isang episode doon ay humingi ng ano autograph.
4: Oh,
3: di ba? Eh ang isa bit laptop.
2: Apo.
3: So nagpa-firma sa akin sa laptop sa likod ng laptop.
4: Sabi ko, signature.
3: Oh, hindi
4: on screen.
3: Oh, hindi sa back na sa back. Sa pwedeng pirmahan sa
4: using a pen.
3: Hindi sa screen, hindi. Pentel pen.
2: Pentel pen talaga. Oh.
3: Sabi ko baka masayang, but anyway, ang sharing ko lang naman kasi gusto lang ipakita na uhaw din ng ating mga kabataan sa ibang mga siguro mga siyentista, hindi tulad ng mga artista palate na nababasa nila sa libro. Kaya importante yung mga programang ma-meet ang mga scientists.
2: Tama po, Secretary.
4: Meet Your Scientist Series, Salinlahi Symposium, diyan dinadala ng Philippine Science Heritage Center ang kanilang mga kung tawagin natin diyan ay mga rock scientists, di ba?
2: Mm-hmm.
4: Pero actually ito ay mga national scientists. Yung iba sa kanila ay bata pa, yung iba middle age, no? Pero yung mga national scientists, eto na yung mga senior. Hindi naman lahat yan ay dinadala sa field. Pero may mga sumasama, sila Dr. Villarreal, di ba? Siyempre, yung iba pang mga national scientists, si Ma'am Luli, di ba? Yan ay mga sabihin natin talagang kayang-kaya na, katulad ni Sec Solidum, kayang-kaya ng ibaba yung level ng matitinding salita doon sa mga kabataan. Cool language. And Of course, meron tayong salinlahi guru ng siyensya.
2: Tama po.
4: Para naman sa mga teachers to, sec, maganda to dahil hindi lang dapat estudyante, sir.
3: Yeah. Pati mm-hmm. yung mga nagtuturo, importante
4: malaking
3: yan.
4: Malaking factor.
2: Tama po. Isang mahalagang pillar din po ng PSHC, yung salinlahi guru ng siyensya. Yes. Bakit ba, ma'am or doctor, mahalagang bigyan din yung pagkasanay at pagpapalakas sa ating mga guru sa larangan ng STEM education?
4: Isa kasi sa problema ngayon na na-identify ng EDCOM 2, yung hindi lang content eh, pati yung pedagogy, yung komunikasyon,
3: at
4: kasama yung inspirasyon. Kung makikita nung mga guro, paano magsalita yung ating magagaling na scientist na napapaunawa sa mga kabataan yung siyensya in the way that they have mastered their field, siguro makakatulong din ito para sila ay matuto ng mga bagay na ginagamit, mga strategies in communicating science.
2: Mm-hmm.
4: At ito ay manggagaling hindi lang sa media, kung hindi mismo sa mga scientists na ito yung mga nag-author na, Sir Oni, ng maraming mga pag-aaral sa science.
2: Tama po kayo.
3: Kasi pagtuturo, hindi lang yung alam nila na natutunan nila sa kolehiyo, hindi rin doon sa teknolohiya ang ginagamit, yung knowledge content, napaka-importante.
2: Mm-hmm.
3: At yung guro, importante yan kasi yung konteksto ng edukasyon sa kanilang paligid, paiba-iba yan sa buong Pilipinas. Yung iba, masyadong magandang school, kompleto sa support. Yung iba dyan, konti lang. So they have to innovative pagdating sa pagtuturo. Pero yung content, importante, kaya maganda na na-meet nila. Now, kapag habang nagtuturo ka at binabanggit mo yung mga scientists na nag-pioneer ng science na ganun sa Pilipinas, parang mas madali nilang ma-share kasi na-meet nila at napakinggan. So, Dr. Robby, tampok din sa Philippine Science Heritage Center ang Salinlahi Evolution, isang app development competition para sa mga kabataan. Paano ba natin mahihikayat at ang ating mga kabataan na maging creators at innovators ng teknolohiya sa lip na maging users lamang?
2: Mm-hmm.
4: Oo, kasi importante ngayon. Parang sila ay scroll lang ng scroll, ano? I think the best way to encourage them is to see their work being exhibited. Kasi yun yung pinaka-ultimate goal naman nitong Salinlahi Evolution.
2: Mm-hmm.
4: Yung mga bata, hindi pwedeng passive learners. Kailangan sila ay active learners.
2: Yes.
4: And interactive exhibits would make them do that. But all the more, dahil digital ang ating mga pamamaraan ngayon at ganyan na talaga ang kultura ng mga kabataan, let them express their creativity and use yung ganitong mga oportunidad, ano, katulad nitong Salinlahi Evolution, to create applications, mm-hmm. no, na magagamit din ng iba at pwede rin magamit bilang exhibit mismo sa sentro, sa Philippine Science Heritage Center.
2: All right. Mula po din sa Science Film Festival hanggang sa mga Youth Science Club na inyo po kinabibilangan, Dr. Robby, paano po ba nakikipagtulungan ang DOST at mga partner organizations para gabayan ang mga batang naninais maging siyentipiko?
4: Naku, katulad ho ng Philippine Science Heritage Center, lagi naming bida ang mga scientists.
2: Mm.
4: Sa lahat, kahit na sa science clubbing, meron hong mga camps dyan na kung saan ay kahit mga elementary school students, talaga ini-introduce na ang mga siyentipiko para mabigyan ng mukha mismo ang ating mga Filipino scientists at mapakilala sila. Kasi kung tutuusin ho, nung binasa ko lahat ng textbook sa science ng ating public school, wala ho talagang libro na nagdi-describe. Ang nakita ko lang po ay si Dr. Fedel Mundo.
2: Mm-hmm.
4: Doon sa karaniwang mga ini-introduce sa mga textbook, which is quite sad, no? Kasi matagal na ho natin itong ipinipresenta, nasa DOST pa lang po ako noon, ay inaaral na natin to with DepEd na sana ay palitan yung mga resources, ano, yung part at least sa mga units na kung saan may contribution yung ating Filipino scientists. For the Science Film Festival, eto naman ay napakagandang paraan para mailarawan kung paano ginagawa sa ibang bansa ang research and development.
2: Tama
4: at
2: po.
4: Paano ginagamit. Kasi talagang yun, di ba, yung gusto din natin sa DOST na pinipresenta natin.
2: Mm.
4: Sana ay gamitin. At yan ay hindi lang isa o dalawang tao, hindi lang publiko, kundi pati na rin yung kasama ng DOST sa buong gobyerno.
2: Ayan.
4: And I'm sure with the secretary now in DOST, malaki ang oportunidad ng kolaborasyon among our government agencies.
3: Ayan. Kailangan natin ng Filipino pride.
2: Tama yes. po.
3: Para ipakita natin na maraming scientists na world class.
2: Tama po.
3: Kadalasan kasi mga foreigner ang ating nababasa. But there are many Filipino scientists that have contributed significantly sa pag-create ng knowledge and of course, pag-apply ng science, technology, innovation. Kaya Dr. Ruby, maraming salamat.
2: Maraming salamat po, Dr.
3: Ruby. Dr. Ruby Cristobal, ang former Chief Science Research Specialist ng DOC Science Education Institute at syempre, katawang ng National Academy of Science and Technology.
4: Maraming salamat.
2: Maraming salamat, Dr. Ruby.
4: Thank you very much.
2: Samantala mga kunek, narito na ang ating Agamba Trivia Question for the week.
3: Mga kakunek, aghamo ba na tuwing September, unti-unti nang lumilihis ang araw patimog, kaya pakiramdam natin ay humahaba ang gabi at umiikli ang araw. Bukod dyan, aghamo ba na mayroong isa pang bagay sa kalangitan na talagang kapansin-pansin sa pagsapit ng bear months?
2: Ang tanong, makakakunek, hashtag aghamo ba kung alin o anong planeta ang tila nagiging isang makintab na bituin sa kanlurang bahagi ng kalangitan na mas kapansin-pansin sa panahon ng bear months? Kung alam mo ang sagot, mag-comment na at huwag kalimutan ang hashtag DOST sa unahan ng inyong sagot. Samantala po mga kaibigan, sa ating pagbabalik, aalamin natin kung paano mas mapapadaling maipahayag ang agham sa bawat Pilipino. Tutok lang, magbabalik agad ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka.
5: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng balakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
6: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
7: Magandang buhay. Ako po si Marianne Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
6: Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas.
2: Nagbabalik po ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Makakakonek kapag sinabing agham, hindi lang ito para sa loob ng slitaran o laboratorio. Ito'y kwento ng ating mga lokal na siyentipiko na puno ng inspirasyon para sa bawat Pilipino.
3: Tama ka, Onin. Kaya naman ngayong araw, tuklasin natin kung paano inilalapit ng DOST National Academy of Science and Technology o NAST at Philippine Science Heritage Center o Salin Lahi ang mundo ng agham sa ating mga kabataan sa buong bansa. Kaya naman makakasama natin ang isa sa miyembro ng DOST NAST Philippines Biological Sciences Division na si Academician Dr. Arvin C. Gismos. Magandang agham, Arvin, at welcome sa Radyo Siyensya.
8: Good afternoon, Sec. Magandang tanghali po sa inyo.
2: Good afternoon po.
3: Academician Arvin, para sa ating mga tagapakinig, ano po ang pangunahing papel ng Philippine Science Heritage Center o PSHC sa pagpapanatili ng legacy ng ating mga lokal na siyentipiko?
8: Salamat po. Ang Philippine Science Heritage Center, PSHC, isa itong repository ng kaalaman ng science, na siyensya. Ginawa ito through Republic Act 9107 way back in 2001 pa po. And ito isang, itong building na kung saan po ay para siyang science center, parang museo, na ang unang-unang pakay ay para maging, siya po ay maging, again, repository ng mga kaalaman natin sa science, especially featuring yung mga Filipino scientists po natin. Actually, katulad ninyo, ng mga scientists na sa Philippines, sa mga researchers, and of course, kung ano yung kanilang mga accomplishments sa kanilang mga ginagawang mga pananaliksik.
2: Apo, tinatawag din po nating salinlahi ang Philippine Science Heritage Center. Paano po ba natin tinitiyak na ang mga tagumpay ng ating mga scientists doon nagiging kapakipakinabang at talagang nakaka-inspire pa rin sa mga kabataan po ngayon?
8: Well, ang isang ginagawa po ng center ay may mga exhibits doon, both tangible exhibits and digital format na rin, mm-hmm, kasi innovative na yun, no? Yung center natin. Ipinapakita doon yung mga accomplishments ng both living ng mga scientists natin, especially yung mga national scientists, mga pambansang scientifico, no? Na maraming naigawa sa iba't ibang field ng disciplines sa, in terms of enriching, mm-hmm, and advancing our Philippine science. So makikita ninyo doon sa pamamagitan ng mga kwento, ng mga whether digital formats o mga theaters, kung ano yung kanilang mga accomplishments.
3: Marami pa rin kasi sa ating mga kababayan ang nag-aakala na ang science ay sa loob lamang ng mga laboratorio o silid-aralan. So confined lang sa loob ng isang kwarto. Paano ba natin binabago at ng PSHC ang salin at ng salinlahi programs yung ganitong pananaw?
8: Well, SEC, yung ang ginagawa po ng salinlahi at DOST, no, sa pamamagitan nitong itong Philippine Science Heritage Center ay binibigyan ng mukha yung science, no? At pinapakita dito na ito yung mga tao na malaki yung contribution sa atin. At pinapakita rin doon yung kanilang buhay. Mm-hmm. Kasi ang may mga, usually nga may detachment. Diba? Pag sinabing science, yung ating general public ay, ang naiisip kagad nila ay mga nakaputi, di ba?
2: Tama po. Lab gown.
8: Nasa laboratorio lang. Hindi. Ang ating mga scientists ay, ano rin siya, lumalabas ng mga laboratory or nakikihalubilo sa mga, for example, sa mga farmers, mm-hmm, sa mga fishermen, in other fields na very important sa atin, no? Mm-hmm. Either sa food security or pananaliksik sa climate change or environmental science. So ito yung ginagawa ng center. Kumbaga ay binibigyan ng bridge na ang science ay madaling maintindihan ng tao.
2: Tama.
8: General public. At inuuna natin yung mga estudyante, yung mga elementary students, para as early on pa lang maintindihan na nila na kung ano yung mga importante na field of science na ginagawa natin at nagagawa pa. No? So yun po yung focus nitong ating center.
2: Alright. Gaano po kahalaga, sir, yung paggamit ng makabagong teknolohiya tulad po ng mga hologram exhibits ng ating living national scientist para mas maparepit po ang agam sa publiko?
8: Well, definitely po, Sir Onin, yung ganitong technology, lalo na sa mga kabataan.
2: Opo.
8: Well, pati na rin sa mga medyo matatanda na rin.
2: Tama po.
8: very attractive, very, di ba, nakaka-attract ito, kasi hologram, you know. It's quite an advanced technology, And makikita dito sa mga hologram na yung mga scientists natin mismo,
2: mm-hmm,
8: ang nagsasalita, no? Nag-explain ng kanilang buhay, paano sila nagsimula sa science, ano yung mga ginawa nila, yung mga background, and of course, paano nila na-accomplish itong kanilang mga research na ginagawa. No? Maganda po itong halimbawa kasi dynamic.
2: Mm-hmm.
8: You know, hindi siya static na yung the usual na exhibits kasi, di ba, yung mga tao titingin ng mga photographs
2: o
8: mga very static.
2: Mm-hmm.
8: Ang maganda sa ginagawa ng center natin ay itong nagiging dynamic.
2: Tama po. Gumagalaw, kumbaga.
8: Gumagalaw, mm-hmm, di ba? So, kumbaga, eh, nakikita mo na, ah, ito pala yung si National Scientist you know, Angel Alcala or National Scientist Carmen Padilla. You know,
3: mm-hmm. Okay.
8: Ito yung kanilang ginagawa.
3: Bilang gumagalaw na scientista, pag-usapan naman natin kayo.
2: Yeah.
3: Kilala kayo sa inyong contribution sa systematic biology at biodiversity conservation. Bakit nga ba mahalagang maunawaan ng karaniwang Pilipino ang halaga ng mga ating endemic species at natural environment?
8: Katulad po ng, thank you, Sike. Katulad po ng Science Heritage Center, no, pinapakita kasi na ito yung mga Pinoy, eh. Heritage natin ito, eh, or natural or scientific heritage.
2: Mm-hmm.
8: Ang pag-aaral kasi ng biodiversity, ganun rin po. Eh. Mm-hmm. You know well that, you know, mm-hmm, you're a geologist, mm-hmm, you're a well-established geologist. Na kailangan kasi nating pag-aralan yung sariling atin.
3: Correct.
8: At kung ano yung, ano kasi ito, eh, kailangan muna nating ma-establish kung ano yung baseline, no, in terms of biodiversity. Ano ba yung mga species natin? Ano yung mga uri? No? And from there, kasi doon magbi-build up yung kaalaman. Ito bang mga species natin, whether hayop yan or halaman, eh merong pakinabang sa tao, no? Whether sa food security or sa medicine or, you know, other scientific fields. No? Ang DOST, for example, meron tayong tuklas.
3: Lunas.
8: Lunas, di ba? Mm-hmm. Yung mga natural na mga drugs. No? Importante po yung systematics or yung taxonomy kasi yan yung first cut. No? Kailangan muna ang mabigyan natin ng pangalan or alamin kung ano yung mayroon tayong mga species, uriin. No? Again, whether ano to, kung ano-ano mang grupo, flora, fauna, fungi, and others.
2: All right.
3: Actually, magandang subject matter yung kanya kasi
2: apo,
3: yung tanong na usapan natin kanina, akala na marami, yung mga scientista nasa loob lang ng laboratorio o
2: silid-aralan. Tama po, nasa silid-aralan.
3: Mm-hmm. Yung ginagawa ni academician, eh, pwede mo actually ituro sa mga kabataan using the natural observations, mm-hmm, kung ano man yung makita nyo, at ma-introduce yung science. May mga guru actually na dahil sa kakulangan ng laboratory, yung kanilang innovation sa teaching, eh, lumalabas sila ng sarili, doon sila nag-explain ng science.
2: Mm-hmm.
3: Kaya importante yung ginagawa niya.
2: Husay, sir.
8: Yes, ganun naman siya, di ba? Nature is your laboratory.
3: Natural laboratory. Mm-hmm. Yes.
8: And ginagawa yan ng mga biologists. Yung mga field natin, researchers, whether you're a botanist or a zoologist or a geologist.
2: Ayan. Mm-hmm.
8: Importante po ito, eh, na you go out there in the field.
2: Opo.
8: At of course, alam natin yung kwento ni Jose Rizal,
2: mm-hmm,
8: no, nung nasa dapitan siya. And he did exactly just that.
2: Ayun.
8: Nilalabas niya yung mga estudyante,
2: mm-hmm,
8: para ma-explore yung area nila sa dapitan.
2: Doc Arvin, isa po dun sa mga programa ng PSHC, yung Meet Your Scientists or MYS at Salinlay Symposium Series. Bakit po mahalaga na personal na nakakausap at nakakaharap ng mga mag-aaral ang ating mga Filipino scientists?
8: Well, again, isang definitely, it's a personal thing. Ang maganda kasi sa merong personal touch ay makikita ninyo talaga kung ito yung mga tao na nababasa nyo lang, for example, sa mga scientific papers,
2: mm-hmm,
8: or sa periodiko. No?
2: Mm-hmm.
8: Pero ito kasi, literally, mamimit nyo yung inyong mga scientists at naging part na rin po ako, no, and with many other scientists sa NAST to do that. At nakikita nyo yung mukha ng mga young researchers natin, yung mga bata na they probably want to become a scientist in the future. And kung nakausap nila personal yung mga, well, in some ways, yung iniidolo nila ng mga tao na scientist ay malaking halaga yun eh. Kasi again, it provides, you know, inspiration, and then makakausap mo sila, you know, personally.
2: Lalo ka ma-inspire talaga.
8: Yes, napakahalaga ng ginagawa na yun ng NAST. And of course, imine-maintain ito. Itong Meet Your Scientist and other programs na, you know, na connected sa Salinlahi.
3: Doc Arvin, paano naman nakipagtulangan ang NAST Philippines sa iba't ibang ahensya tulad ng DepEd para mas makarating ang mga programang ito sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa?
8: Well, definitely yung importante po ang role nitong connection na ito, itong agreement between, for example, yung DepEd and DOST and NAST. Kasi we have to start them young. Again, yung DepEd, kasi ito yung mga estudyante natin, lalo na sa mga public schools, na kailangang at an early age, ma-expose talaga sila sa science natin. Eh, no? And makita nila talaga na may mga Filipino na scientist na magagaling. Kasi nasanay tayo, you know, sa nung bata pa tayo, yung mga libro natin, di ba? Yung mga A is for apple, di ba? Yung mga ganyan eh. Pero kailangan na talaga baguhin na natin yung paradigm, na magkaroon tayo ng mga Filipinos, magagaling ito ng mga scientist. And ang DepEd, meron siyang malaking role to really promote our, you know, scientists, our Filipino scientists, our scientific heritage.
3: Tama. Kaya nga yung A dapat Dr. Arvin.
2: Tama po, Secretary. At para po sa mga probinsya at malayong rehiyon na hindi agad makakapunta sa DOST compound sa Taguig, paano po ba nakatutulong ang ating mga regional outreach programs para ihatid ang Salinlahi sa kanila?
8: So meron po tayo mga symposium na ginagawa. Meron na yung caravan. Isa po doon yung ginagawa ng... It's a mobile version ng ating center. Maganda po ito. Actually, ipa-plug ko po, idadagdag ko sec, Sir Onen, if you may. Maganda rin sana na makipagtulungan rin or makipag-connection ang ating Salinlahi, ang ating NAST with other agencies. For example, yung National Museum.
3: Kasi itaga doon ka.
8: Kasi ang pwede kasing gawin ng National Museum, may mga research, okay. May mga regional museums po
3: yes.
8: Kasi tayo. Marami po yan. I-promote natin.
3: Ang isang maganda sa ibang mga museum, may isang featured scientist
2: apo.
3: Na yes, sa isang araw o isang umaga o hapon, nandun lang. Na pwede magtanong yung mga tao.
8: Yeah.
3: Nakipag-usap yung mga bumibisita.
2: Tama. And then, maganda po yun.
8: Para ma-promote rin yung center yes. natin sa mga regional museums na to. Isang way po yun na para lalong mapalawak.
2: Tama po.
8: Ganda of course, yan. Tuloy-tuloy naman po yung ginagawa ng ating NAST sa mga current programs na, you know, Meter Scientist, Salinlahi, yung Caravan, and many others. No? Pero kailangan pa to expand strategically sa mga other government institutions.
2: Tama
8: na
2: po.
8: Makakatulong naman po.
2: Ayun, para dumami pa lalo mga Filipino scientists natin, yeah. Sec, di po ba?
3: Yun talagang lumalabas at nakikipag-usap. Kaya maraming salamat, Academician Arvin. A is for Arvin, si Gismus, mula sa DOST NAST, Philippines Biological Sciences Division. Thank you so much,
2: Dr. Arvin. Salamat po na marami. Kamustahin naman natin ang mga online viewers, Secretary.
3: Tama onin at dahil dyan ay nice naming batiin ang ating mga taga-subaybay na nakikisa sa atin ngayon sa ating comment sections. Binabati namin si Jovita Nalbog, Marietta Umbak, Jafet Piper, Rico Bagisi, Quincy Kahilig at Nelly Agpawa.
2: Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Samantala, bago tayo magtapos, ating alamin ang nagwagi sa ating hashtag Agamba Trivia Question of the Week. Ang tanong, hashtag Agamu ba? Kung aling planeta ang tila naging isang makintab na bituin sa kanlurang bahagi ng kalangitan na mas kapansin-pansin sa panahon ng Vermonts. Ang tawang sagot ay hashtag DOST Venus o bituing tala. Congratulations kay Antonio Maipa. Magdirektang mensahe lang sa DYSTV Facebook page. Kalakip ang iyong pangalan, screenshot ng comment, GCash number at date kung kailan nanalo para maklaim ang iyong premyo. Samantala, oras na para naman ating alamin kano pa ang mga naging kagapan ng ating kalihim sa mga susunod na araw straight from the S&T Authority naman sa DOST Secretary Dr. Renato Yusildum Jr.
3: Marami pa po tayo mga nakatakdang gawain sa susunod na linggo. Una, gaganapin po ang Philippine Textile Congress kung saan pagtutuunan natin ang pansin ng pagpapalakas ng industriya ng telang Pinoy at ang paggamit ng science, technology and innovation upang maging mas competitive at sustainable ang ating mga lokal na produkto. Magkakaroon din po tayo ng Memorandum of Agreement signing kasama ang International Rice Research Institute o IRI para sa mas advanced na rice research, capacity building at paggamit ng emerging technologies at innovative platforms. At syempre, sa susunod na linggo na rin po ang Regional Science, Technology and Innovation Week ng Region 2. Kaya sa ating mga kababayan sa Cagayan Valley at sa buong Region 2, magkita-kita po tayo sa Tuguegarao.
2: Mga kakonek, yan po ang naging kabuuan ng ating programa. Muli niyo po kami samaan sa susunod na Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Sabay niyo mapanood sa DOSTV social media pages, TV Plus Channels 3 at Affordabox Channels 45 to 49. At mapapakinggan rin sa 104.3 FM. Muli, ako inyong kapatid sa Impapuid, Oning Miranda.
3: At mula sa Department of Science and Technology, para sa Agham na Ramdam, ako po si Secretary Renato Yusildum Jr., patuloy na maghahatid ng kaalaman at serbisyo para sa bawat Pilipino. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST, konektado ka. One DOST for you, delivering science for the people, solutions and opportunities for all.

0: always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 4 minutes bago ang alas 4 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pinabilis na pamamahagi ng cash gift sa senior citizen, tinututukan ng pamahalaan. May ulat si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pinabilis na ng National Commission of Senior Citizen ang pamamahagi ng cash gift para sa mga nakatatanda. Alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siguruhin matatanggap ng mga senior citizen ang mga benepisyo nila mula sa gobyerno. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni NCSG Chair Maria Merceditas Gutierrez na base sa kanilang pinakahuling datos, pumalo na sa higit 95,000 ang bilang ng mga senior na nasa edad 80 years old ang nakatanggap na ng 10,000 pesos mula sa gobyerno. Ang mga nasa edad 85 naman, nasa higit 54,000 na ang nakatanggap ng cash gift. Umakyat na rin sa 22,000 ang 90 years old na nakatanggap ng cash gift. Habang ang mga 100-year-old seniors na nakatanggap ng 100,000 peso cash gift mula sa pamahalaan, nasa 1,230 na. Pagsisiguro ng opisyal, tuloy-tuloy na pinuproseso ng kanilang tanggapan ang mga application at claims ng mga senior at matatanggap nila ang kanilang benepisyo sa lalong madaling panahon.
3: Magtiwala po kayo sa ating komisyon at tuloy-tuloy po namin ginagampanan ang aming sungkuli na kami ay makapagbigay ng cash gift sa inyo. At dahil ngayon marami na nakakaalam itong cash gift, so marami na nag-a-apply. Before kasi hindi pa nila alam ito. Kaya dito sa ating interview na to ay ngayon marami na din makakaalam sa ating mga senior citizens na pwede silang mag-apply sa kanilang OSCA sa para makakuha ng application form, pag-fill up, at tingnan ang mga requirements na andon, at mabibigyan sila.
2: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pag-repaso ng 16-vote threshold sa impeachment, suportado ng impeachment team leader. May ulat si Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pabor si Manila Weekly Senator Bienvenido Abante Jr. at House Impeachment Team Advisor at Spokesperson Robert A. Barber sa pagrepaso ng 16-vote threshold na kailangan para sa paghahatol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kasunod dito ng pahayag ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na nais ng ilang senador na suriin kung dapat bang isama sa bilang ang mga senator judge na hindi nakadalo sa paglilitis. Ayon kay Abante, may batayan ng tanong kung dapat magkaroon ng kapantay na bigat sa botohan ng mga senador na hindi personal na nakinig sa mga testigo at nagsuri ng mga ebidensya. Samantala, sinabi naman ni Barbers na mahalaga mapag-usapan ng mga senator judge ang isu. Gayunman, hindi pa niya ito yung tamang panahon para dalhin sa Korte Suprema ang usapin. Maliwanag ni Barbers, maaari lamang magkaroon ng aktwal na kontrobersiya kapag nakapaglabas na ng desisyon ng impeachment court gamit ang isang pinagtatalunang voting threshold at merong partidong magsasabing naapakan ng kanilang karapatan. Kapag iginiit ni Abante at Barbers ng Korte Suprema lang may huling salita kaugnay sa usapin. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Albay Solon, pinasalamatan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagsasabatas ng expanded tertiary education subsidy para suportahan ang mga mahihirap na bata. Si Melanie Baldos Reyes sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ikinatuwa ni Albay 3rd District Representative Raymond Adrian Salceda ang opisyal na pagsasabatas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Republic Act No. 12325 na nagpapalawak sa saklaw ng Tertiary Education Subsidy o TAS para sa mga mahihirap na mag-aaral. Ayon kay Salceda, isa itong malaking hakbang upang mas mapalawak ang oportunidad sa edukasyon ng mga disadvantaged na estudyante at ng kanilang mga pamilya. Pinasalamatan din ng mambabatas ang Pangulong Pangulo sa buong suporta nito sa naturang panukala na kabilang sa mga priority bill ng administrasyon sa ilalim ng Legislative Executive Development Advisory Council. O LEDA, anya nakakataba ng puso na mayroong Pangulo na pro-poor, pro-student at pro-education. Sa ilalim ng RA 12325, inamyandahan at pinalawak ang coverage ng TES sa ilalim ng RA 10931 o ang Universal Access to Quality Tertiary Education. Sa bagong batas, otomatiko nang makakasama sa subsidiya ang mga kwalipikadong mahihirap na mag-aaral. Kabilang ang nasa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kapag sila ay natanggap sa mga pampublikong kolehiyo at universidad na kinikilala ng CHED o sa mga state-run technical vocation institution. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
11: Receive credible news and information.
10: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
11: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
10: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. At Alberto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang tatalakay sa kalagaan ng pagiging handa sa anumang kalamidad. Alberto 738 tungo sa publikong preparado.
7: Kasama sina Asek Ares Gutierrez at Kuya Ramon Jose.
8: At Alberto 738 Sabado alas 10 ng umaga sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: TikTok ng bayan.
13: TikTok.
8: Ang programang nagbibigay halaga sa boses ng mamamayan. Alamin ang latest news at sumali.

0: device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
1: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
3: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
4: Maganda man takbo.
3: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
1: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
5: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
1: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
6: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng anak buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many things.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: Ang OFW, handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, programang maghahatid ng impormasyon sa mga pulisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW, programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
1: Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyong pong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Cacdac, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang tahanan ng OFW. Mapapakinggan na po tayo tuwing Biyernes mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRB 738 AM. Gayun din sa Radyo Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-abot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa, nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood din po ang programa sa opisyal na Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga

0: bagong bayani sa ilalim ng bagong Pilipinas ang ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr.
1: Kumusta kabayan? Tuloy po kayo sa tahanan ng OFW, hatid sa inyo ng Department of Migrant Workers. Magandang araw sa lahat ng OFW saan mang panig ng mundo. Kami po ang inyong makakasama sa isang oras ng makabuluhang talakayan. Ako po si Jel Miranda.
2: At ako po naman si Onin Miranda. Narito na ang programang tatalakay sa mga kwento at magiging tulay para sa mga serbisyo at programang laan para sa ating mga bagong bayani.
1: Samantala, narito na ang mga mahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang Balitang DMW.
3: Balitang DMW.
1: Ligtas na nakauwi sa bansa ang 8 Pilipino mula Yakutsk, Russia, matapos tulungan ng Philippine Embassy sa Moscow sa kanilang pagkain, airport assistance at repatriation. Dumating sila sa Maynila noong Setyembre 2 at sinalubong ng OWA para sa reintegration assistance. Muling nagpaalala ang embahada laban sa mga illegal na recruiter at hinikayat ang mga Pilipino na dumaan sa tamang proseso upang matiyak ang kanilang kaligtasan at proteksyon.
2: Sa iba pang balita, dumating sa Hungary si Attorney Marieta L. De La Cruz bilang bago labor attache ng Philippine Embassy sa Budapest. Bitbit niya ang mahigit 20 taong karanasan sa serbisyo publiko, labor at overseas employment. Tiniyak ni Attorney De La Cruz ang mas matibay na proteksyon at suporta para sa mga OFW, habang muling pinagtibay ng embahada ang pagbibigay ng mabilis, epektibo at makataong serbisyo sa mga Pilipino.
1: Sa iba pang balita, pinulong ng Department of Migrant Workers ang Overseas Land-Based Tripartite Consultative Council o OLTCC bilang paghahanda sa pamumuno ng Pilipinas sa Abu Dhabi Dialogue mula 2026 hanggang 2028. Kabilang sa mga tinalakay ang digital labor mobility, remittances, social protection, ethical recruitment at skills development. Binigyang diin ni DMW Secretary Hans Leo J. Cacdac ang pagkakaisa para sa proteksyon ng mga OFW. Tinalakay din ang labor cooperation sa Saudi Arabia at Japan upang maisulong ang mas ligtas at makatarungang migrasyon.
2: Muling pinalalahanan ng DMW ang mga ship owners at manning agency na igalang ang karapatan ng mga Pilipino marino na tumangging maglayag sa high-risk maritime areas kabilang ang Strait of Hormuz. Ayon kay Secretary Hans Leo J. Cacdac, hindi dapat pilitin ang mga seafarer kung nanganganib ang kanilang buhay. Tiniyak ng DMW na babantayan ito ang pagsunod sa risk assessment, seguridad at tamang dokumentasyon habang patuloy na ipinaglalaban ng informed choice at kaligtasan ng mga marino.
1: Mahigit 2,000 Novo Ecijano, kabilang ang nasa 300 OFWs at kanilang pamilya, ang nabigyan ng iba't ibang serbisyo sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa, National Reintegration Network o NRN at Job Fair sa Palayan City, Nueva Ecija. Pinangunahan nito ng Department of Migrant Workers kasama ang provincial government ng Nueva Ecija, katuwang ang 26 na ahensya ng pamahalaan at pribadong institusyon. Tampok dito ang reintegration services, government assistance at job opportunities para sa mga OFW at iba pang naghahanap ng trabaho. Tampok din sa programa ang 11 MSMEs na pagmamayari ng OFWs at 28 dating OFWs na benepisyaryo ng sa Pinas Ikaw ang Mamat Sir o SPIMS na tumanggap ng TESDA vouchers para sa karagdagang training at skills development.
2: Samantala, bahagi rin ng aktibidad ang mga programa na tutugon sa iba't ibang pangangailangan ng isang balikbayang magagawa kabilang ang edukasyon, kalusugan, financial preparedness at skills development. Ang detalye sa report ni DMW correspondent Kim Hardin.
4: Isinusulong ng Department of Migrant Workers ang mas matatag na suporta para sa mga Pilipinong manggagawa na nagbabalik ng bansa sa pamamagitan ng Bayanihan para sa Balikbayang Manggagawa, ang National Reintegration Network and Jobs Fair.
5: Sa pamamagitan ng Bayanihan para sa Balikbayang Manggagawa, pinagtitibay ang isang National Reintegration Network na naglalayong gawing mas accessible at mas magkakaugnay ang mga serbisyo para sa mga OFW na nagbabalik at muling nagsisimula sa bansa. Bahagi rin ng programa ang job fair upang mailapit sa mga balikbayang manggagawa ang mga oportunidad sa trabaho at makatulong sa kanilang paglipat mula sa pagtatrabaho sa ibang bansa tungo sa panibagong kabuhayan dito sa Pilipinas.
6: Reintegration indeed is more than a livelihood grant or one-time assistance. Iba-iba ang pangangailangan at pipiin ng bawat returning OFW. Kaya handog namin ang Triple K, KKK, kaalaman, kalinga at kabuhayan.
5: Hindi lamang trabaho ang tinututukan ng reintegration. Ipinapakita rin ng programa na kailangang tugunan ang iba't ibang pangangailangan ng isang balikbayang manggagawa, kabilang ang edukasyon, kalusugan, financial preparedness at skills development. Mahalaga rin ang pagkilala sa sakripisyo ng mga Pilipinong guro na nagtatrabaho sa ibang bansa. Sa pamamagitan ng Balikturo, A Hero's Journey Home, binigyang pugay ang mga OFW teachers bilang bahagi ng selebrasyon ng Teachers Month at scholarship naman na handog ng TESDA.
4: Thank you so much, especially po sa ating president and po sa mga ng DMW. Thank you so much for the STEAMS program. And sana po mas madami pang mga OFWs, hindi ang teachers, kasi may chance naman din po na kahit hindi teachers is ma-reintegrate po dito sa atin sa Pilipinas.
5: Samantala, nakatuon din ang bahagi ng programa sa pagbibigay ng praktikal na kaalaman sa mga manggagawa at kanilang mga pamilya. Kabilang dito ang anti-illegal recruitment, apat dapat pre-employment orientation seminar ng DMW Migrant Workers Protection Bureau. Sa pamamagitan ng kaalaman tungo sa kabuhayan o K2K, binibigyang diin ang kahalagahan ng skills development at paghahanda para sa kabuhayan. Sa pakikipagtulungan ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, sa kabuuan, ang bayanihan para sa balikbayang manggagawa ay hindi lamang isang programa, kundi isang hakbang tungo sa mas organisado at tuloy-tuloy na reintegration support.
4: Dahil para sa isang OFW na matagal nang naglingkod sa ibang bansa, ang tunay na pagbabalik ay hindi lamang ang pag-uwi. Ito ay ang pagkakaroon ng trabaho, kabuhayan, kalusugan, kaalaman at pagkakataong muling makapagsimula dito mismo sa sariling bayan. Mula rito sa Palayan City, Nueva Ecija, ako si Kim Hardin mula sa DMW, ang tahanan ng OFW.
1: At yan po ang mga balita sa linggong ito. Dumako tayo sa serbisyong DMW.
3: Serbisyo DMW.
1: Mula Singapore, umuwi sa Pilipinas si Cecil Go matapos biglang magsara ang after-school care center na kanyang pinapasukan. Kasalukuyang iniimbisigahan ang employer dahil sa umano'y hindi pagbabayad ng sahod sa mga empleyado. Pero sa kabila ng pagsubok, determinado siyang makapagsimulang muli sa tulong ng Action Fund. At sa pagkakataong ito, kasama po natin ngayon, Kabayan Cecil Go. Magandang araw, ma'am.
7: Magandang araw din po sa inyo at sa mga nakikinig at nanonood.
2: Kamusta, Cecil?
7: Okay naman po.
1: Parang medyo alanganin yung okay naman. Konting lapit ka nga, ma'am, sa microphone. Ayan, para mas marinig ka.
2: Ayan. Okay naman.
7: Okay naman po.
2: Ayan. gaano ka katagal naging OFW?
7: Umalis po ako August 2012. So basically 2012. Almost 14 years po.
2: Yes.
1: 14 years. Nadire-diretso yan, ano?
2: Anong trabaho mo?
7: Sa after school care po ako, basically student care services siya. Mm-mm. Yung mga bata po kasi, pag sa umaga, pag uwi sa hapon, wala po silang kasama sa bahay. Mm. So sa mga centers pareho ng sa amin, pinapapunta ng magulang, dun tinuturo namin sila ng homework, kung merong mga ibang kailangang aralin or mga kailangan gawin. Mm-hmm. Tapos hanggang sa sunduin po sila ng magulang nila.
2: Maganda pala sa Singapore. Yes. Dahil meron ganung silang sistema na,
1: yes,
2: or facility na tutulong sa mga magulang at the same time
1: actually,
2: mga bata.
1: Yeah, dito sa Pilipinas meron na rin mga ganyang klase ng ano, 'di ba, mga
7: meron
1: centers.
7: Hindi lang po kasi dami doon kasi po doon iba po kasi yung demographic ng families. Mm-hmm. Most of them are dual income households. So parehong magulang po nagtatrabaho. Mm-hmm. Eh, sa kultura nila, kahit na yung mga lolo at lola, nagtatrabaho rin, kaya walang naiiwanan sa bahay.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Pero yung oras, gaano kayo yung oras ng pagtatrabaho? Kasi syempre, di ba, baka yung mga mag-asawa, hindi sabay ng oras ng pagpasok.
2: Mm-hmm.
7: Bali po, sa amin po, tinatanggap namin yung mga bata pagkagaling nila ng school ng around 1 o'clock hanggang alas 7 na po yun.
1: Nang gabi na.
7: Kasi po, ang normal na uwian ng trabaho sa Singapore, may alas 5, may alas 6. So, naghihintay po kami hanggang 7 o'clock para masundo yung mga bata.
1: Mm-hmm. So, gano'n siya katagal? Gano'n katagal doon sa training? Ano ito sa parang tutorial center na yan?
7: Sa unang kumpanya po, nakaabot ako ng almost 13 years bago po ako lumipat dun sa kumpanya na
1: ito nga yung last mo.
7: Last employer ko po.
2: Mm-hmm. Bakit ka lumipat? Anong naging dahilan at pinili mo lumipat ng trabaho?
7: Yung po kasi yung unang kumpanya na pinagtatrabahuan ko, nagsisimula na po silang mag-downsize ng tao.
2: Mm-hmm.
7: So, dahil po ang trabaho ko ay nakarelate sa work permit na tinatawag para sa mga foreigner, meron pong bilang ng mga citizen and PR na required sa isang kumpanya bago maka-hire ng isang foreigner na katulad ko.
1: Mm-hmm.
7: So dahil po nagbabawas sila ng tao, naapektuhan rin po yung PASCO. Kaya kailangan ko pong lumipat sa isang mas malaking kumpanya na kaya yung quota or yung tinatawag na quota na ratio ng Singaporeans and PRs to foreign worker.
2: Mm-hmm.
1: Pero nagkaroon ka rin ng problema.
7: Opo, doon po sa pangalawang kumpanya.
1: Oo. Ano nangyari doon?
7: Nagkaroon lang po ng contract violation.
1: Mm-mm.
7: Basically, hindi po namin nakuha yung wage namin.
1: Mm-mm.
7: Dun sa takdang panahon na dapat siyang ilabas.
1: Mm-hmm.
7: Pagkatapos po nun, nagsunod-sunod na po yung mga pangyari. Hanggang sa nag-shutdown na po yung kumpanya.
1: Uh-huh. So, ilang buwan kang hindi nabayaran?
7: Technically, isa't kalahating buwan po, pero nagstay pa po ako doon ng mga 2 to 3 months kasi ongoing din yung investigations.
1: Okay. So yung dapat bayaran sa'yo all for 3 months, tama ba? More?
7: Technically, around there.
1: Mm-mm.
2: Alright. Mm-hmm. Matanong ko lang, ilang taong gulang na yung mga batang ipinapadala sa'yo? Yung mga tinuturuan mo?
7: Primary school going kids po sila. So, 7 hanggang 12. Kasi po ang grade 1 doon ay 7 years old.
2: Alright. Mm-hmm. Ako, napakahirap pala, no? Ang ibig sabihin ng buhay ng mga bata rin doon, dahil hindi pagkakatapos ng kanilang pag-aaral, meron silang pupuntahan pang isa pang lugar para kita...
1: Imbis na umuwi na ng bahay,
2: oh. Tama ka. Parang magtatrabaho din.
1: Correct.
2: Di ba?
1: Parang ganun.
2: Oo. But anyway.
1: Pero at least naaalagaan talaga sila.
2: Sabagay. At sa tulad ni Cecil, alam natin na mahusay ang pagtingin sa mga bata.
1: Correct.
2: Di ba, Cecil?
7: Siyempre.
2: Paano ka natulungan ng Migrant Workers Office Singapore at ng DMW mula sa pagsumbong mo sa employer hanggang sa iyong pag-uwi dito sa Pilipinas?
7: Nung nagkaroon po ng issue sa trabaho ko, pumunta na po ako sa embassy ng Pilipinas sa Singapore at doon po nila ako ipinakausap sa migrant worker officer po doon.
1: Mm-hmm. Okay.
7: In-offer naman po nila ako ng legal assistance but at that time I did not really need it kasi hindi naman po kailangan pa ng lawyer. Wala pa po sa lawyer stage. So, ina-update ko lang po sila as and when until such time that I decided to go back home.
1: Okay.
7: Kasi po, medyo matagal na po yung kaso. Siyempre, maraming gastos. Alam niyo naman po, Singapore medyo mahal.
2: Mm-hmm.
7: Pagkatapos po, wala naman pong income.
2: Tama.
7: So, might as well. It's time to...
2: Pero kamusta ngayon? Ibig sabihin, nandito ka na sa Pilipinas, may pagkakataon ba ba para maisulong pa yung kaso mo sa Singapore?
1: Tuloy-tuloy.
7: Yung pong kaso, against po dun sa employer, umaandar pa naman.
1: So, naghihintay pa lang tayo talaga. Kasi gumugulong pa yung kanilang kaso.
2: Meron ka ba mga kababayan? Meron ka ba mga kapwa Pilipino, Pilipina na naiwan doon at patuloy pa rin sa mga gawain nila bilang mga teachers?
7: Doon po sa amin, wala po. Kasi po, actually po, sa industry namin, medyo mahirap po kapag ang nagtatrabaho ay Pinoy. Kasi... Dahil po mas maganda ang estado ng Pinoy doon, so medyo mas malaki ang sasahurin, which is, para po dun sa mga kumpanya doon, kung meron naman silang syempre, ganun naman po correct. Talaga business po kasi yun. Oh. So, dun po sa mismong company namin, ako lang po.
1: Okay, so ikaw lang Pilipino. And then, nag-decide ka na umuwi na dito sa ating bansa, pero meron bang mga nakaabang sa'yo na ikabubuhay mo?
7: Ah, okay po. So, pag-uwi ko po dito, ang unang napag-desisyonan ko pong gagawin ko po muna ay magpapahinga po. Kasi after ko pong gumraduate ng college, straight out of college, diretso na po ng trabaho.
1: Mm-hmm.
7: And bago po ako ng ibang bansa, ang trabaho ko po ay guro.
1: Dito sa atin.
7: High school teacher po ako hanggang sa naging secondary high school teacher.
1: Uh-uh.
7: So from grade school to high school. Bukod po doon, nagtututor pa rin po ako. So mm-hmm. medyo very taxing po talaga. Pagkatapos po noon, diretso ng Singapore para mm-hmm. sa trabaho. So trabaho, may bakasyon pero hindi po yung mahabang pahinga. So
1: ngayon mo palang ine-enjoy.
7: Nag-decision, kinausap ko naman po yung pamilya ko, syempre kasi dahil OFW, alam naman po natin mm-hmm. na yung karamihan ng income ng OFW i-share sa family.
1: Yes.
7: So kinausap ko naman po yung family ko and we all decided that it's a good time to pause, rest, and reset. So, medyo nakapagpahinga naman po. Ngayon, nagsisimula na po ako ulit na aktibong maghanap ng bagong stable na trabaho. Pero this time po, balik Pinas na po.
1: Ayun, perfect.
2: At napakapalad mo sapagkat sa Pilipinas, ikaw ang mamatsir.
1: Pwede kang mag-spams, diba? Pinlano mo ba, ma'am? Naiisip mo na?
7: So far, hindi pa naman mm-hmm. po. Pero planning stages na po kung mm-hmm. paano babalik na ulit at magre-reintegrate sa employment sa Pinas.
1: Ayun. All right.
2: Naku, napakapalad mo sapagkat at this point in time, yung pagkakalob namin sa'yo, ang Action Fund Assistance ng Department of Migrant Workers, tanggapin mo ang tulong mm-hmm. ng DMW.
7: Maraming salamat po sa DMW. I'm eternally grateful po because at this point of time, it's refreshing to note na sa kabila po ng lahat ng kaguluhan, chaos, turmoil,
1: Hindi
7: lang po dito sa Pinas, pero mm-hmm. all over the world. There are still agencies in the Philippines who are actually looking after us and supporting us and championing us in the things that we need to do, we have to do. So, it really feels like home.
2: Tama.
1: Yes, diba? At there's no place like home, diba? Lagi yes. natin tatandaan yan.
2: No.
1: So, anong plano mo, ma'am, mula daan sa financial assistance na pinagkaloob sa iyo?
7: For now po, I will use this to support essential living mm-hmm, mm-hmm. expenses, mm-hmm. outstanding obligations, and then save some for later po.
2: Ayan. At ano mensahe mo sa DMW at sa ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga kapo OFW na kasalukuyang dumaraan sa pagsubok? Na pinagdaanan mo rin?
7: Sa ihiwalay po muna.
1: Sige po.
7: So, para po muna sa mga kapwa OFW na may mga pinagdaraanan ng mga pagsubok, kapit lang po. Kasi marami naman pong pwedeng mahingian ng tulong.
2: Tamo
7: hindi
2: po
7: ang DMW para lang pagpaalis na tayo. Kasama rin po nila, kasama rin po natin sila sa paglalakbay natin hanggang sa huli. Maging maganda man yung ending o hindi, kasama naman po sila lagi. So, huwag po tayong mahiyang manghingi ng tulong. Kahit na po magtanong man lang. Kasi mm-hmm. sa simpleng tanong lang, mayroon namang laging sagot.
1: Tama.
7: So, para naman po sa DMW, Department of Migrant Workers, at kay Pangulong Marcos, nagpapasalamat po ako ng marami on behalf of OFWs po na nakaranas ng mga adhikain at suliranin sa buhay mm-hmm. na at least pag uwi po namin ng Pinas, ang nararanasan po namin ay welcome kami.
2: Tama.
7: At yes. may tumutulong sa amin.
1: Anytime, di ba? Andito po ang ating pamahalaan, lalo na ang DMW, handang umagapay, tumulong sa lahat ng ating mga kababayang OFW. Once again, good luck, ma'am. Maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa aming tahanan ng OFW. Thank you so much. Nakasama po natin mga kaibigan, Miss Cecil Go. Sa aming pagbabalik mula sa aktual na karanasan sa laot, kilalanin natin ang isang Filipinong marino na nakabuo ng teknolohiyang naglalayong palakasin ang kaligtasan at komunikasyon sa industriya ng paglalayag. Huwag kayong aalis, magbabalik agad ang tahanan ng OFW.
8: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
3: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
9: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
10: Si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami ng system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
3: Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas. Ikwento mo, kabayan!
1: Kasabay ng pagdiriwang ng Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month o MANAMO, makakasama natin ang isang Pilipinong kapitan na gumagamit ng teknolohiya para sa mas ligtas na paglalayag.
2: Kasama natin ang founder at CEO ng Seeker System Technologies Incorporated, Captain James Nico. Sana magandang araw, Captain James.
1: Hi, Cap.
2: Hi, Cap.
11: Magandang araw sa inyo. Magandang buhay.
1: Yes. Welcome to our show, Tahanan ng OFW.
11: Yeah. Maraming salamat sa pag-invite sa akin.
2: Yeah.
1: Ayan, Cap, medyo lapit ka daw sa microphone para mas marinig ka. Yan. Ayan, perfect na yan. So, Cap, bago natin pag-usapan yung mga proyekto mo talaga and bago tayo mag-jump to Seeker Technologies, paano ba nagsimula ang kwento mo bilang seafarer?
11: Actually, Miss Jill, ang kwento ko sa pagsisiman, hindi naman ko kinalakhan na, di ba ang mga bata, ano gusto mo paglaki?
1: Pangarap. Mm-hmm.
2: Tama.
11: Sa akin, hindi. Sa amin kasi sa probinsya, ang tanong, paano mo may ahahon sa hirap yung pamilya mo?
2: Mm-hmm.
11: Eh sa amin, pagka may malaking bahay, siman yan.
1: Mm-hmm.
11: So dun na nag-instill sa utak ko na kailangan ko matulungan yung pamilya ko.
2: Mm-hmm.
11: Hindi dahil panganay. So dun nagsimula yon hanggang sa natapos ako high school, wala pang senior high noon.
2: Mm-hmm.
11: And then naging okay yung aking examination sa PMMA at saka sa MAAP. So tinuloy ko na lang kasi back then hirap sa buhay. Eh. Mm-hmm. Wala ka rin pang tuition talaga.
1: Pero anong kinabubuhay ng family? I mean your parents, paano ano nila?
11: My mom is a proud public school teacher, elementary grade.
2: Wow, mausay yun.
11: And ang aking tatay ay dating OFW sa Kuwait na tumigil na rin, na nasa broadcasting din.
1: Mm-hmm.
2: Okay.
11: Mm-hmm. Nagtuloy na rin.
1: Oo.
11: After nung giyera sa Kuwait noong 1992.
1: Mm-hmm. Okay. So broadcaster pa lang tatay mo?
11: Nasa technical side.
1: Okay.
2: Technical side. All right. Pero ilan kayo magkakapatid?
11: Apat.
2: Apat. Ikaw ang panganay.
1: Oo.
2: All right. Mm-hmm. Ano yung pinakamahalagang aral na natutunan mo habang nasa barko?
11: Ang pinakamaganda, yung aral, bukod sa disiplina, tiwala.
2: Mm-hmm.
11: Tiwala na kailangan mong pagkatiwalaan yung mga crewmates mo.
1: Mm-hmm.
11: Kailangan mong pagkatiwalaan lahat. Kailangan mong pagkatiwalaan yung dokumento na ibinigay sa'yo, yung trabaho mm-hmm. na binigay sa'yo. Kasi pag nawala yung tiwala na yun, wala na. That's it. Kaya yun din yung binuo din namin sa tiwala, yung technology na meron kami ngayon.
1: Ayun, mm-hmm. oo nga. Pag-usapan natin yan later on. Di ba sabi nga nila, kapag kasiman ka, talagang literal sasabay ka sa alon mm-hmm. ng buhay, di ba? Parang iba kasi ang buhay o pagtatrabaho sa barko. Tama mm-hmm. ba, Cap?
11: Sobra.
1: Mm-hmm.
11: Tamang-tama.
1: Nagkaroon ka ng adjustment? Nagkaroon ka ba ng parang na culture shock ka na, ay, bata ako, ito yung papasukin kong trabaho sa barko?
11: Meron, pero dahil nga sa hirap ng buhay.
1: Oo. So wala yun, na-set aside mo yun.
11: Na-set aside mm-hmm. yun eh. Kasi ang focus mo is paano mo masasalba yung pamilya mo.
2: Mm-hmm.
11: And alam naman natin, the Philippines is the human resource capital.
2: Tama.
1: Tama.
2: Mm-hmm.
11: Kaya ang lakas natin, the DMW is there.
1: Correct, mm-hmm. correct. Pero ano ba yung usual na challenge o parang pinagdaraanan talaga? Ito yung curious.
2: Lalo ng mga seaman.
1: Oo, mm-hmm. na hindi talaga nakikita o alam ng mga tao.
11: Mm. Number one dyan, loneliness. Loneliness. Kasi pag nasa gitna ka na ng dagat eh, minsan yung dati, nung panahon ko pa, ala, wala pang Starlink.
2: Mm-hmm. Tama, wala pang Starlink.
1: Oo.
11: Aantay ka sa puerto, bibili ka ng card.
2: Mm-hmm.
11: Bumili ka ng card, may internet ka na. Tapos yung internet mo, ang kupad pa. So, paano na? That's mm-hmm. one, loneliness. So, number two, yung hindi nakikita ng mga mga nasa Pilipinas pag nagbabarko. Number two is yung ibang hirap. Lagi natin sinasabi, mahirap yung buhay OFW, mm-hmm. pero iba ang hirap sa seaman eh.
2: Mm-hmm. Kasi pagtulog mo, pagising mo, dagat pa rin ang kaharap mo,
11: exactly,
2: di ba?
11: Exactly, tama. Mm-hmm. Iba yung OFW ka pagising mo, lupa yung naandyan, pwede ka lumabas magpa-gala after ng trabaho mo, pero ito mm-hmm. hindi. Yung hirap na dinadanas ng mga mm-hmm. kabaro nating mga mm-hmm. seaman, lalo na pagka yung duty mo ay tinatawag naming tumba-tumba. Yung gigising ka ng tumba-tumba, meaning dalawa lang kayong nagdirelyebo. So
2: okay.
11: 12 to 6, mm-hmm. tapos uh-huh. pahinga ka ng 6 to 12, tapos ikaw ulit siya 12 naman. To 6, mm-hmm. tumba-tumba.
1: Tumba-tumba pala tawag doon. Uh-huh. Ayos yun, ngayon ko lang narinig yung tumba-tumba. May
11: so
1: ganun pala.
11: Isipin nyo, putol-putol ang tulog. Ano?
1: Uh-huh. Mm-hmm. Uh-huh.
2: Nako, eh, mahirap pala at hindi mo, sa kabuuan, hindi mo talaga ma-enjoy ang pagbabarko.
1: Mm-hmm. Talaga ba? Pero, hindi mo na-enjoy?
11: Na-enjoy ko naman, especially nung unang hawak ko ng green.
1: Correct, yun na nga eh. Diba?
11: Palakpakan ng...
1: Oh, syempre.
11: Ulan na lang magpang-abot yung dalawa kong tenga, magpapalakpakan.
1: Wait lang, magkano ang first mong sahod?
11: Ang kadete, mura lang naman.
1: Biglang mura lang eh, no?
11: Oo, oo.
1: Pero magkano talaga, usually?
11: Mababa ang pinirmahan kong kontrata dati, nasa $300 lang. Kasi training ka lang. Nung nakausad na tayo at may lisensya na, umangat na.
2: Mm-hmm.
11: Nung ako ay naging junior third officer na, mm-hmm. umangat na, naging 2,000 plus na, mm-hmm. hanggang sa naging 3,000, naging 5,000, 7,000, so
1: wow. Oh, right. So ilang years ka naging ano nga, Cap, nasa barko?
11: At matagal din, 8.
1: 8 years. Mm-hmm. So nakapagpatayo ka ng malaking bahay.
11: Sabihin natin sakto lang. Sakto. Hindi yung malaki.
1: Ano ba yung description natin ng malaki, di ba? Pero at least nagkaroon ka ng sariling bahay for your family.
11: Meron naman, meron naman. Masasabi nating home.
1: Yes. Ayan.
2: Mm-hmm. Pero magtanong ko lang, since kayong mga kadete nasa barko, wala kayong ibang pinagkakabalahan maliban sa gawain talaga sa barko na kinakaharap ninyo. May mga pamamaraan ba para hindi kayo mainip or para matugunan nyo yung mga pangailangan sa araw-araw? Lalo na kung pag-uusapan natin yung kalungkutan na
1: mental laging health.
2: Bumabagabag sa inyo. Particularly, mental health.
11: Meron, meron. Mm. Actually, ang mga shipping companies, ang mga manning agents, andyan naman yan para tumulong. Mm-hmm. May mga recreation funds tayo na tinatawag sa barko. Mm-hmm. So, ang ibang shipping company nagpapadala ng mga CDs dati, DVDs, panonoorin mo. Kasi sa barko wala naman Netflix.
2: Tama.
1: Okay. So, naabutan mo talaga yung walang internet.
11: Wala.
1: No?
11: Okay. So, aside from that, may mga ball games, mga sports. Mm-hmm. Na minsan kinakandak nung ako ay dating nagbabarko pa, meron kaming cricket kasi yung mga kasama ko ay mga Indiano.
2: Indiano, oo. So, cricket na kanilang favorite sports.
11: Mahilig sila sa ganun. Mm-hmm. So, nakakapag-adjust naman. Okay, sa mga, yun nga lang, yung mga DVD namin noon na panood mo na last week, panonoodin mo ulit.
2: Hindi mo na lahat.
1: Laro pala yung cricket. Kala ko yung cricket yung ano.
2: Hindi.
11: Laro yung cricket.
2: Parang baseball kasi yun.
1: Oo nga.
2: But anyway, Cap.
1: Sige, go.
2: Apo. Ngayon ipinagdiriwang natin ang Maritime Month. Ano ang kahulugan nito para sa inyo at sa libu-libong marinong Pilipino?
11: Itong Maritime Month, para sa akin at para sa libu-libong marino, hindi lang ito celebration. Mm-hmm. Ito ay recognition.
2: Mm-hmm.
11: Kasi unang-una, kanina nabanggit ko, tayo ang manpower hub.
1: Mm-hmm.
2: Tama.
11: Ng buong mundo. Mm-hmm. Ako ang tatanungin ninyo. At isa sa apat na crew sa barko ay Pinoy.
1: Yes.
11: Base sa datos. So, magandang celebration at recognition ito para sa mga pinaghirapan ng mga seaman, especially na ang laki magpadala ng dollar remittance ng mga Pinoy na seaman sa Pilipinas at nakakatulong tayo sa ekonomiya ng bansa.
1: Yes, tama.
2: All right.
1: Pero, syempre, di ba, nagkapitan ka, I mean, mula sa simpleng bata na hindi naman talaga pinangarap ang pagsampa sa barko, natupad yon. I mean, na-fulfill mo yung dream mo to have your own house na talaga matatawag mong home, ika nga. Paano ka naman napunta sa pag-develop ng mga technology at pagninegosyo?
11: Ayun, actually, I have to be honest, hindi naman ako IT or software engineer.
1: Mm-mm.
11: Hindi ko yun natutunan. Ang natutunan ko ay problema.
1: Para marami tayong ganyan.
2: Ibang problema.
11: Ano ba yung problema? At paano ko ba pwedeng isolve it?
2: Mm-hmm.
11: So, napunta ako sa teknolohiya kasi yun yung tinitingnan ko na future na eh.
1: Mm-hmm.
11: So, sabi ko, ano bang makakapag-resolve nitong problema na to?
1: Mm-hmm.
11: Isolve mo yun. Technology.
2: Mm-hmm.
11: Kasi, pwede mo nang gawin lahat. Eh ngayon, with the advent of AI,
2: tama.
1: Yes.
11: Mas lalo na.
1: Mm-hmm.
2: All right.
11: Hindi imposible.
1: Correct. Mm-hmm. And speaking of AI,
2: paano ba ginagamit ng Seeker ang artificial intelligence at makabagong teknolohiya para sa monitoring at emergency response?
11: Pag-usapan muna natin ang monitoring. Si sige. Emergency response, ihiwalay natin.
2: Sige,
11: okay.
2: Sige.
11: Okay. Si Seeker, meron po kaming recently filed sa IPO field na patent pending ngayon.
2: Mm-hmm.
11: Hindi ko maide-discuss sa inyo ng buong buo. Pero si Seeker ngayon ay may kakayanang i-monitor at makita kung nasa ang barko, corroborated with the data na meron ang seaman sa kanyang cellphone, nalalaman po natin dito sa lupa kung padaan na ba yung ship A sa Strait of Hormuz at kung sino-sino yung mga nasa loob ng ship A na yun. So that's one. Okay. Sa monitoring po yun.
1: Uh-oh.
11: Sa emergency response po, si Seeker po ay merong SOS button sa loob po ng Seeker app.
2: Okay.
11: Na pagka pinindot po ng seaman, automatiko po itong magpapadala ng signal sa kanilang mga manning agencies dito
1: okay.
11: sa
1: Pilipinas.
2: Mm.
11: So in that sense, mas madali pong ma-monitor at matrack kung nasaan yung ating mga marino.
2: Okay. Yung magkasama ng mga marino, like for example sa monitoring, mga Pilipino rin ba? Or hindi lang mga Pilipino ang
1: pwedeng ima-detect?
2: Oo.
11: Sa ngayon po, ang teknolohiya natin ay para lang po muna sa mga Pilipino.
1: Okay. Mm-hmm.
11: So, soon po, baka pwede na nating i-open sa mga ibang
2: tama.
1: Nationalities. So, wait lang,
11: Kat. Philippines first.
1: Yeah, mm-hmm. Oh, medyo curious lang ako doon. Siyempre, di ba, parang ma-monitor natin sila every seaman na member o parang naka, ano yun, nag-subscribe.
11: Nag-download.
1: Nag-download, oo. Oh,
11: nag-sign up.
1: Oh, okay, so pagka yun binura ko na, wala na kayong data, of course, or na-retain pa rin sa system yun.
11: Mawawala rin po yung datos noon. Mm-hmm. However, pagka mga ganyan po, nagko-comply po tayo sa data privacy.
1: Yes, yes. Correct, ganun yun.
11: Philippines. So, if ang seaman po ay ayaw niya namang itagel on yung kanyang location, is karapatan niya po yun.
1: Mm-hmm.
11: Okay. So, kung alimbawa may gusto din po siyang tanggalin o i-off sa kanyang mga settings, nasa kanya po yun.
1: Mm-hmm.
11: Pero, lagi po namin pinaalalahanan ang mga seaman na pagka maglalayag na ho sila, ay mas recommended po namin na i-turn on nila yung kanilang mga settings na, of course, para sa welfare nila.
1: Yes.
2: Tama. Para mas madali naman sa seeker at sa mga marinong Pilipino na ang pag-response ng tulong para sa kanila.
1: Siyempre, uncontrolled na yun. Halimbawa, gusto nga nilang huwag ipakita yung location nila or iba, pwedeng gusto magtago na. Mm-hmm. Di ba yung mga ganon? So, wala na kayong ano doon?
11: Wala na kaming control doon. However, since nakikita namin yung AIS, Automatic Identification System ng barko, malalaman pa rin ho namin.
1: Ah, okay.
11: Na, though hindi po namin natatrack sa seeker yung ating mga crew, mga seaman, gumagalaw ho yung barko at alam ho natin kung sino-sino ang laman
2: tama.
11: Ng barko na yun.
1: Ayun.
11: So kahit ho i-turn off nila, since ang data po ng AIS ay international naman yan, wala naman po tayong mabibreach ng data privacy policy at saka any section of the law. So makikita po ng natin na sumasabay yung kanilang data doon.
1: So sino-sino nakakakita netong, I mean, the map ng mga under ng mga seaman, ganun.
11: Actually, ikumpara na lang ho natin yan sa marine traffic. Kung tayo ay familiar sa marine traffic, pagka sinerge po natin si marine traffic, visible po lahat ng mga barko.
1: Yes.
11: Sa kahit na sino. Pero po ang datos ng seaman ay visible lang po sa kung kanino niya gustong ipakita yung kanyang lokasyon.
1: Okay.
11: So hindi po siya available para sa lahat.
1: Okay.
2: Gusto ko lang sundan yung tanong ni Josio kanina. If in case tinanggal or binura or dinelete ng marino yung kanyang seeker, automatic wala na rin siyang data information sa inyo, di ba? Pero what if tinanggal lang nung kasama or sino mang nagnanais na sirain or guluhin yung marino, ibig sabihin talagang pag hindi niya nabantayan yung kanyang cellphone, mawala na yun.
1: In short, pag may nakialam daw ng cellphone cap.
11: Mahihirapan po yung gustong manghack ng personal account. Unang-una po, puno ng security features po si seeker. Pag binuksan nyo po, di ba ho, mag-a-unlock tayo ng cellphone.
2: Tama.
11: That's face ID and fingerprint unlock. When you open the seeker app, that's another face ID and fingerprint unlock.
1: Very safe talaga and secured. And
2: tama.
1: Then, meron na ba kayong mga experience na talaga nakita ninyo based on your monitoring na nasa panganib yung isang seaman?
11: Actually, meron ho eh. Meron po, pero hindi po namin pwedeng pangalanan. Mm-hmm. Meron po kaming mga nakita recently po na nandito sa Black Sea at nandito ho sa Strait of Hormuz. Opo.
1: So, paano nyo binabato yung report?
11: Hindi po kami pwede magbato ng report. Yung seaman po ang pwedeng magbato ng report.
1: Okay.
11: Ng welfare. Ganyan.
1: Pero kasi, I mean, based dun sa inyo, I mean, you have all the data, di ba? Mm-hmm. Pwedeng kayo na ang mag-recommend, something like that, na parang tignan natin yung isang seaman na to, o pwedeng sa manning agency na may hawak sa kanya.
2: Mm-hmm.
1: Wala bang ganun?
11: Wala. Mm-hmm. Sa ngayon po, wala pa po kaming ganyang proseso na nasa implementasyon. Pero titingnan po natin kung ano po ang mapipwede at walang malalabag na data privacy policy o batas.
2: Alright. Ano yung mga hamon sa pagpapakilala ng isang Filipino developed technology sa maritime industry at paano nyo ito nalampasan?
11: Hamon? Walang nagda-download nung una.
1: Uh-oh.
11: Kasi ang mga Pinoy dati, pag nakarinig ng foreign, yun una nila
2: ida-download.
1: Mm-hmm.
11: Pag nakarinig sila na ay maganda to, pero gawang Europe, yun kaagad.
2: Mm-hmm.
1: So,
11: hindi nila dina-download. Unang hamon yun, yung pangalawang hamon namin is yung tiwala.
2: Mm-hmm.
11: Yung paano kami pagkakatiwalaan ng industriya. So nagsimula ho yon nung dumami yung downloads namin at nagkaroon po ng mga mining agencies na gumagamit na ngayon ng Seeker na andyan po yung mga malalaking company like ni V-Ships, si Magsaysay ho, sila Dulli, si Front, ayan po yung marami pa akong iba. Ay, malaking tulong at nagpapasalamat din ho kami sa kanila. Dahil naandyan ho sila to support us.
1: Yeah.
11: To support Filipino technology. Second po, yung ating mga Pinoy na nagtiwala, na i-store yung kanilang mga certificates.
2: Tama.
11: Yung kanilang mga datos na naandun sa loob ng app. Na nagtiwala ho sila na, of course, iingatan namin ang kanilang mga datos.
2: Mm-hmm.
1: Sige nga, Kap, medyo i-ano mo lang kami, run through lang, paano ba mag-process paggamit ng Seeker?
11: Ay, madali lang. Kung meron kang Facebook, mabilis lang yun. Kasi kung
1: basta may internet.
11: Basta may internet kasi kung meron kang Facebook at gusto mo mag-abroad, parang Facebook lang yan. Sign up ka, log in, and then of course OTP for authentication purposes, and then lagay mo lang lahat ng details mo. Ngayon, si Seeker po ay manghihingi ng C-service sa inyo. So, kung iisa-isahin mo yun at ililipat mo, ika-copy-paste mo lahat ng data, mahirap, it takes time. Ang ginawa po namin is parsing. Lahat po ng seaman meron ng CV.
1: Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
11: Upload mo na lang doon. At si Seeker AI, automatikong kukunin yung mga datos doon sa in-upload mong CV at pupunuan yung profile mo.
1: Okay.
11: Pag napunuan na ho yung profile nila doon sa Seeker, galing doon sa CV, mas madali ho, pindot lang yun, isang tap lang, na ando na parse na lahat ng data test. Gagawa ho si Seeker ng kanyang sariling CV na standard.
1: Ayun. So, job vacancies, makikita na talaga doon, di ba? Mas madali na mag-apply. And then, all your credentials uploaded na din doon sa iyong system.
2: Mm-hmm.
11: At saka may isa pa, yung meron ho kaming monitoring para sa mga kadete.
1: Okay.
11: Mm-hmm. At saka sa mga schools.
2: Mm-hmm.
11: Para matulong ho namin sa mga schools para makapag-comply ho sila sa Marina.
1: Oh, that's good. Mm-hmm.
11: Especially yung mga trainings, yung mga task, yung mga training record books and other training-related material.
2: Mm-hmm. Alright.
1: So,
2: talagang napakalawak na ng web application po ninyo at talagang kumbaga pag-iisipan natin, sabihin, hindi mo na kailangan pag-isipan na kumuha at sumali sapagkat napakadali po nito at na simple lamang yung mga pamamaraan paano ka magiging involved dito. At this point in time, meron pa bang ibang mga technologies coming from you, Captain? Para if in case, pagdating ng panahon, bukod dito sa Seeker, ay meron pang ibang mga maipagmamalaki. At aabangan na ating mga kababayan.
11: Meron po kayong aabangan.
2: Mm-hmm.
11: Meron po kayong aabangan dahil since last November po ng 2025, meron na po kaming physical product na tinetest po. We are already on our beta testing ng ating product to monitor for the mental health ng ating mga kababayang OFW.
1: Wow.
11: Kasi ho, ang nakikita po namin, andyan ho yung ating mga questionnaires for mental health.
2: Mm-hmm.
11: Pero ho kasi as ako po, na-experience ko na umupo sa mining industry, pagka pinatake nyo po yung papel na yon sa isang seaman at nalaman niya it's tinitingnan yung kanyang mental health status, they will just play around with the answer.
2: Yeah. Mm-hmm.
1: So yung technology na ito, I mean, hindi pwede magsinungaling.
11: hindi siya pwedeng magsinungaling in a way na galing siya sa pulso mo at galing na siya sa katawan mo.
2: Tama.
11: Okay, may hint.
1: Exciting to ha.
11: May hint ka na. Ang pangalawa is mayroon po kaming ilo-launch sa September 24 na isang product din na para rin ho sa ating mga kababayang OFW at saka sa mga nakaupo po sa ating mga opisina na mga kapatid ho natin sa industriya.
1: Ayun. Right. Madami tayong aabangan mula kay Captain James. Mabilisan lang, any upcoming events and final message to our viewers.
11: Upcoming events, mga kababayan, Marino World Manning Expo and Conference 2026, isa sa pinakamalaking job fair sa buong Pilipinas para sa ating mga kababayang Marino. Paano po makapasok? Download nyo po ang Seeker, libre po ang Gate Pass. Pag dinownload nyo Seeker, punta kayo ng events, kunin nyo po yung QR code nyo, ipresenta pagpasok po ng gate ng World Trade Center. So that will be September 23 to 25. So ayun po, ang aabangan ng ating mga Marino. Mas madali po ang application, paperless po tayo kasi meron na kayong Seeker. Magsascan na lang po kayo ng QR and that's all. Hindi na po kayo pipila ng napakahaba.
1: Ayun.
2: Captain James Nico, sana maraming salamat sa oras po ninyo hanggang sa susunod na pagkakataon.
11: Maraming salamat sa inyo, Ms. Jel and Sir Onin.
1: Thank you so much. Nakasama po natin, Captain James Nico Hosana.
2: Kabayan, nasaan ka man sa mundo, maging bahagi ng tahanan ng OFW, ibahagi sa amin ang inyong mga kwento, karanasan, tagumpay, at mahalagang updates mula sa inyong bansa. Mag-comment, mag-message, at ishare ang aming mga episodes para mas marami pa tayong maabot ng OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Yan po ang naging kabuuan ng ating programa. Muli niyo po kami samaan sa susunod na Biyernes alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Ako si Onin Miranda.
1: At ako naman si Jel Miranda. Patuloy na maghahatid ng makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFWs. Ito ang tahanan ng OFW.
3: Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Oras sa buong Pilipinas. 3 minuto bago ang alas 5 ng hapon.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
12: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Kampo ni Vice President Sara Duterte nakatakdang magpiansa kaugnay ng warrant of arrest sa kasong grave threats. May live report si Dayan Layar.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Yes, Omar, nakatakdang magpiansa sa lalong madaling panahon ng kampo ni Vice President Sara Duterte kaugnay nga sa inilabas na warrant of arrest sa kasong grave threats ng Quezon City Regional Trial Court o QCRTC. Itong sinabi ni Interior and Local Government Secretary John Vic Limbulla nang tanungin kung ipatutupad na ng PNP ang warrant of arrest o kung nakikipag-ugnayan na ba ang kampo ng Vice Presidente. Sa mensahe sa media, sinabi ni Limbulla na kinumpirma na rin ang abogado ni Duterte na natanggap nito ang kopya ng warrant of arrest. Matatanda ang naglabas ng warrant of arrest ang QCRTC laban kay Duterte kaugnayan ng kasong Grinets ngayong araw. Sa ngayon, Omar, mahigpit ang seguridad na ipinatutupad ng Quezon City Police District dito sa paligid ng QCRTC at nakaabang din ang mga miyembro ng media sa labas ng Hall of Justice at inaantabayanan kung maghahain nga ng piyansa si Duterte. Ang sabi, hanggang alas sa 4:30 ng hapon lang itong operasyon ng QCRTC at ilang minuto lang nga kanina ay isinara na yung pinto ng Hall of Justice pero wala pa rin dito ang kampo ni Vice President Sara Duterte. Yan ang update para sa bagong Pilipinas. Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Maraming salamat, live report ni Dayan Layar. Warrant of arrest laban kay Vice President Sara Duterte, hindi nangangahulugang guilty na ang pangalawang pangulo ayon sa House Prosecutor. May ulat si Kathleen Forbes.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Hindi umano dapat na agad ituring na guilty si Vice President Sara Duterte kasunod ng paglalabas ng warrant of arrest laban sa kanya ng Quezon City Regional Trial Court kaugnay ng kasong grave threats. Ayon kay House Prosecutor at Bicol Sara Portales Representative Terry Ridon, ang warrant ay hindi pa nangangahulugan na pinal na ang hatol sa kaso. Sabi ni Ridon, magkakaroon pa rin ng pagkakataon ng Vice Presidente na iharap ang kanyang depensa at gamitin ang mga legal remedy na nakalaan para sa kanya. Binigyan din hindi namang babatas na hiwalay at magkahiwalay ng proseso ang criminal case at ang impeachment proceedings laban kay Duterte. Anya dapat hayaan ng korte at ang Senate Impeachment Court na gampanan ang kani-kanilang constitutional duties na walang panghuhusga sa resulta ng alinmang kaso. Samantala, sinabi ni Ridon na patuloy na tutuparin na House Prosecution Panel ang constitutional mandate nito at itutuloy yung pag-uusig sa impeachment case hanggang sa matapos ang proseso. Una nang sinabi ng abogado ni Duterte na si Attorney Paul Lawrence Tim na walang intensyon ng Vice Presidente na umiwas sa batas at gagamitin niya ang mga legal remedy na maari niyang gawin. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: National Bureau of Investigation o NBI, posibleng sampahan rin ng ethics complaint si Congressman Leandro Leviste. Si Luisa Erispe sa detalye ng balita.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Kinokonsidera ng National Bureau of Investigation na maghain ng ethics complaint laban kay 1st District Batangas Representative Leandro Leviste. Sinabi ito ni Attorney Melvin Matibag matapos na i-anunsyo na sasampahan na ng reklamong qualified human trafficking sa Department of Justice si Leviste dahil sa umunoy honey trap scheme o pagpaplano nito ng sex scandal plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ayon kay Matibag, posibleng ihain ito sa House Committee on Ethics and Privileges sa susunod na linggo. Hanggang sa ngayon, wala pa rin namang komento si Leviste sa mga naging pahayag at pagsasampa ng reklamo ng NBI laban sa kanya. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Sa ating panghuling balita, Senate President Sherwin Gatchalian nanawagan na magpit na fiscal discipline kasunod ng naitalang record high government debt. May ulat si Nympha Asuncion.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
16: Nanawagan si Senate President Sherwin Gatchalian ng mahigpit na fiscal discipline kasunod ng pagtatala ng gobyerno ng record high na utang nitong Hulyo. Ayon kay Gatchalian, kailangang matiyak na ang inuutang ng pamahalaan ay nauuwi sa pangmatagalan at konkretong benepisyo para sa ekonomiya at mga Pilipino. Binigyang diin niya na ang pangangailangang palakasin ang pangongolekta ng kita ng gobyerno at isara ang mga gaps na nagdudulot ng revenue leakages para maabot ng mga ahensyang kumokolekta ng kita ang kanilang mga target. Sa pagbusisi naman anya ng Senado sa 2027 National Budget, sinabi ni Gatchalian na palalakasin ang mga provision para sa transparency at accountability para mabawasan ang mga puwang para sa korupsyon. Giit ng Senate President, responsibilidad ng kasalukuyang henerasyon na tiyaking ang mga pondong hinihiram ng gobyerno ngayon ay hindi magiging mabigat na pasaning pinansyal para sa susunod na henerasyon. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
17: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
18: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
19: Oh. A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
20: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit,
19: prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church.

0: sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ng kalikasan.
3: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
5: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
6: Maganda man takbo.
5: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
3: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
7: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
3: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
8: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
9: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Usapang budget natin.
13: Eto na
12: ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin. Bawat haka-haka lilinawin. Bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin. Kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libira. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Oras sa Pilipinas, 9 minuto makalipas ang 5 ng hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maulan na hapon po sa inyong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre po sa lahat po ng mga nakatutok, Team Live o Replay man po kayo. Budget Peeps, welcome po sa 127 episode ngayong 4 at unang Biyernes ng Setyembre 2026. Tuloy-tuloy lamang po ang pagbibigay namin ng balita at impormasyon sa inyo nasan man panig ng bansa at mundo kayo. Sa pangalan po ni Department of Budget and

0: Management Undersecretary Goddess Hope Libiran. Ako po si Eric Vocal.
1: Isang masiglang hapon po sa ating viewers and listeners. Thank God, it's Friday. Grabe ang bilis ng araw, Eric. Oras na naman para sa isang makabuluhang talakayan. Ako naman po si Pau Borja Maravilla at welcome po dito sa
0: Usapang Budget Natin dahil budget natin to.
1: Ang programa pong ito ay hatid sa inyo syempre ng Department of Budget and Management. Budget peeps, tayo po ay napapakinggan sa FM band ng inyong mga radyo via DWFT 104.3 The Capital.
0: At syempre, sabayan din tayo napapanood sa TV. Channel 3 po tayo sa mga gumagamit ng TV Plus habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng Affordabox. At syempre, napapanood din po tayo sa website ng Radyo Pilipinas via www.radyopilipinas.ph maging sa regional networks at sa FB pages po tulad po ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Department of Budget and Management at Usapang Budget Natin at ganun na rin po sa FB page po ni USEC Godless Hope Libiran.
1: Ayun, siksik pa rin po sa balita at impormasyon ng ating programa kaya marami po kayong abangan ngayong hapon.
0: At syempre budget peeps, no, ngayong taon isang makasaysayang milestone po ang ipinagdiriwang ng Korte Suprema ng Pilipinas at ito ang 125 nilang anibersaryo at sa loob po ng 125 years naging bahagi po ang Supreme Court ng mahalagang kabanata sa kasaysayan ng ating bansa mula po sa mga pagbabago sa ating lipunan hanggang sa mga desisyong humuhubog po sa ating batas at pamahalaan.
1: Dahil dyan, Eric, alamin natin ang kanilang mga programa sa paggunita po sa milestone na ito. Tsaka pag-usapan pa rin po natin ang paghahanda sa nalalapit na bar exams. Ang mga, kung ano pong mga dapat asahan ng ating mga bar examinees, tsaka yung mga payo po para sa mga kabataang nangangarap maging abogado. Exciting to, Eric.
0: Yes, at syempre, wag na po nating patagalin pa. Kasama po natin para po sa ating budget matters ang kauna-unahang babae po na tagapagsalita ng Supreme Court, Attorney Camille Sue Mating. Magandang hapon po, Attorney Camille, at welcome po sa Usapang Budget Natin.
1: Good afternoon po, Attorney Camille.
2: Magandang hapon, Pao and Eric. Thank you very much for having me.
1: Napakaganda naman ni Attorney.
0: Yes, Attorney Camille, magandang hapon po sa inyo at maraming salamat. Alam ko, grabe po yung busy nyo ngayon sa kabila po ng mga nangyayari. Tama. Alam po naman natin yan. Pero may gusto po, may mensahe po pala munang gustong ipahatid si USEC Goddess.
1: USEC Goddess Libira na. Attorney, gandang-ganda raw po sa inyo ang aming butihing Undersecretary Goddess Hope Libira. Gusto niya po ipaamon.
2: Salamat po.
0: Nag-personal message pa po talaga kay Pau si USEC Goddess para sabihin lang po yun.
1: Opo.
2: Hello po, USEC. I hope you're well.
0: Attorney, yes. Ito na po. Simulan na po natin. No? So, ang pinakamalagang pag-usapan po natin, syempre yung pagdiriwang po ninyo ng 125th anibersaryo. Pwede po ba ninyong ibahagi po para po sa mga kababayan po natin yung kahalagahan po ng milestone na to para po syempre sa hudikatura at sa sambayan ng Pilipino? Ano-ano rin po ba yung mga aktibidad na isinagawa po bilang bahagi po ng pagdiriwang?
2: Yes. So, importante po ang 125th anniversary ng Korte Suprema because it gives us a chance to look back at to remember kung ano raw ang mga nagawa na ng Korte Suprema para sa bansa at para sa mamamayang Pilipino for the past 125 years. At the same time, it also gives us the opportunity to look forward to the future of our justice system. So para sa mga Pilipino, reminder po ito na the courts are here to serve you. Nandito ang mga korte upang maglingkod sa inyo, protektahan ang mga karapatan niyo, at tiyakin na susunod at iginagalang ang batas. Kaya for our 125th anniversary, ang dami po naming activities na ginawa,
1: yes,
2: to celebrate the court's history at para mailapit ito sa publiko. So among the activities ay ang paglagay ng mga historical markers sa mga gusali na naging opisina ng korte ever since it was established in 1901 hanggang ngayon. Tapos itong mga gusali na to naging officially important cultural property. Meron rin tayong yung Grand Judiciary Tour. Meron tayong Model Supreme Court kung saan ang ating mga senior high school students ay nagpanggap ng mga they were playing the roles of the justices and the lawyers in mock oral arguments. Meron rin tayong mga contests para sa publiko tulad ng photography contest at poster making contest para sa mga kabataan. Tapos nagbukas rin kami ng Supreme Court gift shop kung saan makakabili tayo ng mga souvenirs at mga commemorative items tulad ng mga beep cards, bills, coins at saka field post stamps.
0: Yeah.
1: Ayun, Atty. No, napakaraming ganap po nung pag-celebrate po ninyo ng 125th anniversary po ninyo. Bilang bahagi nga po ito ng inyong celebration, inilunsad po ng Supreme Court, katuwang po ang Bangko Sentral ng Pilipinas at Philippine Postal Corporation or PhilPost ang inyo pong nasabi kanina, ang commemorative banknote, coin, tsaka stamps. Ano po yung kwento sa likod ng mga ito? Tsaka bakit po ito, attorney, yung napili po ninyong commemorative item para gunitain po ang 125th na anniversary ng Korte Suprema?
2: Well, para sa anniversary na to, we wanted to make sure and we wanted to make the courts closer to the people. So paano namin ginawa to? Napili namin yung coins, banknotes, yung beep cards, tsaka yung stamps dahil these are everyday items na familiar po ang ating mga mamamayan. They use them every day. So, in celebrating the anniversary, we wanted to go beyond the Supreme Court at maging bahagi po ang Korte Suprema sa buhay ng bawat Pilipino.
0: Marami pong curious po sa commemorative banknote at coin. Totoo po ba na maaari pa rin pong gamitin to bilang legal tender o pambayad kahit commemorative ito? At para naman po sa mga nais na kolektahin bilang memorabilia, saan at paano po ito pwedeng makolekta po o mabili?
2: Well, yes, opo, legal tender po ang ating bills and coins. So, pwede talaga siyang gamitin as payment o pambayad. Pero sayang naman pag ginawa natin to dahil very limited yung quantities niya. For now, pwede siyang bilhin sa Bangko Sentral ng Pilipinas, sa website nila, o sa Supreme Court gift shop. Pero ngayon, out of stock po siya. Mm-hmm. And we are just waiting for the delivery of the next batch.
0: Alam ko na, attorney, kasi may mga kaibigan tayo sa BSP. Doon na lang ako hihiling.
1: Ayun po, attorney, no, bukod po sa commemorative banknote, coin at stamps, tsaka beep cards po, inilusan din po ninyo ang Grand Judiciary Tour. Ito ay exciting din kasi para sa mga kabataan. Ano po ba yung layunin nito? Tsaka paano po ito naging bahagi ng paggunita po sa 125th anniversary ng Supreme Court?
2: Well, dati pa, meron ng mga libreng tour sa Supreme Court. We make the public come in, we show them our buildings dito po sa Padre Faura para mas makilala nila at maunawaan ang publiko kung anong ginagawa ng Korte Suprema. But for our 125th anniversary, we decided we wanted to go back further in history.
0: Mm-hmm.
2: So we came up with a Grand Judiciary Tour kung saan mabibisitan natin ang mga iba't ibang gusali o buildings na naging opisina ng Korte Suprema simula sa pag-establish nito in 1901 till present. So, it's a way for the public to see and para ma-experience nila kung paano nag-evolve ang ating Korte Suprema over the past 125 years.
1: Opo.
0: Alam ko po marami pong mga kabataan na nagnanais po, alimbawa. Siguro po masyado tayong medyo seryoso ngayon, no? Siguro pag-usapan muna natin, attorney, no? Marami mga kabataan yung mga nagnanais na maging katulad po ninyo. Ano po ba, siyempre gusto namin malaman, bakit po ba ninyo nagustuhan, bakit nyo po kinuha yung ganyan na para maging isang abogado?
1: Abogado.
2: Well, long story, pero in the beginning, it's really because marami rin ako mga classmates na ganito. Gusto ng mga magulang namin na maging abogado kami.
0: Mm-hmm.
2: Pero later on, it became a personal choice.
0: Mm-hmm.
2: Because I saw what a lawyer can actually do to help people and to help the nation. So really, that's really the why I chose to become a lawyer.
0: At syempre, alam naman po natin ngayon na kailangan talaga natin yung malalaman ng publiko yung laging katotohanan ng attorney.
2: Yes. Very important.
1: Ayun. Balikan lang po namin Attorney Camille yung sa Grand Judiciary Tour kasi interesting po siya. Sino-sino po ba yung maaaring sumali? Libre po ba ito or may bayad po ito sa publiko?
2: Well, the Grand Judiciary Tour, once a month po yan. Okay. Bukas po ito sa publiko at wala pong bayad. So free siya. Maliban lang sa minimal entrance fee sa Fort Santiago. Kasi Fort Santiago is one of the places that's included po sa Grand Judiciary Tour.
0: Hmm. Speaking of minimal, ano po yung mga, paano po yung mag-register sila at mayroon po bang age requirement o limitasyon po sa bilang po ng mga pwede po nga sumali po sa Grand Judiciary Tour?
2: So right now, we announce, ina-announce po namin ang schedules ng Grand Judiciary Tour sa Supreme Court social media pages tulad ng Facebook at Instagram. So, pag sa announcement, meron pong form or QR code na kailangan i-fill up ng mga interested tourists para makaregister sila. Pero sa ngayon, medyo fully booked po kami sa mga tours namin at meron na pong waiting list.
0: Tanong ko lang po, Dorney, kasali po ba kayo dun pag sa Grand Judiciary Tour, kasali po ba kayo dun sa nagtutour?
1: Kasama po ba kayo?
0: Feeling ko, baka naman sobrang madaming gustong mag-tour kasi kasama kayo.
1: Kasama siya, si Attorney
2: Camille. Ay, hindi naman po yata yun. Minsan, yes, if there's time, I joined the Grand Judiciary Tour. And an interesting fact actually is yung mga participants, yung youngest yata, baby, 5 years old. Tapos yung oldest, so far, 75 years old.
0: Uy. Wala pala siyang limitation.
1: Wala talaga.
0: Wala bata, wala.
1: Kahit anong taon, pwedeng mag-join. Ayun. Malis lang po kami ng konti, Attorney Camille. No?
2: Yes.
1: Pangungunahan po ng Supreme Court ang 2026 bar exams para po sa mga nais maging abogado. Kamusta po ang preparasyon ng Supreme Court?
2: So, ngayong Sunday o Linggo ay ang unang araw ng 2026 bar examinations. At sobrang nag-prepare ang ating bar chair natin para dyan, si Justice Samuel H. Gerlan. As of today, nakadeploy na po ang ating mga teams nationwide sa 15 local testing centers. They made sure that the necessary facilities and safeguards are in place. At nakipag-coordinate na rin po ang Korte Suprema sa mga LGUs at sa mga police to help ensure the safety and security of our examinees and those serving during the exams.
0: So, ano pong inaasahan po natin na magiging turnout po ng examination po nitong Sunday, magagana po na Sunday?
2: Well, we have a total of around 13,441 bar applicants who are authorized to take the bar exams on September 6, 9, and 13.
1: Ayun. Attorney, ano po ba yung mga bagong alituntunin kung meron man po pa sa pag-screen or pag-review po sa mga bar answers? Nagbago po ba yung passing rate? Tsaka ano po yung inyong mapapayo sa ating mga bar applicants?
2: Well, the Supreme Court constantly reviews its processes of evaluation, pero hindi natin to pinapaalam sa publiko para maprotektahan ang fairness po ng evaluation. Yung passing grade ngayon ay 75%, pero minsan, pwede itong i-adjust ng Supreme Court en banc kung kinakailangan. Tapos, mensahe para sa bar examinees.
1: Yes po, attorney. Good
2: luck. Yes, good luck sa lahat who will be taking the bar this Sunday. Just remember, the bar is not just a test of your legal knowledge. It is the beginning o simulato ng responsibility nyo as lawyers to serve others, protect rights, and uphold justice. Kaya be confident and trust yourself. Pinaghandaan nyo ito and you've done your best to prepare. So kaya nyo to. You got this.
0: Okay, attorney, may question lang po ako dito pero pwede po kayong mag-object ka kung hindi nyo po ito sasagutin kasi ito po ang kasamahan namin actually. Ito po ang chief of staff ni
1: Yusek Goddess
0: Hope Libiran na sabihin na natin na crush na kayo, attorney. Pwede kayong mag-object ka pero may tanong po siya dito. Ano daw po ba, sabi po ni attorney Edward Hipe, baka patanggalan ni attorney ng lisensya to si attorney Edward.
1: Oo nga, ingat.
0: ano daw po yung mga nagpapakilig sa isang attorney Camille?
1: Grabe yung mga tanungan ni attorney. biglaan, parang na-pressure si ano, attorney kami.
0: Hindi, pwede naman mag-object.
1: Yes.
2: Mm-hmm. Ah, pwede, I can answer this.
0: Oh, di ba?
1: Yeah, yan si attorney.
2: Jungkook.
0: Ay, Jungkook. Ayan, attorney Dalin Moro si Jungkook. At, alam mo, natawa-tawa kay attorney, no? Talagang sabi ko sa kanya, baka may itatanong ka kay attorney. Mm-hmm. Talaga nag-send siya ng question. May chance daw ba sa'yo ang isang lawyer? Okay.
2: Well, we can never tell.
0: Uy! Oh, diba? You can never tell. Yan ang sagot ni attorney. Ako, nakakatawa si attorney na sobrang game niya, no? Busy-busy kasi sila.
1: Mm-mm.
0: Attorney, bilang panghuli po, marami pong kabataan. Siyempre, yung nangangarap. Actually, kahit hindi kabataan, ako, ako masasabi ko na pangarap ko, kahit sa edad kong to, kala mo naman ang tanda na, no? Na balang araw ay maging bahagi ng hudikatura. Ano po ang mensahe po ng Korte Suprema sa kanila at paano ninyo sila hinihikayat na maging katuwang po sa pagtataguyod ng hustisya at rule of law?
2: Well, Supreme Court acknowledges that yung future ng hustisya nasa kamay to ng mga susunod na henerasyon.
0: Mm-hmm.
2: Kaya importanteng maintindihan nila how our institutions work at kung ano yung mga values the Supreme Court stands for.
0: Mm-mm.
2: Because protecting justice and the rule of law starts with understanding kung bakit mahalaga ang hudikatura at Korte Suprema para sa ating bansa.
1: Ayun.
2: Ayun po.
0: Attorney, pwede bang pahabon na lang? Kasi alam ko last question na yun. Pero
1: sinusulit lang po namin, attorney.
0: Sinusulit lang po namin. Alam ko po may mga engagements pa kayo kaya mas maaga tayong nag-umpisa. Bilang spokesperson po ng Supreme Court, attorney, at syempre bilang isang babae, ano po yung mensahe po ninyo syempre sa mga kababayan po natin?
2: Well, bilang babae at bilang spokesperson, I guess a message from the, you know, as a spokesperson of the court, the Supreme Court has been here for 125 years,
0: mm-mm,
2: and it will continue to serve the people, the country, and to perform the duties mandated by it or to it by the Constitution. So yun, the court is always here for you, to serve you. Ayun lang po.
0: Attorney Camille Sue Mating, maraming salamat po ang kauna-unahang babaeng spokesperson po ng Supreme Court. Maraming salamat po.
1: Maraming salamat po, Attorney Camille.
0: Pagbibigay ng oras, syempre, sa kabila po ng inyong busy na trabaho.
1: Syempre, Attorney Camille, no, malaking bagay po yung inyong pagbabahagi po para po mas maunawaan po ng publiko or ating mga kababayan yung papel tsaka serbisyo po ng Supreme Court sa ating bansa. Once again po, maraming salamat po sa inyong
0: salamat
1: oras.
0: Salamat po, Attorney.
1: Attorney Camille.
2: Maraming salamat, Pawan Eric.
1: Thank you so much po. At bago tayo mag-commercial break, gusto ko lang i-shout out at i-good luck ang asawa ni Sir Richard Vargas na mag-e-exam ngayong Sunday.
0: Ngayong Sunday.
1: Mm-hmm. Si Ma'am Erica.
0: Kayang-kaya niya yan. Aja.
1: Si Ma'am Erica.
0: Future Attorney Erica.
1: Vargas. Ayun.
0: Alam naman natin, marami pa tayo sanang gustong itanong pero syempre kaya nga nag-request ng mas maagang oras ay may importante pong gaganapan syempre or attendan na meeting ang ating at ang Supreme ang spokesperson po ng Supreme Court na si Attorney Camille. Maraming salamat po muli sa Supreme Court. At magbabalik po ang usapang budget natin makalipas lamang po ilang paalala mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at Presidential Communications Office.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
4: Maging panatag, Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha kami gano'n, malaking tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay pagbigay na lang namin sa pambahon ng mga bata at pagbili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
6: Ako po si Bernardina Alanda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Itapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office mo. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system nga ginagkuhan nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority, no? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
7: Napakalaki ng importansya, significance nito. Kasi this will be the first time and ito, malalaman natin, ano ba talaga? Itong batas ba ay tama? Kasi dun sa batas na nakasaad na magkakaroon ng election, so hoping it will be a peaceful election. Ano? And yun nga po, yung mga leaders na mapipili, may elect ay dapat karapat-dapat. And they are given the task to lead the region. So, sana, go-go lang po tayo. Pero ulitin ko lang po, pray lang po tayo para maging okay yung ating barn election sa September.
4: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
1: Nagbabalik po ang usapang budget natin. Bago tayo magpatuloy, batiin muna natin ang ating mga manunood sa ating Facebook Live.
0: Yes, hello po. At syempre, ginabati natin si Atty. Edward Hipe. Hello sa iyo.
1: Parang namumula yung pisngi dyan ni Atty. Edward na naman. Ayan,
0: may inatenan din siya kanina. So siguro baka manunood yun ng replay. Pero sinabi ko sa kanya na maaga tayo nagsimula.
1: Ayun. Buti na-inform siya agad, no?
0: Yes. At ikaw, baka may mabatiin ka. Wala naman.
1: Wala na, nabati ko na kanina yung si Sir, si Ma'am Erica. Okay na ako.
0: Sabi mo nga kanina, no, ang bilis ng biruin mo, bear months na naman ngayon. Unang biyernes ngayon ng September, marami rin kumanta ng gisingin nyo ko pagkatapos ng September.
1: At lumabas na nga ulit si Jose Marich.
0: Ayan, lumabas na siya. Oh. Mag-hello na siya. Pero maulan pa rin hanggang ngayon sa mga sa iba't ibang panig ng Pilipinas. No? Anyways, ito na tayo sa ating susunod na segment. No? Kapag narinig natin ang salitang budget cut, ang unang pumapasok po sa isip natin, ibig sabihin nito, nabawasan na ba yung serbisyo ng gobyerno? May mga programa bang nawawala? At syempre, saan ba mga mapupunta yung pondong tinanggal o binawasan? Sa mga budget hearings po, narinig natin yung budget cuts.
1: Kaya sa episode 8 ng Ask, alamin natin kung ano nga ba ang budget cuts, bakit ito ginagawa, at paano nito naapektuhan ang mga programa at serbisyo ng pamahalaan.
0: Narito na po tayo sa ating masterclass pagdating po sa ating national budget. Tara! Let's ask! Alamin kay Sec Kim.

0: Kapag budget season, may isang phrase tayo na lagi nating naririnig.
1: Nakat ang budget namin. Binawasan kami ng BBM. Ganito yung hiningi namin, pero ganito lang ang ibinigay.
0: Pero teka, kapag hindi ba ibinigay ang buong hiningi mo, automatic budget cut na ba yun? Well, hindi. At iyan ang ating lilinawin ngayon. Alamin natin sa ASK. Alamin kay Sekim. Ganito lang yan. Anak ka, last year, ang baon mo ay 500 pesos. Ngayong taon, humingi ka kay nanay ng 1,000 pesos. Sabi ni nanay,
2: anak, di natin kaya ang 1,000 pesos. Pero dahil tumaas naman ang pangangailangan mo, gagawin natin itong 550 pesos.
0: Paldo! Question, binawasan ba ni nanay ang baon mo?
1: Hindi!
0: Hindi lang. Mula 500, naging 550 pa ang baon mo. May increase ka. Mas maliit nga lang kaysa sa increase na hiningi mo. Pero meron pang isang rason. Ang baon mo last year, pwedeng 500 pesos, ngunit hindi mo naman nauubos. Kaya ginawa rin itong basihan ni nanay upang suriin kung magkano talaga ang kinakailangan mo maging baon. Sa national budget, ganito rin. Isa sa tinitignan sa pag-review ng budget requirements ang budget utilization o kung gaano kalaki sa nakaraang budget ang actual mong nagamit. Kung hindi naman nagamit ng buo ang nakaraang budget, mahalagang impormasyon ito para ma-assess kung magkano pa ang makatwirang kailangan mo para sa susunod na taon. Iyan ang mahalagang distinction sa national budget. A request is not yet a budget. At ngayong fiscal year 2027 budget preparation, umabot sa humigit kumulang 12 trillion pesos ang kabuuang mga budget proposal ng iba't ibang ahensya. Kabilang na dito ang mga special purpose funds at iba pang mga automatic appropriations. Pero ang proposed national budget natin ay 7.2 trillion pesos lamang. So kung ang logic natin ay
1: kapag hindi ibinigay ang buong request budget cut na iyon,
0: ibig sabihin, halos buong gobyerno ay na-budget cut. Siyempre hindi. Dahil ang totoo, may approved budget ceiling ang gobyerno. Hindi pwedeng lahat ng gusto nating gastusan ay basta natin pagkagastusan. Parang pamilya din natin yan. Marami tayong mga pangangailangan, maraming gustong bilhin, maraming magandang paglaanan, pero talagang limitado ang perang pumapasok. Kaya kailangan nating mamili. Kailangang mag-prioritize. At higit sa lahat, kailangan nating siguraduhin na kaya nating pondohan ang budget nang hindi inilalagay sa alanganin ang fiscal health ng ating bansa. Kaya kapag may nagsabing,
2: humingi kami ng 100 billion pesos, pero 80 billion pesos lamang ang nasa net. Nakat kami ng 20 billion pesos.
0: Hindi to ganun kasimple. Ang tamang tanong ay, 100 billion ba ang dati nilang budget o 100 billion ang request nila? Dahil magkaibang magkaiba yon. Kung 70 billion ang budget nila nung nakaraang taon, humingi sila ng 100 billion at 80 billion lamang ang proposed budget nila ngayon, hindi sila nakat. Dahil from 70 billion pesos to 80 billion pesos, tumaas pa nga ang budget nila. Hindi nga lang naibigay ang kanilang kabuuang 100 billion peso na request. Kaya importante ang tamang comparison. Request versus net o previous budget versus net. Dahil kapag pinaghalo natin ang dalawa, madaling makabuo ng maling impresyon. Information overload na ba, budget peeps? Sige, tigil muna tayo dito. Sa ngayon, ito muna ang tandaan ninyo. Kapag nakarinig ulit kayo ng
1: na-budget cut kami ng BBM!
0: Dalawang tanong muna. Una, budget ba talaga ang kino-compare o request lamang? At pangalawa, magkano ang actual na nagamit sa nakaraang budget? Dahil hindi porke hindi na ibigay ang buong request, nakat na ang budget. Kaya sa pagko-compare ng budget, napakahalagang alam natin kung ano ang tamang pinaghahambingan. Request ba? Previous budget? O proposed budget ng ahensya? Ang trabaho ng DBM ay hindi basta mag-cut. ang trabaho namin ay tiyakin na ang limitadong resources ng gobyerno ay napupunta sa mga programang tunay na kailangan at may tunay na pakinabang sa bawat Pilipino. Pero hindi lang yan ang kinukonsidera namin, lalo na upang tukuyin ang budget ng bawat ahensya. Ano-ano pa ba ang mga ito? Iyan ang pag-uusapan natin sa part 2 ng episode na ito. Baka may iba pa kayong mga myths o maling akala na gusto nyong ipa-fact-check, i-comment nyo lang sa ibaba at baka iyan na ang susunod nating tatalakay. Muli, ako po si DBM Secretary Kim De Leon at ito ang ASK, Alamin kay Sek Kim, kung saan ang budget ay hindi dapat nakakalito, dapat naiintindihan ng bawat Pilipino. Maraming salamat, Budget Peeps! Kita-kit sa susunod na episode.
3: Maraming salamat po. Siyempre, ang pagpapaliwanag po tungkol po sa budget cuts straight from the budget chief, Secretary Kim Robert De Leon. So sa may mga gusto po dyan, may mga katanungan po dyan tungkol po sa national budget, pwede po kayong mag-comment at baka yan na po ang susunod na sagutin ni Secretary Kim.
4: At para po sa mga bago lamang nakatutok, nasa FM band po tayo via DWFT 104.3 The Capital.
3: At syempre sa Free TV ay napapanood din po tayo. No, Channel 3 po tayo sa mga gumagamit ng TV Plus habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng AffordaBox. At syempre, napapanood din po tayo sa website ng Radyo Pilipinas via www.radyopilipinas.ph at syempre sa regional networks at sa FB pages tulad po ng Department of Budget and Management, Radyo Pilipinas, Usapang Budget Natin page at syempre po sa FB page po ni Undersecretary Goddess Hope Libiran.
4: Samantala, Eric, isang mainit na talakayan na naman ang ating ihahatid sa ating Budget Peeps.
3: Ayan, isang mainit talakayan na oras na po para sa ating Budget News.
4: Budget News.
5: Usapang budget natin. Budget News.
3: Akala ko magbabalik tayo sa budget matters. Excited ka ba? No. Para po sa ating unang balita, good news po para sa ating mga magsasaka. Nagpanukala po ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng 69.9 billion pesos para po sa tatlong pangunahing RICE program sa ilalim po yan ng Proposed Fiscal Year 2027 National Expenditure Program. Bilang bahagi po ng three-pronged approach ng pamahalaan na palakasin po ang local rice production, pataasin po ang productivity at kita ng mga magsasaka at tiyaking may access po ang mga Pilipino sa abot kayang bigas. Sa nasabing halaga po, 29.9 billion pesos ang inilaan para po sa National Rice Program, 30 billion pesos para po sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF at 10 billion pesos para po sa Rice for All program. Sa ginanap po na Development Budget Coordination Committee o DBCC meeting, Senate briefing para po sa proposed fiscal year 2027 NEP, sinabi po ni Department of Budget and Management Acting Secretary Kim Robert De Leon na bahagi po ang mga panukalang investment sa mas malawak po na food security agenda ng administrasyon na nakatuon po sa pagpapataas po ng agricultural productivity at pagpapabuti po ng kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda. Sa ilalim po ng RICE program, susuportahan po ng 29.9 billion pesos ang provision ng quality seeds, farm inputs, extension services at modern production technologies upang mapataas po ang productivity at kita po ng mga rice farmer. Samantala po ang 30 billion RCEF ay magpupundo po sa rice farm, machinery and equipment, seed development, propagation at promotion, training and extension services, financial at credit assistance, pati na rin po ang irrigation, soil health improvement, pest and disease management at syempre po iba pa pong mga support programs. Alinsunod po, sa Republic Act No. 12078, pinalabig po ang RCEF hanggang 2031 at itinaas po ang annual allocation nito mula 10 billion pesos tungong 30 billion pesos. Para naman po sa consumer side, ang 10 billion Rice for All program ay nakatuon po sa pagpapalawak ng access ng mga Pilipino sa abot kayang bigas sa pamamagitan po ng Kadiwa Centers at iba pang accredited facilities sa buong bansa.
4: Sa iba pang mga balita, naglaan ng 61.10 billion pesos ang Marcos Administration para sa Universal Access to Quality Tertiary Education or UAQTE program sa ilalim ng panukalang Fiscal Year 2027 National Budget. Susuportahan po nito ang libreng higher education sa State Universities and Colleges or SUCs at mga qualified local universities and colleges or LUCs, Tertiary Education Subsidy or TES, at libreng Technical Vocational Education and Training sa mga pampublikong institusyon. Ayon kay Department of Budget and Management Acting Secretary General Kim Robert C. De Leon, ipinakita ng panukalang pondo ang patuloy na pamumuhunan ng pamahalaan sa Filipino human capital at kinikilala ang edukasyon at skills development bilang mahalagang bahagi sa pangmatagalang competitiveness ng bansa. Nadagdaga ng 1.30 billion pesos or 5% ang UAQTE allocation para sa SUCs kumpara po sa Fiscal Year 2026 National Expenditure Program or NEP, bunsod ng patuloy ng pagdami ng enrollment mula Fiscal Year 2023 hanggang 2025. Samantala, tumaas din ng 6.99 billion pesos or 4.5% ang kabuuang panukalang budget para sa SUCs mula 134.991 billion pesos para sa Fiscal Year 2026 NEP tungo sa 141.90 billion pesos sa Fiscal Year 2027 NEP. Tumaas din po ng 7.421 billion pesos or 9.6% ang personal services para sa SUCs mula 76.959 billion pesos tungo sa 84.380 billion. Ipinaliwanag po ng DBM na ang mas mababang Fiscal Year 2027 allocation kumpara sa 2026 GAA ay pangunahing dulot ng mga non-recurring expenditure na isinama sa nakaraang budget, kabilang po ang ilang research projects at Congress-initiated locally funded projects. Para naman po sa CHED, nadagdagan ng 383 million pesos o 1.4% ang UAQTE allocation kumpara sa Fiscal Year 2026 NEP, habang nadagdagan naman ng 814 million pesos or 16.1% ang UAQTE funding para sa TESDA para po suportahan ang mga bagong mag-aaral sa diploma courses, kabilang ang mga bagong benepisyaryo ng bagong Pilipinas Merit Scholarship Program. Sa ilalim po ng Republic Act No. 10931 or Universal Access to Quality Tertiary Education Act.
3: Ayan, magandang programa yan. Siyempre, para sa ating mga mga kabataan, mga mag-aaral. No? At oras sa Pilipinas, 48 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Sa iba pa po nating mga balita, inaprubahan po ng Department of Budget and Management ang pagpapalabas po ng 10.377 billion pesos para po sa Department of Health upang suportahan naman po ang pagpapatupad ng Zero Balance Billing Program o ZBB sa mga DOH hospital sa buong bansa at 6 na pilot local government unit hospitals. Bahagi po ito ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na mabawasan po ang pinansyal na pasanin po ng pagpapaospital sa mga pamilyang Pilipino at mapalakas po ang akses sa serbisyong pangkalusugan. Sa kabuuang pondo, 9.377 billion pesos ang inilaan para po sa ZBB implementation sa mga DOH hospitals. Kabilang po dito ang 3.342 billion pesos para po sa mga DOH hospitals sa Metro Manila at 6.035 billion pesos para po sa mga DOH regional hospital at syempre at iba pang mga health facilities sa labas po ng Metro Manila upang matiyak ang patuloy na pagpapatupad ng programa sa iba't ibang panig ng bansa. Samantala, 1 billion pesos po ang inilaan para po sa 6 na pilot LGU hospitals sa Benguet, Batangas, Laguna, Quezon, Aklan at Sarangani. Ayon po kay DBM Acting Secretary Kim Robert C. De Leon, ang pagpapalabas po ng pondo ay bahagi po ng pagsisikap ng pamahalaan na mailapit sa mga mamamayan ang benepisyo ng public spending partikular po sa panahon na higit nilang kinakailangan ang tulong ng gobyerno. Bahagi po ang ZBB program ng mas malawak na hakbang ng pamahalaan sa pagsusulong po yan ng universal healthcare sa layuning matulungan po ang mga Pilipino na makapagpagamot ng hindi kinakailangang mabigatan ng gastusing dulot po ng pagpapa-ospital. Bukod dito, nagpalabas din po ang DBM noong unang bahagi ng Agosto ng 1.855 billion pesos na karagdagang pondo para po sa Philippine General Hospital, kabilang po ang 800 million pesos para po sa pagpapatubad pa rin ng ZBB.
4: Inaprubahan din po ng DBM ang paglalabas ng karagdagang 8.68 billion pesos para sa Department of Education or DepEd para suportahan ang patuloy na implementasyon ng Expanded Career Progression or ECP system na inaasahang makikinabang ang 93,344 reclassified positions sa buong bansa. Gagamitin po ang pondo para sa salary differentials ng mga kwalipikadong public school personnel na ang mga posisyon ay na-reclassify sa ilalim ng ECP system. Saklaw nito ang implementation requirements para sa fiscal year 2025 at 2026 ng mga personnel na nabigyan ng mga notices of organization, staffing and compensation action or NOSCA at appointments. Ayon kay DBM Acting Secretary Kim Robert C. De Leon, mahalagang may kaakibat na nararapat na kompensasyon ang career advancement ng mga guro at iba pang kwalipikadong personnel. Anya, 8.68 bilyong pondo ay magbibigay daan para higit 93,000 public school personnel ang makatatanggap ng salary differential na kaugnay ng kanilang reclassified positions. Bahagi ang ECP system ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na palawakin ang career pathways para sa mga public school teacher nang hindi kinakailangang umalis sa classroom para umangat sa propesyon. Samantala, sa ilalim naman po ng panukalang fiscal year 2027 national budget, 12.9 billion pesos naman ang inilaan para sa ECP system. 5.94 billion pesos or 96.6% mas mataas kumpara po sa fiscal year 2026 funding upang suportahan ang patuloy na career advancement at reclassification ng mga guro. At yan po ang kabuuan ng mga tampok na balita sa ating budget news.
3: Bago natin tapusin ating budget news, may pahabol lang po tayong balita. No? Naglaan po ang Marcos administration ng panukalang 197.30 billion pesos para po sa rail transport projects sa 2027. Higit triple po ito kumpara po sa 55.34 billion pesos ngayong taon upang mapabilis po ang pagtatayo ng North-South Commuter Railway o NSCR, Metro Manila Subway Project at iba pang mga pangunahing railway infrastructure sa ilalim po yan ng proposed fiscal year 2027 National Expenditure Program. Tumaas po ng 141.96 billion pesos o 256.54% ang Rail Transport Program. Kumpara po yan sa FY 2026 General Appropriations Act. Sa kabuuang panukalang pondo, 191.28 billion o halos 97% ang inilaan po sa dalawang flagship rail projects, 123.84 billion pesos po sa NSCR system at 67.44 billion para po sa phase 1 ng MMSF. Ang NSCR ay inaasahan po magsisilbing transport backbone na mag-uugnay po sa Metro Manila, Central Luzon at Calabar Zone na may kabuuang 35 stations at inaasahan po makakapagsilbi po sa mahigit 300,000 na pasahero kada araw mula po sa Tutuban hanggang Malolo segment sa opening year nito. Samantala, itutulak po ng 67.54 billion pesos allocation ang phase 1 po ng Metro Manila Subway, ang unang underground railway ng bansa na may 33-kilometer main line at 17 stations. Layunin po nitong pagdugtungin ang mahalagang railway system sa Metro Manila. Kabilang po dyan ang MRT 3, MRT 7, LRT 1, LRT MRT2 at itatayong MRT4. Gayun din po ang NSCR upang magkaroon po ng mass integrated at tuloy-tuloy po na mass transport network. Kasama rin po sa panukalang budget ang pondo para po sa LRT1 Cavite Extension, MRT3 Rehabilitation at Common Station Interim Operations. Binigyang diin po ni DBM Acting Secretary Kim Robert C. De Leon na hindi lamang po laki ng pondo ang sukatan ng matagumpay na budget kundi ang konkretong resulta nito sa buhay ng mga Pilipino. Kabilang ang mas maikling oras ng biyahe, mas mababang logistics cost at mas madaling access sa trabaho at economic opportunities. Bahagi po ang mga nabanggit na alokasyon ng proposed fiscal year 2027 NEP at sasailalim po sa congressional deliberations at approval. At dyan na po talaga, nagtatapos ang ating balitaan para po sa ating balitang DBM sa ating pong budget news. Maganda yung mga programa ng ano para sa ating 2027. Unang-una, syempre pinangungunahan natin. Oo, yung sa kalusugan. Sa totoo lang, yung mga kababayan talaga natin, lagi na mga problema kung sa pag na-hospital sila, pag nagkasakit, minsan ayaw magpa-hospital. Bakit? Ba't ayaw nila magpa-hospital? Kasi iniisip nila, uy, malaking babayaran ko. Eh ngayon, sa pamamagitan nitong zero balance billing, eh, syempre parang hindi naman natin sinasabi na, uy, magkasakit ka. Pero syempre,
4: huwag naman ganun.
3: Yung alalahanin na pag magkakasakit ka, eh, ayaw mo magpa-hospital dahil nga wala kang pambayad. Oh, ito naman, yung sa mass transport, syempre, napakahalaga. Ang hirap kasing bumiyahe. So, pag ito na kompleto na, medyo makikinabang na talaga tayo. So, sa suportahan po natin yung mga magagandang mga programa po na isinusulong po para po sa ating national budget.
4: Maganda nga kay Sec Kim dahil inuna niya talaga kung ano yung mga kailangan talaga ng taong bayan.
3: Sabi nga yung 2027 national budget ay syempre para sa talagang people-centered talaga siya, no? Nakasentro talaga siya sa mga tao, lalong-lalo na pati nga dun sa mga estudyante sa yung budget sa DepEd, pati sa mga tertiary, mga ganun.
4: So, at syempre yung agriculture natin, hindi niya pinabayaan ng ating Pangulo.
3: Bakit parang sobrang haba din naman ng oras natin ngayong anong to?
4: Mukhang maaga nga tayo nakapagsimula, no?
3: Oo, tsaka ang dami nating, katulad kay Attorney Camille.
4: Marami tayong,
3: sabi ni Attorney,
4: pahabol na questions.
3: Mm-hmm. Ayan. At dyan, and with that, dyan po nagtatapos. Mababatiin ka pa.
4: Wala na, pinaka-extra na tayo. Charot.
3: At dyan po nagtatapos ang usapang budget natin. Check po kung may natutunan po kayo. Siyempre sa lahat po ng mga tinampok po namin, dyan po sa Grand Judiciary Tour. Magkikwento na naman. No? Samahan po ninyo kami.
4: Samahan po ninyo kami muli next week. Dito pa rin po sa himpilan ng Radyo Pilipinas na papanood din sa TV at syempre via Facebook Live ng Radyo Pilipinas at usapang budget natin page ng DBM at syempre po sa Facebook page ni DBM Undersecretary Galis Oblivion. Pero bago yan, gusto ko lang palabatiin ang aking Lola. Lola Tuting na nasa Legazpi. 99th birthday niya po ngayon. Batiin mo naman, Sir Eric.
3: Happy birthday po! At alam ko po, kayo po yung hindi nabati ni Pao last
4: year. Oo nga, may inisip ako yun pala yun. Ayun.
3: Happy birthday po, Lola. Lola?
4: Lola Tuting.
3: Happy birthday po. Ayun, gusto ko kakantahan ko pa sana. Ayun. Alamin po ang mainit na balita
4: sa bansa. Ng programa.
3: Dahil susunod na po ang Ulat Bayan. Muli sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran. Ako po si Eric Vocal.
4: Ako naman po si Pau Borja Maravilla. See you next week. Same time, alas 5 po ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Dito lamang po sa inyong favorite Friday habit. Ito po ang
3: Usapang Budget Natin. Dahil budget natin ito.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko.
8: Pagtapos niyo po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
9: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Lunti ang bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
10: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
11: Tara, lumikha! Salubungin natin ang Teachers Month with these fun projects. Batiin natin ang ating mga guro with the Teacher's Day Pop Card. Pwede rin gift idea itong DIY canned lid coaster. Sini ang magniningning dito sa
12: Artsy Craftsy!
11: Artsy Craftsy, Sabado, alas 10:30 ng umaga. Dito lang sa inyong People's Television. PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang mainit na balita sa Ulat Bayan. Para paigtingin pa ang pagbibigay ng suporta sa mga Pilipinong mag-aaral, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nilagdaan na ang batas na nagpapalawig ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Matapos ang pagbabanta umano sa buhay ni na Pangulong Marcos Jr. at kanyang pamilya, Vice President Sara Duterte inisyuhan na ng arrest warrant ng Quezon City Regional Trial Court para sa kasong grave threats. Habagat, magpapaulan pa rin kaya sa darating na weekend sa iba't ibang bahagi ng bansa. Inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, mas bumagal pa nitong Agosto. At Miss Universe Philippines 2026, Bea Milian-Windorsky, nakiisa sa paghahanda ng family food packs sa Luzon Disaster Resource Center ng DSWD.
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, mas marami pang kabataan na galing sa mahirap na pamilya ang mabibigyan ng oportunidad na makapagtapos ng kolehiyo.
3: Sa ilalim ito ng pinalawak na sakop ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: Bukod sa matrikula, sasagutin din ng pamahalaan ang pamasahe, libro, gadget at boarding expenses ng mga karapat-dapat na benepisyaryo. Narito ang ulat.
5: Third year college na ngayon si Timothy sa kursong Business Administration sa Bulacan State University. Mula first year, libre ang kanyang matrikula dahil benepisyaryo siya ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act ng pamahalaan. Malaking ginhawa yan sa pamilya ni Timothy lalo't nawala ng trabaho ang kanyang tatay bilang seaman.
6: Diyan, ato lang po siya sa family kasi yun nga po, nawalan po kami mainly ng source of income. Yung nanay ko na lang po siya nagtatrabaho. And yun, malaking tulong po siya dahil both po kami ng kapatid ko ay nag-aaral sa libreng education.
5: Isa lamang si Timothy sa mahigit 2 milyong estudyante na nakikinabang sa free higher education sa bansa. Pero ang bilang na yan, posible pang madagdagan. Matapos pirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang batas na nagpapalawig pa ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Layo nito na palakasin ang suporta sa mga mahihirap at disadvantaged na mag-aaral habang pinapabuti ang pagpapatupad at pagmamonitor sa UniFast program.
7: Today, we take that another step further. The amendments ensure that government assistance reaches those who need it most, particularly students from poor and disadvantaged families, including qualified four-piece beneficiaries. Poor and deserving students taking priority programs who are not covered by existing grants may also receive government support to pursue their studies in qualified private higher education and technical vocational institutions. This expands the opportunities for more Filipinos to earn a degree.

0: Priority access sa mga pasilidad. Bukod sa matrikula, kasama rin dito ang pamasahe, libro, gadget, boarding expenses at iba pang pangangailangan na maaaring maging dahilan para huminto sa pag-aaral ng mga estudyanteng galing sa mahihirap na pamilya.
1: We often speak of our youth as the seeds of our nation's future. We hope to see them grow and thrive and reach their full potential. But even the strongest seeds cannot flourish without fertile ground. And that is why expanding access and improving the quality of our tertiary education are among the most important investments that we can make in our people and in the future of our country.
0: Muli namang binigyang diin ng Pangulo ang kahandaan ng pamahalaan para palakasin pa ang mga programa para sa tertiary education kasabay ang direktiba sa CHED, TESDA at UNIFAST na maipatupad ng maayos ang batas.
1: We will sustain the support year after year because every learner who completes a college degree or TVET program brings greater opportunity to a family and strengthens our nation with a more skilled, productive and empowered citizenry. At sa ating mga benepisyaryo, ang mahabang landas ay nasa inyong harapan. Ngunit hindi ninyo kailangan maglakad ng nag-iisa. Narito ang inyong pamahalaan upang tulungan kayo makapasok, manatili at makatapos sa paaralan o pagsasanay.
0: Mula sa 2.6 million, inaasahang tataas sa 2.8 million ang mga estudyante ang makikinabang sa mas pinalakas na free tertiary education sa susunod na taon. Kenneth Pasyente para sa bayan.
2: Samantala, ipinaaresto na ng Quezon City Regional Trial Court si Vice President Sara Duterte dahil sa kasong grave threats matapos ang pagbabanta o mano sa buhay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
3: Nagpalabas na ng arrest warrant ang Quezon City Regional Trial Court laban kay Vice President Sara Duterte para sa kasong grave threats. Konektado ito sa kanya umanong pagbabanta kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa kopya ng arrest warrant, 120,000 pesos ang piyansa para sa bawat count ng kasong grave threats ni VP Duterte. Kinumpirma na ng Department of Justice ang impormasyong ito at sinabing nakahanap ng probable cause ang korte para mag-issue ng arrest warrant. Ayon kay Attorney Polo Martinez, tagapagsalita ng DOJ, ibinasura ng QCRTC ang mosyon ng kampo ng bise na i-defer ang warrant of arrest. Inirerespeto din anya ng DOJ ang naging desisyon ng korte at iginiitang pagiging tapat nito sa umiiral na batas. Kapareho ng DOJ ang naging reaksyon dito ng palasyo at sinabing iginagalang nila kung anumang naging kautusan ng QCRTC. Kinumpirma rin ni DILG Secretary John Vicremulla na natanggap na ng kampo ni Vice President Duterte ang warrant of arrest at nakatakdang magpiyansa sa lalong madaling panahon. Buwelta naman ang abogado ni VP Duterte na si Attorney Paul Lawrence Lim, walang intensyon ang kanyang kliyente na tumakas sa kamay ng batas at gagamitin din anya nito ang lahat ng legal remedies sa kaso. Matatanda ang nagsagawa ng oral arguments ang hukom matapos magsumite ng mosyon ng kampo ng bise na ibasura ang kasong grave threats na isinampa ng DOJ laban sa kanya. Pero nakakita rin ng prima facie evidence o prosekusyon ng DOJ sa pagsasampa pa lamang ng kasong ito. Ibig sabihin, mga ebidensyang sa unang tingin ay matibay na bilang pangsuporta sa anumang alegasyon o kaso. Inaasahan naman ng DOJ ang pag-usad ng kaso sa paglilitis. Sheila Natividad para sa Bayan.
2: Mas lokal at nakatutok sa aktual na sitwasyon ng bawat lugar ang isusulong na bagong sistema ng Department of Education o DepEd sa pagsususpindi at pagpapatuloy ng klase. Magsusumite ang DepEd ng panukalang executive order kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa modernisasyon ng class suspension kung saan bibigyan ng kalayaan ang mga LGU at mga paaralan na gumawa ng desisyon na nakabase sa siyensya. Ayon sa DepEd, mula Hunyo 8 hanggang August 31, hinatayang nasa 20 hanggang 40 araw na ang instructional loss dahil sa mga suspension ng in-person classes. Sa ilalim ng panukala, ipatutupad ang automatic class suspension batay sa mga national technical threshold. Ikalawa, ang localized class suspension na maaaring ipatupad ng mga local chief executive batay sa kondisyon ng kanilang lugar. At ikatlo, ang granular class suspension at pagpapatuloy ng klase kung saan maaaring limitahan ang suspensyon sa mga tiyak na lugar o paaralang apektado lamang.

0: Tuloy-tuloy naman ang paghahatid ng tulong ng mga ahensya ng pamahalaan sa mga nasalanta ng masamang panahon. Nakamonitor ang Department of Social Welfare and Development sa kalagayan ng mga biktima para alamin ang kanilang pangangailangan. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
1: Nag-deploy ang Department of Social Welfare and Development Central Visayas ng mobile water tank bilang augmentation support sa DSWD Central Luzon upang matiyak ang sapat na akses sa malinis at ligtas na tubig para sa mga pamilya sa Pampanga na patuloy na nananatili sa mga evacuation center dahil sa pagbaha na dulot ng habagat. Naglaan rin ang Pampanga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng mobile water filtration system. Umalalay rin ang DSWD sa isang pamilya sa Tarlac City na nakaligtas matapos gumuho ang Agana Bridge noong August 29. Nakatanggap ang pamilya ng 10,000 pisong cash assistance at medical assistance para makatulong sa kanilang pangangailangan. Nagsagawa rin ang kagawaran ng psychological first aid para matulungan ang pamilya na harapin ang takot at pangambang dulot ng insidente. Higit 500 pamilya naman sa barangay Salamangge sa Panikit Tarlac ang nakatanggap ng 10,000 pisong cash assistance na napilitang lumikas dahil sa habagat. Nakatanggap rin ng mga ito ng family food packs bilang bahagi ng pagtugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking mabilis na nakakarating ang kinakailangan tulong sa mga pamilyang apektado ng kalamidad. Patuloy naman na nakaantabay ang kagawaran sa kanilang kalagayan para matukoy ang iba pa nilang mga pangangailangan. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
2: Hinikayat ang mga local government units sa Metro Manila na tiyaking gumagana ang kanilang mga flood control system. Sa gitna ito ng patuloy na bugso ng malalakas na ulang dala ng habagat. Sa pagdinig ng Senate Committee on Finance kahapon, kabilang ang Nabota City sa mga kinikilalang lugar na hindi binahaka makailan. Ayon kay Senador G.V. Ejercito, dating madalas lubog sa tubig ang Nabotas dahil 70% sa mga lugar dito ay below sea level. Sabi ni Nabotas 1st District Representative Toby Tiangco, gumagana ang mga pumping station sa lungsod na dati nang sinuri ng Department of Public Works and Highways.
3: Isang panibagong pag-uho ng lupa ang naranasan sa kaparehong barangay na una ng pinangyarihan ng landslide sa Baguio City nitong Agosto. Inangulat ni Bridget Marcasi Pangusfian ng PTV Cordillera.
4: Muho ang lupa sa bahagi ng Purok 3 sa barangay Gisadsurong, Baguio City, 10 metro mula sa pinangyarihan ng landslide kung saan nasawi ang 10 individwala. 9 na pamilya ang naapektuhan sa pagguho na agad lumikas. Dahil dito, nasira rin ang 5 bahay. Isa si Jennifer sa mga lumikas. Aniya, mananatili muna sila sa Baguio International Academy habang hindi paligtas bumalik sa kanilang tahanan.
5: Wala po muna sa ngayon, sir, kasi ano po, talagang dun po kasi ang bahay namin, sir.
4: Ayon sa kapitan ng barangay, agad na ilikas ang mga residente bago naganap ang pagguho. Naglagay na rin ang mga otoridad ng temporary cover upang maiwasan ang muling pagguho.
6: Kagabi, binakwit namin sila. Kasi nangyari ito islang na dito, 9:30 yun. Ngayon, bago naman na na-slide yan, wala na akong mga tao dyan. Tapos, yung mga bata naman dito, kasi medyo may trauma na doon sa kabila, dinala ko namin sila sa biya.
4: Ayon kay Barangay Kagawad Orlando Labarda, may bitak na ang lupa bago pa naganap ang landslide. Kwento niya, dati silang nangungupahan sa lugar, ngunit umalis sila noong napansin nilang hindi ito ligtas.
7: May nangyari dyan dati, sir, mga 2008, kasi nandyan din kami noon eh, yung time na yun. Dyan din kami nangungupahan. Pero yun, nakaready na kami. Parang alam na rin namin yung mangyayari eh.
4: Kahapon, nagsagawa ang City Disaster Risk Reduction Management Office kasama ang mga kinauukulang tanggapan ng ground assessment sa pinangyarihan ng landslide. Nilinaw ni Engineer Charles Karami na highly susceptible ang lugar o prone sa pagguho. Kaya naman, nagbabala siyang wag nang bumalik ang mga residente sa lugar. Tiniyak din ng opisyal, sinusolusyonan na nila ang posibleng relocation site ng mga apektado.
8: Tuloy-tuloy pa rin ang tagulan. It's more than one month. Sabihin ko na hanggang ngayon, September. And our forecast is till third week ng September, tuloy-tuloy pa rin ang habagat natin. So, ingat pa rin. Yung wag na pong masyadang matigas ang ulo. kung sinabihan kayo ng inyong mga officials na mag-evacuate, please do evacuate na. Lahat naman natin, ang ating mga barangay halls are equipped to become a temporary evacuation site. At ating opisina rin. Dalawang floors po ang dedicated na pwede pong pag-evacuate.
4: Bridget Marcasi Pangosfian, para sa bayan.
0: Sa pamamagitan ng hatid tulong sa Sambayanan Relief Caravan, iba't ibang relief goods ang ipinadala ng ilang ahensya ng pamahalaan sa lalawigan ng Bulacan para sa mga residenteng naapektuhan ng mga pagbaha dahil sa habagat. Yan ang ulat ni JM Thompson.
9: Ipinadala na ng Office of Civil Defense katuwang Armed Forces of the Philippines ang tulong sa mga nasalanta ng malalakas na pag-ulan na nagdulot ng pagbaha sa lalawigan ng Bulacan.
10: Nakahanda ay 10 truck na yun yung magbibiyahe. May karga na bigas, tubig at saka mga hygiene kits. So yun muna yung first wave natin and ang target natin ay 5 munisipyo ng Bulacan muna.
9: Kabilang sa mga matutulungan ng hatid tulong sa Sambayanan Relief Caravan ay ang mga munisipalidad ng Hagonoy, Kalumpit, Paumbong, Pulilan at Bulacan. Ayon sa Office of Civil Defense, sako-sakong bigas at mga hygiene kit ang laman ng truck na ipinadala sa mga local government ng bawat bayan para sa mga evacuees kung saan 300 hanggang 400 pamilya ang inaasahang matutulungan. Nauna nang nagbigay ng relief packs ang ahensya sa mga regional office tulad sa Ilocos Region, Pangasinan, La Union at Cordillera.
10: Ito naman dito sa atin dahil nga sa matataas na baha ay kailangan natin malalaking truck. Kaya sa tulong ng ating Armed Forces of the Philippines ay nagpahiram sila ng mga sasakyan nilang kayang-kayang lumusong sa baha.
9: Nagpadala rin anya ang ahensya ng water filtration team sa ilang evacuation centers para mabigyan ng malinis na tubig ang mga residenteng hindi pa rin makauwi sa kanilang bahay. Tinitiyak naman nila na masusundan pa ito at tuloy-tuloy ang tulong na ibibigay sa ating mga kababayan hanggat may nararanasang kalamidad.
10: Tuloy-tuloy ang pagtulong. Hindi lang itong OCD, kundi pati yung ibang ahensya. Kasi yung NDRRMC, sakop niya mga ibang ahensya para makapagparating ng tulong. Katulad ng DPWH, tuloy-tuloy yung pag-ayos nila ng pagkumpuni ng mga infrastruktura, ang agriculture, nagbibigay din ng tulong sa ating mga farmers, mga fishermen, at of course yung DSWD nga na talagang yun ang nangunguna sa pagbigay ng tulong.
9: JM Thompson, para sa bayan.
2: Magpapatuloy muli ang maulap at maulang weekend sa kanluran at katimugang Luzon. Sa inilabas na heavy rainfall outlook bukas at sa araw ng Linggo, makararanas ng maulap at halos buong araw na pag-ulan sa Zambales, Pampanga, Bulacan, Rizal, Bataan, Cavite, maging dito sa Metro Manila, sa Laguna, Batangas, Antique at Mindoro Island. Mag-ingat po sa posibleng pagbaha at pagbunang lupa. Base naman sa inilabas na impact-based forecast ng PAGASA, ang paminsang malalakas na pag-ulan ay maaaring magdulot ng pagbaha. Tinatayang lubhang maapektuhan ng habagat bukas, September 5, ang Tarlac, Nueva Ecija, Zambales, Bataan, Bulacan at Pampanga. Ibig sabihin po nito, dahil sa posibleng pagbaha o tuloy-tuloy na mabigat na pag-ulan, mataas ang chance na makaranas ng aberya sa trapiko o kalsada sa mga lungsod. Posibleng magkaroon din ng power at water interruptions, pinsala sa mga infrastruktura na gawa sa light materials at pinsala sa sektor ng agrikultura at pangingisda. Nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ang lahat ng sama ng panahon na minomonitor natin, bagamat dalawa rito ay nagpapalakas o nakaiimpluensya sa pwesto ng habagat sa Luzon, ang dating bagyong Pilandok at ang bagyo sa Dagat Pasipiko ay wala namang direktang epekto sa ating bansa. Samantala, mas tuyong panahon naman sa malaking bahagi ng Visayas, ramdam ang habagat sa kanlurang parte lamang nito, kaya may chance rin makaranas ng isolated rain showers at bahagyang maulap na panahon. Dry at sunny weather naman sa Mindanao at hindi apektado ng habagat. Posibleng makaranas lamang ng localized thunderstorms o panandali ang pag-ulan. Samantala, ito na po ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa this weekend. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanaw lang yan. At susunod,
3: inflation rate bahagyang bumagal nitong Agosto. Dating DPWH Secretary Manuel Bonoan dumalo sa kanyang arraignment para sa kanyang natitirang kasong graft matapos siyang palayain mula sa hospital arrest.
0: At alamin ang kapangyarihang itinakda ng batas sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
11: Ang ating pinagsaluhang Good Mornings plus Good Vibes, 6 years na! At magdadagdagan pa, basta't kasama ang ating RSP Barkada. Kaya samahan niyo kami sa ating week-long celebration dito lang sa Rise and Shine Pilipinas. For our next food crawl.
12: Ang laki niya.
11: Tara na sa another Chibugan kasama ang certified foodie na si Leslie Ordinario.
12: Wala eh.
13: Nag-lunch ka na ba?
12: Opo, pero parang gutom pa ako, no?
11: It's fun! Ngayong linggo, alas 10 na umaga.
12: Uy, ang sarap. Na-enjoy ko.
11: Dito lang sa PTV.
3: Nagbabalik ang Ulat Bayan. Bahagyang bumagal ang inflation rate o yung bilis ng paggalaw ng presyo ng mga bilihin sa bansa nitong nagdaang Agosto kumpara noong Hulyo. Ayon po yan sa Philippine Statistics Authority o PSA. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
14: Bumaba sa 6.1% ang headline inflation ng bansa nitong Agosto mula sa 6.2% noong Hulyo na nagpapakita ng unti-unting paghupa sa pangkalahatang pagtaas ng presyo ng mga bilihin.
15: Ang pangunahing dahilan ng mas mababang antas ng inflation nitong Agosto kumpara noong Hulyo 2026 ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages na may 4.6% inflation rate.
14: Nakatulong din ng malaki sa pagbagal nito ang mas mababang year-on-year growth rate sa index ng housing, water, electricity, gas and other fuels na pumatak sa 7.9% mula sa 8.2% noong nakaraang buwan. Gayunpaman, ito rin ang pangunahing nagtutulak sa August inflation na may 28.8% share na sinundan ng housing, water, electricity, gas and other fuels na may 26.6% share at transport expenses na may 20.1% share. Sa mga rehiyon sa labas ng NCR, nakapagtala ang Region 1 o Ilocos Region ng pinakamababang inflation rate na 4.6%, habang pumalo naman sa pinakamataas na 8.9% ang rehiyon ng Davao at Caraga. Sa kabila ng mga banta sa presyo, nagpahiwatig ng magandang senyales ang pagpasok ng bear months, dala ng tuloy-tuloy na downward trend ng inflation kumpara sa mga nakaraang buwan.
16: While it is still high, the trend is going down. But as I've said, there are still items that are that could trigger a reverse in the trend. But what we're seeing in the last 4 months is that may downward trajectory, which is good for everybody.
14: Gayunpaman, maaaring sumipa ang inflation rate ngayong darating na Setyembre dahil sa malaking pinsalang iniwan ng mga kamakailang bagyo at masamang panahon sa supply chain at sektor ng agrikultura.
16: Ang expectation natin baka mag-change ng movement ito for the month of September. Provincial offices reported na nakita silang pagtaas ng presyo ng vegetables, particularly during the last week nitong buwan ng August.
14: Ayon naman kay Chief Economist at DepDev Secretary Arsenio Balisakan, nananatiling prioridad ng pamahalaan ang pagpapalakas ng seguridad ng pagkain, pagpapabilis na logistics, at pagbibigay proteksyon sa mga sektor na pinaka-apektado para mapanatiling mababa ang inflation sa bansa. Elijah Canlas para sa Bayan.
3: Tinawag na healthy exchange ni Justice Secretary Frederick Vida ang naging pahayag ni na Ombudsman Jesus Crispin Remulla at ng Korte Suprema. Nag-ugat ito sa pagdinig ng Senado sa 2027 budget ng Ombudsman kung saan nagbayag si Remulla ng pagkadismaya sa Court of Appeals. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
13: Itinuturing ni Justice Secretary Frederick Vida na normal ang pagkadismayang naramdaman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa Court of Appeals bilang bahagi ng hudikaturang dalawang sangay. Sinabi ni Remulla sa naging pagdinig ng Senate Finance Committee nitong Huwebes na marami sana ibasura ng kaso ng kanilang tanggapan ang nababaliktad umano ang desisyon pagdating sa Court of Appeals.
17: Many of those that we have dismissed in the Office of the Ombudsman institutionally, and many cases, these are talking about many, many cases, were reversed by the Court of Appeals. Institutionally, it's very discouraging to be conducting all of these activities only to be reversed by the Court of Appeals.
13: Sinang-ayuna naman ng Korte Suprema ang iginigiit ng Ombudsman na dapat lahat ng paglilitis sa Korte ay na-access ng publiko. Sa opisyal na pahayag, binigyang din nito ang halaga ng pagsasampa ng formal na reklamo at pagpapresenta ng ebidensya. Sabi rin ng SC, hindi pwedeng manghusga na lamang sila base sa alegasyon laban sa Appellate Court, bagay na tinawag ni Vida bilang healthy exchange sa pagitan ng Ombudsman at Supreme Court.
18: Yes, this is actually a healthy exchange, no? Nakikita niyo naman yung iba't iba kasi nating institusyon ay nagpapalitan ng mga iba't ibang puro-puro, malayang pagpapalitan ng kanyang mga pananaw. Tama rin naman yan. Tama ang binanggit ng ating Korte Suprema na pero kasing pamamaraan para ayusin to, no? Kung may redress at merong kailangan baguhin, kailangan ilatag ng tama.
13: Dagdag pa ng kalihim, palaging nariyan ang pagkadismaya. Ikinuwento rin niya ang naging personal na tawag kay Ombudsman Remulla at binati din anya ito. Bilang abogadong katulad niya, mahalagaan niya ang diskusyon para maging maayos ang sistema ng hustisya sa bansa. Wala pang tugon ang Court of Appeals sa pahayag ng Ombudsman. Sheila Natividad, para sa Bayan.
0: Pinalaya na si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na unang inaresto sa kasong plunder dahil sa pagkakasangkot nito sa flood control anomaly. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
19: Masaya siya na marirelease siya, no? At he's waiting for his immediate family. Mga darating siya mga 10 a.m. ngayon. Parating sila.
20: Walang security escort palabas ng PNP General Hospital ang convoy kung saan lulan si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan pasado alas 10 kanina. Ayon kay CIDG NCR Chief Police Colonel John Giyagi, laya na mula sa pagkaka-hospital arrest si Bonoan. Si Bonoan ay tinanggal bilang kapwa akusado sa kasong plunder kaugnay sa manumalyang flood control project ng pamahalaan.
19: Yesterday ay naglabas ng order yung 5th Division for the release ni former Secretary, DPWH Secretary Bonoan, released from our custody. But hindi namin agad ito nagawa dahil nga 5 p.m. na nung natanggap through a mail. No? At the same time, hindi rin kasi nakadirekta sa amin kundi sa health service.
20: Sinundo ang dating kalihim ng kanyang pamilya pero bago tuloy ang pakawalan ay isinailalim muna ang kalihim sa medical check-up. Layon lang nito na matiyak na maayos ang kondisyon ng dating kalihim bago i-release mula sa kustodiya ng PNPGH.
19: Tingnan natin kung fit siya to be released today, then walang hindrance. Aside from the wala naman legal grounds na para i-hold namin siya kasi may release order at wala ring mga pending cases siya na hindi nakapag-bail or may non-bailable ba siyang offense na hindi naayos pa. Aside from that, is ready for release siya.
20: Noong June 1, nang arestuhin si Bonoan dahil sa 573 million flood control anomaly. Ryan Lesigues, para sa Bayan.
2: Naghain ng not guilty plea si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan ng basahin ng sakta sa kasong graft sa Sandigan Bayan 2nd Division. Ito na lang ang natitirang kaso ni Bonoan matapos ng maalis na suspect sa kasong plunder at graft na nakahain sa Sandigan Bayan 5th Division. Una nang sinabi ng Office of the Ombudsman na nais nilang maging state witness si Bonoan. At dahil wala na siya sa kasong plunder, pansamantalang pinalaya ng Sandigan Bayan ang dating kalihim. Samantala, isinumite na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Commission on Appointments ang consent para sa nominasyon ng Armed Forces of the Philippines. Ito ay para kay Colonel Reynaldo Gabinete para sa rangong Brigadier General. Kung may nais na tumutol, maaaring makipag-unahin po sa CA o personal na magtungo sa kanilang tanggapan sa Pasay City.
0: Samantala, nasa Scarborough Shoal pa rin ang isang drilling-capable Chinese research vessel na noong nakaraang buwan pa nasa karagatan ng Pilipinas. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
1: Kinumpirma lang Philippine Coast Guard na 25 araw nang nag-ooperate sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc ang Chinese research vessel na may drilling capability. Ito ay ang Haiyang Dixi Xihao na base sa Dark Vessel Detection System ng Canada ay pumasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas noong August 10 at nananatili pa rin sa Bajo de Masinloc hanggang ngayon. Hindi patukoy kung may drilling ang ginagawa ang naturang barko ng China na pumasok pa sa 12 nautical mile territorial sea ng Scarborough Shoal pero base umano sa track nito. Nagsasagawa lamang ito ng marine scientific research na illegal dahil walang pahintulot ng bansa.
21: As to the specific objective of this MSR that they are doing, we don't know yet, no? But kung magkukoring ka, mag-drilling ka, ibig sabihin, you really wanted to investigate kung ano ang nasa ilalim ng seabed na.
1: Noong 2023, nakapag-drill umano ang Haiyang Dixi Xihao ng 300 metro sa seafloor ng South China Sea. Habang noong 2021, ay 7 linggo itong umikot sa Natuna Islands, malapit sa oil rig ng Indonesia. Sabi ng PCG, nakakaalarma ang anumang aktibidad ng naturang research vessel na unang beses nakita sa Scarborough Shoal at dati namang naglayag sa Ilagang Luzon at Benham Rice noong 2024.
21: As per coordination with the Department of Foreign Affairs, they didn't issue any permit or authority to the Chinese government to conduct such an MSR. So it's an alarming because they are violating our sovereign rights dahil ito ay nasa exclusive economic zone and even our sovereignty because it also entered the territorial waters of Bajo de Masinloc.
1: Oras na gumanda ang panahon, kaagad na magde-deploy ang PCG ng mga eroplano at barko para itaboy ang research vessel ng China. Sabi ni Tariela, posibleng may connection ito sa pananatili noon ng floating platform at mga iniwang communication equipment sa loob at labas ng bahura.
21: I don't want also to believe, no, na naging environmentalist na ang Chinese government. I don't think na they are doing this because they are concerned of the next generation of humankind, no. There is another reason why they're doing this and it's not about the environmental concern.
1: Samantala, bukod sa West Philippine Sea, nais din ng isang grupo na bantayan ang mga umanoy barko ng China.

0: China sa research activity ang mga ginagawa nitong illegal na aktibidad sa karagatan ng Pilipinas. Patrick De Jesus para sa Bayan.
1: Samantala, sa nagpapatuloy na budget hearing para sa 2027 proposed budget, sumalang ang Health Department sa pagdinig ng Senate Committee on Finance para ilatag ang panukalang pondo, mga programa at pangunahing prioridad ng kagawaran. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
2: 354 billion pesos ang panukalang budget ng Department of Health para sa 2027. Personal na humarap si DOH Secretary Edwin Mercado sa Senate Committee on Finance. Sa budget hearing, sinabi ni Mercado na kasama sa pagpapalawak ng mga programa para sa family planning, HIV, hypertension, diabetes at mental health.
3: 9.1 billion po ang for family health, immunization, nutrition and responsible parenting. So tinahina po namin ito ngayon doon sa ating yakap program.
2: Para sa mga communicable disease, naglaan ng 6.9 billion pesos ang DOH para sa mga programa na pangunahing nakatuon sa tuberculosis at HIV. Ayon kay Mercado, kasalukuyan ang nakikipag-ugnayan ng DOH sa PhilHealth para maisama sa primary care package ang mga commodities at HIV testing. Habang 2.7 billion pesos ang inilaan para sa prevention and control of non-communicable diseases kabilang hypertension, diabetes at mental health. Target ng DOH na umabot sa 80% ng populasyon ang may enroll sa yakap program ng PhilHealth. Tinanong din si Mercado kaugnay ng pagbabakuna sa mga bata, lalo na at patuloy na binibigyang pansin ang mga issues sa inventory management ng ilang gamot.
3: Hindi lang po pag na newborn, kundi ang ginagawa po natin ngayon even during the pregnancy stage, kinakapture na po natin. So yun nga po yung pinalawig o expanded maternal care package ng PhilHealth na kung saan po covered yung 8 prenatal. Kasama po dyan yung monitoring ng growth ng bata, even intrauterine.
2: Pinamamadali na rin ang kagawaran ng pamamahagi ng mga gamot laban sa leptospirosis.
3: Meron po tayong 3.1 million pong naka-stock bukod pa po dun sa naibaba na nating 2.5 million.
2: Kabilang din sa mga prioridad ng kagawaran ang pagpapalakas ng Health Facility Enhancement Program at mga Super Health Center. Pinalalakas din ng DOH ang pagpapatupad ng zero balance billing. Binibigyan pansin din ng kagawaran ang pagtuon sa ideal na bilang ng mga healthcare professional, kabilang pagpuno sa mga bakante posisyon sa mga health facility. Matapos ang halos 7 oras sa pagtalakay sa panukalang budget ng DOH, inaprubahan ito ng Senate Committee on Finance at sunod na isasalang sa plenary deliberation. Bernard Ferrer para sa Bayan.
4: Nadiskubre ng Bureau of Customs ang 162 million peso na halaga ng marijuana sa isang yate na nakasilong lang sa Subic Bay Yacht Club. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
5: Napasilong ang yating ito sa Subic Bay Yacht Club dahil sa malakas na alon dulot ng masamang panahon. Galing Malaysiang yate na patungo sana ng Taiwan, pero nag-emergency shelter para kumpunihin ang makina ng sasakyang pandagat. Pero nang makatunog ang PCG Intelligence Unit sa kontrabando manong itinatago sa compartment ng yate, nag-inspeksyon agad ang Bureau of Customs. Tumambad ang pake-paketeng marijuana na papalo sa higit 98 kilo at nagkakalaga ng 162 million pesos. Agad na kinumpiskang illegal na droga at itinurn over sa PIDEA. Nasamsam rin ang Bureau of Customs ang papalo sa 141 milyong pisong halaga ng pinaghihinalaang kotse. Mula sa walang inabando ng maleta sa NAIA Terminal 3, natuklasan ang mga kontrabando matapos sumalang sa canine inspection at x-ray screening ng mga otoridad. Nasa kusudiya na ng PIDEA ang pinaghihinalaang droga habang patuloy ang investigasyon. Tiniyak naman ng BOC ang patuloy na pagpapaigti sa seguridad sa mga daungan at paliparan para mapigilan ang pagpasok ng ilegal na droga. Clazel Pardilla para sa Bayan.
1: Sa ibang balita, isang tourism consultancy agency sa Ortigas, Pasig City ang ipinasara ng Migrant Workers Department dahil umano sa illegal recruitment na nag-aalok ng internship at trabaho sa Germany, UK at Bulgaria. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
6: Ipinasara ng Department of Migrant Workers ang isang tourism consultancy agency sa Ortigas, Pasig City dahil sa illegal recruitment. Ayon sa DMW, natanggap nila ang report mula sa Bureau of Immigration kung saan 80 na mga manggagawa ang idineploy ng agency patungong Bulgaria, kung saan 70 ang nakaalis ng bansa habang 10 naman ang na-offload. Nag-aalok ang nasabing agency ng internship patungong Germany, UK at Bulgaria, at kalaunan ay makakapagtrabaho ang mga ito bilang mga chambermaid, cook, caregiver, domestic workers o di kaya ay amusement park attendant. Kung saan naabot sa 350,000 pesos ang sinisingil na placement fee, malayo sa sweldo na 150 hanggang 200,000 pesos na karaniwang sweldo doon kada buwan.
7: Papaalis sila under sa either au pair program na cultural exchange program yon, o di kaya nagpapaalis sila under the guise of internship and training. Pero ang talagang kababagsakan nun, trabaho sa ibang bansa.
6: Napag-alaman rin ng DMW na nag-iikot ngayon sa mga probinsya ang nasabing agency para mag-recruit. Muli ring nagpaalala ang kagawaran na tanging mga lisensyado lamang na mga recruitment agencies ang maaaring magproseso ng overseas employment. Para sa mga magbabalak na umalis ng bansa para magtrabaho, may mensahe ang DMW.
7: Huwag magbabayad ng processing fee hanggat di nakakapirma ng kontrata. Well, una-una, huwag magbabayad ng processing fee o placement fee sa hindi lisensyado ng DMW. Pangalawa, pag nagbayad, dapat may resibo. Tsaka nagtatransak lamang sa loob ng opisina. Pangatlo, huwag magbabayad ng higit doon sa allowed ng law. So kung domestic worker yan, mga domestic worker yung mga nandito, di ba? Oo, ano yan, hindi pwedeng singilin ng placement fee yan.
6: Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
4: Brownout free. Ito ang target ng Energy Department sa Visayas at Mindanao bago sumapit ang Pasko. Samantala, DMW nakipag-ugnayan na sa mga pamilyang dalawang Pinoy seafarers na nasawi sa kay ng barkong patawid ng Strait of Hormuz. Yan at iba pa sa Express Balita ni Chloe Fajardo.
8: Nakipag-ugnayan na ang Department of Migrant Workers sa mga kaanak ng dalawang Pinoy seafarers na nasawi matapos atakihin ang Saudi flag crude tanker na sinasakyan nila sa Strait of Hormuz. Ayon kay DMW Undersecretary Bernard Olilia, personal na binisita ng kalihim ang mga pamilya at tiniyak ang pagkuha nila ng mga benepisyo. Piniproseso na rin ang pag-uwi ng mga 10 mula Oman habang ligtas ang 14 pang Pilipinong tripulante. Naglabas ang Bureau of Internal Revenue ng bagong audit program para maging pare-pareho ang mga guidelines at paraan ng tax audits sa buong bansa. Ayon kay BIR Commissioner Carlito Martin Mendoza, layo nitong tiyakin ang patas na proseso para sa mga taxpayer at pananagutan ng mga revenue officer. Dapat nakabatay sa malinaw na panuntunan, ebidensya at batas ang bawat tax assessment. Target ng Department of Energy na maging brownout free ang Visayas at Mindanao bago magpasko kasunod ng mga red and yellow alert dahil sa power plant outage. Minamadali na ng DOE ang deployment ng diesel power barge at pagdagdag ng battery energy storage system sa grid. Naglabas din ang ahensya ng bagong parusa sa mga generation company na nagpapabaya ng maintenance kabilang ang suspension, cancellation ng COE at blacklisting. Chloe Fajardo, para sa Bayan.

0: Bulat probinsya, patuloy ang pagmamonitor ng DNR sa kalidad ng hangin sa Davao City. Matapos makapagtala ng unhealthy for sensitive groups ang isang air quality parameter sa kalina na dahil sa haze. Kinaulat ni JC Aliponga ng PTV Davao.
1: Kinumpirma ng DENR EMB Region 11 na nakapagtala ng unhealthy for sensitive groups na air quality parameter ang kanilang monitoring station sa Kalinan, Davao City. Ibig sabihin, hindi ganap na ligtas ang hangin para sa mga sensitibong grupo gaya ng mga bata, senior citizens at may sakit sa paghinga. Dahil dito, nababahala si Ruby, isang magulang at lola sa kalidad ng hangin sa Davao City.
2: Magmas, need yun vitamins para sa ilang immune ba.
1: Disidido rin ang residenteng si Aisa na gumamit ng face mask kung kakakailangan, lalo na kapag lalabas siya ng bahay at pupunta sa iba't ibang bahagi ng Davao City.
3: Pag yung mga yung hangin po o yung mga ano gano'y yung usok po kuya, di ba kapag nasisimot natin yan is naapektuhan yung mga immune system natin, di ba po? Kasi kapag nasisimot natin yan is nagkakaroon tayo ng sakit po, lalo na yung mga bata, tapos yung mga matatanda po. Tapos minsan gani kapag nasisimot natin yan is nagkakaroon tayo ng sakit, di ba?
1: Ayon sa DENR EMB Region 11, kaugnay ng haze na nararanasan si Davao City sa transboundary haze o usok na mula sa naganap na sunog sa Kalimantan, Indonesia. Pinaniniwala ang nadala ng hangin ang usok mula sa nasabing lugar patungo sa iba't ibang bahagi ng rehiyon.
4: The one you notice na like fog or cloudy, especially in early in the morning, it's the transboundary na haze coming from the Indonesia, no? Because again, incoming in low pressure area, no, in the eastern part of our PAR. So napul na po niya ang direction going to the Visayas and Mindanao. So that is why we are experiencing right now is kanang transboundary haze, no? It is particularly PM10, no, particulate matter microns 10. And particulate matter sa 2.5 microns.
1: Kaugnay nito, patuloy ang DENR EMB Region 11 sa regular na pagmomonitor sa kalidad ng hangin. Layunin nito na mabigyan ang publiko ng wasto at napapanahong impormasyon hingil sa kalagayan ng hangin at mga pag-iingat na dapat isagawa. Pinaaalalahanin din ng publiko, lalo na ang mga kabilang sa mga vulnerableng sektor, na mag-ingat, patuloy na subaybayan ang mga air quality advisory mula sa mga otoridad.
4: Para sa DNR, nag-recommend namin na for those katong sensitive groups, as much possible, ilimit nilang exposure sa gawas, no? And if needed yun, necessary na magawas sila for important matters, they should wear face mask. Dili itong cloth, itong ordinary. As much possible, magamit ng tag N95.
1: Patuloy rin ang DENR EMB Region 11 sa pakikipag-ugnayan sa Department of Health Region 11 at sa lokal na pamahalaan ng Davao City hingil sa mga preventive measures na dapat isagawa, lalo na kung lalala pa ang haze na nararanasan sa lungsod. Mula dito sa Davao City, JC Aliponga para sa bayan.
0: Sa nalalapit na BARM elections, tinatanong ng ating mga kababayan kung ano ang pagkakaiba ng pamamahala na mayroon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at ng national government. May iba rin nagtatanong kung ano rin kaya ang limitasyon at pribilehiyo na itinakda ng batas sa rehiyon. Ang mga yan, sasagutin sa ulat ni Sheila Natividad.

0: mayroong Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao na may sariling sistema ng pamamahala at mas malawak na otonomiya, saan nga ba nagtatapos ang kapangyarihan ng national government at saan nagsisimula ang otonomiya ng BARM? Hindi tulad ng ibang rehiyon sa Pilipinas, may parliamentary form of government ang BARM na may tatlong pangunahing bahagi ng pamamahala. Una, ang Bangsamoro Parliament na gumagawa ng mga batas para sa mga usaping sakop ng BARM. Pangalawa, ang Chief Minister na inihalal ng Parliament para mamuno sa BARM at mamahala sa Executive Branch. At pangatlo, ang Cabinet o mga Ministers na tumutulong sa pagpapatupad ng mga programa at serbisyo ng BARM, kabilang ang edukasyon, kalusugan, public works at iba pa. Pero hanggang saan ang kapangyarihan ng mga bahaging ito? Hawak pa rin ng national government ang mga pambansang usapin, kabilang ang foreign affairs, national defense at national security. Samantala, may malawak naman na kapangyarihan ng BARM sa mga usaping nakadevolve sa rehiyon, kabilang ang edukasyon, kalusugan, public works, budgeting, ancestral domain at mga karapatan ng mga katutubo. Ang mga kapangyarihang ito ay ipinagkakaloob sa ilalim ng Bangsamoro Organic Law at nananatiling nasa ilalim ng konstitusyon at pambansang soberanya. At para maisakatuparan ang mga gawain at serbisyo nito, mayroong tinatawag na annual block grant na ibinibigay ng national government sa BARM. Ang block grant ay bahagi ng National Internal Revenue Tax Collections at Bureau of Customs Collections na nakalaan para sa BARM. Otomatiko itong ini-appropriate sa national budget at direktang inilalabas sa Bangsamoro government. Pero ang Bangsamoro Parliament pa rin ang nagpapasa ng sariling annual appropriations law para sa paghahati ng pondo sa mga programa at ahensya ng rehiyon. Usapin namang kailangang pagkasunduan ng dalawang panig, nariyan ang Intergovernmental Relations Body o IGRB. Ito ang mekanismong nag-uugnay sa national government at BARM para pag-usapan at lutasin ang mga isyong may kaugnayan at may magkasamang responsibilidad. Sa September 14 parliamentary elections, hindi regional governor ang ihahalal ng mga botante sa BARM. Sa halip, pipili sila ng mga kinatawan sa Bangsamoro Parliament mula sa mga political party, parliamentary districts at sectoral groups. Ang 8 sectoral seats ay nakalaan para sa 2 representante ng non-Moro indigenous peoples, 2 representante ng settler communities at tig-iisang kinatawan katulad sa mga sektor ng kababaihan, kabataan at traditional leaders. Ang halalang ito ang magtatakda kung sino ang magre-representa sa mamamayan ng Bangsamoro sa unang regular na Bangsamoro Parliament. Para sa Integrated State Media, Sheila Natividad ng PTV.
1: Sinalakay ng Land Transportation Office at Davao PNP ang lugar na gumagawa umano ng mga peking plaka ng sasakyan sa Davao City. Bukod sa mga naarestong sospek, binalaan ng LTO ang mga bumibili ng peking plaka. Yan ang ulat ni Janessa Felix ng PTV Davao.
2: Arestado ang 6 na individual sa isang raid sa illegal vehicle plate manufacturing hub sa Davao City kahapon na kinabibilangan ng mga shop operators at empleyado na naaktuhang gumagawa at nagbebenta ng peking license plate. Nanguna sa operasyon ng Land Transportation Office 11 sa pakikipag-ugnayan sa Davao City Police Office o DCPO. Nakumpiska ang 64 na unauthorized plates, mga official receipts, high-grade manufacturing equipment kabilang ang platter cutters, metal molders at specialized tools. Yun sa LTO 11 noong nakaraang buwan pa nagsimula ang ahensya ng kanilang surveillance operations sa mga nasabing tindahan. Ito ay kaugnay din ng kumalat na video online tungkol sa pagbebenta ng mga illegal na plaka.
3: Sinabi ko kanina, ang alam nyo naman, yung Central Office initiated raids that happened yesterday, it yielded positive results. 5 establishmento ang nahuli, nakitaan ng mga kagamitan na bawal sa pagpoproduce itong mga plaka na to. 6 na mga tao ang nahuli natin at pinoproseso na ngayon as we speak at mapafilan ho ng mga corresponding cases to.
2: Ayon sa LTO 11, tatlong kaso ang kakaharapin ng anim na inaresto, kabilang ang falsification at paggamit ng peking dokumento, paggawa at pag-iingat ng mga gamit para sa falsification, at paglabag sa Motorcycle Crime Prevention Act. Binalaan ng LTO ang mga nagbebenta ng peking plaka na itigil ang iligal na gawain. Patuloy naman ang surveillance at investigasyon upang mapanagot ang mga sangkot. Hinikayat din ng publiko na i-report sa LTO ang mga nagbebenta ng peking plaka.
3: Siguro, mas maganda, discreetly also, maybe you could give us other information na makakatulong sa aming pagpapatibay ng aming kampanya against dito, no, kung saan nyo nakuha, kung kailan nyo nakuha, and other details, so that we would be able to continue effectively this campaign against this illegal or irregular manufacturing of plates.
2: Muling nagpaalala ang LTO 11 sa mga motorista na bumibili ng illegal na plaka na kapag nahuli sila, maaari silang multahan dahil sa license violations. Kaya para sa mga wala pang plaka na galing sa LTO, dahil ito ay nawala, ninakaw at iba pa, maaari lamang dumulog sa opisina o sa mga district offices upang kumuha ng authorization letter para legal na makagamit ng improvised plate habang hindi pa dumarating ang physical na plaka. Libre lamang ito ayon sa ahensya at may 90 days na validity. Mula dito sa Davao City, Janessa Felix, para sa Bayan.
1: Tiwala ang House Prosecution Panel na matibay ang mga ipresentang ebidensya para makakonvict si Vice President Sara Duterte. Samantala, iginiit ng isang senador na ikinukonsidera ng ilang senator judge ang pagpapababa sa threshold para sa conviction. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
4: Pabor ang kampo ng prosecution kung sakaling babaan ang 16 votes threshold sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng pahayag ni Senator Juan Miguel Zubiri sa isang press briefing kung saan sinabi ng Senate Majority Leader na kinukonsidera na ilang senator judges ang pagpapababa ng threshold para sa conviction.
5: There were some colleagues that would like to revisit the threshold because at that time, wala pa yung na nawawalan na sa mga senador. Ngayon kasi may mga nasa ulman at yung sa at large. So, so I think that's the issue now. When the presiding officer made that ruling, we still had a complete slate.
6: Dahil nga sa dami naman ng mga opinion, no, at mga different schools of thought dito, eh ang final arbiter talaga dyan ay ang Korte Suprema. Pero yung aming sagot, no, na siyempre mas magandang mas kukonti because you don't want to be in a situation na ikaw ang nililitis tapos ang magde-decide yung absent na judge, di ba? At ang masama pa nun kung ikukonvict ka pa, di ba? Kung ikukonvict ka ng isang judge based on his decision dahil absent siya, eh, parang naman napaka-unfair nun.
7: Sa court proceeding, for example, absent ang judge, eh pwede po bang merendan na decision ng judge absent? The judge must be there present. Ganun din po sa mga senador. Ang inaano ko lang hopefully makikita po ng taong bayan to .
4: Kumpiyansa naman ng prosekusyon na matibay ang mga ebidensyang nailatag para makonvict ang vice-presidente. Pero paliwanag ni impeachment adviser at spokesperson Robert Ace Barbers na sa huli ang Korte Suprema ang huhusga kung sakaling may maghain ng petisyon na babaan ang threshold sa impeachment.
6: Halaga na napapag-usapan ang mga senator judges, no? Pero sa panig ng prosecution ay hindi pa ito yung appropriate time, no? Gaya nga ng lagi nating sinasabi, wala pa hong controversy na nangyayari o wala pa hong injury na nangyayari dahil itong isyong ito ay dapat ang sumasagot o magbibigay ng final nasagot tungkol dito sa tanong na ito ay yung ating Korte Suprema.
4: Muli namang nanawagan sina Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. at Barbers kay Vice President Duterte na humarap at manumpa na sa impeachment trial dahil ang pangalawang pangulo lang umano ang makakapagpaliwanag sa mga akusasyon sa kanya. Samantala, nagbabala naman ang panig ng prosekusyon sa pagkalat ng disinformasyon at pagsausaw ng foreign malign influence na sinakyan na rin ang issues sa bansa.
6: Sinasakyan na daw nila yung mga local issues kagaya ng impeachment, flood control o yung flood control anomaly. Lahat ito ay ginagamit na daw ng itong SOCMED or yung mga vloggers, no, na pabor, no, sa China, no. Yun ang sinasabi niya. Kaya nga foreign malign influence at tinutumbok nga nila doon na ang China ang siyang nagpapakalat ng maraming naratibo na pumapabor sa kanila at gumigiba naman o sumisira naman, no, sa administrasyon ngayon. Kaya nga kami nananawagan sa mga kababayan, no, na ating mga kababayan na kung maaari subaybayan nila itong trial na ito, nang sa ganun ay maiwasan yung pagkalat ng fake news.
4: Vel Custodio, para sa bayan.
8: Concert na, may pa-birthday celebration pa. Ito ay matapos ganapin ng arirang concert tour ng K-pop superstars na BTS sa Los Angeles. Nakasabay ng kaarawan ng miyembro nitong si Jungkook. Samantala, Miss Universe Philippines 2026 Bea Milan-Mindorski nagbigay inspirasyon matapos na tumulong sa paghahanda ng relief goods sa Luzon Disaster Resource Center ng DSWD. Narito ang ulat.
9: It's definitely beauty with a purpose dahil sumaba si Miss Universe Philippines 2026 Bea Milan-Mindorski sa produksyon ng family food pack sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City nitong Martes. Kasama ang ating mga angels in red vests at iba pang mga volunteers, inilaan ni Bea ang kanyang oras at lakas sa aktwal na paghahanda ng relief supplies. Ito ay para sa mga pamilyang maaaring mga ilangan ng agarang tulong, lalo na sa panahon ng kalamidad o anumang sakuna. Ipinakita ng ating Miss Universe Philippines na ang kanyang plataforma ay maaari rin maging daan para magbigay inspirasyon at makahikayat ng iba na makiisa sa pagtulong sa kapwa.
10: Happy birthday, JK!

0: ay kumanta ng maligayang kaarawan para kay Jungkook. At binigyan pa siya ng corona sa entablado. May ilan pang mga tagahanga nagpalabas ng mga banner, sticker, LED sa paligid ng venue. Isa na nga ito sa pinakamalaking birthday moments na ibinigay sa kanya ng ARMY. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
1: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na PTVPA.
2: At yan po ang may init na balita ngayong Biyernes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
3: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Paciente para sa Bayan.
1: At hanggang sa Lunes, happy weekend. Ako po si Diane Kerel ng inyong Pambansang TV para sa
4: Bagong Pilipinas.
5: Hatid ng serbisyo publiko. Radyo publiko. Serbisyo. Radyo publiko. Serbisyo. Samahan si Francis Kiko Flores. Magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo publiko. Serbisyo. Radyo publiko. Serbisyo. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo publiko. 7-3-8.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunugan lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
7: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
9: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
10: Maganda man takbo.
9: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
7: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
11: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
7: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
12: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
5: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 7-3-8.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
15: 4 na minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
5: Salam Radio. Kilalanin at mapawow sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
10: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
5: Salam Radio. Pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
14: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
5: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sari Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat. Jumu'ah Mubarak, it's a Friday. Man, kumusta ang inyong Friday prayer sa araw na ito? Medyo maulan kanina, no? Kung kayo man ay itinayo ninyo ang inyong Friday prayer in Quiapo, nako, baka may mga ilan sa kababayan natin mga Muslim.

0: Isang oras naman po tayong magkakasama-sama dito sa ating programa Salam Radio sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa kasalukuyan tayo pinapapakinggan sa 104.3 FM The Capital. At iahatid naman namin sa inyo iba't ibang mga balita mula sa ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. At syempre ba, ingat-ingat po tayo dahil I think, tingnan natin, baka monitor tayo ng konti sa mga darating na pag-ulan. Baka umulan ng malakas this coming weekends. Kasi kahapon eh. Actually ngayon, kaninang madaling araw, no? Kaninang madaling araw, there are some school who suspended their classes dahil nga ang lakas ng ulan sa madaling araw. Particularly dun sa amin, talaga nag-suspend sila. Medyo active din ang ating local government unit kasi morning pa lang. Madaling araw, there's no announcement happened sa gabi. Pero madaling araw talagang pinasuspend dahil nga naramdaman yung lakas ng hangin. Kasi ibang klase, may hangin tapos pag-ulan tapos matindi yung buhos. So ayun, kinansila yung school sa elementary, both public and private. So sana, no? Saturday and Sunday lang din para at least safe yung ating mga learners, ating mga schoolers sa kanilang sa bahay lang. Anyways, napaka-importante na always tayo mag-ingat, monitor yung weather para at least alam natin, no? Kung may pupuntahan, lalakarin man tayo on the weekends, alamin din natin. 7:08 in the evening, syempre tinututukan din natin, no? Yung Bangsamoro parliamentary election. Tutukan lang po dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at sa iba't ibang mga ahensya ng Presidential Communications Office. Dahil tututok din sila PIA, PTV. Kasama natin yan na tututok sa first Bangsamoro parliamentary election. Syempre dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Makakuha din tayo ng coverage sa gaganapin na election this coming September 14. Sa Monday po yan. Yung ating mga kababayan na boboto na nandito sa Metro Manila, I think by 11. Saturday, di ba? Para ano, hindi po holiday sa buong bansa. Sa BARM lang po meron this coming September 14. Dahil nga doon sa Bangsamoro parliamentary elections, no? So ang sakop lang po niya are those areas that will be so paano 'yon yung boboto uuwi? O dapat may extra leave o kaya may leave credits, no? Para ma-consider naman na hindi absent kasi kumbaga part na 'yon no? O kaya part na 'yon ng kanilang privilege being from BARM na bumoto this coming Bangsamoro parliamentary elections. So ibang klase, no? Kasi if you are coming from Bangsamoro region, may plus one ka na vote. May plus one ka na vote aside from the regular elections, di ba? Yung midterm elections or national elections, local elections, midterm elections. Sa BARM, no, yung mga constituent doon, meron pang pagboto sa parliamentary elections. Pero this will happen only one time. Kasi sa susunod na BARM parliamentary elections, itataon na sa national elections. Kasi that's the original, no? Yun naman yung original na nakalagay sa batas. That it should be simultaneous with the national presidential election. Anyways, eto na po ang mga headlines. Pakabangan natin dito sa ating programa.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Pagdaragdag ng pwersa ng mga pulis sa Hall of Justice sa Quezon City dahil sa hiling ng korte, QCPD District Director Police

0: General Christopher Olazo, sinabing wala silang aarestuhin. Pilipinas sa South Korea, palalakasin ng skills training para sa eco-friendly shipbuilding. Karagdagang barangay mula sa 4 na munisipyo sa Sulu natanggap na ang kanilang socio-civic project fund. Pamalaan lokal ng lungsod ng Iligan, abala na rin sa haze monitoring bunga ng presensya ng masamang kalidad ng hangin. Province-wide approach kontra bahay sinusulong sa Pangasinan. Bagong flood management master plan binabalangkas na ng DPWH. Sektor ng agrikultura sa Rehiyong Northern Mindanao pinaigting ang paghanda laban sa nagbabadyang epekto ng El Nino. Traffic sa Bonifacio Global City sa Taguig asahan na kasunod ng isasagawang 2026 bar examination sa UPBGC. Pangmatagalang flood control strategy sa Navotas sa San Juan, kinilala ni Senador JV Ejercito.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: 7:13 in the evening, yatin namin po sa inyo mamaya mga detalye ng ating mga balita for tonight. But for the meantime, yatin namin po sa inyo ang azan para sa Aisha Prayer, damapalala mula sa ating himpilan. Narito po.

0: Mga kabataan, si Ding Dong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha. Siguraduhin may takip pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na ha, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag panatag ang may alam.
1: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
2: Asahan niyo, papangandang natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo natin pag-iibig ko. Kung dati okay na, lalo na. Pero magkakawa ko lang yun kung kasama ko kayo mga barangay captain.
3: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at requests, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
4: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays. A total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
5: Mahal na Pangulo, maraming salamat sa inyong tulong. Hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
3: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
6: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan, open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.

0: mayroong Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao na may sariling sistema ng pamamahala at mas malawak na otonomiya, saan nga ba nagtatapos ang kapangyarihan ng national government at saan nagsisimula ang otonomiya ng BARM? Hindi tulad ng ibang rehiyon sa Pilipinas, may parliamentary form of government ang BARM na may tatlong pangunahing bahagi ng pamamahala. Una, ang Bangsamoro Parliament na gumagawa ng mga batas para sa mga usaping sakop ng BARM. Pangalawa, ang Chief Minister na inihalal ng Parliament para mamuno sa BARM at mamahala sa Executive Branch. At pangatlo, ang Cabinet o mga Ministers na tumutulong sa pagpapatupad ng mga programa at serbisyo ng BARM, kabilang ang edukasyon, kalusugan, public works at iba pa. Pero hanggang saan ang kapangyarihan ng mga bahaging ito? Hawak pa rin ng national government ang mga pambansang usapin, kabilang ang foreign affairs, national defense at national security. Samantala, may malawak naman na kapangyarihan ng BARM sa mga usaping naka-devolve sa rehiyon, kabilang ang edukasyon, kalusugan, public works, budgeting, ancestral domain at mga karapatan ng mga katutubo. Ang mga kapangyarihang ito ay ipinagkakaloob sa ilalim ng Bangsamoro Organic Law at nananatiling nasa ilalim ng konstitusyon at pambansang soberanya. At para maisakatuparan ang mga gawain at serbisyo nito, mayroong tinatawag na annual block grant na ibinibigay ng national government sa BARM. Ang block grant ay bahagi ng National Internal Revenue Tax Collections at Bureau of Customs Collections na nakalaan para sa BARM. Otomatiko itong ini-appropriate sa national budget at direktang inilalabas sa Bangsamoro government. Pero ang Bangsamoro Parliament pa rin ang nagpapasa ng sariling annual appropriations law para sa paghahati ng pondo sa mga programa at ahensya ng rehiyon. May usapin namang kailangang pagkasunduan ng dalawang panig, nariyan ang Intergovernmental Relations Body o IGRB. Ito ang mekanismong nag-uugnay sa national government at BARM para pag-usapan at lutasin ang mga isyung may kaugnayan at may magkasamang responsibilidad. Sa September 14 parliamentary elections, hindi regional governor ang ihahalal ng mga botante sa BARM. Sa halip, pipili sila ng mga kinatawan sa Bangsamoro Parliament mula sa mga political party, parliamentary districts at sectoral groups. Ang 8 sectoral seats ay nakalaan para sa 2 representante ng non-Moro indigenous peoples, 2 representante ng settler communities at tig-isang kinatawan katulad sa mga sektor ng kababaihan, kabataan at traditional leaders. Ang halalang ito ang magtatakda kung sino ang magre-representa sa mamamayan ng Bangsamoro sa unang regular na Bangsamoro Parliament. Para sa Integrated State Media, Sheila Natividad ng PTV.
1: Katulong yan yung sa pag-undad ng ating bansa, yun na. Kung laging nandiyan ang dahilan ng eleksyon ay para sa kapayapaan, siyempre, of course, pag nag-eleksyon na sa BARM na mapayapa ang eleksyon, napili na ng mga pupuesto dyan, members of the parliamentary, at nakapili na sila ng prime minister, manaig yung kapayapaan. So, nandiyan na yung kaunlaran, development ng BRMM. So, makakatulong talaga yun sa Pilipinas. Kasi kapag may mga problema dyan sa BRMM, lalo na yung mga paguluhan, talagang nadadamay yung Pilipinas. Gaya ng mga nangyari noong mga unang panahon, how much ang ginagastos ng gobyerno ng Pilipinas sa pakikipaglaban sa mga rebuilding sa BARM na bilyon-bilyon din ang ginagastos doon. So, instead na i-develop sa mga bayan ng BARM, nagagamit tuloy sa mga armas. So, yun ang malaking impact ng gaganaping eleksyon na I hope na maging mapayapa.
2: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
3: arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: 7:26 in the evening. Ayan, narinig niyo po yung mga pluggings natin regarding sa Bangsamoro, First Bangsamoro Parliamentary Election, the form of governance of Bangsamoro election, Bangsamoro government. Yan po yung always na pinag-uusapan natin dito sa ating programang Salam Radio. Kung bago po kayo dito sa ating programa, tumutok lang po para mas marami pa kayong malaman na impormasyon patungkol sa Bangsamoro government.
3: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Okay, tuloy-tuloy naman tayo sa ating mga balita. Pagdaragdag ng puwersa ng mga pulis sa Hall of Justice sa Quezon City dahil sa hiling ng korte, QCPD, District Director, Brigadier General Christopher Olazo, sinabing wala silang aarestuhin. Para sa detalye, alam natin kay Dean Lear.
5: Radyo Pilipinas. Report. Ihayag ni QCPD District Director Police Brigadier General Christopher Olazo na humiling ang korte ng karagdagang seguridad kaya nag-deploy ng pulis sa Hall of Justice ng Quezon City. Sa ambush interview ng media, sinabi ni Olazo na wala silang aarestuhin dahil ang pagdaragdag-anya ng puwersa ng pulis sa Hall of Justice ay base sa hiling ng korte. Narito ang bahagi ng pahayag ni Police Brigadier General Christopher Olazo.
6: Wala naman pong arrest kasi wala naman pong dumating. Same time, kaya lang po kami nandito para sa security po ng po. Thank you po.
5: Samantala, sinabi ni QCPD Assistant Chief of PIO Lieutenant Jomar Cudilla na alas 2:30 ng hapon nang mag-deploy ng 50 miyembro ng District Mobile Force Battalion para magbigay ng karagdagang seguridad sa lugar. Ito ay matapos na maglabas ng warrant of arrest ang Branch 98 ng Quezon City Regional Trial Court laban kay Vice President Sara Duterte. Sa ngayon ay hindi pa rin dumadating ang kampo ni Duterte para maghain ng piyansa kaugnay ng kasong grave threats. Umalis na rin ang mga dagdag na puwersa ng pulis na i-deploy dito kanina. Para sa bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, Dayan Lear. Samantala, Pilipinas sa South Korea, palalakasin ang skills training para sa eco-friendly ship building. Para sa detalye, alam natin kay DK Zarate.
3: Radyo Pilipinas, report.
4: DK.
7: Pinag-aaralan ng Department of Labor and Employment ang pagtatayo ng training center para sa mga espesyalista sa eco-friendly ship building sa Zambales. Layo nitong mapaunlad ang kasanayan ng mga manggagawang Pilipino, palakasin ang international partnership at tugunan ang pangangailangan sa skilled workers sa ship building industry. Nakakipagpulong si Dolly Secretary Francis Tolentino sa mga kinatawan ng HD Hyundai Heavy Industry at Korean Marine Equipment Research Institute na pinangunahan ni HHI Head Manager at Executive Chin Sang-won sa Dolly Central Office sa Intramuros, Maynila. Inalakay sa pulong ang feasibility study, direksyon ng pagpapatupad at mga kinakailang hakbang ng pamalaan para sa proyekto. Ayon kay Secretary Tolentino, makikipagtulungan sila, partikular itong Dole at TESDA, para mapibilis ang mga mekanismo at matukoy ang angkop na lugar para sa training center, lalo na't nakatakdang mag-convene ang ASEAN sa Nobyembre ngayong taon. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Yeah, maraming salamat, DK Sarate. Samantala, karagdagang barangay mula sa 4 na munisipyo sa Sulu natanggap na ang kanilang Social Civic Project Fund. Para sa detalye, alamin natin kay Eloisa Muhammad.
3: Radyo Pilipinas, report.
4: Eloisa.
8: Muling isinagawa nitong Huwebes, September 3, 2026, ang releasing ng Social Civic Project Fund o SCPF sa lalawigan ng Sulu sa ilalim ng mas pinalakas na Local Government Support Fund o LGSF sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pagbabahagi ni Liga ng Barangay President Sulu Chapter Board Member Nurhay Paberto, mga barangay sa Maimbong, Holo, Islang Bayan ng Haji Panglimatahil at dalawang barangay mula Patikulang tumanggap ng kailang 200,000 pesos SCPF CPF na magagamit sa proyektong napili nila at sa limang eskola na tatanggap naman ng tig 20,000 piso. Aniberto, sa oras na maproseso ng bangko ang kailang cheque, agad na itong gagamitin ng barangay para sa implementasyon ng programa. Masusundan din ang pagsusumitin ng kanikanilang liquidation report. Sa unang batch anian itong nakaraan na ipasok na ng Development Bank of the Philippines ang pondo sa account ng mga barangay sa Indanan. Habang patuloy naman pinoproseso ng Land Bank of the Philippines sa hulo ang mga cheque para sa munisipyo na na-issue nila. Dagdag pa ni Berto, karagdagang barangay ang inaasahang mabibigyan nila sa susunod na linggo upang tuluyan ng maimplementa ng mga ito ang kailang mga programa at maipababa ang tulong ng gobyerno para sa mga piling fourth year college student base sa programa ni Pangulong Bongbong Marcos. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
4: Yan, maraming salamat, Eloisa Muhammad. Samantala, sa Mindanao pa rin, pamahalaan lokal na lunsod ng Iligan. Abala na rin sa haze monitoring bunga ng presensya ng masamang kalidad ng hangin. Para sa detalye, alamin natin kay Dandy Macarambon.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Dandy.
10: Abala na rin ang pamahalaang lokal ng lungsod Iligan sa banta ng haze o usok alikabok sa himpapawid. Nararanasan hindi lamang sa ilang bahagi ng Mindanao kundi sa ilang bahagi na rin ng bansa. Dulot umano ng transboundary smoke o usok mula sa labas ng bansa, umano'y sanhi ng sunog sa lupain ng Kalimantan, Indonesia. Dinala dito ng malakas na ihip ng southwest monsoon o hanging habagat. Di nakaligtas ang Iligan dahil namataan ang presensya ng usok sa himpapawid ng lungsod na ayon sa mga kinaukulang otoridad ng DNR-EMB Region 10, nakararanas ang lungsod ng unhealthy air quality. Bunsod nito, naglabas ng pabatid o paalaala ang pamahalaang lokal sa mga residente ng lungsod na gumawa ng mga hakbang sa pag-iingat, precautionary measures, tulad ng maayos na pagsuot ng face mask. Limitahan muna ang mga matagalang aktibidad sa labas, manatili sa loob at kung mapapansin ang matinding haze sa paligid, magsara ng mga bintana. Stay hydrated, siguruhin ang sapat na tubig sa katawan. Makinig sa mga opisyal na pabatid at manatiling may alam o updated sa kondisyon ng air quality ng paligid. Opisyal na nagmumula sa DNR Environmental Management Bureau Region 10 at LGUs. Mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, Dandy Macarambon. Dako naman tayo dito sa Luzon, saan province-wide approach kontra bahay sinusulong sa Pangasinan. Para sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
4: Mildred.
11: Itinutulak ni Pangasinan Governor Ramon Gico III ang province-wide o region-wide approach sa flood mitigation upang matugunan ang paulit-ulit na pagbaha sa lalawigan. Sa halip na magkakahiwalay na programa ng bawat lokal na pamahalaan, isinusulong ang mas koordinadong rehabilitasyon at dredging ng mga pangunahing ilog at daluyan ng tubig. Ayon kay Vice Governor Mark Ronald Lambino, mahalaga ang pagtutulungan ng mga lokal na pamahalaan at concerned government agencies dahil hindi nakabatay sa political boundaries ang natural na pagdaloy ng tubig. Kabilang sa tinututukan ng Marusay River sa Santa Barbara, Parongking River sa Calasiao, Pantal River sa Dagupan City at Limahong Channel sa Lingayen. Ayon kay Lambino, kailangang magkakaugnay ang mga programa sa upstream at downstream areas, kabilang sa dapat pag-aralan ng sedimentation, bottleneck, dredging, drainage improvement, pumping stations at retention ponds. Binigyan din niya ang whole of nation approach para magkaroon ng iisang direksyon ng national government agencies at local government units sa paglutas ng problema sa pagbaha. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
4: Maraming salamat, Mildred Coquia. Samantala, 7:34 in the evening, magbabalik po ang Salam Radio pagkaraan nila paalala.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible Heritage. Ano nga ba ito?
13: UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
12: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
3: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin. Salam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: 7:37 in the evening, at gaya nga po na kanina napakinggan ninyo, ang buong bansa na ay handang-handa para sa paparating na Bangsamoro parliamentary elections. Kaya naman dito sa ating programa, sinisikap natin na at least makilala natin ang ilan sa mga kababayan natin mula sa BARM na tatakbo this coming Bangsamoro parliamentary election. And one of which, yung sa mga tatakbo, is kasama dito yung sa sectoral representation. At makakasama natin ngayon sa sectoral woman representative sa ng Tawi-Tawi Provincial Women Council. Ayan, mamaya makakasama po natin siya. Alamin natin kung ano ang kanyang saloobin sa kanyang pagtakbo. At syempre, no, alamin din natin kung ano yung mga pwede niyang maitulong.
12: Alamin ang latest sa kauna-unahang parliamentary elections dito lang sa Salam Radio.
14: 2026 BAR Elections.
12: 2026 BAR Elections.
4: At kaugnay niya, makakasama natin Women Sector Representative representing the Tawi-Tawi Provincial Women Council, si Honorable Diane Carl Sam Sangkula Jumaidi. Magandang gabi. Assalamu alaikum.
15: Magandang gabi naman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sa lahat po ng nakikinig sa radio niyo. And mula sa southern part of the Philippines, which is Tawi-Tawi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
4: Ayan, maraming salamat po sa oras na ibinigay ninyo dito sa ating programa, at maraming salamat din sa pagbabahagi ninyo. It has been more than 3 weeks, if I'm not mistaken, simulan yung kampanya para sa Bangsamoro parliamentary elections. Hello, ma'am, naririnig niyo po ako? Hello? Hello, ma'am? Hello?
15: Nakakuha na pala ako.
4: Hello?
15: Hello?
4: Yes, ma'am, naririnig niyo po ako, ma'am? Hello?
15: Hello?
4: Yes, ma'am.
15: Medyo naghahanap ako. Okay. Ano po 'yan? 'Yan yung tanong.
4: Ayan. Almost a few weeks na nakalipas simula nung nagkampanya na kayo sa inyong mga area, at sa inyo po kayo po ay nangangampanya, okay, kayo po ay tumatakbo as woman representative sa women sector. Ano po so far ang kumusta po ang inyong kampanya at papalapit na po ang Bangsamoro parliamentary elections. Ano po ang paghahanda natin?
15: Okay, again, assalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuh and good evening po sa inyo at sa lahat ng nakikinig sa radyo niyo. Una-una yung tanong is ano yung paghahanda at kumusta yung pag-iikot? Umikot na po tayo ng Lanao del Sur, umikot na rin tayo ng Maguindanao, at umikot na rin tayo sa Basilan Province. Alhamdulillah, masasabi naman po natin, maganda po yung pagtanggap ng tao, lalo-lalo na pag naririnig nila ano po yung advokasya na dala-dala ng inyong lingkod. At alhamdulillah, lahat ng mga mayors and provincial governors na nag-accommodate sa atin, gusto ko silang pasalamatan lahat dahil nakita natin na nandito man kami sa pinakamalayong probinsya ng Autonomous Region of Muslim Mindanao. Pero makikita ho natin na talaga pong yung pagmamahal at saka yung connection ng bawat probinsya under BARM ay damang-dama ho natin yung pagtanggap at saka yung init ng kanilang pagsalubong sa ating pagbisita sa kanilang mga area na nabanggit ko kanina.
4: Pero how challenging it is representing yung women sector on behalf of the Tawi-Tawi Provincial Women Council na kung saan hindi gaya ng ibang mga tumatakbo, for example, yung machinery ng mga party, no, tumatakbong party, medyo malaki-laki yung kanilang machinery. Doon naman sa tumatakbong district, doon lang sa area nila. Ngayon, when it comes to the sectoral, naku, buong BARM ang kailangan mong puntahan at suyuin para iboto ka, makilala ka. How challenging is that?
15: It's very challenging actually. Sa pagkilala naman, naglingkod din naman tayo dati sa Autonomous Region of Muslim Mindanao nung panahon ni Governor Mujib Hataman. At lahat ng mga probinsya ng ARM noon ay naikot natin noong mga panahon na naging Regional Legislative Assembly ako representing the Lone District of Tawi-Tawi sa RLA. At naging ako Assistant Secretary ng Department of Health ARM ng more than 4 years sa panahon na kasama ko si Minister ngayon, si Josie Melinding. At naging secretary ho tayo ng Department of Agrarian Reform ARM ng mga panahon na nagpumasok yung BARM. At marami ho tayong naging mga legacy kung tutuusin sa lahat po ng mga probinsya under ARM noon. Ayan. For Lanao del Sur, for example, naikot ko ho yan ng mga panahon ko na assistant secretary ako dahil doon sa mga proyekto on Health Facility Enhancement Program or yung HPEP program noon na may mga RHUs and hospitals na hindi natapos. Pero sa pamamagitan ng ginawa nating assessment and of course yung monitoring na nabuo at natapos yung mga uncompleted na proyekto noon. At umikot din tayo doon sa pagbibigay ng focus natin sa mga hospital services. Like for example, doon sa administrative concerns nila, yung kanilang mga 201 file, yung mga yung in terms of recording of lahat ng mga programs and projects and including yung mga, yung mismo ha, yung ARTA ng mga offices na kailangan nating puntahan. At nung panahon naman na naging assistant secretary, naging secretary tayo ng Department of Agrarian Reform, for example, sa Lanao, meron tayong 37 agrarian reform communities scattered in the different municipalities of Lanao del Sur. So, sa mga nabanggit kong posisyon na yon, ay naging instrumento na makabisita tayo sa iba't ibang probinsya ng ARM dati.
4: Okay.
15: Na ngayon din naman, pareho din naman, nandiyan din naman sila sa BARM.
4: Okay. Parang sumatotal, hindi po sa inyo bago ang pagiging isang public servant.
15: Hindi po. Hindi po bago sa akin ang pagiging public servant dahil sa mga nabanggit ko na position na dinaanan natin noong mga panahon na yon ay hindi ako strangers sa lahat ng kwento ng probinsya, bawat probinsya sa Muslim Mindanao at bawat probinsya ng mga nabanggit nating bawat probinsya, munisipyo, I mean na bawat probinsya sa BARM ngayon.
16: Kayo
15: at,
16: po,
15: at currently, I am also a member of the Provincial Board of Tawi-Tawi representing the women's sector. So tuloy-tuloy lang ho, for three decades na tayong nagbibigay ng serbisyo publiko sa buong Bangsa Moro.
16: At yun po, nabanggit niyo po, kayo po ay kasama sa women's sector ng provincial province ng Tawi-Tawi. Para po doon sa mga nakikinig na hindi pa nakapunta ng Tawi-Tawi, ano po ang masasabi nyo sa inyong lugar?
15: Come again, choppy yung
16: ano po ang ano po ang hindi alam ng ating mga kababayan hindi pa nakakapunta ng Tawi-Tawi about Tawi-Tawi?
15: Okay, ang Tawi-Tawi ay especially Tawi-Tawi na, it's a first class municipal province. And we are enjoying the privileges of being a first-class province. And ang sa amin dito, very rich yung potential in tourism and relatively the most peaceful province entire Bangsa Moro region.
16: Ako I would agree to that na ang in provinces of Bangsa Moro, Tawi-Tawi is the most peaceful one. Kasama po ba itong sa laban ninyo? Hello, ma'am. Ayun, nawala si Ma'am Jumaide. Okay, balikan natin. Try natin ma-reconnect ang ating linya sa kanya.
3: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
16: So For the perspective lang po ng mga nakikinig, syempre, Tawi-Tawi. Ayan, okay, nandiyan na si Ma'am. Ma'am? Hello, Ma'am.
15: Hello.
16: Yes, okay. Oo. Maraming salamat po ulit at talagang alam naman natin, naiintindihan natin your area. Nasa Tawi-Tawi po ba kayo ngayon?
15: Yes po, yes.
16: Ayun,
15: po.
16: Kaya ano man pala ganun talaga.
15: 2 days ago lang ako dumating dito. I was in Basilan.
16: Okay, okay. Ganito na lang. As we know, itong paparating na Bangsa Moro parliamentary elections, isa sa mga napapansin ngayon is that kulang di umano yung representation ng mga kababaihan sa Bangsa Moro Parliament. Like for example, sa BTA 1, nasa around 26 if I'm not mistaken, yung bilang ng mga kababaihan na nag-service o kaya naiupo, nai-appoint bilang mga kababaihan. Ngayon, bumababa at bumababa yung bilang. Ano po ang masasabi nyo dito?
15: Actually, part ho yan ng ating ng advocacy, yung more women should be part of governance. Una, sabi mo nga, from ngayon, there are only 10 women who are members of the 80.
16: Exactly. Oo.
15: Members of the parliament. Could you imagine that? That's around 10-12% only of those women na dapat sana yung sinasabing, nasaan na yung sinasabi natin sa bold that 30% of the women should form part of governance. Unang tanong ho, nasaan ho yung sinasaad ng batas? Nasaan po yung sinasabi nating partisipasyon ng kababaihan pagdating sa pamahalaan? Nasaan po yung pagdinig natin sa tunay na boses ng kababaihan kung nililimit lang po natin ito doon sa mga numbers na kung ilan lamang? So iyan po yung mga tanong natin. Kaya naging part po ng advocacy natin, yung more women should form parts of governance. Kung hindi ho kami mga kababaihan kikilos, especially sa ngayon na napaka-historical ng gagawin nating pagpili ng miyembro ng mga parlamento, ay baka ho mawala yung chance na makaparticipate ng buong-buo at yung pagpapahayag natin ng tunay na representasyon ng kababaihan. Kasi sabi nga natin, kung tayo mismo na dapat kumilos at magkaisa at palaganapin ang boses ng kababaihan. Paano na lang sila babo, paano na lang sila sila nanay na sa laylayan si ng lipunan na walang boses? Mm-hmm. Diba? Uh-huh. Kung tayo mismo na, kung mga kami mga kababaihan mismo, we will not take the chance, the opportunity and the chance to participate in this most historical na election.
16: Tama,
15: so
16: no,
15: yun
16: tama.
15: Po, kaya sinasabi yes. ko kanina, part of my advocacy is to have more women
16: representation.
15: In governance.
16: Woman representation. Ma'am, may tanong lang po dito. Kasi just recently din, ay naglabas ng fatwa ang Bangsamoro Rarolifta na kung saan nilinaw nga nila at pinaigting nila na ang isang kababaihan na rape victim ay hindi pwedeng ikasal sa kanyang rapist. Ano po ang komento nyo dito bilang you're representing the Women Council at ano po ang gagawin nyo para mas paigtingin pa itong batas o itong fatwa na ito?
15: Come again. Medyo mahina talaga ang ano ko.
16: Hello?
15: Ang
16: hello?
15: Signal ko dito.
16: Oo nga,
15: hello?
16: Ma'am. Eh.
15: Hello.
16: Oh. Anyways, hello? Gaya nga po. Yeah, ulitin ko po. Yes, ulitin ko po.
15: Okay.
16: Just recently po ay naglabas ang Bangsamoro Darul Ifta ng fatwa na kung saan nakalagay doon sa fatwa ang biktima ng isang rape, no, kababaihan hindi pwede na maikasal sa kanyang rapist o kaya yung gumawa sa kanya ng masama. Ano po ang komento nyo dito at ano po ang inyong gagawin intention to intensify itong fatwa na ito?
15: Ganito ho yan. I've read about that, yung yes, RDI na fatwa. Ang rape is a rape and it is a crime. Okay? Since it is a crime, dapat managot ang rapist. Although, on the point of Islamic jurisprudence na nababasa natin, na dapat managot sila lalaki, pero it has also, mabalanse natin dapat, ano naman yung dapat na batas na dapat sinasabi natin that when you rape a woman, you are actually it's a crime to do that. So dapat balanse ho. Hindi lang ho na sinasabi natin na dapat wala. Ano to? Iiyak na lang si babae at sasabihin na ikakasal. Kasi pero yun naman ay point of view ng Islam na dapat siya din nagalaw yung babae. So kailangan panagutan. Pero ibig sabihin ng panagutan na ikakasal sila, dapat managot pa rin si lalaki sa point of view naman ng ating batas.
16: Okay. Ma'am, with that, sayang yung pagkakataon, bibigyan po namin kayo ng oras para imbitahin yung mga makababayan natin, lalo na dyan sa Bangsamoro area na bumoto this coming parliamentary election. At ano po ang mababanggit ninyo sa inyong ilan sa mga platforma nyo with regards on your running to the first Bangsamoro parliamentary election?
15: Okay. Again, good evening po sa lahat. Sa lahat naman nakikinig, especially sa mga nanay at mga tita na nakikinig sa inyong istasyon. Unang-una, ang inyong lingkod, si Dayang Karsum Sangpula Jumaydin, number one po sa balota sa women's sector. Bakit po ako tumatakbo ngayon representing the women? Dahil ang advocacy ko po noon pa man ay women empowerment, health, education, and governance. So kung titingnan po natin, ang kababaihan ngayon sa representasyon pa lamang ng, sa parliament, no? Masasabi na natin na kanina sa unang mga tanong ninyo na bumababa yung participation ng women. Ang kinakailangan natin, magdagdag at magsabi tayo na more women should participate in governance, dahil even looking at the population alone, nasa 49.98% ang kababaihan, which means around 50%. So 50-50 na tayo, pati mga kalalakihan. Pero hindi ko sinasabi na nag-wage tayo ng more women in governance is to downgrade the men. It's not that. We have to be partner with men in terms of governance, in terms of programs and projects that women should also be given the chance. It should all projects should be genderized. No? It should be given gender lens also, lahat ng pagtingin. Pangalawa po ay gusto ko din natin mabigyan ng karapatan yung mga kababaihan to be involved in women empowerment enterprises. Because nakikita natin na most of the cases ng mga abuse ay galing sa poverty. At hindi natin sinasabi masagot natin 100% lahat ng kababaihan, but we will try to, by the end of the 5 years, we will be able to touch more 80% of those women that will be involved in women empowerment enterprises like SMEs. That they will be given economic independence at makakatulong din yon sa kanila, sa loob ng bahay nila. So kung may tulong si nanay, nakakaibsan yun sa sitwasyon ni tatay. So nagkakaroon ng mas kaaya-aya at peaceful yung magiging sa loob ng bahay, no? Dahil merong pagtutulungan si nanay at saka si tatay. Because women should not just be guaranteed na tumutulong lang doon sa pag-aayos sa loob ng bahay, pag-aalaga ng asawa at anak. Women should be given the chance also to go further, claim a space that they could say their piece, that they could be given the chance to promote their plans and programs. Pangatlo po ay women should be the protector of family and culture. Dahil pagdating ho sa kultura, ang lagi natin kasama yung mga kababaihan. Pero yung kababaihan na mismo hindi nabibigyan ng chance para i-promote yung kultura, para i-promote yung common practices, yung mga customary laws sa loob ng kanilang bahay at maging sa loob ng kanilang communities. Ano pa ngayon, sino pa magsasalita para sa kababaihan? So yun po yung tatlong puntos na gusto nating gawin if we will be given the chance and to implement fully and by the heart yung ating gender and development funds. Hindi lamang magiging compliance ng ilang mga LGUs, kundi parte siya dapat ng services, top priority ng ating governance.
16: Ayan.
15: So sa lahat po ng nakikinig, sana po huwag niyong kalimutan, number one po sa balota, sa women's sector, sa darating na September 14 na election ng first barn parliamentary election natin, Dayang Karsum Sangkula Jumaide, number one po sa balota. Kung makita po yung picture ko doon sa balota, kulay purple din po yung damit ko. Ayan. At yan ang aking brand sa ngayon. Maraming salamat po. Maraming salamat, RPI. Maraming salamat sa inyo.
16: Yeah, maraming salamat, our woman sector representative ng Tawi-Tawi Provincial Women Council, tumatakbo this coming Bangsamoro Parliamentary Election, Honorable Dayang Karsum Sangkula Jumaide. Maraming salamat po. Assalamualaikum.
14: 2026 Bar Elections.
16: Ayan, yan po ang isa sa ating mga kumakandidato sa this coming Bangsamoro Parliamentary Elections na gaganapin this September 14.
3: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Samantala, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Bagong Flood Management Master Plan, binabalang cast na ng DPWH. Para sa detalye, alamin natin kay Diki Zarate.
3: Radyo Pilipinas. Report.
16: DK.
7: Bumubuo na ang Department of Public Works and Highway ng bagong flood control master plan gaya ng science sa back flood management infrastructure upang mapalakas ang long-term disaster preparedness sa buong bansa. Layan itong mabigyan ng sapat na direktang proteksyon ng mga mamamayan mula sa paulit-ulit at matinding pagbaha taon-taon upang matiyak na akba ang mga plano sa kasalukuyang epekto ng climate change. Nakikipagtulungan ng DPWH sa UP Project NOAA, mga LGUs at iba pang kaugnay na ensya. Isasama sa bagong plano ang detalyadong hazard mapping at mga siyentipikong datos bago ito formal na ipatupad sa iba't ibang bahagi ng bansa, kabilang din sa mga major infrastructure flagship project ng target na gawin ng DPWH ang bahagi ng Pasig Marikina River Channel mula sa lungsod ng Maynila para sa bagong Pilipinas. DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Maraming salamat, DK Sarate. Samantala, 7:59 in the evening, sektor ng agrikultura sa rehiyon Northern Mindanao pinaigting ang paghahanda laban sa nababadyang epekto ng El Nino. Para sa detalye, mula Iligan, alamin natin kay Dandy Macarambon.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Dandy.
10: puspusan ang paghahanda ng sektor ng agrikultura ng Northern Mindanao laban sa nagbabadyang epekto ng El Nino o matinding init at tuyot na mararanasan ngayong katapusan ng taon hanggang Enero, unang tatlong buwan ng susunod na taon. Gumagawa na ng mga pasanggalang hakbang ang sektor ng agrikultura sa pangunguna at gabay ng Department of Agriculture Regional Field Office 10 Northern Mindanao sa ilalim ng liderato ni Regional Executive Director Jose Apollo Pacamalan na nagsagawa ng mga paunang hakbang para tugunan ang mahalagang alalahanin at mga hamon upang maibsan man lang ang masamang epekto ng tagtuyot sa agrikultura ng rehiyon sa pamamagitan ng mitigating o nagpapagaang mga estratehiya. Tinukoy rin ang mga lugar sa rehiyon na madalang ang pag-ulan at mga lugar na may sapat na tubig upang makatulong sa maayos na pagpapadaloy ng tubig sa mga karatig-sakahan ng palay na nangangailangan ng suporta. Gamit ang Philippine Rice Information System o PRISM, isang satellite-based imaging system na mamonitor ng ahensya ang lagay o kondisyon ng produksyon ng palay sa buong rehiyon. Ani R.D. Pacamalan, inaasahan ding maglalabasan ang sakit sa mga pananim o peste. Subalit may mga pananggalang hakbang din ang kanilang pinaghandaan tulad ng biocontrol sakaling may pest outbreak. Hinimok ang mga residente ng rehiyon na magtanim ng mga gulay sa bakuran bilang praktikal na inisyatiba para masiguro ang seguridad sa pagkain. Kaugnay sa mga paghahandang ito, pinaigting ng DA ang kolaborasyon at koordinasyon sa DOST Pag-asa, partner agencies, mga pribado at pampublikong stakeholders upang maipatupad ang maintervensyon o tulong ng gobyerno para maprotektahan ang agrikultura at seguridad sa pagkain ng rehiyon. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. Samantala, traffic sa Bonifacio Global City sa Taguig, asahan na kasunod ng isinasagawang 2026 bar examination sa UPBGC. Para sa detalye, alamin natin kay Luisa Irispe.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Luisa.
18: Walang isasaradong kalsada o traffic rerouting scheme sa Bonifacio Global City sa Taguig para sa isasagawang 2026 bar examination sa University of the Philippines o UPBGC campus sa September 6, 9 at 13 o sa susunod na linggo. Pero inaabisuhan na ng Taguig City LGU ang mga motorista na asahan ng medium to heavy o mabigat na daloy ng trapiko sa mga araw na ito. Ang mga apektadong kalsada ay ang kahabaan ng 14th Drive na nasa paligid lang ng UPBGC. Inaasahang magkakaroon dito ng build-up ng mga sasakyan alas 4 ng madaling araw hanggang alas 7 ng umaga at alas 4 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Tiniyak naman ang Taguig magde-deploy ng traffic enforcer sa lugar para tiyaking magiging maayos pa rin ang daloy ng trapiko para sa mga motorista. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Maraming salamat, Luisa Irispe. Samantala, pag matagal ang flood control strategy ng Navotas at San Juan, kinilala ni Senador G.V. Ejercito. Para sa detalye, alamin natin kay Niva Asuncion.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Niva.
19: Hinilala ni Senador G.V. Ejercito ang strategiya ng Navotas City sa paggamit ng mga pumping station para mabawasan ang matinding pagbaha sa ilang lugar sa San Juan noong siya pa ang alkalde ng lungsod. Ayon kay Ejercito, ginaya niya ang ginawa noon ni dating Navotas Mayor at ngayon Congressman Tubi Tiangco na naglagay ng mga pumping station sa mga strategic areas para mapabilis ang paglabas ng tubig baha. Pinunto ng Senador ng malaking problema ang pagbaha sa Navotas dahil nasa ibaba ng sea level ang malalaking bahagi ng lungsod. Sinabi ni Ejercito na may mga bahagi rin ng San Juan na parang planggana o basin kung saan nananadili ang tubig kahit ilang linggo nang walang ulan. Bilang alkalde noon, nagpatayo ang lungsod ng pumping station, partikular sa lugar na malapit sa San Juan River. Samantala, patuloy namang ginagamit ang Navotas City ang mga flood control facility nito kabilang ang mga pumping station, navigational gate at coastal dike para mapigilan ang pagpasok ng tubig dagat at mapabilis ang pag-agos ng tubig ulan. Ayon sa lokal na opisyal, naging mahalaga ang imprastrukturang ito lalo na tuwing may malakas na ulan at high tide. Para kay Ejercito, ipinapakita ng karanasan ng San Juan at Navotas na mahalaga ang pangmatagalang pamumuhunan sa flood control infrastructure lalo na sa mga mabababang lugar na madaling bahain. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nymph Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Maraming salamat, Nymph Asuncion. At yan na po ang kalibunan ng ating mga balita na inihatid sa inyo ng ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. Maraming salamat din kay Honorable Mama Jumaida na nakasama natin kanina. At syempre sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa, maraming salamat. Maraming salamat din sa lagi natin kaakibat. Makasama natin for tonight si Engineer Marvin, Engineer Joy, si Rose, nandiyan din. Maraming salamat. At maraming salamat din sa ating mga producers, si ayan, si Ice at si Miss Jamie Pinto. Sa angalan ni Princess Abiba sa Ripaudac, ako po yung lingkod Nords Maguindanao. Kita-kita po ulit tayo next week dito lamang sa ating programa Salam Radio, sa inyong himpilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ako po muli, si Nords Maguindanao na nagsasabi sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamtan. Oras 8:05, kita-kita po ulit tayo next week dito lamang sa inyong programang Salam Radio sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras 8:06, magandang gabi.
20: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and

0: close the deal, Delia. Pick naman ang imposibleng mancha. Ilang ikot yan sa machine?
1: Baka paulit-ulit to.
0: Isang spin lang yan sa Ariel! In 15 minutes, tanggal ang mancha. Imposibleng mancha, receive sa Ariel!
2: Anong tama?
3: Inextrahan sa galing. Inextrahan sa alaga. Para sa'yo, may extra rice at extra ulam sa McDonald's Sulit Busog Meals. Inextrahan sa McDo.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: From the Presidential Palace, Manila. Dateline, Malacañang.

0: Okay. Si former Secretary Bunuan, I stand corrected. Si former Secretary Bunuan ang ika nga po pinalay ano na anong tawag dito? Ng Sandigan Bayan, ang sinabi ng Sandigan Bayan is para dinadrop na siya doon sa role sa mga kakasuhan na may kaugnayan dito sa mga flood control project anomalies. Ano po? Okay, so medyo bantayan po natin. Ulitin ko ha, hindi po si Babe Singson kundi si Secretary Manny Bonoan ang mukhang tinanggal na sa listahan ng mga involved sa anomalous flood control projects. Meaning ba yan bibitawan na yung mga kaso laban sa kanya. So medyo marami po nagre-react dyan. So yan ang titingnan natin ngayon. Alamin natin mula sa isang pantas sa batas na madalas na rin naman natin nakakasama at nakakausap dito sa ating programa. Pero meron tayong kapapasok lamang na balita na ito, yung pong inflation rate natin. Yung inflation rate, yung pagbilis o pagbagal ng presyo ng mga bilihin sa Pilipinas, mukhang bumagal para sa buwan ng Agosto. 6.1%. 6.1% ang inflation rate para sa buwan ng Agosto. Ulitin ko, 6.1%. Okay, sige. So, mamaya titignan din po natin yan. 6.1%. For August po yan, ha? For August. Alright, yan po lahat ang laman ng ating programa sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. So, antabayanan po niyo yan. Magbabalik kami makalipas ang ilang paalala.
1: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problema ang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
1: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
3: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
4: Maganda man takbo.
3: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
1: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
5: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
1: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ng gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
6: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many many things.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
7: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programa ng Global na Tayo dito pa rin sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Alright, we would just like to greet also Mr. Nijat Imranli from Germany. Thank you very much, Mr. Nijat Imranli from Germany, who's watching our program today. Samantala, nasa linya na po natin ngayon ang ating butihing Undersecretary Bernard Olalia ng Department of Migrant Workers. Ano po? At ito po ay may kaugnayan dito sa lagay ng 14 pa nating mga kababayang Pilipino seafarers tinamaan kasi yung sasakyan yung kanilang tanker vessel na SIDR ano po na kung saan dalawang Pilipino seafarers ang nasawi samantalang may 14 pa ang

0: nakaligtas, pero yan po ang patuloy nating tututukan, patuloy nating aalamin ang kanilang kalagayan. Okay? So, yun po, ano, ang tabayanan po ninyo yan. Alright? Sige po. Pero kasi kailangan nating malaman din eh, yung kalalagayan, ano po, bukod dun sa dalawang nasawi. Although pinuntahan na po yan ni ano eh, pinuntahan na po ni Secretary Hans Leo Kakdak. Itong ika nga pamilya nung isa sa mga nasawing Pilipino si Per. Nasa linya na po si Undersecretary Bernard Olalia. Magandang umaga po, Yusek Olalia. At welcome po sa programa Global
1: Na
0: Tayo.
1: Yes, good morning po, Sir Ray. Good morning po sa mga nanonood po sa inyong programa. Opo, Sir Ray.
0: Maraming salamat po, Yusek Olalia, sa pagpapaulak. Alright, gusto lamang po namin makakuha ng update tungkol po dito sa dalawang Pilipinong Pilipino si Perez na nasawi dito sa Strait of Hormuz. Sa kasalukuyan po, nasaan po ang mga labi ng mga kababayan natin na ito, Yusek Olalia?
1: Opo, unang-una po, tama po, kinonfirma na po natin ng Department of Migrant Workers yung pagkasawi, yung malungkot na pagkasawi ng dalawa nating seafarers na lulan po ng isang barko na kung saan 16 po silang lahat na Filipino seafarers doon at tinamaan nga ng missile dito po sa may Oman, sa may Strait of Hormuz. No? At bunga po ng pagkatama ng missiles, dalawa po, no? Isang fourth engineer deck officer, engine officer, at isang oiler natin ang nasawi, no? At sila po ay naibaba na mula sa barko at nasa Oman na po sila. Tinutulungan na po sila ng ating labor attaché nang sa ganon, sila po ay maayos na maiuwi na dito sa ating bansa.
0: Okay, so nasa Oman po ba yung labi ng dalawa nating Pilipino seafarers?
1: Tama po kayo, Sir Ray. Nasa Oman na po siya. At sila po ay nasa discretion na ng ating labor attaché at nakipag-ugnayan na rin po ang license manning agency at tayo po ay nakipag-ugnayan sa kinaukulan doon at inaayos na po yung repatriation of the remains ng dalawa nating nasawi na kababayan.
0: Yung pong 14, Yusek, na kasamahan nitong dalawa nating nasawing Pilipino seafarers, kamusta po ang kalalagayan nila?
1: Yung pong 14 na natira ay binaba na rin po natin sa barko kasi napaka-delikado po yung sitwasyon doon. Ano? At naibaba na rin sila at sila po ay nasa maligtas na lugar sa isang hotel sa Oman at sila po ay tinutulungan na rin natin na mailikas pabalik po ng ating bansa. Ibig sabihin, there will be a facilitated, safe, and immediate repatriation of the remaining 14 seafarers aboard yung pong tinamaan na barko.
0: Okay, pero Yusek, pasensya na po kayo pero kailangan ko lang tanungin ito no kasi lumabas na rin to sa mga balita kagabi na itong isa sa mga Pilipino seafarer na nasawi inabil niya yung right to refuse to sail. Kaya lang mukhang wala na siya magawa dahil nalaman na lamang niya na padaan pala sila sa Strait of Hormuz. So sa mga ganitong klase pagkakataon, saan papasok dito ang DMW? Para sa ganitong klase ng mga insidente?
1: Nako, napakaganda katanungan po yan, Sir Ray. Alam niyo po, yung ating polisiya ng right to refuse sale ay hindi lamang isang papel na ating ipinalabas para nang sa ganon, ito po ay ma-deny or hindi ma-invoke ng ating seafarer. No? Matibay po ang utos ng ating mahal na sekretary na i-monitor ang mga seafarers natin na naglalayag na malapit sa Red Sea, sa Strait of Hormuz at sa Black Sea. Tatlo pong big waters of water yan na ating pong binabantayan. 24/7 po ang monitoring namin sa aming war room na tinatawag. At lahat po ng LMAs ay nakaantabay at may responsibilidad na mag-monitor. Kaya bago sana pumasok doon sa Strait of Hormuz, dapat na abisuhan na po yung ating mga seafarers kung sila ba ay papayag or i-elect nila yung kanilang right to refuse sail. Kaya lang po, sa kasamang palad, ito nga pong barko na ito ay nandoon na mismo. Huli na ng ating malaman at ng malaman ng ating seafarer, pagamat nag-elect sila ng right to refuse, eh nandoon na po sa gitna at papasok na doon sa bukana noong Strait of Hormuz. At sa kasamang palad, tinamaan po siya ng missile.
0: Kasi batay po sa pahayag ng mga kamag-anakan, ng ina at ng asawa, batay po dun sa lumarabas sa balita, ano po, Yusek. Hindi nila, ano ba yon, parang hindi sila nasabihan na doon dadaan, nalaman na lamang nila na nandun, na malapit na sila doon sa area. Sa mga ganito, mga pagkakataon, May responsibility ba na pwedeng ika nga makita rito sa mining agency, particular dito sa Pilipinas?
1: Nako, may pananagutan po mining agency, maliwanag po 'yon, no? At tama po kayo, Sir Ray, ano? Kasi sa ating regulasyon, bago pa lang sumampa, while on board, nakamonitor dapat ang agency.
0: Mm-hmm.
1: Kung saan papunta at saan ang destinasyon ng isang barko, no? Ngayon, bago sila pumunta sa isang lugar, inaalam nila at ipinapaalam din sa ating mga seafarers na ito yung pupuntahan at mm-hmm. ito yung dadaanan.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nagkakaroon sila ng decision whether to join the crew or to elect a repatriation.
0: Mm-hmm.
1: Yung kanilang karapatan nga. Pero nagkulang ang mm-hmm. ating ahensya dito. Hindi agad na na-inform ang ating seafarer. Nung na-inform na nandoon na sa gitna, hindi na pwedeng umalis yung barko, mm-hmm. di ba? At nakasamaan sa kasamaang panag na tinamaan. No?
0: Mm-hmm.
1: Kaya, yes, tama kayo, may responsibility dahil nagkulang at sila po ay haharap sa aming disciplinary sanction.
0: Opo. Ayun. Kasi alam ko na pag-usapan na rin natin to before, ano po, Yusek Olalia, on one of our previous interviews with you, yung right to refuse sale. Para lang po maintindihan ng ating mga kababayan, para magkaroon sila ng mas malawak na pag-intindi dito. Halimbawa po, ang isang Filipino seafarer sakay ng isang vessel, tapos nalaman niya na, halimbawa hindi pa umaalis sa port of origin yung barko. Nalaman niya na, uy, dadaan pala tayo sa Strait of Hormuz, pero hindi ako sasama, magpapababa ako, mag-right to refuse sale ako. Ano po ang dapat asahan ng isang Filipino seafarer kapag yung kanyang vessel na hindi pa nakakaalis sa port of origin pero papunta sa isang sabi nating conflict area? Anong dapat niyang asahang mangyari kapag nag-right to refuse sale siya? Bababa ba siya ng barko? Maghihintay siya sa pantalan? Ano po yung mga dapat na malaman?
1: Okay, ganito po yan. Napaka-importante po nung inyong katanungan. Una po, yung right to refuse may be elected at any point in time during mm-hmm. on board a vessel. Ngayon, halimbawa doon sa example po ninyo, immediately while on port, nag-elect na siya, pwede niyang i-email yung license agency niya.
0: Mm-hmm.
1: Pwede rin niyang i-email ang DMW. Meron po kaming direct email para dito.
0: Mm-hmm. No?
1: Kapag hindi in-implement yung right to refuse, hindi siya binaba, pwede pong i-inform kami agad at kami naman, tatawagan namin agad yung mining agency. Sasabihin namin, may isa kayong barko, nandito, may isang seafarer, gusto mo ba? Bakit ayaw ninyong ibaba? At uutusan namin yung seafarer. Sasabihin namin, bumaba ka na dyan at kami nang bahala.
0: Okay?
1: So yun po ang gagawin natin. Immediately, responsibility po yun. Not only by the ship owner, not only by the crewing manager, but by the LMA, solidarily liable po sila dyan na ibaba at tulungan makabalik o ma-repatriate mm-hmm. in a safe way yung ating seafarer.
0: Ayun. Kaya lang ang kung babasihan po natin yung naging pahayag ng mga mahal sa buhay nitong nasawing isang Filipino seafarer, wala na silang magawa eh. Ano na sila eh, no? Nasa gitna na sila eh.
1: Opo. Wala na po magagawa. Yan nga po. Pero alam niyo po, Sir Ray, magkaiba po ang regulasyon natin sa Strait of Hormuz at mm-hmm. sa Black Sea, no?
0: Mm-hmm.
1: Ang kaibahan niyan, while there is a right to refuse sale sa Black Sea, alam natin na kahit wala ka doon sa conflict area, pag ikaw ay papunta sa isang mm-hmm. port, halimbawa sa Ukraine port o sa Russian port, pwede kang targetin ng either countries, eh, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Kaya doon sa ating Black Sea, sa Northern Black Sea, may panibago tayong bagong dinabas na polisiya na kapag ang barko ay nandoon, immediately mag-deviate na ng route. Huwag na silang pumunta sa North Black Sea. No? Huwag na silang pumunta. At kung nandoon sila, i-repatriate agad yung OFWs. Kung nandoon na sila, malapit na sa North Black Sea, malapit sa North, i-repatriate. Ibig sabihin, huwag nang antayin na mag-refuse to sail. Huwag nang antayin.
0: Alright.
1: Ibaba na agad sa pinaka-safe, whether in Romania or in Budapest, kung saan man yan, pinaka-malapit na port, ibaba na agad at pauwiin na. No?
0: Okay.
1: Hindi na natin aantayin yung right to refuse sail kasi napaka-delikado po doon sa lugar na yun. Marami na tayong natanggi at marami na namatay.
0: So meaning, Yusek Olalia, if I correct me if I'm wrong, mas delikado sa Red Sea. Ganun ba? Kasi both sides can attack you anytime, di ba?
1: Aba, hindi po natin alam kung saan nagagaling yung missile. Pwede po magkaroon ng miscalculation.
0: Mm-hmm,
1: kasi po pareho nilang ayaw na napapunta ngayon ang mga barko sa mga ports nila at nagkakaroon sila ng retaliatory action. So hindi po natin alam. Wow. Ako, napakadelikado. Hindi natin alam kasi kasalukuyan niya ang unknown, ang gera, no? Eh nakita naman ninyo, palitan ng drones, palitan ng attack, no? So ngayon, yung mga ship owners natin, siyempre, hindi natin papabayaan yung kalagayan natin mga seafarers sa mga nangyayaring ganito. Epo. Hindi natin papabayaan na yung commercial interest nila, yung mga monetary businesses interest nila, makinabang. Mm-hmm. Yung unahin natin yung kapakanan ng ating seafarers. Po, sir, eh.
0: Alright, so ulitin ko lang po to, just for confirmation lang ito, no po, Yusek Olalia. So merong bagong order ang DMW para sa mga vessels who are flying in and out of the Red Sea. Na kapag alam...
1: Hindi po, North Black Sea po.
0: North, I'm
1: yung
0: sorry.
1: Yung Red Sea po,
0: North,
1: yung Houthis eh.
0: Okay, North Black Sea.
1: Opo. Alright,
0: sa North Black
1: Ito
0: Sea.
1: Ito yung sa Ukraine, tsaka sa Russia, opo.
0: Okay,
1: opo.
0: So mayroong bago na pag, ano, pag alam nilang dadaan dyan, huwag nang tumuloy, huwag nang pumasok.
1: Huwag na pong tumuloy, oho.
0: Huwag nang hintayin na, huwag nang hintayin na yung right to refuse, basta huwag nang tumuloy.
1: Huwag nang tumuloy, okay. Okay, tapos pag nandoon na sila doon sa designated na lang Northern Black Sea, yung mismong delikadong lugar, no? Mm-hmm. Yung mismong hindi man lang sa port pa, doon na i-repatriate na agad sa lalong malapit na safe na port. Yun po ang ating...
0: Yun ang susunod kong tanong, Yusek. Alright, nandoon na sila sa loob, kinakailangan i-repatriate agad. How can they be repatriated kung nandoon na sila sa loob?
1: Ay, marami pong ports na available doon. Lalayo ka lang po. Huwag ka lang pupunta sa port of Ukraine or sa port of Russia. In yung those two ports yung delikado. Pero marami pong akon doon. At ginawa na po natin. At nagagawa na po natin. Actually, si Secretary nagpunta po sa isang port doon. Kumakailan lang. Ito lang nakarambon. Nando doon po siya. At sinalubong niya at inuwi yung mga na-repatriate nating seafarers.
0: Wow.
1: Oo. Okay. Yung ating secretary mismo nagpupunta yan kung saan delikado yung lugar, sinusundo para ipakita sa ating mga ship owners at non-manning agency na importante ang buhay ng isang seafarer.
0: Yes. Nakasubaybay din po kami sa Facebook account at sa mga updates ninyo mula sa DMW, lalo na dyan sa mga Filipino seafarers natin. Hindi na mabilang talaga eh kung ilan na napauwi. Pero matanong ko na nila naman.
1: Alam niyo po ba na Juan, mahigit 800 po yan, napauwi na natin, mahigit kalahati.
0: Itong bilang na to na 800, kailan ho ito na itali?
1: Nagsimula po ng Marso, ng itong taon na ito, nang pumutok yung mga sunod-sunod na missile attack sa Black Sea, opo.
0: So, starting month of March and as we speak, 800 na po yung napauwi ng mga Pilipino seafarers.
1: 800 po yung apektado, no? 500 po yung mahigit 500 na napauwi po natin at yung 300 po ay safe naman, no? At hindi po bababa sa 60 ships po ang involved diyan, 60 maritime vessels.
0: No? Okay.
1: Oh, yeah.
0: Okay. Sige, at liwanagin ko lamang po yung kay Christian, yung isa sa mga nasawi, ano, na Filipino seafarers. Tama ba? Yung pong doon sa isa sa mga Pilipinong seafarer na nasawi. Eh kasi para lang maliwanag to clarify. Dinaan sa, 'di ba, sa Panayam at saka sa Iturbit lumabas sa social media. Pero yan po ay mismo nakarating na sa inyo sa DMW, just to clarify.
1: Teka, hindi ko lang po kabisado yung mga pangalan eh. Ano po bang, saan lugar po siya, saan barko po siya at saan lugar po siya?
0: Yung pong isa sa mga nasawi doon sa Strait of Hormuz, doon sa
1: ito po,
0: SIDR.
1: Dalawa po yun, isang taga Laguna at saka isang taga Cebu, na ngayon ay nandoon po ang ating mahal na sekretary, pinuntahan po ang pamilya sa Cebu. Opo.
0: Okay.
1: Opo.
0: Okay. Now, Yusek, please also allow me, kukunin ko na lang itong pagkakataon na ito, ano po, sasamantalahin na namin. Meron ding isang panawagan na idinaan sa social media. Ano po? Ito ay I think kamag-anakan ng isang Filipino seafarer sa pangalang Christian Dimalig Fabilani. Nawawala pa raw po siya noong August 25 sakay ng MT Maran Morpheus patungong Bulgaria. Do you know anything about this, Yusek Olalia?
1: Alamin lang po natin, meron na po kaming report diyan, kaya lang wala po ako akong permiso para magbigay ng ulat.
0: Yes, okay.
1: Kasi it's a developing story, yes, napaka-aga pa po niyan.
0: Opo.
1: So inaantay lang po namin yung formal at yung official na report ng aming labor attaché, dahil po alam nyo pag ganyan po, inaantay po namin ang report ng LMH, yung authoridad at saka lahat. Pero ito po ang sisiguraduhin namin. Inaasikaso po natin yan. Inaabiso po natin yung mga authorities na involved dyan. Tumutulong po naman sila. At ginagabayan po namin at nagmamonitor kami. At pati pamilya po ay aming, binibigyan ng tamang impormasyon.
0: Ito pa, isa, Yusek. Ito, napag-usapan na rin natin yata ito before. Yung tinatawag na seasonal workers program sa South Korea. Mukhang nagbabala ang DMW sa mga local government units na kalahok nitong seasonal workers program para sa South Korea. Sa mga, lalo na doon sa mga hindi otorisadong kumpanya o individual na nag-aalok ng recruitment para makasama sa seasonal workers program sa South Korea. May mga reports na po ba na talagang nabibiktima, Yusek Olalia?
1: Nako, napakarami po natin ganyang scammers, no? Nagpapanggap na sila ay otorisadong join, mag-recruit, mag-deploy, mag-refer papuntang South Korea, dahil alam nila isa ito sa regular pathway natin ng SWP, yung social, yung ating seasonal workers program with South Korea, at kasama po natin dito ang iba't ibang ahensya. At kami po ay aktibo sa kampanya namin laban sa mga illegal recruiters at scammers na to. At sa katunayan, may mga naipasara na po kami ng mga ahensya. Napasara na po namin yan at na-entrap po natin. Ibig sabihin, nahuli natin mismo, naipakulong natin at kasalukuyang humaharap sa kaso para na sa ganun naputol natin at mahigpitan muna o kaya ay ma-prevent yung pong mga ganitong activities.
0: Alright. Pero kasi ito pong seasonal workers program, government to government ito, ano po, Yusek Olalia? Tama po ba yun?
1: Yes. Yes po. Pag sinabi po natin government to government, hindi po involved ang pribadong agencies, mga pribadong entities, mga private persons, hindi po sila involved. Wala po silang kaugnayan, wala silang karapatan at authority para po sumama, sumali, mag-deploy, mag-refer, mag-hire para po sa SWP na ito. Pag government to government, ibig pong sabihin yan, ang DMW at yung relevant LGU po dito sa Pilipinas at yung LGU sa Korea lamang ang pwede pong mag-usap.
0: Opo. Malinaw po yun. So yung yung ating mga kababayan, wag maniniwala sa mga private company, so individual na kaya namin kayo ipasok sa seasonal workers program sa South Korea. Tanging ang Philippine government lang through DMW ang pwedeng inyong puntahan. Tama po ba yun? Ano?
1: Tamang-tama po, Sir Ray. Sakto po.
0: Alright. With that, Yusek, maraming salamat po sa oras sa pinagkaroon nyo. Pero before I let you go, syempre, mahalagang mensahe at mga baka may karagdagang impormasyon pa ho kayong nais ipahayag sa ating mga kababayan. Go ahead po, Yusek Olalia.
1: Una, maraming salamat po, Sir Ray. Maraming salamat po sa programa po ninyo at sa pagbigay po ng tamang impormasyon po sa mga kababayan po natin. Laganap po ang scams ngayon, online scams, malalong-lalo na yung nagpapanggap na lehitimong agency na makakatanggap kayo ng email, pinagbabayad kayo ng reservation slot sa halagang 3,000 pesos halimbawa. Laganap po yan at tinitakedown na po namin yan. Pag i-chinyak nyo, tama yung agency, lehitimo sila, license sila, meron silang job orders papunta, pero hindi po sila yon. Identity theft ang ginagawa na po nila. Nagpapanggap, kaya pinakamainam, puntahan po ninyo personal sa opisina, kausapin yung tao, wag online, wag magbayad online, at pumunta po kayo sa DMW. Yun lamang po, maraming salamat.
0: Maraming salamat po, Yusek Bernard. Ay, Yusek, isa na lang pahabol. Pwede po ba naming malaman yung email address o mga contact numbers na pwedeng mag-email ang isang Filipino seafarer na mag-a-avail ng right to refuse to sail para matulungan po ninyo?
1: Opo, osec@dmw.gov.ph po. Yeah, pwede po silang mag-email po doon.
0: OSEC.
1: OSEC@dmw.gov.ph po. OSEC@dmw.gov.ph. Doon lang po sila mag-email.
0: Alright. At may sasagot naman po kagit doon sa email na yun.
1: Yes po. Sasagot po mismo ang aming mahal na secretary po.
0: Wow.
1: Thank you.
0: Mismo si Secretary
1: Apo.
0: Hans Leo Kakuda.
1: Apo. Apo.
0: Thank you very much po, Yusek Olalia. Maraming salamat po. It's always a pleasure to have you in our program. Thank you so much, Yusek Olalia.
1: Likewise din po. Ingat din po. Maraming salamat sa tulong po ninyo sa OSEC.
0: Thank you, sir. Ang ating pong butihing Undersecretary ng Department of Migrant Workers, Undersecretary Bernard Olalia. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters. Malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa PAGASA kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalaga ang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
5: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin. Ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya. Super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga. Malaking tulong po. Mabilis lang din po.
4: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
6: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal.
2: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Alright, kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na tayo dito pa rin sa Impilang Radyo Pilipinas World Service. Kanina nakausap po natin si Undersecretary Bernard Olalia ng Department of Migrant Workers. May kaugnayan po yung ating panayam sa kanya sa update tungkol dito sa dalawa nating Filipino seafarers na nasawi sa sanhi po na naging pag-atake sa kanilang vessel, ano po, yung SIDR, dito po sa may Strait of Hormuz. Samantala, ganun din, humingi tayo ng update tungkol sa kalalagayan naman ng 14 na Filipino seafarers din na kasama nung dalawa nating Pilipinong nasawi. Kasi 16 po lahat yun eh, yung sakay na yun ng 16 yung Filipino crew nung vessel na yun, ano po, at tinamaan nga po ng ano, batay sa mga initial reports, tinamaan ito ng unidentified projectile, okay? So medyo lulan po sila noon. So yung dalawa sa kasamang palad na sawi po yung mga kababayan natin, at yung 14 naman po ay nakaligtas. Ano po, at pareho po yung pong 10 ng ating dalawang Filipino seafarers nasa Oman, at yung 14 naman na nakaligtas ay nasa Oman din. Pero ginagawa na po lahat ng paraan ng Department of Migrant Workers, sinututukan na po yan maging ng ilan nating mga government agencies, including yung ating mga pasuguan, yung ating mga Philippine embassies dyan, na maiuwi agad ang 10 nitong dalawa nating kababayang Filipino seafarers na nasawi. At maingatan, mapangalagaan ang kapakanan noong 14 na Filipino seafarers na nakaligtas naman dyan at ma-repatriate naman sila kagyat pabalik dito sa Pilipinas. Now, on other issues na pag-uusapan natin, tulad kanina nabanggit ko, lumabas na po ang inflation for the month of August. Yung latest inflation figure for the month of August, 6.1 ang inflation figure. Mas mabagal po ito kumpara sa nauna nung July. Okay? So 6.1 tayo ngayon. At ang average, lumalabas po na average na inflation natin mula January hanggang August ng taong 2026, 5.2. Yung pinakabababa kasi January, nakapagtala tayo ng inflation nung January ng taong ito ng 2%. At ang pinakamataas na naitala ay noong buwan ng Abril, pumalo sa 7.2%. Ngayon, ngayong buwan ng August, itong buwan ng August, nakapagtala tayo ng 6.1%. So in total, from January to August, ayon po sa Philippine Statistics Authority, ang average inflation ng bansa from January to August, 2026, is 5.2%. And of course, ang nakikita po na nakapag-contribute para mag-decelerate o bumagal ang inflation for the month of August, ito pong mga produktong gulay, yung mga vegetables, pati pagkain, lalo na yung mga isda, fish, okay? At iba pang mga seafoods, Yan. Siyempre tinitingnan din po batay sa datos mula sa Philippine Statistics Authority, itong housing, water, electricity, gas and other fuels nakakita rin po ng pagbaba. Pagbaba. So, titingnan natin ang pananaw naman dito ng isang economist. Siyempre, lagi natin siyang kasama dito sa ating programa. Hopefully, makasama natin siya ulit. Walang iba kundi si Ginoong Michael Recaport, ang chief economist ng Rizal Commercial Banking Corporation. Alright? Pero, okay. So, ngayon, siyempre, ang tanong kasi, laging ganito ang tanong dito eh. Kapag may lumalabas na mga ganitong klaseng figures, no? Inflation. Lalo na pag sinabing bumagal ang inflation. Nararamdaman ba yan ng bulsa ng isang ordinaryong Pilipino? Nararamdaman ba yan ng isang pamilyang Pilipino? Lalong-lalo na kapag ano yung nakalatag sa kanyang hapagkainan o nakakabili ba siya ng mga pangunahing bilihin, mga pangunahing pagkain, bigas, ulam, tulad nito, yung nabanggit nga, bumaba daw po kasi yung inflation sa mga gulay maging sa produktong pangisdaan at saka medyo kinakitaan din daw po ng pagbagal sa presyo ng mga utilities tulad ng kuryente at na tubig. Pero mukhang ano ba yan? Okay, nasa linya na natin ng komunikasyon ang ating chief economist ng Rizal Commercial Banking Corporation, walang iba kundi si Mr. Michael Recaport. Sir Mike, maganda umaga po. Welcome back sa Global na tayo.
7: Magandang umaga po, Sir Ray. Nice to be back. At sa inyo, yes. Po. Magandang umaga po sa inyo.
0: Maganda umaga po. Thank you so much for indulging our program today. 6.1% inflation rate for the month of August. Mas mabagal kumpara sa July. At nakikita po, sabi ng PSA, ng kanilang datos, since January of this year hanggang August, ngayon, nitong nakalipas na buwan, ang average inflation is 5.2%. All right? So, bilang isang ekonomista, Sir Mike, how will you read this print out ngayon ng inflation? Are we going on a downtrend until the end of this year o meron pa tayong dapat na asahan na mga pagbabago pa?
7: At least the decelerate siya, Sir Ray. Mm-hmm. From a peak of 7.2% noong April, so apat na buwan nang nagde-decelerate, no? Ngayon, 6.1%. Last month, 6.2%. No? Pero elevated pa rin po yun, Sir Ray. Mm-hmm. Dahil yung inflation estimate ng central bank, 2-4%. Di nga po sinignal din ng local monetary authorities natin, hanggat above 4% yan, baka magtaas pa sila ng interest rates to better manage inflation and inflation expectation. Kasi yun po yung mandato ng central bank. Pababain po yan para pabalikin doon sa target, ang tool po nila yung interest rates, no? So, pero sir, reality check. Yan, nagkaroon ng mga bagyo. Yes. Kaya medyo elevated pa rin siya. E taon-taon naman po yun ang Jichan Seray. Hindi naman talaga bago to, no? Pero yung mga standout, yeah, bumagal po yung, ano eh, ano, may pagtaas pa rin ang presyo ng bili. Hindi ibig sabihin yan, compared to a year ago, umakit pa rin yung presyo ng 6.1%. No? Although it's lower. Yung year-on-year bumagal sa pagkain, no? Although sa month-on-month may konting pick-up kasi sa dami yung matagal yung mga baha eh, yung mga nakaraan, no? May konting pick-up siya ng 0.5% month-on-month yung mga food prices. Kasi expected yung pagpano, hindi na ito bago sa atin taon-taon yan, pagkabaga at tagulan, pagka may mga typhoon, at may pagbabaha, may nasira mga crops, na nagkakaroon ng disruption sa ano, mga biyahe, no? May sa mga pamilihan, syempre, kung di makadaan sa mga expressway, sa mga highway, may konting pick-up talaga. Pero transitory lang yon. Give it a few days, a few weeks. Pag normalize din. No? Just like any other type rainy season or typhoon season. Tapos yung magal, tama yung utilities. No? May ganun din. May konting... Kasi this may have to do with, you know, di ba, yung mga related sa regulatory yun, yung pagbaba, no? Maring nakaibsan yun, no? Tsaka yung panahon, medyo malamig eh, kesa no summer. So yung paggamit ng aircon, di ganun kalaki. No? Yung paggamit ng mga electric pan, pati yung ibang appliances. Tapos yung Seray, yung ano pa po, yung education yun, kahit last month, nag-slowdown na rin yung year-on-year change sa education. No? Okay. Ang nag-upset po doon, Seray, yung mga nataas, yung rice, no? Local rice prices. Kasi low base effect po yan, Seray. Hindi net necessarily na bumulusok siya na... Kasi pinababayan last year eh. Diba yung nagkaroon po ng cap sa imported na...
0: Yes.
7: May intervention measures marami eh. Pati yung binabayang import tariff for, maybe for more than a year. No? Lalo na last year, yun po yung bulk nun eh. Kaya umakit ng 19.4% year-on-year. Kasi parang ano rin. Una kasi sobrang baba kasi ng bigas last year. Nalulugi nga yung mga farmers last year yung... Yes. Below 10 pesos yung palay price late last year. So, paano pa sila kikita noon, no? Dahil nga bumaba yung presyo ng imported, no? Alright. So, ngayon binalanse. So, tumaas yung farm gate price, Ray. Pero at the same time, siyempre, para tulungan yung mga magsasaka natin at kumita naman sila. At ngayon, tinigil din muna yung, ano, since late last year, non-harvest season, o September yun, tinigil muna yung imported na rice pagpasok sa bansa.
0: Alright.
7: Para suportahan yung mga magsasaka. At at the same time, yung ngayon kasi, the world is preparing for this potentially strong El Nino.
0: Yes.
7: Tumaas yung, ito, international to, tumaas yung rough rice price to the highest in more than 1.5 years since December 2024. So, nag-combine yun po yung Seray. Pero at least, yung mga magsasaka natin, perfectado sila.
0: Alright.
7: Umikita okay. sila.
0: Last July, Sir Mike, ang inflation is 6.2, right? 6.2. Ngayong August is 6.1. So, masasabi ba natin, siguro sasabihin ng mga nakikinig sa atin, laro ng ordinaryo Pilipino, eh noong July, 6.2. Ngayong August, 6.1. Ano ba naman yung 0.1? Malaking bagay ba yung 0.1, Sir Mike?
7: Well, medyo, ano naman, medyo steady naman siya. May, ito, kasi, Saray, yung nag-offset din doon, yung transport ko sumakit din. Nag-ano na sila, nagtablahan. Hindi naman tablahan, eksakto. Pero they offset each other. No?
0: Okay.
7: Kasi right. Meron din kasing mga measures na in place. No? Magmula sa transport sector, magmula itong, siyempre, anong biggest factor itong taon na to? Yung gera doon sa Middle East, no? Sa Iran. Eh, meron na mga targeted subsidies, yung ibang measures para maibsan yung inflation, no? Kumbaga, ano na yan eh, meron na naka-template yan, naka-ready na, o ito yung panapat na, ano, para hindi masyado maging mabigat.
0: Alright. So, pero ito nangyayari ngayon, Sir Mike, di ba, nababanggit mo nga, bagyo dito, habagat dito, baha dito, nagiging problema sa transportation, particularly dito sa North Luzon Expressway. Limbawa, nakausap namin yung mga Truckers Association kahapon. Biruin mo, Sir Mike, ang nawawala sa kanila per day, per truck, ha? Per truck, 10 to 15,000 pesos ang nalulugi sa kanila per truck dahil hindi sila makabiyahe ng maganda dito sa NLEX at hindi nila ma-deliver yung mga produkto sa ilang mga bagsakan nila sa Northern Luzon. Ano? Eh, itong mga ganito, will this reflect for the month of September, yung inflation na to, Sir Mike?
7: O, may pagkakataon po, Sir Ray, eh, baka mag-pick up ng konti. Kasi, hindi naman ura-urada yung epekto niyan eh.
0: Mm-hmm.
7: No? Kasi kung may tawag ng lag effects, no? Kasi tatawid natin ng September, may spillover effect po yan. Maaring yung pagtala. Oh, pero ano na, si Ray, more or less reflect, well, kasi reflective na yan. No? Yung sa exchange rate din, di ba? Nag-62 tayo nitong mga nakarang araw, above 62, tataas din yung importation cost. Tapos yun sa kalamidad eh, si Ray, eh, kasi ano yan, yung kailangan talagang ano yun eh. Kasi ipapasa at papasa yan yung okay. Demand supply, bawas yung nababara sila doon for many hours. No? Mm. Diba, yung marami kasing galing agricultural products just sa Northern Luzon, Northern, Central, yung regions 1, 2, 3. Lalo yes. Na, no?
0: Uh-oh.
7: Eh, syempre, madidelay at tapos yung mapapawasan yung supply. At the very least, tataas yung transport cost. No? Kung kung makakadaan naman talaga kasi kung mga truck naman yun talaga yung ginagamit siya, matataas. But the thing is, additional transport cost, ipapasa yun. Sorry.
0: Yes.
7: Tapos, demand supply, bawas yung, kasi, time is valuable eh. Perishables yung mga yan, yung mga gulay.
0: Oh.
7: That's valuable eh. Kung maipit ba naman ng for many hours, di ba? Imbis na naka-turn around na makadala ng mas maraming supply.
0: Oh.
7: Kasi demand supply sa merkado eh. No? Yung lahat ng mga palengke. Pag inipon-ipon natin yon, bawas yung supply.
0: Alright.
7: Ito pa eh. Siyempre, may mga naninira pa itong mga nakaraang mga habagat at pagyo. Bawas yung output, bawas yung pananim. So may tendency na may temporary spike in prices. Sana naman mamitigate yun kasi I'm sure may mga price freezes naman po sir. Kaya hindi po masyado nag-reflect eh kasi may mga price freeze sa mga lugar na nagde-declare ng state of national energy emergency. Wag naman masyadong ano, 'di ba? Boy, nagkaroon na nga kalamidad, wag nang samantalahin.
0: Ano, diba? Samantalahin pa, 'di ba? Yung mga
7: opo.
0: Kawawa natin mga kababayan. Pero puntahan ko lang to, Sir Mike, ano? Kasi ang sinasabi, 'di ba? Correct me if I'm wrong, I'm not an economist, pero kasi sinusubaybayan kita lagi. Sinasabi kasi kaya nagtataas ang central bank ng interest rate is to manage inflation. Ano po? Para magtaas ng interest rate. Kasi ngayon may balak na namang magtaas ng central bank ng inflation ng interest rate. Sa kabila ba nitong sabi na nating 6.1% inflation rate na bumagal ngayong buwan ng Agosto, maipupush ba nila na magtaas ulit sila ng interest rate? At another question here is, kapag nagtaas sila ng interest rate, anong epekto noon sa ekonomiya at sa kabuhayan ng ating mga kababayan, Sir Mike?
7: It's a delicate balancing act, Sir Ray. Kasi sino ba naman ang may gusto na tataas yung borrowing costs, yung funding costs, pagka yung mga loans, di ba? Wala naman siguro may gusto basta-basta nun. Pero kasi kailangan. Parang gamot yan.
0: Mm.
7: Yung gamot, sa may sakit na pasyente, siyempre, pag mapait, mapaklayo lasa, walang may gusto nun. Pero kailangan gawin. Eh, yun po yung takeaway po doon sa Ray. Whether we like it or not. Bakit po? Ano pong, sige, pagka hindi kasi nirenda yung inflation na yan, mag-spiral yan. Mapa dito, mapa abroad. Kaya at least maswerte tayo dahil yung local monetary authorities natin transparent and clear about it. Nagbibigay sila ng guidance, forward guidance. Kaya magmula pa ng June, pwede mag-hike ng August 27. Oh, nag-hike na. Oh, sabi nila, baka mag-hike pa in the coming months. Kasi ang condition, Sir Ray, for as long as inflation is above the central bank's target of 2 to 4%, above 4%, yun yung upper end ng target eh, may chance pa na mag-tighten sila ng monetary policy or magtaas ng interest rates. Kasi bakit po? Kasi Sir Ray, pag pinabayaan yan, aakit yan ang aakyat. At ano po bang epekto ng pagtaas ng interest rates? Parang gasolina yan eh. Tumatakbo sa NLEX. Alam naman natin may baha ngayon doon. Ay ba, pupuntang Baguio yan. Pagka mabilis yung takbo sa expressway, no? Kung medyo mapanganib na, kailangan tapakan yung preno. Yun, ganoon po yung wisdom doon. Kasi otherwise, baka madisgrasya, delikado, na hindi makarating sa paroroonan.
0: Yung huling interest rate hike ng BSP, I think July, tama ba ako doon, Sir Mike? July sila nagtaas ng interest rate?
7: Yung pinakauli po, Sir Ray, more than a week ago,
0: August
7: 27,
0: all right.
7: 25 basis points to 5%.
0: 25 basis points. Okay.
7: Oh, so, before that, Cherry.
0: So 25 basis points a week ago, nagtaas na sila. Opa. So may plano pa silang magtaas in the coming months kung kakailanganin.
7: Ayaw po. Clear naman, at least. Ano, eh. Kasi para pasyente yan, Cherry. Hanggat may sakit, kailangan bigyan ng gamot.
0: Alright. Pero hanggang nagre-reflect, si, nagre-reflect ba ito sa inflation tulad ng sa maasahan ba natin na makakatulong yung pagtaas ng interest rate for the inflation sa month of September, just in case, Sir Mike?
7: Ay, paano, Sir Ray? Kasi pangatlong hike na po yan eh. Nung April yung una, tapos June yung pangalawa, tapos yung pangatlo itong August 27. So, 0.75 na yung inakyan.
0: Wow.
7: Okay. Pero early this year, noong February, nag-cut pa nga sila kasi wala pa pong gera noon. Eh, nagka-gera, yun po yung epekto eh. Eh, naging effective kasi kahit nga yung sa Amerika, ayun lang, yung sa Amerika, ngayon lang sila nagiging transparent. Na, pero wala pa rin silang forward guidance na hindi nagbibigay ng guidance yung kasi bago yung si Fed chair, no?
0: Mm-hmm.
7: Parang central bank governor nila si Kevin Warsh. Mm-hmm. Noong meetings June, July, hindi siya nagbibigay ng ano, forward guidance.
0: Okay.
7: Pero at least nag-signal na sila ito sa Jackson Hole on August 28 last week. Oh, sana, sige, prioritize nila yung pagbaba ng inflation din, papunta doon sa target na 2% sa kanila.
0: Alright.
7: So, at least, ano, mag-hike din sila, Sir Ray. Kasi kung mag-hike ang Amerika, in fact, yung pinaprice ng markets, mga September, mga 50-50, mga 50% chance. Pwede. Mm. Pero mukhang, ano eh, later this year, mga towards fourth quarter na. No?
0: Alright.
7: Mag-hike sila. Kung mag-hike sila, tatapatan yun ng buong mundo to better manage the interest differentials. Kasi ganoon po yun eh. Pag nagtaas yung US Central Bank ng interest rate, sunod na po lahat. Kasi kailangan din nila magtrabaho, Sir Ray. Dahil nga, at least medyo nagiging klaro na, no? Na alright, gusto rin nila kasi yung pababain yung inflation back to the target. Kasi yung mandato nila, they would drop everything, or rather, they would do everything just to achieve that objective.
0: Alright. Ngayon, Sir Mike, we have a few more minutes left to go, pero itong tanong ko na lang, last question. Ano ang correlation, if ever, kung meron man, ng inflation rate natin sa ating gross domestic product o yung ating economic growth sa ngayon, Sir Mike?
7: Inversely related yan, Sir Ray. Pag tumataas yung interest rates, may tendency to slow down the economy. Yun naman po talaga yung mitiin nun. Slow down demand, yung parang preno yan sa sasakyan. Sasakyan, hindi naman pwede puro gasolina lang yan. Kailangan, teka, delikado, magpreno tayo.
0: Mm-hmm.
7: Kasi otherwise, delikado. Pag hindi kasi nirende yung inflation, mapanganib yan sa economic growth and development natin over the long term. Parang sa Amerika, ganun din. And then they were successful 4 years ago during the Russia-Ukraine war. Hawig yun, di ba? May langis na tumaas. And they were able to bring down inflation back to the target. So yun po, that's why they'll try to do that same thinking, same parameters. Pero kasi sacrifice po yung Sir Ray. Kailangan talaga to deliberately slow down the economy, to slow down demand, and to bring down the demand for oil, lalo na yung oil, yung po yung pinaka-tina-target ng buong mundo. O pag bumaba yung presyo ng langis at ibang commodities, bababa na yung mga, babagal na yung presyo ng bilihin. Pero medyo tiyaga-tiyaga lang kasi sometimes it would require 1 to 2 years at least, para, lalo mga 2 years, para ma-achieve po talaga yung mapababa back to the target kasi may challenges pa po. Kaya nga, yun, may mga nakaayos ng other non-monetary intervention measures kung kinakailangan. Kasi itong El Nino na padating, lalo na pag nag-summer season po yan, at least na-replenish yung ibang dam to prepare for that. No? Like yung Angat, more than 200 meters. At least, yun at ipiprepare yun, yung ibang mga intervention measures then para maibsan yung epekto sa ating mga kababayan. Right. No? Pinaprepare po lahat yun. This is a monster El Nino. The worst in more than 75 years since 1950. Yung pinakamalala po kasi before that was 1998. Kaya nandudo po lahat ng preparasyon. Kasi hindi lang naman po yan dito.
0: Right.
7: Bunga na yan. Okay. India, Indochina, practically large part of dito sa Asia Pacific.
0: Right.
7: Lalo na similar to 3 years ago. And of course, prepare din yung epekto ng higher wages. Nagka-TRO lang po yung preliminary injunction by a local court since last month. So, ayun, minamanage din po yun, Sir Ray, kasi oras na dumating po yun, anyway, kaya makatulong yun sa spending power, kasama rin po yun sa pagtulong sa ating mga kababayan, sa ating mga manggagawa. Pero, syempre, from the point of view of the businesses, papasa rin po nila yung higher cost. Kaya, minamanage po lahat yan, Sir Ray. It's really a delicate balancing act. Yan, pati yung paggamit ng monetary policy, ng interest rates. Ayun po kasi, para ma-fulfill yung mandate. And they were successful in doing that. And even the exchange rate stability, ganun din. Sometimes right. to better manage the importation cost and overall inflation.
0: So, malinaw yun. Yung pong there is a very, very important effect and correlation in implementing interest rate hikes in managing also inflation. Hindi lamang dun sa presyo ng mga nakikita natin sa merkado at yung epekto nito sa kabuhayan, kundi pati yung pag-control sa interest rate hike, meaning pagtaas nito para makontrol ang demand at makontrol din ang galaw o bilis o bagal ng inflation. With that, Sir Mike, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob niyo sa amin. Once again, as usual, thank you for your very informative and professional insight on the matters being discussed. Thank you so much, Sir Mike.
7: Maraming salamat din po, Sir Ray. And more important dito, complete the picture, yung catch-up spending ng ating government, especially on infrastructure. Yan po yung magdadala ng lahat.
0: Yes.
7: Pati fiscal performance mag-improve pag bumilis yung economic growth. Yun po, at balansyado po yan vis-a-vis in managing inflation also, Sir Ray. Thank you po. Ganang umaga po sa inyo.
0: Thank you so much. Si Mr. Michael Ricaport, ang ating chief economist ng Rizal Commercial Banking Corporation. At kami po ay magpipilid na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating Global na Tayo team sa production side, si Ms. Jam Season, ang ating executive producer, and of course sa ating wirecast, si Hero Lucero, at sa ating master control, si Ginoong Milo Junela. Ako naman po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat and God bless.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo! Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino. Para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: love you.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
3: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Malacañang ipinatupad ang alternative learning mode sa National Capital Region at 15 lalawigan dahil sa masamang panahon.
4: Headlines. Mga tauhan ng Office of Civil Defense at Armed Forces of the Philippines magtutungo para tulungan ang mga lugar na nasalanta ng mga bagyo at habagat.
2: Headlines.
3: Department of Labor and Employment naglaan ng higit 386 million pesos para tulungan ang mga manggagawa sa Central Luzon na nasalanta ng kalamidad.
2: Headlines.
4: Inflation rate o antas ng pagtaas ng bilihin noong Agosto bumaba sa 6.1% ayon sa Philippine Statistics Authority.
2: Headlines.
3: Iba't ibang ospital patuloy na nagdaragdag ng mga kama para matanggap ang mga pasyenteng may leptospirosis ayon sa Department of Health.
2: Headlines.
4: Malacañang nagpaabot ng pakikiramay sa mga naulilang pamilya ng Pinoy seamen na nasawi sa Hormuz attack.
2: Headlines.
3: At Department of Foreign Affairs nakikipag-ugnayan na sa New Delhi at Kathmandu para sa kalagayan ng mga Pinoy na apektado ng flash flood sa Nepal.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
6: Sa buong bansa.
5: Radyo Pilipinas
6: News. News Nationwide.
3: Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nilagdaan ang pag-amyenda sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act na mas magpapalawak pa sa tertiary education subsidy. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas. Report.
7: Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-amyenda sa Republic Act number 10931 o Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Ang pag-aamyanda ay naglalayong mas palawakin pa hindi lamang ang tulong pinansyal sa mga estudyante lalo na sa mga mahihirap na mag-aaral. Kabilang sa palalawakin pang asiste sa mga kwalipikadong senior high graduates mula sa 4-piece households, kasunod ng pag-aamyanda ay ang dagdag na subsidiya para sa iba pang expenses ng mga mag-aaral. Sa naging talumpati naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ay sinabi nitong titiyakin ng inamyendahang batas na ang tulong ng pamahalaan ay mapupunta sa mga higit na nangangailangan, lalo na sa mga estudyanteng nagmula sa mahihirap at kapuspalad. Paniniguro ng punong ekutibo, mananatili ang edukasyon na pangunahing itataguyod ng kanyang administrasyon at una sa listahan ng kanyang prioridad. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
8: Tulad lang ng nabanggit ko sa aking sona ngayong taon, ang edukasyon pa rin ang pangunahing nagtataguyod ng kakayahan, kung kaya ito ang nangunguna sa listahan ng aking administrasyon. At patuloy natin tutuparin ang pangakong ito.
7: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas,
5: News Nationwide.
4: Naglabas ang Malacañang ng Memorandum Circular No. 134 na nag-aatas sa pagpapatupad ng alternative learning modes at mga learning continuity measure sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa National Capital Region o NCR at 15 lalawigan sa Luzon ngayong Biyernes, September 4, 2026. Ayon sa Malacañang, isinagawa ang hakbang na ito dahil sa inaasahang patuloy na malakas na pag-ulan dulot ng pinalakas na southwest monsoon o habagat. Bukod dito, pinaalala rin ang kalagayan sa NCR ng mababang o pinalala rin ang kalagayan sa NCR ng mababang kalidad ng hangin dahil sa haze mula sa matitinding forest at peatland fire sa Kalimantan at Sumatra, Indonesia. Kabilang sa mga walang in-person classes ngayong araw, ang mga sumusunod na lugar: National Capital Region, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro at Cebu City. Nilinaw ng palasyo na maipapatupad ang alternative learning modes sa mga sumusunod na rehiyon at lalawigan maliban na lamang kung mag-aatas ng direktang kanselasyon o suspensyon ng klase ang kani-kanila mga local chief executive. Ipinaalala rin ng pamahalaan na ang localized na kanselasyon o suspensyon ng klases ay upang lugar na hindi kabilang sa listahan ay nananatiling nasa diskresyon ng kani-kanilang mga local chief executive.
6: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nagtaas na ng red rainfall warning ang pag-asa sa ilang bahagi ng Zambales at Bataan kung saan inaasahan ng malakas na pagbuhos ng ulan na posibleng sundan ng mga pagbaha at landslide. Nasa orange rainfall warning category naman ang Tarlac, Pampanga at mga bahagi ng Zambales, Bataan at Bulacan na nangangahulugang dapat nang maghanda ang mga nasabing lugar sa buhos ng ulan. Pasok naman sa yellow rainfall warning ang buong Metro Manila, Rizal, Cavite at ilang bahagi ng Bulacan, Laguna, Batangas at Nueva Ecija. Sa ilalim ng yellow rainfall warning ay pinapayuhan na ang publiko na maging alerto dahil sa buhos ng ulan. Patuloy ang paalala ng pag-asa sa publiko na manatiling updated sa mga inilalabas na weather bulletin pagdating sa epekto ng habagat.
6: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Ilang biyahe ng barko kanselado ngayong araw dahil sa sama ng panahon. Ang detalye mula sa report ni Lawrence Tanhoco.
6: Radyo Pilipinas. Report.
9: Kanselado ang ilang biyahe ng barko ngayong umaga dahil sa habagat ayon sa Philippine Ports Authority o PPA. Sa Port of Lubang sa Occidental Mindoro, kanselado ang lahat ng biyahe matapos ipatupad ng lokal na pamahalaan ng no-sail policy. Kanselado rin ang biyahe ng MV City of Bacolod mula Puerto Galera patungong Batangas sa nakatakdang bumiyahe alas 7:15 ng umaga kanina at alas 12:30 mamayang tanghali. Sa Port of Abra de Ilog naman, kanselado rin ang biyahe ng Montenegro Shipping Lines patungo sa ng Batangas na nakdang umalis kaninang umaga alas 7 at mamayang alas 11:30 ng umaga. Samantala, kanselado rin ang biyahe ng Ocean Fast Ferries Incorporated sa rutang Maasin, Surigao at pabalik. Nilinaw ng PPA na hindi nito direktang kinakansela ang mga biyahe at otomatikong nahihinto ang paglalayag kapag may no-sail policy ang Philippine Coast Guard o ang lokal na pamahalaan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Patuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga napapaulat na nasawi dahil sa epekto ng mga nagdaang bagyo gayon din ng habagat. Batay sa pinakahuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umakyat na sa 41 ang bilang ng mga napaulat na nasawi. Pinakamarami sa mga ito ay mula sa Cordillera Administrative Region na sinunda naman ng Calabarzon, Central Luzon, Ilocos, Mimaropa, NCR at Negros Island Region. Aabot naman sa 18 ang mga napaulat na nasugatan dahil sa masamang panahon habang nananatili naman sa 3 ang bilang ng mga napaulat na nawawala. Samantala, papalo naman sa 609 na lugar sa bansa ang nananatiling lubog sa baha kung saan pinakamarami rito ay buhat sa Central Luzon. Nasa 83 road sections ang cleared o passable na sa mga rehiyon ng Ilocos, Cagayan Valley, Cordillera, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at NCR habang nasa 6 ang hindi pa rin madaanan sa Benguet, Pangasinan, Pampanga, Nueva Ecija at Tarlac.
6: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Magtutungo ang mga tauhan ng Office of Civil Defense o OCD at Armed Forces of the Philippines sa mga lugar na apektado ng masamang panahon gaya ng habagat, gayon din ng mga nagdaang bagyo. Ngayong umaga, pinangunahan ni OCD Administrator Undersecretary Harold Cabreros ang send-off ceremony para sa hatid tulong para sa sambayanan sa Campo Aguinaldo para palakasin ang nagpapatuloy na relief efforts ng pamahalaan. 10 military trucks kargang sakong-sakong bigas at inuming tubig na ipinadala ng OCD ang tutulak sa Central Luzon, partikular sa mga bayan ng Pulilan, Kalumpit, Hagonoy, Bulacan at Paumbong sa Bulacan. Inaasahang nasa 300 pamilya o katumbas ng 1,500 individual ang makikinabang sa ipinadalang tulong ng pamahalaan.
10: Tanggal na bigas, tubig at mga hygiene kits. So yun muna yung first wave natin, and ang target natin ay 5 munisipyo ng Bulacan muna. And then second, third and fourth sorties sa ibang lugar naman na affected ng ating mga pagbaha ng pagulan ng habagat at saka ng mga nakaraang bagyo.
4: Si OCD Administrator Undersecretary Harold Cabrero.
5: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, Department of Social Welfare and Development o DSWD nagpadala ng water tank sa mga evacuees sa Pampanga. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
5: Radyo Pilipinas. Report.
11: Patuloy pa rin ang pag-agapay ng Department of Social Welfare and Development sa pangangailangan ng mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha. Sa Central Luzon, particular na sa lalawigan ng Pampanga, nag-deploy ang DSWD Field Office 7 ng isang mobile water tank bilang dagdag na suporta sa DSWD Field Office sa Central Luzon, habang naglaan din ang Pampanga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng mobile water filtration system. Nakapreposisyon ang 2 kagamitan sa Pampanga Food Security Complex malapit sa mga evacuation center para agad na magamit para supply ng malinis at likas na tubig sa mga evacuee. Ayon sa DSWD, mahalaga ang akses sa malinis na tubig para maiwasan ang anumang waterborne diseases lalo sa mga bata at matatanda sa evacuation centers. Kaugnay nito, nagpapatuloy rin ang hot meal operations ng DSWD para sa mga pamilyang pansamantalang nananatili sa mga evacuation sites, gayon din ang pamahagi ng family food pack na ngayon ay nasa ikalawang wave na sa Pampanga. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Dilinaw ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na hindi lamang ang mga pamilyang nasa evacuation centers ang kabilang sa prioridad sa pamamahagi ng family food packs, kundi maging ang mga apektadong pamilyang nananatili sa labas sa evacuation sites. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Leo Quintilla, nakikipag-ugnayan ang ahensya sa mga lokal na pamahalaan at Municipal Social Welfare and Development Offices o MSWDOs para matukoy at matukunan ang pangangailangan ng mga pamilyang nasa labas ng evacuation centers. Sa pinakuling tala ng DSWD, nasa 20,000 na pamilya o katumbas ng 71,000 na individual ang nananatili sa mga evacuation center, habang nasa 26,000 na pamilya o mahigit 100,000 residente ang displaced population na pansamantalang nakikitira sa kanilang mga kaibigan o kamag-anak.
12: The distribution are not limited to evacuation centers. Those families outside evacuation centers are also target of our distribution. So closely coordinate with our local government unit, our MSWDO, so we can request and we can complete the needs of those outside also of evacuation centers.
4: Si DSWD Assistant Secretary Leo Quintilla.
5: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, binigyang diin ng DSWD na sumusunod sa prinsipyo ng tama, tapat at may integridad ang procurement ng family food packs o FFPs. Paliwanag ni Attorney Karina Antoinette Agudo, Director ng DSWD Admin Service at concurrent OIC ng Procurement Management Division, dumadaan sa competitive bidding at transparent na proseso ang procurement, alinsunod sa Republic Act No. 12009 o New Government Procurement Act. Sa kasalukuyan, ang Go Global International Corporation ang supplier ng food packs ng DSWD sa halagang 797 pesos at 80 centavos kada kahon. Ayon kay Agudo, hindi dapat ikumpara ang presyo ng FFP sa retail prices sa grocery dahil kasama sa halaga ang laman ng food pack, packaging, delivery, warehousing, manpower at iba pang gastusin sa pagbuo at paghatid nito. Nilinaw din niyang hindi nakabase sa particular na brand ang pagpili ng mga produkto. Sa halip, kailangang tumugma ang mga ito sa itinakdang specifications at quality standards ng DSWD.
13: Even po the conduct of the procurement process, yung bawat step, pwede po silang mag-attend para makita po nila paano dinideliberate, ma-observe po nila yung proceedings na ginagawa ng ating Bids and Awards Committee. Ganun po ka-open and transparent.
3: Si Attorney Karina Antoinette Agudo ang Director ng DSWD Admin Service at concurrent OIC ng Procurement Management Division.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Naglaan ang Department of Labor and Employment o DOLE ng 386.6 na milyong piso para sa emergency employment at livelihood assistance ng may 49,879 na manggagawa sa Central Luzon na naapektuhan ng pinalakas na southwest monsoon o habagat. Ayon kay DOLE Secretary Francis Tolentino, ipinatutupad ang ayuda sa pamamagitan ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o TUPAD at DOLE Integrated Livelihood Program o DILP upang tulungan ang mga manggagawa na magkaroon ng agarang kita at makabango ng kanilang kabuhayan. Sa ilalim ng tupad, 357.85 na milyong piso ang inilaan para sa 48,667 na benepisaryo sa Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga at Tarlac. Bibigyan sila ng pansamantalang trabaho kabilang ang community-based cleanup activities. Samantala, 28.79 na milyong piso ang inilaan sa livelihood assistance para sa 1,212 na benepisaryo sa Central Luzon. Kabilang sa mga suportatong kabuhayan, ang farming equipment, sari-sari store na may bigasan, food vending, pangingisda, livestock processing, repair services at iba pang maliliit na negosyo. Ayon sa DOLE, bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking walang Pilipinong maiiwan lalo na sa panahon ng kalamidad habang patuloy na tinutulungan ng mga komunidad na makabangon mula sa pagbaha at malalakas na ulan.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy na nakaalalay ang Department of Agriculture o DA sa mga magsasaka at mangingisdang lubos na naapektuhan ng enhanced southwest monsoon o habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Batay sa tala ng DA, umabot na sa 3.62 billion pesos ang pinsala at production losses sa walong rehiyon na nakaapekto sa 86,466 na magsasaka at mangingisda. Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang interventions ng DA, kabilang ang 609.79 million pesos na halaga ng agricultural inputs gaya ng binhi at planting materials at pamamahagi ng 9,260 na sako ng palay milled rice mula sa National Food Authority o NFA sa mga apektadong LGU. Mayroon ding 35.67 million pesos na indemnification para sa 5,005 na insured farmers at fisher folk sa pamamagitan ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC. Patuloy din ang koordinasyon ng DA sa mga LGU at iba pang ahensya kabilang ang pagmomobilisa ng logistical support at kadiwa trucks, monitoring sa presyo at market flow at pagtatayo ng help desk para sa mga magsasakang nangangailangan ng impormasyon at assistance.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Patuloy ang pagtuklas at pagrekomenda ng UP Resilience Institute na mga konsepto para mas mapahusay pa ang pagresponde ng pamahalaan sa mga pagbaha sa iba't ibang panig ng bansa. Sa panayam ng Mark In, Mark Out kay UP Resilience Institute, NOAA Executive Director Dr. Mahar Lagmay, isa ang konsepto ng sponge road sa posibleng maging solusyon sa dekadekada ng problema sa pagbaha bukod sa mga nakasanayan ng flood control structure gaya ng mga dike, pumping station at drainage system. Ani Lagmay, kung maipapatupad ang konseptong ito, ay hindi na mabibilaukan ang mga nauna ng flood control structures dahil sa dami ng daloy ng tubig. Kung maikakonsidera kasi ang sponge road sa pagbuo ng layout o plano sa mga komunidad, ay magiging malaking tulong ito na maiwasan ang pagragasa ng tubig dahil mas nasisipsip na nito ang ibinabagsak na ulan.
14: Dahil sinumentohan na natin, kinongkretohan na natin lahat, hindi na maka-absorb yung lupa. So, ang gagawin natin, meron mga paraan, hindi lang naman dike, pumping station ang mga pwedeng gawin, di ba? Yung sponge road ay isa pa sa mga paraan na pwede natin gawin para ma-manage ng mabuti ang baha. So, merong mga kalye na pwedeng idisenyo na sumisipsip ng tubig ulan para hindi na siya nasasama doon sa tubig na nasa ilog na pag dumami ng katakot-takot yan ay nagkakaroon ng baha.
4: Si UP Resilience Institute, NOAA Executive Director Dr. Mahar Lagmay.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Apektado pa rin ng baha ang malaking bahagi ng Tarlac. Bunsod pa rin ang epekto ng mga nagdaang bagyo at matinding habagat na nagdala naman ng walang tigil na ulan. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay Tarlac PDRRMO Head Marvin Giang, sinabi nito ang apektado ng masamang panahon ang lahat ng munisipalidad ng Tarlac kung saan aabot sa higit 300 barangay ang labis na naapektuhan. Pinaka-apektado naman sa mga munisipalidad ang Paniki, Moncada at Kamiling na tinututukan na ngayon ng pamahalaang panlalawigan. Pagdating sa casualty ay 2 pa lang ang kanilang naitala habang may 2 rin ang naitalang nawawala. Nasa 40 evacuation centers naman ang nananatiling bukas kung saan nasa higit 2,000 pamilya ang mga nananatili.
15: Sa infrastructure naman po, ano, base po sa report ng DPWH, meron po tayong 43 na flood control structure o yung mga slope protection na na-damage. At saka po meron tayong 2 national roads. So kung susumahin po, kasama na po dito yung 2 tulay na naputol. So meron po tayong total estimated needs po or damages na 2.582 million po yung estimated damage po na nireport po ng ating DPWH dito sa probinsya ng Tarlac.
3: Yan ang pahayag ni Tarlac PDRRMO Head Marvin Giang.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Puspusan na ang ginagawang adjustment ng mga ospital, lalo na rito sa Metro Manila, para makapag-accommodate ng mga pasyenteng may leptospirosis. Sa naging panayam sa MMDA kay Health Undersecretary Gloria Balboa, sinabi nitong nasa full capacity na ang nasa 4 na ospital sa bansa, gaya ng East Avenue Medical Center, Jose Reyes Memorial Medical Center, San Lazaro Hospital at National Kidney and Transplant Institute. Kaugnay nito, sinabi ni Balboa na patuloy sa pagdaragdag ng mga kama ang ibang ospital para makatanggap pa ng mga isinusugod na pasyente. Base sa datos ng Department of Health mula January hanggang August 29 ngayong taon, umabot na sa 6,253 na case ng cases ng leptospirosis ang kanilang naitala sa buong bansa, kung saan 378 dito ang nasawi. Gayunman, mas mababa pa rin ito ng 12% kung ikukumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon.
16: Siyempre, pag dumadami yung ating mga kaso, yung beds ng ating hospitals, kasi even during normal times talagang more than their bed capacity na nga, no, ang ating mga hospitals. Pero nag-a-adjust sila depende doon sa ano yung mas maraming sakit. So ngayon, kung mas maraming leptospirosis cases, may ina-allocate silang lepto beds, ang sinasabi. So naghahanda na sila dyan.
4: Si Department of Health Undersecretary Gloria Balboa.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Commission on Audit, walang nakitang link kay Senador Joel Villanueva sa mga flood control project na isinailalim sa fraud audit sa lalawigan ng Bulacan. Mula Senado, mag-uulat si Nympha Asuncion.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
17: Report. Walang nakitang koneksyon ng Commission on Audit o COA kay Senador Joel Villanueva sa mga flood control projects sa Bulacan na kasalukuyang isinailalim sa fraud audit. Ito ang tinumpirmahan ni COA Chairperson Gamaliel Cordova matapos direktang itanong ni Villanueva sa pagdinig ng Senado ng panukalang 2027 budget ng COA. Ayon kay Cordova, nakatuon ang fraud audit nila sa Department of Public Works and Highways o DPWH na siyang implementing agency ng mga flood control projects sa Bulacan. Anya, mga tauhan ng DPWH sa Bulacan ang nagpatupad ng mga proyekto dahil nakapaloob ang pondo sa budget ng ahensya. Iginit ni Cordova na hindi sangkot si Villanueva sa implementasyon ng mga proyekto at hindi siya natukoy ng COA kaugnay ng mga findings nito. Sa ngayon, sinabi ng COA na halos 50 flood control projects sa Bulacan ang kanilang nasuri. May mga notice of disallowance na rin anyang inilabas batay sa findings ng ilan sa mga audit. Naipasa na rin ng COA sa Office of the Ombudsman ang ilang resulta ng kanilang fraud audit. At ayon kay Cordova, handa ang komisyon na magbigay ng kopya ng mga ulat na ito sa Senado. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Bumagal ang inflation o antas ng pagtaas ng bilihin sa ika-4 na sunod na buwan noong Agosto ng taong kasalukuyan. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, punsod ito ng pagbagal ng antasang pagtaas sa presyo ng pagkain at utilities noong isang buwan. Sa pulong balitaan, sinabi ni National Statistician at PSA Chief Claire Dennis Mapa na bumaba ang inflation rate sa 6.1% noong Agosto mula sa 6.2% noong July 2026. Pangunahing salikan niya ng pagbaba ng inflation rate noong nakalipas na buwan, ang mabagal na pagtaas ng food at non-alcoholic beverages na pumalo lang sa 4.6%.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pagbaba ng presyo ng pagkain at kuryente nakatulong sa pagpapatatag ng inflation ayon sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
18: Kumpiyansa ang Department of Economy, Planning and Development na ang pagbaba ng presyo ng pagkain at kuryente ang naging susi upang mapanatili matatag ang inflation sa bansa. Ito'y matapos maitala ng Philippine Statistics Authority ang 6.1% na headline inflation nitong Agosto na bahagyang mababa kumpara sa 6.2% nitong buwan ng Hulyo. Ayon kay Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan, sa kabila ng pananatili matatag ng inflation, magpapatuloy pa rin ang mga ginagawang hakbang ng pamahalaan para makatulong sa mga Pilipino. Kabilang na riyan ang pagpapalakas ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIFT Program, pagpapalawak ng kadiwa sa 700 outlets, gayon din ang pamamahagi ng libreng bigas sa nasa 20 milyong Pilipino. Sa ilalim naman ng programang bawat bayan makikinabang at pagbibigay ng 12 pesos kada litrong fuel subsidy para sa mga tsuper ng pampublikong transportasyon. Patuloy din pinaghahandaan ng Department of Agriculture ang epekto ng El Nino upang mapanatiling sapat ng supply ng pagkain sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Nagpaabot ang pakikiramay ang Malacañang sa naiwang pamilya at malalapit sa buhay ng dalawang Filipino seafarers na nasawi sa pag-atake sa Saudi Flag Crude Oil Tanker SIDR habang bumabagtas ito sa Strait of Hormuz. Una nang sinabi ng Department of Migrant Workers o DMW na nasa 16 ang mga Pilipinong tripulante na sakay ng tanker. Nagawa nilang makontain ang naganap na sunog na resulta ng pag-atake, ngunit nasawi ang dalawang Filipino seafarer. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro, mahigpit ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Migrant Workers na ibigay ang lahat ng tulong, benepisyo at kompensasyon sa pamilya na nasawing seafarers. Ang pangako ng administrasyon, hindi pababayaan ng gobyerno ang pamilya ng nasawing seafarers.
19: Ibigay lahat ng kailangan nila, pati ang benepisyo, compensation, insurance proceeds na naaangkop

0: umuwi dahil sa missile attack sa sinasakyan nilang barko sa Strait of Hormuz. Sa panayam ng programang Boses kay DMW Undersecretary Bernard Olalia, kinumpirma nitong nagtungo na sa Cavite at Cebu si Secretary Kakdak para personal na kumustahin ang pamilyang naulila ng dalawang Pilipinong marino. Alinsunod na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay bibigay ng DMW ang mga nararapat na tulong at benepisyo para sa mga naiwang kaanak ng dalawang nasuwing Pinoy seafarer. Dagdag pa ni Olalia, ginagawa na rin ng pamahalaan ang lahat ng makakain nito para agad na maiuwi sa bansa ang labi ng dalawang nasawing Pilipinong marino.
1: Tayo ay nakikipag-ugnayan sa LMA, yung Licensed Manning Agencies, at ginagawa natin ang lahat para lang sa ganon, maiuwi natin sa agaran yung ating dalawang kababayan. Ano? Importante po yun kasi ang mga pamilya ay nag-aantay na at kinakailangan nating matulungan sila.
0: Yan ang tinig ni DMW Undersecretary Bernard Olalia.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Binigyan diin ng Department of Migrant Workers o DMW na umiiral pa rin ang regulasyon patungkol sa right to refuse to sail sa mga marino, lalo na kung daraan ang kanilang mga sasakyang barko sa mga delikadong ruta tulad ng Strait of Hormuz. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni DMW Undersecretary Bernard Olalia, mahigpit nang ipinatutupad ito ng bansa upang matiyak na magiging ligtas sa mga Pilipinong manlalayag. Nakikipag-ugnay na rin ng kagawaran sa mga licensed manning agency na kung maaari maasistihan ang mga manlalayag na natanging sumampa ng barko at maibaba ito ng maayos. Hindi rin hahayaan ng pamahalaan ang anumang uri ng retaliatory actions o pamimilit sa mga Filipino seafarer na tatangging sumampa sa barkong maglalayag sa mga warlike areas tulad ng Red Sea at Strait of Hormuz.
1: Kapag alam ng tripulante nating Pilipino, lalong-lalo na yung mga lalayag doon sa nabanggit ng mga lugar na warlike areas, yung sa Strait of Hormuz, no? Sa Red Sea, no? Sa Black Sea, talagang ipinatutupad natin ang maayos yan sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa ating mga agencies na kapag nag-elect ang ating seafarer na huwag sasampa at huwag tutuloy, sila po ay maayos na ibababa at i-repatriate at tutulungan at hindi bibigyan ng retaliatory action. No? Yun po yung matipay na pinatutupad.
3: Si DMW Undersecretary Bernard Olalia.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Nakikipag-ugnayan ang Department of Foreign Affairs o DFA sa mga counterpart nito sa New Delhi at Kathmandu para matukoy ang kalagayan ng mga Pilipinong naapektuhan ng landslide at flash flood sa Nepal. Ayon kay DFA Secretary Maria Teresa Lazaro, isang Pilipino ang napaulat na nawawala sa insidente. Sinabi ni Lazaro na walang foreign service post ang Pilipinas sa Nepal, kaya't umaasa ang DFA sa Philippine Embassy sa New Delhi na may jurisdiction sa bansa. Humingi na ang DFA ng DNA sample mula sa pamilya ng nawawalang Pilipino para maikumpara sa mga labi na mariretrieve sa lugar.
4: All efforts now have been, all the resources, international organizations as well as the local authorities are still in the process of searching, as there are many. Reports said that there are about 4,000 missing persons. So now I think we ask the family for the DNA so that we can match it with those bodies.
0: Yan ang pahayag ni DFA Secretary Maria Teresa Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Magpapatuloy ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? #panatag ang may alam.

0: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pa nating mga balita, mga paghahanda para sa Salaknib at Balikatan 2027, ikinakasana ng Pilipinas at mga kaalyadong bansa. Magbabalita muli si J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Maaga pa lamang, pinaghahandaan na ng Philippine Army ang malalaking mga pagsasanay militar kasama ang mga kaalyadong bansa nito. Yan ay isa'y sinagawang Salaknib Balikatan o SABAC 2027 Commander Summit para plantsahin ang mga plano kasama ang Amerika, Japan at Australia. Sa kanyang mensahe, nilatag ni Commanding General ng Philippine Army na si Lieutenant General Donald Gumiran ang kanyang guidance para sa strategic planning at epektibong pagpapatupad ng Army-to-Army Salaknib exercise. Ang Salaknib ang magsisilbing paghanda bago ang mas malawak na combined at joint balikatan exercises. Sinuri rin ng mga opisyal ang resulta ng initial planning conferences at initial site surveys para sa SABAC 2027. Dito rin napagkasunduan ang mga layunin ng pagsasanay na mahalagang desisyon sa pagpaplano, koordinasyon ng multinational training activities at paglalaan ng resources sa pamamagitan ng bilateral at multilateral training target ng Philippine Army na higit pang mapaunlad ang kakayahan ng mga ground force at maihanda ang mga ito sa external security operations. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Hinimok ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang Department of Education o DepEd na ituro sa mga kabataan at mag-aaral ang paggamit ng Emergency 911. Sa pagdalo ni DILG Secretary John Vicrimulla sa ginanap na National Simultaneous School Safety Drill, iginit nitong mahalagang malaman ng mga mag-aaral ang kanilang tatawagan tuwing merong karahasan sa loob at labas ng paaralan. Mula na mangyari ang mga insidente ng karahasan sa mga paaralan sa bansa, nagpakalat na sila ng mga tauhan ng Philippine National Police sa labas ng mga paaralan. Maging ang mga barangay tanod ay tumutulong na rin sa mga pampublikong paaralan para tingnan ang mga bag ng mga estudyante at matiyak na walang mga armas na dala ang mga ito. Hirit pa ni Rimulla, gumagana ang Emergency 911 anuman ang gamiting dialekto at nakahandang rumisponde 24/7.
6: Turuan nun natin ang ating mga bata na gumamit ng 911. Nationwide na po yan. Nationwide. Dati po, 400 na numero ang tatawagan nyo basta may emergency. Ngayon, isang numero na lang, 911. Sasagutin kayo kung Tagalog kayo, Tagalog ang sagot. Kung Bisaya, Bisaya. Kung Tausug, Tausug. Kung nasaan ka man sa Pilipinas, kanong lingguwahe mo, naka-adjust na ang PNP, ang BFP sa emergency response para alam namin kung anong gagawin. Trust the system. Kung meron tayong kailangan matutunan dito, trust the system.
5: Si DILG Secretary John Vicrimulla.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sasampahan ng kaso ang minor de edad na estudyanteng sangkot sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban City noong Hunyo. Ayon kay DOJ Undersecretary Ian Norman Dato, 4 counts ng frustrated murder at 6 na bilang ng attempted murder ang ihahain laban sa 15 anyos na child in conflict with the law o CICL. Ayon kay Dato, nakita ng prosekusyon na alam ng estudyante ang kanyang ginawa ng mamaril ito sa San Jose National High School at kasabwat ang kapwa minor de edad. 2 mag-aaral ang nasawi habang mahigit 20 ang napaulat na sugatan sa school shooting noong June 22. Dahil dito ihahain na ang mga kaso laban sa 15 anyos na estudyante sa Tacloban City Regional Trial Court.
7: Our prosecutors in Tacloban City have ordered 4 counts of frustrated murder and 6 counts of attempted murder filed against the 15-year-old classmate accused of opening fire during the 22 June 2026 incident at the San Juan National High School after our prosecutors found that he acted with discernment and in conspiracy with a second minor.
3: Yan ang pahayag ni DOJ Undersecretary Ian Norman Dato.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Minimum age of criminal responsibility ipinanukalang ibaba sa 12 anyos. Mula kamara, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Itinatulak ni Acovical Parklist Representative Alfredo Garbin Jr. na ibaba sa 12 anyos mula sa kasalukuyang 15 anyos ang minimum age of criminal responsibility. Ayon kay Garbin, kailangan ito para mapanagot yung mga minor de edad na sangkot sa karumal-dumal na mga krimen na may kakayahang umunawa sa bunga ng kanilang mga ginawa. Kasunod na rin ito ng mga insidenteng kinasangkutan ng mga minor de edad sa Pamamaril, sa Tacloban at Zamboanga. Hindi anya layunin ng panukala na talikuran ang mga prinsipyo na kasentro sa kapakanan ng bata at restorative justice na nakapaloob sa Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Sa ilalim ng kanyang House Bill 10334, mananatiling hindi makakasuhan yung mga batang 12 anyos pababa habang maaari naman sampahan ng kaso ang higit 12 anyos sa ilang mabibigat ng krimen kung mapapatunayan may discernment. Kabilang dito yung murder, kidnapping, parricide, infanticide, carnapping na nagresulta sa kamatayan at ilang mabibigat na drug offenses. Mananatili pa rin naman anya ang mga proteksyon para sa mga bata tulad ng diversion programs, confidentiality ng juvenile records at intervention para sa children in conflict with the law. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: House Impeachment Advisor naniniwalang ang mas mabilis na paglilitis ay kinakailangan para iwasan ang hearing fatigue ng publiko. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Naniniwala si House Prosecution Panel Advisor at Spokesman Ace Barbers na mas magiging epektibo ang binagong schedule ng impeachment trial sa darating na Oktubre dahil mas mabilis nitong matatapos ang proseso. Ayon sa kanya, layunin ng prosecution na maging mabilis at epektibo ang paglilitis upang hindi mawala ng interes ang publiko basta't sapat na ang mga naipresentang ebidensya. Binigyan din ni Barbers na bagamat pinag-aaralan pa ang paglalabas sa ilang saksi at ang posibleng pag-drop sa bribery charges, wala pa itong pinal na desisyon. Importante anya na kung sapat na ang mga ebidensya, hindi na kailangan pang mahabain ito. Sakali namang matuloy ang mga hakbang na ito, inaasahan ng prosecution panel na matatapos nila ang paghaharap ng ebidensya bago sumapit ang Nobyembre. Panawagan ni Barbers dapat maging balanse ang trial, pabilisin ang proseso upang mas madaling maunawaan ng taong bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Inilagay sa Red Alert ang Visayas at Mindanao Power Grids ngayong Biyernes dahil sa limitadong supply ng kuryente. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, iiral ang Red Alert sa Visayas mula alas 3 ng hapon hanggang alas 10 mamayang gabi. Yellow Alert naman mula alauna ng hapon hanggang alas 3 ng hapon at mula alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Red Alert naman sa Mindanao mula mamayang alauna ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Yellow Alert sa Mindanao mula alas 10 ng umaga hanggang alauna ng hapon at mula alas 9 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi mamaya.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Energy Secretary Sharon Garin nangakong mababawasan na ang yellow at red alert status sa Visayas at Mindanao grid sa susunod na buwan. Si AJ Ignacio para sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Yes, John, nangako nga si Energy Secretary Sharon Garin sa publiko na mababawasan na ang yellow at red alert status sa Visayas grid at Mindanao grid sa susunod na buwan. Ito'y matapos kang maitala ang sunod-sunod na power interruption sa dalawang peninsula. Ayon nga kay Secretary Garin na patuloy na isinasapinal ang gagawing plano para sa mga transmission lines na itatayo sa Visayas at Mindanao grid. Ito ay upang maisawala na ang mga power interruptions at mas magiging stable na ang supply ng mga enerhiya. Inaayos na lamang, ayon pa kay Secretary Garin, ang mga grid sa mga isla gaya ng Panay at Marinduque na isa sa mga lubhareng nakakaranas ng malawakang power interruption. At kabilang din ang Negros Occidental. Yan muna pinakuling balita mula pa rin sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Ipinunto ni Energy Secretary Sharon Garin na nananatili ang commitment ng Administrasyong Marcos upang pataasin pa ang share ng renewable energy sa kasalukuyang energy mix ng bansa kung saan isa sa key factors ang geothermal energy. Sa isinagawang 7th Philippine International Geothermal Conference sa Lipa City, Batangas, hinimok ni Energy Secretary Garin ng mga investor na samantalahin ang mga inihahaing programa ng pamahalaan, partikular na sa exploration ng karagdagan pang geothermal sites. Anigarin, maraming positibong epekto sa bansa ang pagpapalawak pa ng geothermal development para mapataas pa ang energy security status ng Pilipinas. Isa rin itong paraan para patuloy na mamayagpag ang Pilipinas bilang world's second largest geothermal energy producer.
10: We want more projects. We want more geothermal projects. As we work towards increasing the share of renewable energy in our power generation mix to at least 35% by 2030 and 50% by 2040, developing these geothermal resources will be important to strengthening the country's energy security and reliability while advancing a cleaner energy mix.
5: Pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: National Library of the Philippines hinimok ang publiko na gumamit ng silid-aklatan para sa access sa totoong impormasyon. Ang reported din sa atin ni Quincy Kahilig.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Bilang bahagi ng pagsusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maitaas ang kalidad ng edukasyon sa bansa, hinihibok ng National Library of the Philippines o NLP ang publiko, lalo na ang mga kabataan, na gamitin ang serbisyo ng mga silid-aklatan sa bansa. Ayon kay Maricel Oreña, Chief Librarian ng Research and Publications Division ng NLP, importante ang papel ng mga library dahil makasisiguro ang publiko na totoong impormasyon ang mga nakalathala sa mga print and digital references sa silid-aklatan. Bukod dito ay nagsasagawa rin ng NLP ng storytelling activities para engganyuhin ang mga bata na magbasa. Narito ang pahayag ni Jose Tomasito Fernando, head ng Children's Section ng NLP.
12: Bilang ganun, napupukaw yung interest nila na, may mga kwento palang ganito, may mga libro palang ganito, na nagigising natin yung interest nila na, baka pag nabasa ko yung libro na yan, pumunta ako sa National Library of the Philippines. Yun, para ma-promote po natin ang pagkakaroon ng kilig sa pagbabasa.
11: Samantala, inilunsad din ng National Library ang mga aktibidad nito para sa paggunita ng Library and Information Services Month 2026 sa Nobyembre, kung saan kasama ang skills training para sa mga librarian sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Sports.
5: Sa larangan ng palakasan, Alex Ayala nakabawi kay Alexandra Olinikova para umusad sa third round ng US Open. Mula Sports Radio 918, may ulat si Dennis Hilanga.
13: Nakabawi si Alex Ayala laban kay Alexandra Olenikova ng Ukraine sa score na 6-1, 6-4 para makarating sa third round ng US Open kaninang umaga. Mas agresibo si Ayala sa pagkakataong ito kumpara noong una silang nagharap noong Mayo sa first round ng International Strasbourg sa France, kung saan itinakas ng Ukrainian player ang 3-set win. Sinandalan ng Filipina tennis star ang 4-0 lead sa first set bago kunin ang 5-3 advantage sa second para tapusin ang laban sa loob lamang ng isang oras at 4 minuto. Ito na ang kasalukuyang best finish ni Ayala sa US Open dahil noong isang taon ay hanggang second round lang ang kanyang narating. Magiging mahirap ang laban ni Ayala sa third round kung saan makakaharap niya sa ikatlong pagkakataon ang matalik na kaibigang si Iva Jovic ng USA. Hindi pa nananalo si Ayala kay Jovic. 2 beses tinalo ng American ang Pinay ngayong taon sa first round ng French Open at round of 16 ng HSBC Championships sa London. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Tabayanan po ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations. Manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
15: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars. Ito yung tinatawag nating mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
16: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung, ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan open lang nila yung app nila makapag-register na sila.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Karagdagang balita dito sa Luzon. Central Luzon pumangalawa sa may mga pinakamaraming kaso ng leptospirosis. Kabilang na ang 7 namatay. Mula Radyo Pilipinas Tayog, narito ang ulat ni Leslie Gemino.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Umakyat na sa 632 ang kabuuang kaso ng leptospirosis sa Central Luzon ngayong taon matapos magdulot ng patuloy na pagbaha ang mga matitinding pag-ulan at habagat. Dahil dito, ang Region 3 na ang ikalawa sa may pinakamataas na naitalang may sakit sa bansa. Kasunod ng National Capital Region na may 1,733 cases. Sa Nueva Ecija, mayroong 103 na kaso ng leptospirosis mula January 1 to July 11 at 7 ang nasawi. Mas mababa ang bilang ng mga nasawi kumpara sa 12 pasyente sa parehong panahon ng 2025. May 58 cases lamang ang naitalang kaso sa parehong panahon. Batay sa record, ang mga nasawi mula sa mga lungsod ng Cabanatuan, San Jose at Muñoz, ganyan din sa mga bayan ng Piñaranda, Santo Domingo, Talavera, General Mamerto, Natividad. Naapektuhan ng sakit ang mga pasyenteng may edad 3 hanggang 73. Ang kay Dr. Christian Salazar, pinuno ng Nueva Ecija Provincial Health Office, maigpit silang nakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan partikular sa mga kampanya na impormasyon at pamimigay ng doxycycline. Hinimok din ng publiko na agad kumonsulta sa doktor kapag lumitaw ang mga sintomas. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Punta naman tayo sa Bicol Bushfire sa Patitinan Tiwi Road sa Sangay, Camarines Sur na ideklarang fire out bandang hating gabi ng Webes. Si Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas naga sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
19: Naideklarang fire out bandang hating gabi ang bushfire na nangyari sa Matarik na Dalisdias sa bahagi ng Patitinan Tiwi Road sa Barangay Patitinan Sangay, Camarines Sur. Batay sa inisyal na ulat, bandang alas 5:34 kahapon, September 3, 2026, nang maitala ang sunog sa lugar. Kaagad naman, rumesponde ang Bureau of Fire Protection at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Sangay at naging katuwang din sa operasyon ang BFP sa Karatig Bayan ng Tigaon, Goa, San Jose, Camarines Sur, Ratang BFP at MDR-MO Tiwi sa Albay. Upang makatulong sa pag-apula ng apoy kagabi, nagpahiram ng boom truck ang local government unit ng Tiwi. Ngunit naging pahirapan ang naging operasyon ng mga otoridad dahil sa malakas na hangin at matarik ang lugar. Samantala, labis naman ang pagpapasalamat ni Sangay Mayor Jovie Fuentebella sa lahat ng mga ahensya at LGUs na tumulong upang maapula ang apoy. Para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa Visayas naman, Eastern Samar nangunguna pa rin sa Measles Rubella Supplemental Immunization Activity sa Region 8. Vaccination drive pinalawig hanggang unang linggo ng Setyembre. Ang detalye mula kay Penelope Pomida ng Radyo Pilipinas, Borongan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
20: Patuloy na nangungunang Eastern Samar sa buong Region 8 sa implementasyon ng 2026 Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o MRCA habang pinalawig ang kampanya hanggang unang linggo ng Setyembre. Batay sa pinakahuling datos, nasa mahigit 29,000 na mga bata ang nabakuna sa lalawigan mula sa target na mahigit 44,000 katumbas ng 65.40% accomplishment. Ayon kay Mark Greg Rodriguez, Provincial National Immunization Program Coordinator ng PHO Eastern Samar, nananatiling numero 1 ang lalawigan sa Region 8 sa MRCA accomplishment. Pinakamataas naman ang accomplishment rate ng bayan ng Hipapad na nasa 93.39%, sinundan ng Arteche 79.60% at bayan ng Sulat sa 75.29%. Hinimok ni Rodriguez ang mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak na kabilang sa target ng programa upang maprotektahan laban sa measles at rubella na maaring magdulot ng seryosong komplikasyon. Libre ang bakuna sa ilalim ng National Immunization Program ng Department of Health. Maaring magtungo ang mga magulang sa pinakamalapit na health center o makipag-ugnayan sa barangay health workers para sa pagbabakuna. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
18: Sa ibang bahagi ng Visayas, 3 barangay apektado sa naganap na grass fire sa bayan ng Hinunangan, Southern Leyte. Ang ulat mula kay Aljon Malot ng Radyo Pilipinas, Sogod.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
21: 3 barangay ang naapektuhan ng naganap na grass fire sa bayan ng Hinunangan, Southern Leyte noong Agosto 31. Nasunog ang mga bahagi ng barangay Santo Niño, barangay Badzangon at barangay Manalog. Batay sa ulat ng Hinunangan Fire Station, nagsimula ang sunog pasado alas 10:30 ng umaga, ngunit alas 3:30 na ng hapon nang ito ay naiulat sa mga otoridad. Agad namang rumisponde ang unang responding team pasado alas 3:30 ng hapon at nagsagawa ng fire suppression at containment operation upang mapigilan ang pagkalat ng apoy. Tinatay ang umabot sa 70,000 square meters na agricultural lands at vegetation ang naapektuhan ng sunog. Nakipagtulungan sa Hinunangan Fire Station, ang Hinundayan Fire Station at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa isinagawang operasyon. Ayon sa ulat, nakontrol ang sunog pasado la 1:40 ng madaling araw noong Setyembre 1 at tuluyang naapula alas 2:10 ng madaling araw. Tinatayang umabot sa 50,000 piso ang halaga ng pinsala. Wala namang naiulat na nasawi o nasugatan sa insidente. Wala ring bahay o establishmento ang naapektuhan ng sunog. Kasunod nito, nagpaalala ang Bureau of Fire Protection o BFP sa publiko na maging maingat sa mga gawain na maaaring pagmula ng sunog, lalo na sa mga lugar na may tuyong damo at halaman upang maiwasan ang pagkalat ng apoy. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, sa Mindanao, Department of Agriculture Region 11, itinampok ang Philippine Halal Products sa Saba International Expo. Mula Radyo Pilipinas Davao, narito ang ulat ni Marcel Dasalia.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
22: Lumahok ang Department of Agriculture Region 11 sa Saba International Expo 2026 na ginanap mula Setyembre 2 hanggang sa 6 sa Kota Kinabalu, Saba, Malaysia. Layunin ng Expo na palawakin ang networking at trade connections sa pagitan ng mga negosyo mula sa BIMP, IAGA at ASEAN. Itinatampok ng DA-11 ang mga produktong pang-agrikultura ng Pilipinas, partikular ang mga halal certified products upang mabuksan ang mas maraming oportunidad para sa international market. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamondasalia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
18: Punta naman tayo sa Radyo Pilipinas, Iligan. May report si Sheriff Timhar, Department of Education, Region 10. Itinuturing na seryoso ang dalawang text message threat sa mga paaralan sa rehiyon.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Seryoso ang pagturing ng Department of Education o DepEd Region 10 sa dalawang text message na banta sa mga paaralan na naitala sa dalawang lungsod sa rehiyon. Ito ang kinumpirma ni OIC Chief Education Supervisor Dr. Ricardo Dragon sa isinagawang nationwide simultaneous school safety drills sa Iligan City National High School. Aniya agad na nakikipag-ugnayan ang DepEd sa mga awtoridad, biniberipika ang mga ulat at pinapalakas ang seguridad sa mga paaralan. Kabilang dito ang agarang pagsuspinde ng face-to-face classes kapag kinakailangan bilang pag-iingat sa kaligtasan ng mga estudyante at guro. Naaksyonan naman na aniya ang dalawang banta habang napigilan din ang iba pang lokal na ulat. Binigyan din naman ni Dragon na seryoso ang anumang banta, prank man o hindi, dahil nakasalalay rito ang kaligtasan ng mga guro at estudyante. Sa kasalukuyan, wala nang banta sa mga paaralan sa rehiyon. Nananatiling nakatutok at alerto naman ang kagawaran upang protektahan ang mga paaralan sa anumang banta, partikular na matapos ang mga malagim na insidente ng karahasan sa Tacloban at Zamboanga City. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: CSC Tandag maglulunsad ng libreng seminar bilang bahagi ng 126th anniversary ng Philippine Civil Service. Si Angel Luisa Obosa ng Radyo Pilipinas Tandag para sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Magkakaroon ng libreng seminar ang Civil Service Commission o CSC Tandag sa September 17 sa Cortes at September 28 sa Hinatuan, Surigao del Sur. Bilang bahagi ito ng pagdiriwang ng 126th Philippine Civil Service Anniversary. Ayon kay CSC Tandag Director 2 Evangeline B. Gulindang, kabilang sa mga tatalakayin ang Republic Act 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, pati na rin ang iba pang special eligibilities para sa mga kawani ng gobyerno. Layunin ng seminar na dagdagan ang kaalaman ng mga government workers sa kanilang mga tungkulin, responsibilidad at tamang asal sa paglilingkod sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tanda.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
18: At ako naman po si Ched Oliva. Hanggang sa susunod na linggo, isang magandang araw sa ating lahat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
7: Magandang araw, narito na ang kalipunan ng mga balita sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Una sa ating balitang probinsya, Department of Migrant Workers Cordillera Administrative Region na mahagi ng kabuuang 340,000 pesos na assistance para sa mga overseas Filipino worker at kanilang pamilya sa Kalinga. Para sa kabuuang ulat, narito si Amelia Bumatnong ng Radyo Pilipinas Tabuk.
23: Dagup at 340,000 pesos sa financial kinlivelihood assistance iti impaay iti Department of Migrant Workers wano DMW Corp para kadagiti overseas Filipino workers wano OFWs ken pamilyada kabayatan iti National Reintegration Network Fair ken World Cafe of Opportunities anaisayang kat iti probinsya ti Kalinga. Iti sidong ti agarang Kalinga at Saklolo para sa mga OFW na nangangailangan wano Action Fund sag 100,000 pesos a death assistance iti naipaay iti pamilya ti dua a deceased OFW. May samat nga OFW itinaikanti 75,000 pesos a medical assistance, bayat a 50,000 pesos itinaipaay parti may sa a distressed OFW. Kastapay ang naikanti 15,000 pesos livelihood grant ti may sa a beneficiaryo itisidong ti enhanced livelihood program. Iti mensahe na dinakamat ni DMW Car OIC Regional Director Attorney Cheryl Ditek apang gabta aktibidad ang maikandag iti returning OFWs iti oportunidad dito pagilian ken maallukoy dagiti aspiring migrant workers nga ikonsidera dagiti gundaway iti bukod da komunidad tapno saan da nakasapulan nga agtrabaho pay iti abroad. Kabayatan na nagpinirma ti DMW Corp ken iti Integrated Corp of the Philippines Kalinga Chapter iti Memorandum of Agreement tapno mapapigsa iti access iti legal assistance para kadagiti OFWs ken pamilyada. Manipod dito'y RP Tabuk, siya ni Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
7: Salamat, Amelia. Mula Kalinga, dakuha naman natin ang Mountain Province. Overseas Workers Welfare Administration at Department of Information and Communications Technology sa Mountain Province pinangunahan ang seminar ukol sa digital marketing at e-commerce para sa mga overseas Filipino worker at kanilang pamilya sa probinsya. Para sa kabuang detalye, narito ang ulat ni Arlene Fagyan ng Radyo Pilipinas Bontok.
2: Sayangkat iti Overseas Workers Administration iti Mountain Province, ngay dadaulwan ni Jennifer Morrison, Workers Welfare Officer, iti maysa nga seminar may naig iti digital marketing kan e-commerce, kadag iti Overseas Filipino Workers kan iti pamilya dati probinsya iti Montañosa. Iti programa kat mangtad kadag iti Overseas Filipino Workers kan pamilya da iti digital skills kan e-commerce skills kakaro iti business nga inda bangunan. Daytoy kat inbingay iti DICT personnel nga da Aldrick Sumisig kan Information Officer Wise Apolinar. Nakasuro garo dagitoy nga Overseas Filipino Workers kan pamilyada kadag iti kanayunan awagas tapno manayunan dagiti income da babaan iti panagilako kadag iti produkto da iti servisyo iti online bayat nga dada iti balasyo taaw wano ditoy Pilipinas. Uray basit iti puunan da kat amo dagitoy nga Overseas Filipino Workers kan pamilyada nga maamuan nga agilako iti produkto kan servisyo iti social media kakaro no adada iti abroad wano ditoy Pagilian. Manipo dito'y DCRA Radyo Pilipinas Bontok, Arlene Fagan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
7: Salamat Arlene mula Cordillera, baba naman tayo sa Southern Luzon. Karagdagang automated weather stations inilagay ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa 6 na bayan sa Palawan. Para sa kabuang ulat, nagbabalita si Valerie Regalado ng Radyo Pilipinas Palawan.
8: Imbutangan ni ang Palawan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office i-automated weather stations o ang mga istasyon ig-instrumento ngayong gagamit sa pagkolekta iang mga impormasyon ig-dato sa pagmonitor iang timpo. Inkabit dya sa mga munisipyo iang Dumaran, El Nido, San Vicente, Rizal, Linapakan, Igkulyon ang akalubas ng mga adlaw. Makon ang Palawan PDRRMO katabid ko no sa mabubal nga datos nga galin sa mga istasyon ang bilang orakay ang uran, temperatura, halumig ig ang kondisyon ng angin nga magagamit sa tamang pagbali impormasyon at tutungod sa timpo igpapabaskag ang sistema sa magang pagpapandam o early warning system. Ingasan nga makatatabang nga banggit nga teknolohiya sa mas madasig nga pagpreparar kumisa ko na ig sa pagbuhat ang mga programa para maprotektan ang mga komunidad o banwa sa Palawan sa mga kalamidad. Alindigi sa Radyo Pilipinas Palawan, dya si Valerie Regalado para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
7: Salamat Valerie mula Luzon, tawid naman tayo sa Kabisayaan. 1,000 seedlings ng fruit-bearing at forest trees ipinagkaloob sa lokal na pamahalaan ng Kalbayog sa Samar. Para sa detalye, nagbabalita si Charmin Perito Balves ng Radyo Pilipinas Kalbayog.
9: Maabot sa kayukot nga seedlings and fruit-bearing o forest trees ang gin-turnover sa LGU Kalbayog como suporta sa Million Tree Project sa syudad. Ginbuhat ang turnover ceremony sa Centro Grounds sa Barangay Payahan kundi informal nga ginkarawat sa syudad ang donasyon tikang sa Vena Energy Corporation. Katuyuanan sa inisyatibo nga makabulig sa programa sa syudad sa pag-ataman sa kalibungan ug pagduso sa sustainable nga komunidad. Parte ini sa padayon nga pagborbigay sa pribado nga sektor ug lokal nga gobyerno para mapakusog ang mga programa pankalibungan ug maprotehiran ang likas nga yaman sa Kalbayog. Tikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Charmaine Perito Bavas. Para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
7: Salamat Charmaine mula Kabisayaan, lipat naman tayo sa Mindanao. Ikatlong quarter meeting ng Regional Peace and Order Council Region 13 isinagawa sa lungsod ng Tandag sa Surigao del Sur. Para sa kabuang ulat, narito si Angel Obosa ng Radyo Pilipinas Tandag.
5: Gipanguluhan ang Regional Peace and Order Council Region 13 sa pagpatigayon sa ikatulong quarter regional council meeting ni adtong September 2 sa Tandag City, Surigao del Sur. Mitambong ang mga representante gikan sa nagkalainlaing national government agencies ug local government units aron hisgutan ang kahimtang sa kalinaw ug kahapsay sa rehiyon mga padayon nga security initiatives ug uban pang mga isyu nga may kalabutan sa kaluwasan sa publiko. Gipasiugda usab ang kahinungdanon sa mas ligon nga koordinasyon ug kooperasyon tali sa mga ahensya sa gobyerno ug lokal nga mga stakeholder aron matubag ang mga concerns sa peace and security ug masiguro ang kaluwasan sa mga komunidad. Nahimo usab nga higayon ang meeting aron susihon ang makasamtangang programa ug inisyatiba ug matino ang angay nga mga lakang alang sa dugang nga kalinaw, kalig-on ug kalambuan sa rehiyon. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Tandag kini si Angel Obosa alang sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
7: Salamat Angel mula Surigao, magtungo naman tayo sa Sulu. Reading intervention sa mga struggling learner, isa sa gawa kasunod ng pagtatapos ng unang termino ng pagtuturo sa pampublikong paaralan. Para sa kabuuan ng balita, narito si Eloisa Muhammad ng Radyo Pilipinas Hulo.
10: Tiagnaan na bihaon si mga kamastalan habakod Central Elementary School, Hababaan sin Hulo 3 District in Pagparagbus. Sin-aral program, hambok reading intervention sin Department of Education. Habayta hi Ben Hassan Masuhud, principal sin Nasabot School, lumuway lima adlaw in Nasabot program. Dunhay ni, nilang parulisin pa kanya basaling kabataan nila, di pa makabasa, iban di kahatihan in biyabasa. Yap, now in ni Dukan, iban sin closing block at wa amin end of first term block. Habiyaw ang piyaparagbos in DepEd in tri-semester ha mga public school. Wat-wat inhi masuhod ina maparulidiin pagindu ha mga kabataan hasupaya makaapas sila ha pagindu ha waktu mawukab na in second term. Deng ho RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
7: At yan po ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas World Service mula shortwave, audio live stream hanggang sa aming social media pages para sa iba pang update. Ako po si Win Peñano, muli magandang araw.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino. Para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo sa isa na namang edisyon ng programang Warm Heart kung saan ating ipinalalaganap ang mental health awareness at education. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Kasalukuan niyo po kaming napapanood sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Pakifollow na lang din po kami sa aming FB page upang live na live niyo pong masubaybayan ang aming mga programa dito sa ating himpilan. Bukod sa ating Facebook page, meron din tayong mga replays and re-uploads sa pamagitan naman ng ating official YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service. Samantala, meron din tayong audio live streaming sa pamagitan naman ng ating Evox PBS receiver app. Paano ba ito ma-access? Unang-una, mag-download at mag-install via Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phones at via Apple App Store naman para sa mga gumagamit ng iPhone. Syempre, hindi naman pwedeng nakatenga lang sa inyong mga cellphone o smartphone ang Evox PBS receiver app. Syempre, gagamitin po natin ito at upang mapakinggan nyo po live na live ang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service ay hanapin nyo lamang itong logo ng ating himpilan. Nasa likod ko po yan ngayon para doon sa mga nakakakita, pakihanap na lang po para inyo po kaming mapakinggan sa araw na ito. At syempre sa pagpatuloy, no, pagpapatuloy ng ating pagpapalawak ng reach mula dito sa ating himpilan ay simula noong nakaraang Disyembre ng taong 2025 ay naibalik po natin ang tinatawag na shortwave radio. Ito po ay naging posible sa pagtutulungan po ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at ng United States Agency for Global Media o USAGM. Ang Warm Heart ay napapakinggan tuwing Lunes ng madaling araw oras dito sa Pilipinas sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. At kung hindi po ako nagkakamali, tama po ba sa ating mga kasama dito sa studio, meron din tayong another platform for today na ere ba tayo ngayon sa ano, ayun. So, wala naman. Ayun. Akala ko ay umiere tayo ulit, no? Kasi may nagpaalala sa akin na nakatoka daw. Ayan. Pero mukhang wala naman. So, sa shortwave lang muna tayo na papakinggan. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan. Ayun, meron. Ayan. Sabi ko na. Ayun. Kasalukuyan tayo. Live na live po tayo na papakinggan sa Decap Capital FM 104.3. Ayan, sa FM band naman yan. Live na live po ngayong araw, Hunyo 28, 2026. At meron din tayong mga replays sa katabi naman nating istasyon, ang Radio Magazine 1278 kilohertz every Saturdays and Sundays po yan mula alauna hanggang alas dos ng hapon. So ano nga ba muna, no, hindi ko na masyadong patatagalin pa ang ating introduction. Ano ba ang pag-uusapan natin sa unang bahagi ng ating programang Warm Heart para sa araw na ito? Dahil sa naging pagdiriwang, no, ng Adoption and Alternative Child Care Week 2026 ay muling binigyang diin ng National Authority for Child Care o NACC ang kahalagahan ng pagbibigay ng mapagmahal, ligtas at matatag na tahanan para sa bawat batang Pilipino, kasabay nito ang mas inklusibong pananaw sa konsepto ng pamilya, isang pamilyang hindi lamang nakabatay sa tradisyonal na anyo kundi sa pagmamahal, pag-aaruga at pangako. Tatalakayin natin ang pagbubukas ng legal adoption sa mga kwalipikadong membro ng ating LGBTQIA+ community bilang bahagi pa rin po ng ating selebrasyon ng Pride Month ngayong Hunyo. Ang mga proseso at pamantayan sa pag-aampon at ang iba't ibang alternative childcare programs na layong mabigyan ng pagkakataon ang bawat bata na magkaroon ng permanenteng pamilya. pamilya. So kaugnay po ng aking nabanggit na paksa ay makakasama na natin ngayon sa linya ng komunikasyon si Director Imelda Ronda, Director 3-4 Operations and Services ng NACC upang magbigay linaw at mas malalim no na pag-unawa rin na maibigay sa atin ito sa advokasya ng ahensya na nagsusulong ng mensaheng love makes a family. So magandang araw po, Director Ronda. Welcome po sa programang Warm Hearts. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
1: Yes, thank you so much, Miss Steph. Isang mapag-arugang umaga po sa ating lahat at maraming salamat po sa pag-imbita sa NACC para po sa aming advokasya na mapalaganap ang legal adoption sa buong Pilipinas at sa buong mundo.
0: Maraming salamat din po, Director Ronda, for giving us time dito sa aming programa. Kahit na alam naman natin is Sunday, no? Yeah. Sunday is a family day, pero narito tayo, nagbibigay serbisyo publiko para sa ating mga kababayan. So unang-una po, no, nabanggit ko kanina na inyo pong i-discuss, no, kung ano na nga ba yung kasalukuyang konsepto ng isang pamilya dito sa Pilipinas, no? Para lang po sa kaalaman ng lahat, paano po ba ipinaliliwanag ng NACC sa publiko ang pagbabago ng konsepto ng pamilya lalo na sa konteksto ng tradisyonal na pananaw po ng ating mga kababayan?
1: Opo. Maraming salamat po. Actually po, ang ating batas, yung Republic Act 11642 o yung Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act, wala pong nasasabi doon kung sino po ang dapat lang na maaaring mag-adopt. Hindi po sinabi doon na mag-asawa lang, mag-asawang babae at lalaki, single or kung anong paman po ang kanilang gender identity. So yun po ay bukas. Ang ating batas ay bukas sa lahat ng gustong mag-apply as prospective adoptive parents. Wala pong discrimination sa ating batas. So hindi po ito hiwalay na proseso o special na proseso para po sa ating mga miyembro ng ating LGBTQIA community, kundi pantay na pagpapatupad ng batas para sa lahat ng mga qualified applicants. So, papaano po natin pinapaliwanag? Ang NECC po ay hindi naman po namin binubura yung legal adoption na traditional na konsepto ng pamilya, kundi mas lalo po natin pinapalawak ito, ang pag-unawa na ang pamilya ay nakabatay sa pagmamahal, sa pananagutan at legal na proteksyon sa karapatan ng bawat batang Pilipino. So marami po sa ating mga bata na hindi na maaaring manatili sa kanilang biological families because of the situations they are in. Kaya mahalagang magkaroon po sila ng pamilya, isa pang pamilya na handa at kwalipikadong kumalinga sa kanila. Sa child care po kasi, ang pinakamahalaga ay hindi lamang ang anyo ng pamilya, kung saan ang bata ay ligtas, sila ay minamahal, sila ay inaalaga at meron silang permanenteng pamilya at tahanan na makikilala hanggang po sila ay lumaki.
0: Mm-mm. At nabanggit po natin itong ang pagbubukas ng legal adoption para po sa mga miyembro po ng LGBTQIA+ community na nais pong syempre maging magulang din na tulad ng mga normal masasabi na normal setup po no ng family. So para lang po sa kaalaman ng lahat no at maging sa maaring may mga nakikinig sa atin ngayon na mga kapatid po natin sa naturang komunidad na nais po nga mag-ampon para sila po ay magkaroon ng anak. Ano po ang naging batayan ng NACC sa pulisiya na ito? Syempre na may kaugnayan pa rin po sa advokasya po natin na magkaroon ng inclusive at equal opportunity for parenthood sa lahat ng Pilipino.
1: Opo. So, nasabi ko po kanina na meron po tayong batas, yung Republic Act 11642, at yun po ang umiiral na batas sa adoption na tumitingin sa kwalifikasyon, kakayahan, at kahandaan ng aplikante o yung mga tinatawag po natin na prospective adoptive parents, at hindi po yung sexual orientation or gender identity ang tinitingnan po dito. So, sabi ko nga po kanina, hindi ito hiwalay o special na proseso para sa ating mga miyembro ng LGBTQIA community, kundi pantay na pagpapatupad ng batas para sa lahat ng qualified applicants. So, isinusulong nito ang inclusivity sa pamamagitan ng pagtiyak na ang pangunahing konsiderasyon ay ang tinatawag po namin na best interest of the child at ang kakayanan ng aplikante na magbigay ng ligtas, matatag at mapagmahal na pamilya.
0: And speaking of qualifications, ano po ba yung mga qualification o requirements na dapat po ihanda ng ating mga applicants mula sa LGBTQIA plus community para mag-proceed po dito sa tinatawag na legal adoption?
1: Opo. So ang ating pong mga LGBTQIA applicants ay kinakailangan tumugon po sa parehong kwalifikasyon ng lahat ng aplikante, kabilang na po yung tamang edad, which is 25 years old, full civil capacity, meron po silang good moral character, at of course may kakayahang mag-alaga at sumuporta sa mga bata po. At kailangan din po silang dumaan sa tinatawag namin ng mga pre-adoption processes, social work assessment, yung pagkandak po ng kanilang home study assessment, psychological or medical evaluation kung kinakailangan, at iba pang mga documentary requirements. So, hindi po automatic ang approval ng sino pong aplikante dahil ang bawat kaso ay sinusuri po ng social worker batay sa best interest ng bata at sa kakayahan ng aplikante na maging responsable at permanenteng magulang sa isang bata.
0: Ito po, gusto lamang po naming malaman na kung bakit sa LGBTQIA plus couples, sa kanilang sitwasyon ay isa lamang ang maaaring formal na mag-ampon, at may mga hakbang ba para mabago itong sistemang ito in the future?
1: Opo. Sa kasalukuyan po kasi sa ating batas sa Pilipinas, yung ating pong mga legal frameworks, especially yung ating pong family code, ang batayan po kasi ng married couple, ang nakalagay po doon ay sa pamamagitan ng isang babae at isang lalaki. So yun po ang kinikilala ng ating batas. Wala pa po kasi tayong batas tungkol sa same-sex marriage po. So, para po mabigyan po natin ng pagkakataon ang ating pong mga LGBTQIA members na mag-ampon through the legal process, ang isang ano lang po, isang miyembro o individual ang kinikilala ng batas na maaaring maging aplikante po. So yun lang po talaga yung batayan. Wala po tayo kasing batas pa na nagsasabi na maaari na pong mag-adapt ang same-sex couple, married couple. So sa kasalukuyan po, individual or single aplikante lang po ang tinatanggap natin. Maaari po yun kapag tayo po ay nagbago na ng batas at kinikilala na ng Pilipinas ang same-sex marriage. So maaari na pong mag-apply as married couple ang same-sex individuals po. Pero sa ilalim po ng ating kasalukuyang batas, ang maaari lang pong mag-file ng formal na application for adoption ay isang individual lang po doon sa couple na yun.
0: Ito naman po, just for assurance lang po, Director Rhonda, ay paano po tinitiyak ng NACC na magkakaroon ng patas at walang discrimination when it comes to the legal adoption process para po sa ating mga kapatid sa LGBTQIA plus community? Meron po bang safeguards against bias or stigma? Saka ano po ang maaaring maging role ng mga social worker at evaluators regarding the process?
1: Opo. So gumagamit po tayo ng pare-parehong standards both sa ano po, married couple or solo parents, single applicants, miyembro ng ating LGBTQIA community. Pare-parehas po ang standards, requirement at assessment process para po sa kanilang lahat. Ang sexual orientation or gender identity ay hindi dapat gawing batayan ng disqualification kung matutugunan naman ng aplikante ang lahat ng legal, medical, psychological, social requirements para sa isang applicant. So ang assessment po ay nakatuon sa parenting capacity, stability ng pamilya, motivation, may support system po ba sila, may safety measures ba sa bahay, at yun po, yung kakayahang tugunan ang pangangailangan ng bata. Hindi lang po yung basic requirements na makapag-provide ng pagkain, damit, bahay. Kung hindi po kaya po ba yung masuportahan, yung spiritual, other forms of psychosocial needs of the child, developmental needs of the child, and especially the educational needs of the child. Hindi po sapat na kaya namin pakainin, kaya namin bigyan ng bahay, may tahanan kami, kung hindi matustusan. Parang totoo, parang yung ano po, yung traditional na pamilya na alagaan mo yung bata, pag-aralin yung bata, bibigyan natin ng values, kung ano man yung mga values sa ating pamilya.

0: magulang sa isang bata.
1: And speaking of that, no, yung mga tinitingnan nga po ng ating social workers, no, regarding sa capacity ng ating mga yung mga nag-aaspire na maging magulang, no, na maging magulang nga itong mga aampunin na mga bata. So sa usapin po ng tinatawag nga po na best interest of the child, ay ano-ano po ang mga iba pang pamantaya na tinitingnan po ng NACC sa pagpili po ng adoptive parents?
0: Opo. Napakalawak po ng gustong sabihin ng best interest of the child. Kaya po malawak din po ang pagsusuri ng social worker sa kakayahan ng isang magulang o isang individual na mag-alaga ng isang bata permanently, because ito pong mga batang ito ay hindi naman po natin kaano-ano, di po ba, hindi natin kadugo, although meron po tayong tinatawag na relative adoption. In a way, kadugo po natin yun, kapamilya natin, dahil ina-adopt po natin yung pamangkin, apo, first cousin, yun po yung napapaloob sa ating batas. Pero karamihan po sa mga bata po natin na inaalagaan ay o magiging adopted child po natin ay hindi po natin kadugo. So dapat po malawak din po ang assessment ng social worker sa kahandaan ng isang prospective adoptive parents, both emotionally, psychologically, financially, and socially, yung kapasidad nila ng gampanan ang panghaba buhay na responsibilidad bilang magulang. Dahil sa legal adoption po, sinasabi ko, it's a permanent placement. Kapag po legally adopted na po yung bata, gustong sabihin po, lahat ng karapatan, lahat ng responsibilidad ng isang magulang ay nakaatang na po sa kanila. So wala po itong parang sa ulian, ay ayaw ko na kasi mahirap pala na maging adoptive parent, medyo nag-misbehave yung bata, at yung pag-misbehave ay nakukorrelate po natin dahil adopted siya. It's not because they are adopted. May other circumstances kung bakit nag-misbehave yung bata, at hindi dahil sa siya ay adopted or ampon ng isang pamilya. So nadudoon po dapat yung kahandaan ng isang magulang na gampanan ang kanilang tungkulin sa panghabang buhay na responsibilidad po nila sa bata.
1: Ito naman po, Director Rhonda, given lahat po ng inyong nabanggit regarding doon sa mga pamantaya na atin pong sinusuri upang ma-determine na itong mga gustong maging magulang na ito ay talagang pwedeng maging magulang itong mga bata. So, paano naman po natin tinitiyak itong tinatawag na transparency at accountability pagdating po dito sa adoption system, lalong-lalo na po para sa ating mga kapatid na nasa LGBTQIA+ community?
0: Opo. So actually po, marami po talagang kumbaga mga kahit po sa adoption hanggang ngayon, meron pa rin po tayong tinatawag na social stigma. Kumbaga hindi pa po talaga siya totally accepted by society yung adoption. Of course, meron marami tayong mga misconceptions pa rin sa adoption. Kaya po, ang NACC ay patuloy sa amin pong advokasya sa pagpapaliwanag ng legal process of adoption, ang pagpapaliwanag sa tamang proseso na ito ay nakabatay sa batas, ito ay sinusuri ng mabuti, at ito ay ginagawa para sa best interest ng bata. So hindi ang personal na pananaw o stigma at ang dapat na maging batayan, kung hindi po palagi kong sinasabi, yung kakayahan ng aplikante na magbigay ng mapagmahal na tahanan sa isang bata. At patuloy po kami sa aming mga information and education efforts upang mapalawak ang pag-unawa ng publiko at mabawasan ang tinatawag po natin na discrimination, especially po dito sa ating mga miyembro ng LGBTQIA community, na sila naman po ay merong karapatan bilang Pilipino na maging isang magulang din po, at magbigay ng permanenteng pagmamahal, permanenteng tahanan sa isang batang Pilipino na nangangailangan nito.
1: And speaking of social stigma po, Director Rhonda, paano po tinutugunan naman ng NACC itong mga minsan na

0: masabi na pagtutol o agam-agam ng ilang sektor ng lipunan hinggil sa pagpayag po no sa LGBTQIA+ adoption.
1: Opo. Sa nabanggit ko po kanina, kami po ay patuloy na nagbibigay ng malinaw na pagpapaliwanag sa proseso na nakabatay sa batas, sa assessment at sa best interest ng bata. At kagaya po nito, ang ating pong mga social, ang ating pong mga media partnership po, kagaya po nito na kami ay masaya na naimbita po ninyo sa inyong programa para po sa aming information and education efforts sa ating pong publiko para po mas lalong mapalawak ang kanilang pag-unawa at mabawasan nga po yung social stigma or discrimination pagdating sa usapin ng adoption. Kasi po talagang kahit po ngayon kapag sinabi po na adopted or ampon, mas lalo pag sinabi pang ampon ka lang, napakasakit pong pakinggan yun, especially po doon sa bata na nakakarinig po. At yun po ay nagiging isa pang dahilan sa bullying ng mga bata kapag po naririnig ng ibang mga bata po na negative ang gustong sabihin ng ampon. Hindi po negative ang gustong sabihin ng ampon. Ang pagiging ampon po ay isang paraan ng pagmamahal sa isang bata. Kasi sinasabi nga po namin, meron po kaming advokasya, tinatawag po namin na proud ampon. So ano pong gustong sabihin ng ampon? Parang ano po siya, acronym po siya. Yung A po is anak, lahat po tayo ay anak, di po ba? M is magulang, lahat tayo in a way naging magulang. Single man tayo, naging magulang tayo sa ating mga pamangkin o mga anak ng ating mga kaibigan. P is for pamilya, nabibilang tayo sa isang pamilya. O is ordinaryo, ordinaryong mamamayan man po tayo. Pero kapag pinili po natin na magbigay ng pagmamahal, pinili natin na bigyan ng pamilya ang isang bata, ang lahat ng aksyon po natin ay natatangi. So yun po yung gustong sabihin ng ampon. Anak, magulang, pamilya, ordinaryo, pero natatangi. So lahat po tayo ay ampon, actually. Dahil dyan sa bago po naming pagpapaliwanag. Hindi lang yung talagang yung mga bata na legally na process yung adoption o yung mang hindi tinatawag din natin na adopted or ampon na hindi po dumaan sa legal na proseso. At yan po ay dapat din po natin bigyan ng tutukan din po natin na ang mga batang yon ay hindi nating hayaan na manatili sa isang pamilya na wala pong legal na prosesong dumaan sa kanilang pagiging miyembro ng pamilya. Bigyan po natin ng pagkakataon ang isang bata na maranasan po nila na sila ay they have that sense of belonging na hindi sila kaiba, hindi sila iba sa lahat ng miyembro ng pamilya.
0: Mm. Ayun, bigyan din lang natin itong acronym na ibinahagi sa atin ni Director Rhonda. A for anak, M for magulang, P for pamilya, saka yung O at N, ordinaryo pero natatangi. Ito naman po no, Director Rhonda, bukod po sa legal adoption, paano pa po pinalalakas ng NACC ang iba pang alternative childcare programs tulad po ng foster care at kinship care?
1: Opo. So actually po pagka sinabi po kasi nating other forms of alternative child care, medyo hindi pa po sanay yung ating publiko sa alternative child care. So mas lalo po naming pinapalawak yung pagpapaunawa ng foster care at kinship care kasi mas medyo may familiarity po tayo sa mga terminologies na yan. Pero sila po ay halimbawa lang nung tinatawag natin na alternative child care. So ang foster care naman po ay ito ay temporary lang po. Temporaring pag-aalaga ng isang bata. Ito po ay may mga qualification din po ang isang magulang or individual na maging foster parent. So kailangan po ma-license din po sila as foster parents para po sila rin ay mabigyan ng angkop na makapagbigay ng angkop na pag-aalaga sa mga batang hindi maaaring manatili sa kanilang biological family. So, nakikipagtulungan po ang NACC sa amin po mga regional offices, sa ating po mga partner, local social welfare and development office, sa mga LGU po, yung mga social work po nat, mga social workers po natin, at lahat po ng mga partner agencies para po sa pagre-recruit, pag-assess, pag-monitor at pagbibigay ng mga support services din po sa ating mga foster parents. So ang layunin po nitong ating alternative child care program kagaya ng foster care at kinship care ay mabawasan po natin yung matagal na pananatili ng mga bata sa mga institutional care. So yung mga tinatawag po natin na yung traditional word pa po natin na mga ampunan, bahay ampunan. So ayaw po natin na mga bata po natin ay manatili doon ang matagal. So kailangan po sila ay sa pangangalaga ng isang pamilya at isang way po is foster parenting, foster care placement nitong mga bata para po in a way ay mailapit natin sila sa tinatawag natin na family-based care environment din po. Kasi po kahit na po gaano man kaganda yung ating po mga bahay ampunan, hindi pa rin po nila masasimulate ang kumbaga ang isang pamilya, ang isang family-based care environment ng isang bata. So, talagang pinopromote din po namin yung foster care, although it's a temporary placement of the children kasi po may mga ibang pagkakataon na ang mga bata po na napupunta sa ating mga foster care ay pansamantala lang po kasi merong mga situation na kailangan yung kanilang biological family ay kailangan munang matugunan. But in the end po, gusto natin na maibalik din yung batang yun sa pangangalaga ng kanilang biological parent.
0: Siguro ito na lamang po no ang aming itatanong sa inyo, Director Rhonda, bago po kayo pakawalan dito sa programa sa pangmatagalan po nga pananaw o long term po ito no. Paano niyo po nakikita ang epekto ng mas inklusibong adoption policies sa kinabukasan ng mga batang Pilipino at sa lipunan po na ating ginagalawan?
1: Opo. Sabi ko nga po yung ating batas ay wala namang pong dinidiscriminate. Lahat po na qualified basta po sila ay pumasa sa pagsusuri at sa mga qualification bilang prospective adoptive parents. Lahat po tayo, lahat ng gustong mag-ampon ay maaaring pong mag-apply as prospective adoptive parents. So paano po natin maipagpapatuloy ito pong programa na ito? Nakasama po ang lahat. Of course, yung patuloy po natin na pagpapaliwanag, patuloy po natin ng pag-i-engage sa at especially po sa ating mga solo parents o sa ating mga LGBTQIA members or community, kung paano po natin mas lalong mapapalawak ang implementasyon ng adoption and alternative child care. Although medyo kumbaga matagal na usapin po ito dahil ito ay nangailangan po ng batas na maisakatuparan po sa pamamagitan ng batas, pero huwag po tayong sumuko kasi at the end of the day ang palagi po nating sinasabi, ano ba yung best interest of the child? Ang best interest, marami pangangailangan ang ating mga bata na magkaroon ng permanenteng pamilya. At ang bawat pangangailangan na yon ay nakasalalay kung ano ba yung interest ng bata. Iba-iba ang interest ng bata. So kailangan po natin ng iba't ibang anyo ng pamilya rin po. Kumbaga kung saan magmamatch o kung saan magsuswak na matutugunan ng isang individual o pamilya yung pangangailangan ng bata. Yun po yung ating talagang paramount consideration, always for the best interest of the child.
0: And with that po, maraming salamat po Director Rhonda sa pagsama niyo po dito sa programang Warm Heart sa araw na ito. Tulad ng ating nabanggit kanina, kahit ay Sunday ngayon, Family Day, pero nandito tayo naghahatid po ng serbisyo publiko para sa ating mga kababayan sa loob man o labas ng ating bansa. So ulitin po at God bless po sa inyo.
1: Okay, maraming salamat po at isang mapag-arugang araw po sa ating lahat.
0: Maraming salamat din po. At ating nakasama sa ating edisyon ng Warm Heart sa araw na ito, si Director Imelda Ronda, Director 3 for Operations and Services ng National Authority for Childcare o NACC. Magbabalik po ang ating palatuntunan makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
3: Alam niyo ba na ang salitang gender ay mula sa Latin word na ang ibig sabihin ay uri o klase at hindi agad kasarian? Noong sinaunang Egypt, may mga babaeng naging pero tulad ni Hatshepsut. Ang New Zealand naman ang unang bansa na nagbigay ng karapatang bumoto sa mga babae noong 1893. Dito sa Pilipinas, kinikilala noon ang mga babaylan, mga pinunong espiritual na kadalasang babae o gender fluid. At tandaan, ang gender equality ay kabilang sa 17 Sustainable Development Goals ng United Nations. Kaya't ang pagkakapantay-pantay ng kasarian ay tungkulin nating lahat.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
4: Alagaan ang isipan. Pag-aanin ang puso. Ingatan ang sarili. Alamin niya dito sa Warm Heart. Warm

0: At nagbabalik na po ang ating programang Warm Heart. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Tulad ng ating nabanggit kanina, ay live na live po tayo napapakinggan at napapanood sa ating official Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. At syempre, maging sa ating Evox PBS Receiver app. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan. Sabi ko nga kanina, nabanggit ko na ito sa simula ng ating programa. Ngayon po ay live na live din tayong napapakinggan sa pamagitan po ng 104.3 Decapitated FM band po yan. Kaya, ayan, mapaloob man o labas ng Pilipinas ay napakalawak po ng ating reach. Samantala, ating pag-uusapan naman sa ikalawang bahagi ng ating palatuntunan sa araw na ito, trigger warning po no, para sa mga nanonood at nakikinig po sa atin ngayon dahil medyo mabigat-bigat po no, yung ating usapin para sa second half ng Warm Heart dahil atin pong babalikan yung nangyaring school shooting po dyan sa Tacloban City, particular yung mga psychological factors behind sa pangyayaring ito, no? At para ito po ay ating mahimay-himay at mapag-usapan, lalong-lalo na po kahapon ay ginunita pala ang World PTSD Awareness Day. Ayan po, napag-usapan din natin yung PTSD sa mga nakaraang edisyon ng Warm Heart pero pag-uusapan natin muli ito dahil ito ay may kaugnayan po no, tulad ng aking nabanggit kanina doon sa nangyaring school shooting doon sa Tacloban City. At para lang po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig ay nasa 3.9% ng world population ang meron pong tinatawag na post-traumatic stress disorder o PTSD. Yan po ay ayon mismo sa World Health Organization. Kaya naman ay nangangailangan din tayo dito no, ng self-care para po sa mga medyo magkakaroon po ng triggers po no, sa ating usapin sa ikalawang bahagi ng Warm Heart. At kaugnay ng lahat na yan ay makakasama nating muli dito sa ating edisyon sa araw na ito si Sir Jose Joey Alejo, isang registered psychologist at guidance counselor mula sa InTouch Community Services upang talakayin ang mga psychological aspect no, ng insidenteng ito at mga hakbang tungo sa mas ligtas at mas maalagang kapaligiran no, para sa ating mga kabataan. Sir Joey, magandang araw po at welcome pong muli dito sa Warm Heart. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service. Sir Joey, naririnig po ako? Ayun, hintayin natin si Sir Joey. Sir Joey? Sir Joey? Ayun, Sir Joey, subukan natin ulit. Sir Joey, nandiyan na po kayo? Ayun, mukhang nagkakaproblema tayo sa ating technicals. Hindi naman siya naka-mute, no? Hindi naman. Ayun, mukhang may problem lang talaga doon sa ating connection. Ayun, Sir Joey, welcome po muli sa Warm Heart. Sir Joey?
1: Hello?
0: Ayun, ayun, Sir Joey.
1: I'm sorry.
0: It's all right po. Okay po. Ayun. So, tulad ng ating nabanggit kanina dito sa intro ko po sa inyo ay ating pag-uusapan, babalikan natin no, yung psychological aspects behind doon sa nangyaring school shooting sa Tacloban. Dahil kahapon pala ay ginunita itong tinatawag na World PTSD Awareness Day. So, Sir Joey, sa inyo pong pananaw at pagsusuri sa nangyaring school shooting sa Tacloban City ay ano po yung mga pangunahing psychological factors no, marahil tulad po ng trauma, galit, social isolation na nagtutulak po sa mga kabataan patungo sa mga insidenteng ganito na puno ng karahasan po.
1: Okay, so yaman din lamang na mention mo na no yung ibang mga psychological symptoms no. So gagawin nating mas simple yung mga kung saan nag-ugat no o mga pinagmulan nitong ganitong karahasan no. So, sa kaso ng Tacloban school shootings ay marami tayong makikitang posibleng ugat o pinagmulan ng ganitong karahasan. Kahit naman sa iba pang mga karahasan no, kasi kung mapapansin natin ang dami na no, parang nag-mushroom siya no, na hindi lang yung sa Tacloban, yung nangyari sa Tacloban yung pinaka-apex no, pinakasukdulan na yon no, na para matawag ang ating pansin na kailangan nating gawa nito ng paraan no. Unang-una na paloob dito yung environment o yung kapaligiran no, tutukoy natin lalo na sa kanilang tahanan no, kung paano ang galaw ng mga bata no sa loob ng tahanan. Meron pa bang factor na sila ay sumusunod sa kanilang mga magulang o or kinoconsider nila na kailangan pang irespeto yung kanilang magulang, ganun din ang mga sinasabi sa kanila no, ng kanilang mga magulang at paggawa ng kabutihan no mula sa loob ng tahanan. Pangalawa ay yung kapaligiran no. Unang-una sa kapaligiran ay yung ating paaralan, no? Kasi sa ating paaralan, exposed pa rin ba sila o nakalantad pa rin ba sila sa na may reassurance sila o katiyakan na sa paghubog ng kanilang kaisipan, no? At kaalaman ay napapadaman pa ng mga guro, no? No, kasi ang pinaka-importanteng karakter dito ay yung mga guro, paano sila nag-i-interact sa mga estudyante, no? Meron na napapakita ba nila na sila ay ligtas sa loob ng paaralan. No? And then in social media, napaka-importante, no? In social media at malakas ang impluwensya nito, no? Sa mga kabataan, lalong-lalo na ngayon, no? Kung babalikan natin, meron isang engagement, isang bata na manood nung o maki-engage doon sa gore box no, na tinatawag no, na hindi lang yung isang araw no na ginagawa niya, na te-trace back mo yon, babaliktaran natin na matagal niya na no na siya ay involved doon no, na hindi masyado napapansin no, kung sino man yung mga nasa paligid niya no. Kasi yung pag-alam sa kanya ay siya ay isang tahimik na bata. No? Pero yung katahimikan na yon hindi natin maarok. No? Sa English nga, silent waters run deep. No? So sa ngayon, yun ang mga tahimik na bata na kailangan natin bigyan din ng pansin. No? Anong klaseng katahimikan no? Ang nagaganap no? Sa kaisipan ng mga bata ito? At paano nito mabalik tayo sa media no, paano nito ang nilalarawan o pinapakita ang isang kaso o event ng karahasan no. Nung panahon namin yung karahasan no, let's say pag may shooting, putok lang ng baril, yun na. Pero ngayon sa pelikula makita mo pati yung dugo, yung mga no, yung hiwalay na parte na o bahagi ng katawan, pinapakita masyadong vivid, masyadong graphic no. So, mas matatanim sa isipan ng mga bata yung mga yon no, directly na nakita nila no, kasi yung ating senses ay isang malaking factor para matuto tayo no, parang trigger yan eh no, eh kung ano yun at iyon ang ating nakita, so yun ang by default yun ang papasok sa ating kaisipan at ang next step is yun ang gagawin natin no, without any choice no, without any decision making, and lalo na sa mga ganyang edad yung decision making nila ay napaka-nil, napaka-hina pa, hindi pa na-develop yung part ng brain no na kung saan yung kanilang executive functioning ay na lumalawak no, yan ay aabot usually sa 18 years old no, kaya ganun nga no. And then yung sa loob ng pang-apat sa loob ng paaralan no, kung paanong pinasusunod ng mga guro no, at ang adhikain ng paaralan no, na maging mabuti at kapakipakinabang na mamamayan. Meron pa ba tayong ganun no, yung pagtukoy natin sa ating mga values, no? Ano yung pagpapahalaga natin, no? Na kailangan bigyang halimbawa ng mga guro o kung sino man yung nakatatanda, no? Na nasa kapaligiran. No? At karugtong yan, ano ba yung mga values o pagpapahalaga, no? Na nakalantad o naka-expose yung mga bata. No? Kalimitan ay social media, balik tayo sa social media, no? So cycle lang siya, no? Paulit-ulit. At kung yung paulit-ulit na yon ang tumatakbo sa kaisipan, ang isipan nila ay normal lang pala ito.
0: Mm-mm.
1: Something normal, no? To do, no? Kaya kung ano man may isipan nila, magiging normal na na action para sa kanila. Pang-anim, yung exposure ng kabataan, of course, sa computer games, no? Gaya ng Gorebox nga nun, ng akin nabanggit. Then pang-pito, yung laxity o kaluwagan, no? Sa patakaran ng pagpasok sa eskwela, no? Kung napansin natin, hindi na-check, no? Kasi metal yung baril, no? I don't know kung may plastic na baril, no? Na hindi madidetect ng metal detector kung meron man, no? Sa gate, no? At pangwalo, yung ugali o pag-ugali ng mga bata o kabataan, no? Na pagiging tahimik, no? Kasi, kumbaga, yun ay isang safe action, no? Or coping, general.
0: Mm.
1: So, yun yung mga bagay na yun, no? Maaari natin itukoy, no? Na pag hindi natin nabigyan ng pansin ay sadyang lalawak, no? Or magiging chronic, no? Or paulit-ulit, no? Hanggang ma-develop ang isang insidente na hindi natin maarok o mahirap patanggapin.
0: Sir Joey, mabalikan lang natin yung exposure sa video games kasi merong balita kasi may ulat na pinatatawag itong developer ng Gorebox para sa isang Senate committee hearing to be headed by Senator Risa Ontiveros, at merong mga nagkomento na nagsabi na wag daw isisi dun sa video games itong nangyari sa Tacloban, itong school shooting na ito. So matanong ko lamang po para lang po sa kaliwanagan ng ating mga viewers and listeners dito sa Warm Heart, meron po bang mabigat na pag-aaral na may factor po talaga yung exposure sa violence, hindi lamang po sa video games kundi maging sa media, sa napapanood sa TV, sa mga streaming platforms natin, kung bakit nahuhubog ng ganito ang ating mga kabataan?
1: Okay. So sa nabanggit ko nga, no, yung biologically, no, yung part ng kanilang anong utak, no, biologically na yan, no, ay hindi pa masyadong develop, no? At sa ganung lagay, no, hindi pa nga siya develop. So kung ano yung exposure niya, yun ang matatandaan niya. So consciously, yun ang matatandaan niya. At the same time, yun ang tatanim sa isipan niya. No? Magiging normal na, o pangkaraniwan na lang. No? Pangkaraniwan na pala pagdala ng baril, o manakit, no? O bullying. No? So yun ang nagiging behavior nila, no? Pag-uugali. No? Sa pag-uugali yun, hindi na sila nag-iisip. Kasi nga yung sa kanilang age, yung consciousness, yung awareness, hindi pa masyadong hasa o develop. No? Unlike yung sa ating mga adult o nakatatanda, nakakapili tayo kung may pili tayo. No? So kailangan, kasi yung pag nagde-decide tayo, that's an act of empowerment. No? We empower ourselves that we could choose. Pero sa kanila, mahina pa yon, no? Kailangan ng gabay, no, ng isang maayos at magandang ehemplo ng mga nakakatanda, no, sa paaralan ito yung mga guro, sa tahanan ito yung mga magulang o kung sino man yung kasamang nakatatanda. So yung constant exposure, no? At kung ano yung available, no, at lastly yung accessibility, That's the easiest thing to access, no, kaysa sa magulang, no, kasi ang magulang nagtatrabaho at pagdating sa bahay pagod na. So paano na yung interaction nila, no? So they go back to their access on the digital gadget, no, or on a social media gadget.
0: Ito naman po, Sir Joey, dahil nga sa bigla ang karahasan, no, hindi naman natin, kahit tayo mga wala sa eksena, ay hindi natin nine-expect na magkakaroon ng ganitong klaseng insidente sa paaralan pa nangyari. Ay paano po naapektuhan yung mental and emotional well-being naman nung mga estudyante at guro na nakasaksi doon sa school shooting sa Tacloban?
1: Okay. Biologically, yung ating utak, parang sponge yan. No? Yung sponge, alam mo naman yung sponge, pag nilagay mo sa tubig, lahat higupin yan. No? So, anything that na dumaan, no, sa kapaligiran at na na-capture ng ating kamalayan, narinig, nakita, na naranasan o na kung ano-ano pa na, na na pumasok sa kaisipan, no, ay may impact yan. No? Kasi kumbaga mayroong radical change na nangyari, no? At sa bawat radical change may impact yan. At yung impact yan ang may forever, no, na nag-stay sa mind natin. No? At pag-stay noon, yun ay hindi lang isang beses, no, paulit-ulit siya. Makulit. Makulit siya. At sa ganung pangyayari, siyempre mag-usap-usap yung mga nakakita, no? So sa kanilang pag-usap lalong sumisidhi, no? Lumalakas, no? Kung ano man 'yon, maaring takot, no? Pangamba o shock, no? At hindi to walang pinipili ito, maging estudyante, guro o mga magulang. So sa lahat ng mga naka-encuentro noon ay talaga may impact. Kaya nga lang, ang impact ay hindi pare-pareho, no? Hindi one size fits all, no? Merong matapang na, ah, okay, kaya ko yan. Okay, so meaning, naka-bounce back siya, no? Siya ay nakatayo ulit, no? Para mag-move forward. Kaya lang, meron din iba na may hina na hindi ka agad kaya. It will take time. No? Kaya nga, so, pag-provide ng intervention o yung first aid, psychological first aid, no, kailangan aalamin muna, no, kung si kung ano-ano mga antas, ano-ano yung level ng kanilang paghilom o pag-recuperate, no, sa paghanap o pagtapat, no, o pagharap, no, dito sa mga nangyari ito. Kasi kahit tayo, kahit hindi tayo, wala tayo doon, the fact naman makita natin may effect na yan. Kasi meron tayong nervous system na parang smoke alarm, no? Na merong mag-react siya. Yun ang action natin, no? Na hindi natin kailangan mag-isip pero nag-react tayo. Pero mga dalawang action yan, eh, no? Is either we react or we respond, no? At pag may nag-respond naman tayo, mag-iisip tayo, ah, ito yung napanood ko na maaring nakatakot pero I have to decide, papanoorin ko pa ba o hindi na? O makikipag-discussion ba ako o kailangang i-consult ko sa isang professional sa mental health o sa aking kaibigan o kung ano-ano pang kaya natin gawin. Oh? Ayun.
0: In regards to that po, Sir Joey, ay ano po kaya ang maaaring maging papel ng paaralan o kung hindi man po paaralan, kahit ng ating pamahalaan mismo sa pagpo-provide ng psychological first aid, lalo na dun sa mga direktang nakakita sa insidente, at maging sa pangmatagalan o long-term mental health support. Kasi tulad ng inyong nabanggit, nakatatak na talaga, no, sa isipan, hindi lamang na mga nandun, kundi maging sa atin na nakikinig lang o nanonood ng balita, itong ganitong uri ng karahasan.
1: So, ang pinaka able, no, na maaaring makatulong ay yung paaralan, no. kasi meron sila dong staff or trained staff, no, gaya ng counselor, no, na makakapag-provide ng psychological, at least psychological first aid. O kaya pwede silang lumapit sa kanilang DILG na makipag-connect din sa mas malaking institusyon, no, na makakapag-provide ng psychological first aid, no, para makatulong sa kanilang emotional calmness, no. At the same time, kailangan ng collaboration, no, concerted effort, no, kasi kung mapansin natin sa mga probinsya ito nangyayari, no.
0: Mm-mm.
1: So medyo limited din yung kanilang resources, no. So kailangan mag-outsource sila, no, ng help also, no, sa mga malalaking institusyon para matugunan, no, kasi sa pagtugon nag-involve to ng volume, no, yung number, hindi lang isa eh, kasi marami, no, at the same time hindi siya matugunan kaagad-agad, no. So though it takes time pa rin, no, siguro mga 2 weeks hanggang 2 weeks pwede pa yung magkaroon ng mag-provide na intervention, no, kasi yan ay bunga ng yung distance, no, medyo malayo, no. So let's say sa isang probinsya, so yung governor, no, o mag-outsource siya ng mga mental health professionals, no, para makatulong doon, no, sa lugar, no, kasi hindi lang sa Tacloba, no, maging doon sa Tolosa, no, isang batang babae doon, no, at madali yung kumalat, no, lalo na sa mga kabataan, marinig lang nila, eh, lalo ngayon yung pag-connect doon ay napakabilis, no. Kumbaga lumit na yung mundo natin, no, isang click mo lang, ah, nangyari pala yun doon, o pwede mangyari dito. So unang-una yung ating kamalayan, yung awareness natin, na lalo na doon sa mga naglilingkod, no, ng pampubliko, no, ng mga kung sino man yung politiko na makakapagtugon, no, at makakapag-collaborate, no? It's a concerted effort and a political will na merong isang mamumuno sa isang distrito o sa isang lugar o sa isang probinsya, no? Siguro simulan natin sa bayan, isang bayan, town, no? At kung hindi kulang yon, kung lang man yon, so he has to ask help from a bigger source, no? That is the province or even regional or even from the NCR, no? So kumbaga word of mouth and connect na, no, ang kailangan gawin.
0: Ito naman po, Sir Joey, in regards naman dun sa mga bata na sangkot, no, na suspect sa insidenteng ito, paano po ba dapat i-handle ng mga otoridad at maging ng mga mental health professionals itong mga suspect na ito, upang hindi rin kung meron man silang kondisyon, no, mental health condition, ay hindi naman mapalala ito.
1: Okay, so medyo sensitibo yung anong yan, no, yung issue yan, kasi
0: mm-mm,
1: that involves kasi yung juvenile justice, no, yung juvenile, sa pang bata, no, kabataan, no, sa atin yung minors are below 18, no.
0: Yes.
1: Pero meron din tayong tinatawag na discernment, 15 and below, no? Na pag alam nila yung ginagawa nila, yun ang dapat pumapasok yung discernment, no? At sa mga ganong edad, ang naatasan dyan ng batas ay yung ating kagawaran sa DSWD, no? So mahirap saklawan kung ano man yung kanilang programa dyan, no? Pero kailangan paigtingin, no, kung ano man yung kanilang programa, no. So nasa kanila na yon paano nila pagagalawin, no, at paano nila i-handle, no, itong mga juvenile at yung mga mangyayari kasi diyan, CICL sila, no, children in conflict with the law.
0: Mm-mm.
1: No, na talaga sadyang mahirap siya, no, gawin, kaya lang mahirap saklawan ang hindi mo nasasakop, no. So ang ang tanging no gagawaran na umaksyon diyan no kasama ang mga kapulisan no ay yung DSWD no. So kailangan ng strict o monitoring no at pag-iingat din no kasi hindi natin alam kung anong tumatakbo sa isip. Nasabi mo nga kung meron pang comorbidity o co-occurring mental health condition, no? Kasi kalimitan dyan talagang wala namang ito yung karamihan dyan ay nasa poverty line, no? O kaya napabayaan na, no? Sa kalusugan pang physical, no? Eh yun pa lang kailangan mag-catch up doon, no? Kasi maapektuhan directly yung development ng mental development, no? Yung ating kaisipan, no? At kung magkagayon man sa dyan, double effort 'yan. No? No, kaya mahirap mang unawain pero yun ang nagaganap. Yun ang nangyayari, no? Hindi natin din naman masisisi yung mga magulang, no? Sadyang masakit, no? Para sa kanila yung nangyari.
0: And speaking of magulang, siguro ito na lamang po bago ko po kayo pakawalan, Sir Joey, ay from a psychological standpoint, ay paano po makatutulong itong pamilya at maging ang komunidad doon sa rehabilitation at reintegration nitong mga tinatawag na CICL matapos ang mga ganitong uri ng insidente?
1: Ang tinutukoy mo yung mga magulang ng mga CICL?
0: Yes.
1: Okay. So para sa mga magulang ng mga CICL, kailangan ay lubusan nilang tanggapin na kung ano man yung nagawa ng kanilang mga anak, ay yun, no? Na kailangan nalang isuko, no? Or ipabayaan nila, not really totally ipabayaan, but then ibigay nila, no? Doon sa DSWD. No? Ang kanilang mga anak at I think kahit yung ibang mga magulang ay mangangailangan din ng some reformatory or education, I mean, no? Psychoeducational intervention, no? At even counseling, no? Kasi karamihan sa kanila ay shock din or hindi pa nila matanggap, no? At lubusan silang nasaktan, no? So kailangan ay makikipag-collaborate sila doon sa DSWD, no? At kung sa anumang ahensya ng gobyerno na makakatulong sa kanila, no? So kailangan maging maunawain sila na magiging iba na yung tingin sa kanila ng kapaligiran nila, no? Na kasama yun sa adjustment, no, na mangyayari. No? Kung sabaga sa Pinoy, yung hiya, no? Na malaking kahihiyan, no, or shame, no, itong nangyaring to, no, and that's the psychological and even merong kakambal na emotional. Anong gagawin mo? May takot ka ba? Magagalit ka ba? O kung ano-ano. So hanggang buhay tayo, walang katapusan yun. Yan ang forever, no, yung ating emotion.
0: And with that po, Sir Joey, maraming salamat po sa muli niyo pong pagsama dito sa programang Warm Heart. Sa uulitin po, God bless po sa inyo at mabuhay po kayo.
1: Okay, salamat po. At huwag mong kalimutan, ang InTouch ay maaasahan niyo makatulong sa inyo. So please connect na lang, no? O i-google niyo yung aming landline. Okay, thank you very much. Thank you, Steph.
0: Maraming salamat po ulit, Sir Joey, at ating po nakasama si Ginoong Jose Joey Alejo, isang registered guidance counselor at psychologist mula sa InTouch Community Services. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa edisyong ito ng Warm Heart. Nandyan si na Sir Leo Magpayo, si Ma'am Susan Aison sa ating Master Control, at syempre si Justin Osias. Syempre maraming salamat din sa ating mga resource person na si na Director Imelda Ronda at ang kaka-interview lamang natin na si Sir Joey Alejo. At dito na nagtatapos ang ating palatuntunan sa araw na ito sa ngalan ng ating kasamang si Drizzle Nanyong. Ito po si Steph Vicente. At ito po ang muli ang programang Warm Heart.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa. Mahal!

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
1: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay ito? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo.
3: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid.
2: Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo.
3: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid.
2: Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang Commission on Filipinos Overseas o CFO ay kinagagalak na itanghal ang Bridges on Air kaakibat ang Radyo Pilipinas World Service. Para sa inyong kaalaman, ang CFO ay ang ahensya ng gobyerno na naatasang siguraduhin ang mga Pilipino saan man sa mundo ay may kaugnayan sa bansang Pilipinas. Nais ng CFO na ang ating mga migrante ay kasama natin sa pambansang pag-unlad. Hangad ng CFO ang isang komunidad ng mga kagalang-galang at mahuhusay na Pilipino sa ibayong dangat na makabuluhang nag-aambag sa kapakanan ng bansang kanilang titirahan habang nanatili na matibay ang ugnayang pampolitika, pangkabuhayan at pangkultural sa Pilipinas. Kaya naman po ay nais namin ipakilala ang Bridges on Air, ang programang magbibigay ng boses sa mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo upang ibahagi ang kanilang kwento, tagumpay at mga pangarap bilang migrante. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng Radyo Pilipinas World Service upang mabigyan ng pagkakataon ating mga kababayan sa ibayong dagat na maging kabalikat natin sa mga usapin at talakayan patungkol sa pabansang kaunlaran. Maraming salamat po. Mabuhay ang migranteng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
5: Muli po, welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Bridges on Air. Dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang programang Bridges on Air ay isa pong collaborative effort sa pagitan ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa pangunguna po ni Secretary Clink Ang sa Commission on Filipinos Overseas. Kasama po ninyo kami dito para sa edisyon ito. Ako po ang inyong lingkod, Ray Sampang. And of course,
6: Aris Gutierrez po para sa Commission on Filipinos Overseas.
5: Ang ating po programa ay inyo pong mapapanood sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun din sa ating YouTube channel. Sa inyo pong mga YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, gayun na rin sa social media platform ng Commission on Filipinos Overseas. Ano po? And siyempre, sa shortwave broadcast sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang shortwave transmitters ng Voice of America. Kasama pa rin namin maglilingkod sa inyo sa production side ng ating executive producer si Ms. Stephanie Vicente, sa master control si Mr. Milo Junela, sa wirecast si Ginoong Hero Lucero. Alright, naku, napaka para sa edisyong ito ng ating Bridges on Air, para dun, lalo na lang doon sa ikalawa nating segmento, may makakasama po tayo. Ulitin ko, sabihin ko lang, bawal po ang mga diabetic. Kung kayo po ay diabetic at may craving kayo para sa matamis o chocolate, medyo na nagpauna na po kami ng ano ha, ng paalala.
6: O parang makinig kayo at your own.
5: Makinig kayo at your own risk. O, mag-ingat po kayo. Ay baka mamaya madala kayo ng aming panay mamaya, baka tumakbo na kayo sa mall o kaya sa convenience store, bigla kayong maghanap ng ganung brand. Mamaya po 'yan. Pero bigyan na natin sila ng konting ano, konting pasilip. Yung sikat na sikat po ngayon, Dubai Chocolate.
6: Mm-hmm.
5: Yan, kuya na, Dubai Chocolate.
6: Mm. Pero gaya ng mga paalala, kung wag naman sobra-sobra.
5: Yes, yes.
6: In moderation.
5: Totoo naman yan. So medyo meron na kaming patikim sa inyo na matamis-tamis ha. Dubai Chocolate. Yan. Tapok natin mamaya sa Pinoy Ako segment. Pero syempre, bago tayo dumako sa ating Pinoy segment, alamin muna natin ang mga kaganapan mula sa ating CFO Community Correspondent. Sir Ares, sino ang makakasama natin para sa ating CFO Community Correspondent?
6: Ang makakasama natin ngayon ay si Francis Diane Flores. Siya ay Project Development Officer ng Commission on Filipinos Overseas at siya ngayon ay nasa Alabang para sa meron kasing isinasagawa ngayong Balikbayan Stakeholders Conference. Yung Balikbayan po ay isa sa mga flagship programs ng CFO kung saan tinatap ng CFO yung mga local government units, yung mga munisipyo, yung mga city hall, para palawakin yung reach ng CFO at maabot yung mga non-resident Filipinos at yung mga pamilya nila. Kasi may mga non-resident Filipinos na gustong mag-invest
5: sa atin, sa Pilipinas.
6: Pilipinas. Ngayon, kailangan nila ng gabay.
5: Mm-hmm.
6: Kaya mayroong Balikbayan program. Yung hindi siya Balikbayan, Balikbayan. Dahil yung link ay ililink ng CFO ang mga non-resident Filipinos sa mga oportunidad na pwede nilang pasukan.
5: Iyon, okay. Sige, maganda yan. Balikbayan.
6: Balikbayan.
5: At bukod dun sa Balikbayan, Balink.
6: Balikbayan.
5: Alright. So kasama na sa linya na natin ngayon si Frances Diane Flores, Project Development Officer 1 ng CFO Project Management Division. Frances, magandang umaga.
7: Magandang umaga po, sir.
5: Yan.
7: Magandang umaga po.
6: Pangalawang salang na ni Frances dito sa atin.
5: Na to. Sanay na sa atin si Frances, di ba? Sanay ka na ba sa amin, Frances? Ala, hindi
7: medyo pa po.
5: Okay, Frances. So, sabi kanina ni Sir Ares, nandiyan ka sa Alabang. Okay, para
7: opo,
5: sa
7: opo,
5: Balikbayan Stakeholders Conference. So, kamusta ngayon yung Balikbayan Stakeholders Conference?
7: Opo, opo. Tama po.
5: Ano na ngayon ang mga naging
6: ano nangyayari dyan ngayon, Frances? Magkwento ka naman kung ano nang ginagawa nyo dyan ngayon.
7: Opo. Siguro, ngayon po, nagsimula po yung araw. Actually, kahapon pa po nagsimula. Tatlong araw po itong ating 2026 Balikbayan Stakeholders Conference.
5: Mm-hmm.
7: So, kahapon po, nagkaroon po ng kumustahan sa aming mga LGU partners kung ano na po yung mga naging development sa kanilang Balikbayan localized websites. At ngayon po, nagsimula po yung ating second day ng opening message po ni Secretary Dante Clink ang the second. And ngayong araw po, meron po tayong speakers po. May tatlong speakers po tayo para sa ating mga LGU partners. So, kanina po, nagkaroon po ng speaker si DTI. Si DTI po ang ating isang resource speaker kung saan nakafocus po sila doon sa ating economic engagement. So, paano po ba mapapalakas ng ating LGU partners yung OTOP nila, yung One Town and One Product program, ano pa po yung mga ibang investment or business opportunities na pwedeng i-feature sa kanilang website. So ngayon po sa kasalukuyan, gumagawa po sila ng workshop activity. So may mga outline po sit, gumagawa po sila ng outline and webpage content ng mga i-feature po nila at ipopost sa kanilang localized website ngayon or pagbalik po nila. So mamayang hapon naman po, meron din po tayong speaker mula sa DOT, Department of Tourism, na nakafocus naman po sa cultural engagement. So ang matatakal po na ng ating speaker mamaya ay paano ba napapalakas yung festivals, yung cultural heritage, at paano din ito maboboost pa at marireach yung ating diaspora abroad. Ayun po. Then, meron din po tayong talk for political engagement na pangungunahan ng ating resource speaker from the Management Association of the Philippines. So, ang focus naman po nito, ano ba yung mga possible best practices na ma-apply ng ating LGUs para po mas mapalawig pa at mas ma-reach pa yung ating diaspora and ma-promote pa po yung migration and development. Ayun
5: okay.
7: Po.
5: So, sa ngayon, kamusta ang dami ng tao?
7: Ngayon po, sir, nasa 30 plus na po yung LGUs na umattend. And more than 100 na po yung participants natin dito sa Alabang. Opo. Ngayon po ay sa kasalukuyan, busy po sila gumagawa ng kanilang workshop activity po with DTI.
6: Nabanggit mo kanina na isa sa mga programang naka-highlight dyan sa conference, yung tinatawag na OTOP o yung One Town, One Product. So, meron ba kayong parang sinet up diyan ng na parang mga booth kung saan naka-feature yung kanilang mga produkto?
7: Sa kasalukuyan, sir, wala po, sir. Pero ang focus po natin, since ang mga LGU partners po na pinadala natin ay representatives din, alam po nila kung ano yung mga best na products na meron sila. So, after po ng ating workshop, mabibigyan po ng opportunities sila na mag-present po sa ating lahat para ma-showcase ano ba yung OTOP products nila. And for sure, pwede po itong puntahan din ng ibang LGU partners natin. And pag na-post po, makikita po ito ng ating mga constituents, ng ating mga NRFs at iba pa po nating mga kababayan.
6: Linawin lang po natin na yung binanggit ni Francis ay OTOP. One Town, One Product, hindi OTAP.
5: Iba yung OTAP. Iba, naman. Iba yung OTAP. Produkto yun eh. Produkto yun.
6: Masarap yun.
7: OTAP po, pwede rin maging OTOP.
5: Yung OTAP, produkto yun. Ano ko yung sinasarap ko sa kape yun eh.
6: Anyway. Pasok din dun sa ating magiging segment.
5: Oo nga, mamaya. Dapat sana nandiyan nadudun na yung guest natin eh, no? Dapat nandun ngayon eh para makapag-encourage ng investments. But anyway, mamaya pa yun. Anyway, so Franz, ano ba yung the usual na tinitignan ng ating mga kababayan, yung mga kasama natin sa Balink Bayan? Ano ba yung napag-aralan nyo ba kung ano ba yung the usual na negosyo na gusto nilang simulan dito sa Pilipinas?
7: Opo. Actually, sir, yung Balink Bayan portal po, may tatlo po siyang section. Based po to dun sa ginawa dati na discussions ng sa ating mga constituents. Ano ba yung gusto nilang makita sa isang website? So, una nga po yung start a business. Yung pangalawa po, donate and volunteer. At pangatlo po yung access to services. So, pagdating po dun sa start a business, bibigay po namin sa LGUs yung discretion nila at decision. Ano ba yung gusto nilang i-feature na produkto? Pwedeng halimbawa longganisa, ano ba yung iba pang mga produkto na pwede nilang ma-feature, and ano ba yung mga proseso noon, paano mag-resell, paano kumuha ng mga business license. Ayun po. So, depende po sa LGU. And yung mga makakakita po na ating mga kababayan abroad, pwede po silang mamili. Kung halimbawa, galing sila sa LGU na to, ay gusto ko to. Paano ba ako makakapag-invest? Pero hindi po limited doon. Pwede din po sila mag-browse sa ibang LGUs kahit hindi sila taga doon. Basta po ma-pick yung interest nila, ay parang gusto ko to, itong industry na to. At pwede po silang makipag-ugnayan para po ma-process yung kanilang pag-start ng business or pag-i-invest.
5: Ayun. Speaking of industry, ano ba yung usually na gustong puntahan? Sa food sector ba? Sa clothing? Manufacturing? Transportation? Anong bang negosyo yung nakikita nyo na gustong puntahan?
7: Usually po sa mga LGU partners natin, mga pagkain po pinifeature. And mga handicrafts din po. Pagkain at handicrafts.
5: Ayan. Wala bang gustong pumasok sa negosyo ng paggawa ng chocolate?
7: Pwede po, tingnan ko na. Mga kakao po.
5: Kasi mamaya yun ang
6: namin. Malakas yung kakao. Na
5: kakao, oo. Ayan. Okay, sige. So, sa ngayon, Franz, sabi mo tatlong araw yan, ano? Yung event na yan. Tatlong araw. Ano yung pinaka-culmination activity na gagawin sa panghuling araw?
7: Ngayon po may workshop and speaker. So tomorrow po, ganun din po siya. Ang topic naman po sa day 3 ay discussion po sa paggamit ng AI para sa enhanced na website management and content development ng ating mga LGU partners. So meron po tayong speaker para doon sa paggamit ng ethical use ng AI. And meron din po tayong speaker from the PIA, yung Philippine Information Agency. Sa ang focus naman po nito ay yung strategic storytelling ng ating mga LGUs para mas ma-engage pa po yung ating mga NRFs, yung ating mga overseas Filipinos na magbasa or i-click yung mga articles, yung mga Facebook posts na nakikita nila.
5: Ayun, so okay. So hindi lang pala pang ano to, pang negosyo. It spans more than starting a business, no? Mas malaki pa pala to. Okay, sige. Well, Franz, gusto ko man pahabain tong aming panayam sa iyo pero we're running out of material time. Thank you very much, Franz. Maraming salamat.
6: Maraming salamat, Franz.
7: Maraming salamat po, sir. Ingat po kayo
5: Thank
7: dyan.
5: Thank you. Hanggang sa pangatlo mong pagbabalik ha, dito sa ating
7: program. Sige po. Abangan ko po yan, sir. Salamat po.
5: Alright. Yan po ang ating community correspondent mula po sa Commission on Filipinos Overseas. Walang iba kundi si Ms. Frances Diane Flores, Project Development Officer 1 ng CFO Project Management Division. Alright. Pero habang pinipilit namin ni Sir Aris tong ating unang segmento, paalala lamang po ha, may second segment pa tayo. Kaya walang bibitaw sapagkat sa ikalawang segmento, yung Pinoy Ako segment, ito na po yung sinasabi namin sa inyo. Muli po, papaalalahan namin kay Sir Ares sa mga diabetic. Medyo
6: hinay-hinay lang.
5: Hinay-hinay lang. Control-control kasi medyo matamis ang pag-uusapan. Matamis na tagumpay ang pag-uusapan natin. Sa pagbabalik ng Commission on Filipinos Overseas kasama Radyo Pilipinas para sa programang Bridges on Air. Antabayan na po, malapit na. Pinoy Ako segment.
8: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid dito sa Radyo Pilipinas World Service.
9: Work abroad? Easy money. No visa. Bakit human trafficking niyan? Makialam, itimbre mo. Tumabag sa 1343 para humingi ng tulong. Paalala mula sa Interagency Council Against Trafficking.
8: Pinoy Ako! Tampok ang natatanging galing at dedikasyon ng Pinoy na nagbigay karangalan sa inang bayan at nagsilbing inspirasyon at modelo sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Pinoy Ako! Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
5: Tuloy na sumusubaybay sa programang Bridges on Air at ito po ang segmentong Pinoy Ako. Kami pa rin po yung mga lingkod, Ray Sampang
6: at Aris Gutierrez po para sa Commission on Filipinos Overseas.
5: Paalala lamang po ang programang Bridges on Air, isang collaborative effort sa pagitan ng Radyo Pilipinas World Service at ng Commission on Filipinos Overseas. Sa panguna po naman yan ni Secretary Clink Ang. Alright? So, Ares, ngayon sa ikalawang bahagi ng ating programa, bawal sa mga diabetes ito. Sa mga diabetic ito.
6: Oo. Para to sa mga sweet.
5: Oo. Sa mga sweet, very sweet, at saka sobrang-sobrang sweet. Yan. Okay. Kasi may aspetong chocolate ang pag-uusapan natin dito. At hindi lang basta chocolate, kundi ginawa ng isang culinary expert na isang Pilipino.
6: Isang sikat na pastry chef.
5: Pastry chef, no? Wow. Pag sinabi nating pastry, syempre hindi lang naman cake yan, di ba? Maraming klase, mga... Kasama ba croissant? Tama ba pronunciation? Anong croissant?
6: Croissant
5: ba? O, mamaya tatanungin natin. Okay. Sige. Ang pinag-uusapan po namin dito ni Ares ay walang iba kundi si Noel. Tama ba pronunciation ko dito? Noel Katis. Ayan. Okay. Si Ginoong Noel Katis. Isa po siyang, kilalang chef. Lalo na pagdating sa pastries.
6: Okay. Siya yung nagpasikat ng Dubai chocolate.
5: Yan. Yung nakikita nyo sa, ako, madalas kumakita yan sa mga mall. Di ba? Yung Dubai chocolate. So, siya pala yun.
6: Nag-viral yan eh.
5: Oo. Ano kayang meron dun sa Dubai? Hindi pa kasi ako nakatikim eh. Ng Dubai chocolate. Pero palagay ko after this, palagay ko after this, bibili ako ng Dubai. Pero Iba-ibang brand na yung lumabas eh, di ba?
6: Oo. Oh, yung, pero siya talaga ang kumbaga, siya yung gumawa nun.
5: Mm-hmm.
6: At ginaya na lang.
5: Ginaya na lang.
6: Marami na lang nagumaya. Pero si yung ating panauhin ngayon ang talagang gumawa ng yeah, Dubai Chocolate. Sige.
5: Hindi ko na ako patatagal, hindi ko na ako patatagalin at ako'y naglalaway na para sa chocolate. kasama natin para sa ating Pinoy Ako segment, of course, si Chef Noel Katis. Maganda umaga po, Chef Katis.
10: Magandang umaga po sa inyo.
5: Ayan, si Ray Sampang po ito at si Ares Gutierrez mula sa Commission on Filipinos Overseas. Tama po ba 'yung napag-uusapan namin ni ano ni Ares na kayo ang ikang nagpasimula bumuo nitong tinatawag na Dubai Chocolate?
10: Matagal na po actually 'yung recipe na 'yan at tayo po 'yung sumulat ng recipe at nagiging sikat siya noong 2024 na tinatawag natin ngayon na Dubai Chocolate. Tama po.
5: 'Yun.
6: Pero chef, dati rin po akong naging OFW sa Dubai. At, bakit po ninyo naisipang i-develop sa dinami-dami rin po ng mga produkto dyan sa Dubai? Bakit yung chocolate ang napili ninyong i-develop?
10: Nung sa kabataan ko kasi, yung paborito kong panoorin sa TV, yung chef na gumagawa ng mga chocolate. So, siguro talagang itinakda na ano, yun talaga yung maging, kumbaga, pag isa kang chef, may gusto kang gawin na isang bagay na gusto mong pasikatin. At yun nga, yun, yung napili is yung chocolate. Kaya yung chocolate kasi, ang daming, no, lahat tayo siguro, halos lahat ng kabataan, yun yung unang gustong kainin eh.
5: Okay. Pero sige, chocolate. Pero without revealing, pwede na ba siguro? Kasi marami ng kumopia eh. Pero ano ba yung pinaka-main ingredient nitong Dubai Chocolate? Bakit ito naging viral, hanggang ngayon tinatangkilik at kinokopya pa nga eh?
6: Oh.
5: Chef Katis, ano ba yung pinaka-main ingredient nito?
10: Yung main ingredient niya na kaya sumikat siya is yung pistachio. Kasi... you know, mahal ang pistasyo kahit sa bansa, mahal talaga siya. Pero yung nagbibigay sa kanya ng isang, kumbaga, naging curious yung mga tao is bakit parang may durog na pansit sa loob yung lutong na sutanghon, di ba? So, naku-curious yung mga hindi familiar sa Kataifi. Kaya siguro, dahil sa curiosity, tsaka dahil naging masyado siyang pinag-usapan sa social media, lahat ng tao gusto nilang matikman. At yun nga, nung natikman nila, hindi nila in-expect na ganun nga yung experience. Kasi nung naging sikat si Dubai Chocolate, nagbago lahat ng paningin ng mga chocolatier sa buong mundo paano nila dapat gawin ng tsokolate. Dapat pala may crunch. Tapos sa Pilipinas, akala natin miswa, di ba? Pero ngayon, dahil sa Dubai Chocolate, meron ng industriya sa atin, kahit maliit man lang, pero meron ng industriya ng paggawa ng kataifi. Wala dati yun. Wala dati.
5: Okay. So, paano siyang ano? Curious ako, Aris eh, tsaka chef. So, okay, na-invento nyo, nagawa ninyo, naging viral. Pero, paano siya nagsimulang maging viral? Paano siya naging well-known at tangkilikin talaga? May incidente ba na... nagsimula nitong lahat?
6: Ano ba ang nag-trigger? Ano yun?
10: Meron. Ang trigger, alam naman natin ngayon sa mga Gen Z na ang social media ay talagang malaking bagay. Kaya sa TikTok siya actually pinasikat ng isang content creator. Tapos, nung nag-break na yung chocolate, tapos umagos yung laman niya na pistachio siya kakataifi, akala ng iba avocado yung sa loob ng chocolate. So pinag-uusapan siya. Tapos nag-reshare thousands, naging millions. Tapos doon na nga nagkaroon ng interest yung mga tao na ano ba yung laman ng chocolate na may... Hindi siya yung, di ba yung chocolate natin, matigas yung laman. Pero ito, bakit parang masyado siyang flowy? So hindi kasi siya inaasahan ng mga tao na may chocolate pala na pwede nating lagyan ng something na yung sobrang soft na feeling. Kasi hindi siya common eh. So, naging ano na siya, naging benchmark ng maraming bagong mga recipes ngayon sa mga tsokolate worldwide. So, kaya kinokopya pati ng ibang brands na sikat sa
6: Oh.
10: Switzerland, kinokopya na rin eh.
6: Oh, may mga ice cream nga dito sa
10: Ice cream, tama.
5: dito nga, chef at saka Ares, eh, pag nagpupunta ako sa mga mall, alam mo naman, maraming mall dito. Walang mall na pinuntahan ako na walang nagbebenta ng Dubai chocolate.
6: Meron
5: Ano?
6: talagang ano.
5: Pero hindi yan yung original recipe mo.
6: Hindi yan
5: Siya,
6: yung kay
5: iba
6: Chef
5: yon.
6: Noel.
5: Kinokopya na lang.
6: Pero Chef Noel, yung hindi ba yan nagkakaroon ng identity crisis? Kasi kilala siya as Dubai Chocolate.